0: Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom o healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Bullseye!
0: Alright, direk tayo yan. 9 minutos na palabay sa alas 8 sa buntag, mga katropa. Napapata din na mga katropa sa topon ng paglawig na to sa unahan. Nagang pata gisgutan mga katropa, may bunta rito sa mga taga Davao City. Labi na itong mga wala na isuga karong mga panahon na. Ah, basta wala down, wala brown out ni atong dakpen sa Davao. Brown out na po daw dito sa kining mga katalonan ng Pekinyo. Karong mga orasa, kagahapon na sobraduha ka oras mga katropa. Kagabi di ay, no, ang brown out. Kagahapon pa lang, hantun na kagabi yun mga katropa. Pero ang reason ana sa DLPC, because of flood. Sabta na ninyo na, unsa ba taon? Kana mo ingon tag walay brownout sa Dakpan sa Davao, it's impossible. kung politiko ang musulti ana mga tropa, posible na. Labi na ay mga tumong. Kano kung ingon tao kanang walay brownout, that's impossible. Labi na karon mga tropa, ang doon energy crisis.
5: Bullseye!
0: Pero kini pong mga taga-DLPC, sige kung kanang-kanang pasalig na di po mo mag-brownout. Tugutan man yun ng politiko nga mistorya o ka nang walay brownout. Ganahan po mo, ana, nga di man natinood. O ka mo mismo na sayod nga mag-brownout man yun ta.
5: Bullseye!
0: Kaya maingon ta mga tropa nga, sabto na to, kung doon ay brownout, development na siya. Sabto na to, pag na brownout, doon na yung mga ini-untoward nga mga insidente.
5: Bullseye!
0: Ilang doon na to isaba mga tropa nga nagka-shortened na tagaroon sa tuwang supply. Eh kung kana mo ka itong i-focus mga tropa, mo resulta mo ko na sa hisgutan ng law of supply and demand. Siyempre, doon na po yung movement ano, mga tropa sa ito ang mga presyo sa enerhiya. Supply sa kuryente. Doon ay movement sa supply sa kuryente. Ang musunod na pong isgutan mo ng shortage, lisod na. Kaya kung development lang isgutan, na brownout, yun na. Kaya ang brownout is part of the development. Kung double light. Eh, kamusta naman DLPC? Bilibi ako sa inyo ang project din mga katropa nga nakikumbuya sa tuang Dakpan sa Davao alang sa PPP na itong project. Kining private public-private partnership na ito. Kining ito ang underground cabling. Tiwasan na ninyo diya sa may, Quirino area. Ano sa pamantana? Mangag na. No? Kaya nindot man lang din sa may Claveria. Palibot din mga tropa sa kining City Hall, San Pedro, o diri kakilid alikod sa kwan, Pitson area. Pitson Street, not whole area sa Pitson, but na portion sa Pitson Street, mga katropa. Libot ana mga katropa ng dalagsundang niya kung kinsa magpatuli. Diya sa rotunda niya mga katropa ni Andres Bonifacio. Padulong na lang ato sa the whole stretch dito sa Claveria or kining Claro M Recto. O niya diyan yung makita mga tropa unsa kanindot ang atoa diha ng mga poste nga suga na lang yung makita mga tropa bahala ka pyugon. Basta kay wa nay nangumbitay nga mga kuryente. Mao na ang atong Dakpan sa Davao project na sa DLPC mga katropa. Madumduman ako na katong buhi pa si Rosloga. Mao ni amo ang priminti ginaistoryahan. Ano mga development ni atong Dakpan sa Davao? Galing lang ang kining mga issues mga katropa nga nagapalibot po sa lugar nga gusto pod nila kay naibog ang kining taga Igacos mga katropa nga ingon anita kanindot sa Dakpan sa Davao. Gusto pod nila nga mag DLPC lagi kay di sila gustog Nordico. Hulata nga mo boom pa mo pagmayo din na mga tropa kay listen po kay DLPC mo sulod din niya malkanse. Ay labi na ni mga lugar sa Bukirong area di sa inyo sa lugar sa Igacos mga katropa nga gastuhan og pila ka poste iphon ra ba nang pila ka buk mabalay dinag mo mo consolidate pa ni atong gastos sa tuwang income. Remember nga private biya po ni dili ni gustog mapakalkansi mga tropa dapat mo income gyud ni asa makakitag negosyante nga magnegosyo nga maglugi. Ha? Sukwahi mga tropa sa kung government owned and controlled corporation mga tropa kay magpalugi yun na kanunay para nga to sa mga katilingban.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Malagi po, because of the mga propagandist mga katropa na twist ang mind sa mga katilingban basta gobyerno way ayo. Basta gobyerno gani magdumala, way lami. Basta gobyerno gani, way klaro.
5: Bullseye!
0: Muna,
5: bullseye!
0: Naingchikan taana mga katropa nga mga pangunahuna. Dapat, pareba sa una mga katropa ba, kaning sa eskwelahan. Sa una, way back 1970s, 70s mo way, pagkataon na doon, and 1980s mga katropa, ang injection sa mind, ganito sa mga estudyante, dapat mo eskwela ta sa mga public schools. Diba? Ang mga public schools, nga naman. Kaya mga magtutudlo din ha, kuya, okay, nakapasar yun na sila, board exam. O niya, kung ikaw wala ka kapasar o board exam sa private ka mag-eskwela.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Pero baliktad na. Di ba? Mas nindot mo eskwela private. Kaya maay kailahan mga pagpanudlo. Dili crowded.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, hatod na nadala na na mga katropa from generation to generation ang atuang pangunahuna. Unta, yun no, mag-private na lang ah. Wala na sa tong thinking nga makatipid ta. Wala na sa tong thinking mga tropa nga makadaginot ta. While learning, doon na tayo mga gingat ng mga pagpang daginot in town sa itong mga galastuhan. Kaya ka sa mga kanang dili kayo able nga magagasto mga tropa kanang nga private ha, maning kamot sila nga unta nga kung anak mag-private nga ako ang silingan diri private na pod. Pero kung tutusin mga katropa, maayo ito mga maestra din nasa public. Elementary libre pa.
5: Bullseye! Diba? Bullseye!
0: Libre pa. Gawas sa college mga katropa that you can have your choice na kaya wala may dagko ng mga gawas ani mga state universities like in USAP and also in UP mga katropa. Pero kani mga offering of mga courses, dili man pud nila tanan gina-offer, ang uban naman sa private mo nang angbad makaingon nga, oh, private man na ginawa ang anak lagi. Kaya wala man gi-offer nga to sa public. Limited man ang offer. Like for example, ang UP, karon mga panahon na, karon pa sila nag-offer yung kanyang nursing. O yung kanyang physician din mga katropa.
5: Bullseye!
0: Kaya lagi kulang daw nga to mga physician, ingon na ang kanindot mga katropa. Pero so, tanaw na to, no? Ang ato ang injection sa itong mind pag private maayo. Pag private money mo na. Tungod po na kay ang public mga tropa nga magdumala dili man pud maayong serbisyo.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Muna mo ana ang mga tao bahalag mahal basta kay nindot ang services.
5: Bullseye!
0: Diyang challenge. Bullseye! Diyang challenge sa services mga tropa. Pero kana mo ingon ka og walay brown out pag DLPC pag private dili butbut na.
5: Bullseye!
0: Ang nagstorya na mga tropa, nagbitay nga butbut siya ang lubot. Labi nag na siya ang liog siguro. Anong pumintin niya, iputak-putak mga tropa niya. Tapos, ultimo ang DLPC na mga tropa, mangyamid. Karon, kaya nag-brownout mga katropa,
5: bullseye!
0: Ang patungkol sa lapay, rason sa DLPC nga wa na may baha.
5: Bullseye!
0: Ay, nako.
5: Bullseye!
0: People,
5: bullseye!
0: Di ba ka, shortage na niya mga tropa sa kuryente? Kalagi, nag-connect na tag-kuryente nga to sa laing lugar nga wala gidugang nga supply. Pani ako ang gigikagulaan ka ng mga tropa kaya wala gi-anunsyo sa DLPC nga dunay supply o additional nga wattage o kini nga megawatts ba mga tropa nga supply gikan sa grid mga katropa padulong ato sa distributor utility sama sa DLPC. Nagdugang ba tawag pila ka megawatts din na karo mga katropa? Kilovolts na ito ang kwandiya sa gikuha na kanang 50 kilovolts din na mga katropa nga cabling ngayon lang i-connect mga katropa. Asa mas lang ikuha karon ng supply na. Para ipasiga din na sa mga taga-Igacos nga dili mag-brown out mga katropa kaya allergy sila o ka na mag-brown out kaya ang ilang negosyo maayo, mapurnada.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Gianonsyo ba sa DLPC o walang yung kakadungog LAN?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Kay kung naani mga katropa, ilan ang ipang bansiwag na nagdugang mig 50 megawatts?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Pila ba ka megawatts ang needed sa Dakbayan sa Davao, mga katropa? O pila ba ka megawatts needed ang kailangan sa Igacos? O asa ba nanukad mga katropa gikan ang ilahapon nga supplier sa kuryente? Di same lang gyapon sila supply agent mga katropa nga gikuhaan sa Nordico o sa DLPC. Nganong lahi man sa Nordico, lahi man po sa DLPC. Tungod kay mas gamay o mas dako ang gihatag nila sa DLPC, gamay rang gihatag sa Nordico.
5: Bullseye!
0: Para makadipo-dipo po ng Nordico mga katropa sa Papangita o asa po nila gidugang gina nilang problema diya sa may Igacos. Because di nato ikalimod mga katropa nga ang mga oligarko is controlling sa negosyo.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Pero bahala na mo diya kung sa inyo mga pamaagi din ang mga katropa, muin ka ba magdili? Basta kay kung magsiginig, magsigig, brand out na itong Dakbayan sa Davao, mura na tani karo mga katropa o
5: Bullseye!
0: Wa na sa maayong tilimadon. Diba, Bing Baldoser, Alan, wa na'y sunog karong buntag ba? Murag na'y sunog karong buntag. Naasa ko, an? Na'y sunog rin sa may Agdao area. Na'y sunog sa may Agdao area, mga tropa. At ang ilang naon niya, total, mga tropa. Kaya ito ni pa ambakan ng ato ang mga crew. Diyan sa may Agdao area. Alas 8:20 na, mga tropa. Natuwa na po nga lugar diri sa Dakbayan sa Davao. Basta gani doon na yung mga kusog na pag-ulan. Ang kining atua mga kuryente o linya sa kuryente diya sa itong panimalay, mga katropa, susiha na. Ang uban na mga katropa, gikit-kit na nagilaga. Diyo, tapos mga katropa, ang uban na mga katropa na nabasa na manang mag-cause kini o trouble din sa itong linya sa kuryente yung musunog ni. Pero ang ako adyo nga ikatingat, ang nga nagbasa ni nga ako sa kinan, mga katropa, ang nalimtan yun akong bintana, deg sirado. Pulbida yun. Baha ang ako ang turatura kaya nga kong bintana able man damay wala na yung taani kahibaw ano kung sa buhato ano yung karamang katropa kaya ang sama pagpaugaan ng ato ang kuhan diya mabulad ba ng sakyanan pati basaan yung ako ang tindakanan man damay yun yung usahay ba magandang magkalimot na mga katropa ang sirados bintana niya pati kusuga sa ulan engineer. Naniguro lang tayo mga katropa, kita mabasa, pero ang ato ang sakyanan dito mga katropa, wala na, nagbaha na. Ay, nako, people, mga my friends, ang daming ganap.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Dito mga katropa, alas 8:21 na, partang, perting kusuga po niya oras mga katropa, murang po ding namfrel niya. Pas-pas kayo. Dito mga katropa, kining resolution ba, aron nga ipadakop o ipasurrender ni si Senator Bato sa ICC, matingala ko mga katropa kay ang makabayan block ani mao jud gaduso.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Giduso gini sa makabayan block. Sila jud ako kayo concern mga katropa pag Duterte ganing isgutan. Grabe kini makabayan block mga katropa kay lagi okay na sila kay PBBM. Sa una giluod ni sila kang PBBM kay basta Marcos. Karon mas load man dai kanila ang pangalang Duterte. Ang Duterte. Direkta ka na mga katropa sa ilaha karon nga gusto nga ipahitabo, no? Kaya nagpabansiwag ni sila mga katropa nga gusto nga mahitabo kang bato. Ang Makabayan Block nag-file sila House Resolution Number 1022 calling for the surrender of Senator Bato de la Rosa to the International Criminal Court following the release of his arrest or arrest warrant and the events that happened in the Senate last week katong May 18, 2026 mga katropa. So ang Kabataan Party List mao ni ang naga post nini. Daghamas lang mga pages sa Facebook kanang Nutriban. Napailaha kanang One. Sana basta daghanas lang mga pages mga katropa. Kini Euro TV News. Ilaha mga katropa nga nasle mga journalist din na mga katropa nga musaka sa bukid niya karon ilang ipaagi ok amo anang journalist. Unsa pud ka nga network? Euro TV News. Kabataan party list na mga katropa kining mga nagapabansiwag ni Michael Abutan na mga news diya sa online. Kani sila mga katropa kana ni mga online pages nga himuon nilang news. Social media naman ko. Basta ka na ay pangalang media. Ang akong gikang tingad ana ni mga katropa, nganong maningamot man gyud sila? Unsa magi problema nila kang bato?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Nga namang ilang ipapanawagan nga isurrender si bato mga katropa nga to sa mga dayuhan.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Karong bago lang mga katropa, doon na lang po tayo na nasagap nga impormasyon. No? Nga ang kinikunong kaap, ang Civil Aviation Authority sa ato ang nasod mga katropa, ang kaap, nagabutya kini nga nailhan na kuno nila kung kinsa ang piloto o unsang eroplano o helicopter ang gigamit sa giingong pag-ikyas kuno ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ako ang huna-huna mga katropa. Ano ingon ana sila kaprosigido nga mo accuse sa tanan nga mga tao mga katropa nga katapad ni Bato. Nga dili man si Bato fugitive diri sa tuang nasod Pilipinas.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ako pangutana niya karong mga katropa, doon na ba'y kaso si Bato diri sa Pilipinas? Doon na ba siya ay giingon na ito mga katropa kaso sa RTC o di ba kaso na nakabinbin sa Korte Suprema nga siya o sa ka-fugitive?
5: Bullseye!

0: Mao to mga katropa nga luna tay gitawag nato og pagpagiglambigit. Apan sa dihang wa na ta mga katropa ni luwat na ta. Wa na ni dapat nga igamando pa ang kining ICC. Og di po niya mapugos bisa pa magani unta mga katropa og kanang apil pa ta nila dia.
1: Bullseye.
0: Apan akong ikatingad-an kini makabayan Black. Unsa jud kasuko ninyo sa mga kining sama ni General Bato de la Rosa nganong dumot man kayo mo ani niya. Remember si Bato de la Rosa samtang naa pa siya sa pangatong danan isip diha year man ni PM year man ni. Interview ni gani mga tropa nagkibag encounter ni sa grupo sa mga rebelde. Pila ka commander sa NPA mga katropa ang iyahang napatay. Niatong siya pa ang batalyon commander.
1: Bullseye!
0: Kaya nga testimony mga katropa ang kini mga tad-tad gang o kini mga pulahan mga katropa ngayon mga kauban yung mga tigbas gang katong niya maniato ang mga vigilante nga grupo mga katropa nga nagakontrol na di po gusto aning grupo aning mga rebelde.
1: Bullseye!
0: Kini nga grupo nila ni Mao Chitong.
1: Bullseye!
0: Wala dito nakipaglambigit nga ito kang Bato de la Rosa. Anas lang ka dumot. Karoon ka na issue of extrajudicial killings mga katropa. Kilasan man tayo men. Nga naman, concerned sila sa extrajudicial killings. Pero kung ugaling ang kining mga killings nga gilambigitan sa mga Sparrow unit mga katropa o pang masakir, pang lubong, buhi aning mga gidudahan lamang ng mga espiya sa grupo aning mga komunista nga niya itong nasod mga katropa, wa jud kay bisan ek man lamang nga comment aning makabayan Black.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibutang ta mga katropa, concerned sila aning issue sa human rights issues mga katropa. Nga naman ngayon nani na karoon ninyong ginatutukan. Ha? Tungod ba kay kini mga pangalana? Mao kini nakapapukan diha sa inyuhang mga ginsakpan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O nga na po kamo nga makabayan Black nga duna mo'y duda aning ato ang mga kining politiko nga sa taga Mindanao mga katropa labi na sa pangalan ni Bato de la Rosa nga nung wa man mo nag-file o kaso sa bisan asa nga korte ning atong Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon nga na'y war

0: kay kung mo decide manggaling ang Korte Suprema nga dili pwede, mahulog na lang siya nga moot and academic. Awan na silbi. Mamoot na academic na kini mamalakpak na ni mga grupo sa Makabayan Block. Mamalakpak na ni mga grupo, mga katropa, mga kalaban karon din sa political side, mga katropa sa mga Dutertes. I'm not offering and defending ani mga Duterte, but the manner, mga katropa, silang ipakita karon is more on politicizing.
1: Bullseye!
0: Kini pangutan na lamang nato, mga katropa, kung anong inana sila kaporsigido. Ngayon sila gupton katong chopper o piloto. Sa may labot sa piloto? Ngano di ay? Nakasala ba rin si Bato de Rosa sa tua sa Pilipinas? Wanted na ba rin sa Pilipinas?
1: Bullseye!
0: Wala man!
1: Bullseye!
0: Lahi ang kaso o atraso, mga katropa, kaniadto ni Lacson. Kay dinhi nagtago-tago si Ping Lacson, mga tropa, sa Pilipinas, lang yapon mga tropa, kay naa siya kaso diri sa Pilipinas. Lahi ang kaso, mga tropa, kaniadto ni Hunasan, nga nagtago-tago siya kay doon siya kaso ng rebellion sa Pilipinas. Lahi ang kaso, mga tropa, ni Tilanes kay doon siya kaso ng rebellion diri sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero banyaga ang mangita ni mo, mga tropa, o niya karon kini magkapamahayag kayo itong dili-dili ba na maminaw kay di magani kasabot o Pilipino? Wala kasabot sa itong kultura sa Pilipinas. Unya mo ay muhukom sa mga Pilipino, sa mga sama nini mga panghitabuan, mga katropa, ang mga baniyaga mo ay muhukom diha nimo nga wa gani kasabot, di gani kasabot og unsay Tagalog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ubalik na tataon, mga katropa. Ikihan na ninyo, tinyo, og ko, og kininga kuan, kininga Gabriela nga congressman. Ay, inyo hamang panahon karon na pag-overtime mo. Bahala mo niya. Gamit ang resources sa gobyerno sa inyong mga tumong o tinguha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mubalik tao malamang sa mga reminders sa itong master control. Alas 8:30 na.
1: Bullseye!
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting!
6: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX DX-Trio Trucking Corporation.
2: Ang DX-Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala

0: sila si May og Danny De La Cruz.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Roldan saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon og Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpilis sa mga butika.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
8: Klarex!
6: Exciting!
9: Bullseye!
0: Alas 8.35 na mga katropa, ikatulo nga baso sa kape, ladok na lang yun mga katropa, nga to ang ipakita din nyo. Okay? Sayangan ko ni mga katropa niya itong kape, no? Kanaganing din na to matilok, kanaan siya mga moringa mga katropa, dapat ni siya ko ano, ako nang gina-shake, kay sayang kayo, kung sa company, gina-linuan yun ako ni ba, no? Kanang wag yun mabilin mga katropa nga kining mga residual rin. Ano ba? Pagkalami. Og kabalo ba ka mga tropa kanya itong kape, pwede niya sa himo ang ice coffee. Wala po nag nakatimplaw kanya kafe latte. So Elmer Curioso Cabillo, good morning. Uy, Elmer Curioso Cabillo, taga-asa man ka, ha? Good morning ni mo dia, Elmer Curioso Cabillo. Taga-asa man ka. Nakita na ako dito imong pangalan, murag na kay gidag-an. Kape man siguro to, di ba ka sa New Year's Peak ba to? Ano ba ka na, Sir Elmer Curioso Cabillo? Katong mga wala pa naka-claim dito sa toa mga katropang kuan ha, kining staycation ticket mga katropa sa New Year's Peak, no? I-claim na ninyo. Kaya kung di nyo i-claim, mamunay ihatag lain. Kita mga katropa. Ano nga na? Kay kamo may nakadaugan na mga katropa. Pero basig maabtan mo o ka na ganing off sa itong promo. Kuhaan na ninyo mga katropa. Kaya para at least mo lamang bahalag ka ng unsang bulanan nyo ni gamiton within the year period mga katropa, no? Basta kay wala na rin sa mua, nakuha na ninyo. Kaya saka pa rin yung kini ma-claim dito kung nakuha ninyo mga katropa kay considered as i-report na namo ni dito mga katropa nga claimed na ni o niya inyong pangalan amo ni ditong ipadala dito sa New Year's Peak together with your ID, ha? At yung mga nakadaog po nga ang inyong angga mga katropa sa Facebook na medyo baliktad ang pangalan. I-PM ninyo, di ba ka, ako personally. Okay, among ipahapsay ang inyong tinuod nga pangalan diya sa ticket. Kaya basin og angga diya ituod, na? Ang inyo ha mga katropang gibutang dito is ang pangalan nyo mga katropa kay T-O-B-O-L. Unya dito ang tinuod nyo pangalan kay baliktad di ait, no? Atas makin bout nga naamoy mga ingon ana. Anyway, di ba, being Baldo, Sir Alan Murag, naisunog. Naisunog lagi. Di ako may agdaw mga katropa. Ato ning after siguro pag balitaw niya, ato ning paluparan dito mga katropa. Ugun sa na situation dito mga katropa sa sunog. Kaya nga sa programa nga sentro, taod-taod mga katropa, ato ning mataganog pagtaga. Si An-An, good morning katropang Alan. Exciting. Erwin Ala, good morning po mga katropa. Tristan Wyatt Gulay, mayang buntag katropang Alan. Tristan Wyatt Gulay, taga-asa po ka. Napog kay wala pa na-claim din hi nga imong nadag-an usab, no? May mga buntag niyo mo diyan. Bing Baldo, good morning. And Raul Kaluoy. Yan, no? Mora ni Kaluoy, mga katropa, nga malipay. Kalipay. Kabalo ba mo mga katropa nga si ang kini mga sakop aning mga magdalo, ano no? Mga miyembro, o tama? Mga miyembro sa magdalo ni Trillanes mga katropa, nibalhin na kini sa grupo ni Gringo hunasan. Nibalhin. Ang ubang mga membro kung matod pa sa partido Magdalo sa kanhi senador nga si Antonio Trillanes IV ang milayas na kini aron nga mubalhin sa grupo nga gipamunuan ni kanhi senador Gringo Hunasan kining Reform Philippines Party. Yan. Ang nisgutan grupo ni Hunasan ang gibuo kini sa mga veterano sa EDSA People Power Revolution nga kanhipod nga mga leftist. Mga kanhipod miyembro sa Alex Bungkayao Brigade. Good morning. Good morning dia mga taga ABB. Oga mga dating pod nga mandirigmang Muslim at mga commanders na gusto ang pagbabago sa pamamagitan ng parliamentary na proseso. Kinumpirma ni Hunasan na may mga miyembro ng Magdalo na lumipat sa kanyang grupo matapos ang naging papel ni Trillanes sa kaguluhan sa Senado noong May 11, 2026 at 2026 nitong taong kasalukuyan na kuan din, naulaw na yung mga tropa. Naulaw. Gusto naming lumahok sa parliamentary struggle, legal, constitutional at peaceful. Ngayon, nagmamanikluhod kami. Payagan nyo kaming lumahok sa isang patas na laban. Sumala pa ni Hunasan. Ayan. Bullseye! Chris Villanueva, good morning, katropang Alan. Mubalhin po ka sa kay Hunasan. Ay, nako. Alas 8.40 na mga katropa. Sana bilhin itong mga oras, mga katropa. Ito yung panawagan, no? Ito yung panawagan, ang atensyon, mga katropa, sa Universal Harvester Incorporated. Sa ako nang ikaingon kanyo kanina, na yung mga... mga negosyante na nako'y kwandri, tawagan ako ni after my program, dili pa tama maka-say any comment at until mga katropa nga matuhog na to ang kining complaint. Kagahapon na istorya na ko mga katropa, medyo nalangan yun dah, no? Kaya duha ka mga marapotag ka na ganing kinsa po mga katropa ni mga negosyantiha mga katropa. Ano duha ka mga appointment kagahapon? Muna kini nga grupo sa mga reliyoso mga katropa nga nag-invite po din ka na ako nga magkadalikit bago pinabdik po. Dito sa kini nga dunay ordination. Ito talaga yung mga katropa nga gusto po na ito nga makatingog sila din mga katropa. O okay yun din. Okay kayo. So, gikondisyon na po ta. Uban na kita. Ito, uban. Pugo sila ha mga katropa. Misig may ilis. Ay, salamat sa nagpahulam og barong ha. Sa sinaw kayong sapatos nakita ni kuan gapon ni katropang Val akong gisuot sinaw kaya. Luag kay to katropang Val dako kay til ang tagi ato. Ako ang medyas kay nipis kayo. Mulakaw ko ato nga magsaguyod akong isadsad. Niya kay nabahaan pa gyud ta ikaw ang dalaan ni kay ako ning ipauga. Tayo ni kusuga sa ulan gagahapon lagi. O niya mga katropa, kinimanggong ingon ani problema. Kining naadi ay mga kuan po diri, mga migo po nato ning uban no, na surprise po ko nga kaila po nako ning uban mga katropa nga the same lang gyapon nga problema. Ana siya nga familiar lagi to nako tong imong nadunggan nila diri mga katropa ba ang kining atoa nga pag buhagay. No abi nako guy na minaw ni atong programa naadi ay. Nadunggan nila kini mga tropa ang kining advertisement sa tracking agency po. Yawa yun ay kwan noon. Ito nasundugan na ninyo. Sa Sir Alan, kini mo ang tuyo sa imuha. Ani mang good ni, no? Na-mention ni mo tong Universal Harvester. Ako na yung English yun, parang di ko kalimot ba, no? Universal Harvester Incorporated. Oo. Yung kung asa mo ni nahimutang ni. No? Nalimot lang ko sa address. Ila itong gisulat sa ko, gisulti sa ko, nalimot lang ang lista, no? Narini sa may sa banda. O, kung saan yung problema aning Universal Harvester Incorporated. Actually, naani siya ay kanang contact ng mga barko, anak din ng mga tropa, no? Contractor ni siya mga tropa. And napoy opisina sa Davao City and ilang main office sa Manila. Okay. So, ang tag-iya, tag-dumala, tapos Manila. Ang mga trabahante, mga tropa, ilahan mga manager na din sa Davao City, ani ang istorya. Sa sugod, okay pa. Example, kanang barko nga madunggo niya tapos naikargada nga mga siminto, mga tropa, di ba ka bugas, di ba ka abono. Ano na, ila kay mga dry goods, mga katropa, ilang pangkarga. Ikaw na kay truck, na kay 14-wheelers, na kay 10-wheelers, natapos na kay permit to, kanang, to transport mga katropa, nagbayad po ka direct permit din sa tuwa sa atong local government of Davao City. And the local government of Davao City, muprotekta na nimo gumikan kay ikaw taxpayer ka. Mm. Karon mga katropa ang hitabo. Kay, I don't know ha, dili ko makasulti o kanang gibinuangan ba o gituyo ba o kalaki na ba o fraud na yun ni sila. Universal Harvester Incorporated. Tagaan ta mog panahon nga makatubag mo nga complaint. Ngano daw nga daghan na mog mga agency sa tracking agency na to ang dakben sa Davao, wala moy pagtagad sa pagbayad. Pisan o gibayra na mo anang nagpakargada dina sa barko, nagpadiskarga sa barko, di mo kahibaw mo bayad nga to sa tracking agencies.
3: Bullseye!
0: O niya inyong ginahostage. Kung di mo muhatod, adi na mo po mo mabayaran.
3: Bullseye!
0: Na ay usa ka tracking agency mga katropa nga natingala na iniabot nga barko, na ilha naman ni siya, siya kita tawagan kay ipakarga. O niya, kay balo sila mga katropa nga maoni connected nga to sa Universal Harvester Incorporated. O niya, pag-abot sa punto mga katropa, wa man lagi di ay dito mga katropa ang pagkarga, gumikan kay naana po'y lain na po'y nga truck ang nagkarga.
3: Bullseye! Na sila. Bullseye!
0: Ano, wala nga dili man kami mo karga nga kami may tigkarga nini.
3: Bullseye!
0: Bisag wala kami bayre, kay wa man may nag-iingnan nga di namin mo karga ni, kay wa man ta nagsabot ani.
3: Bullseye!
0: Di ay, na po'y lain na ilaro na po'y ang Universal Harvester Incorporated. Tungod niya to mga tropa na ningil in town ang pobre. Singlo na lang namo inyong mga balanse. Karon mga tropa, hindi man tarawang og istorya. Kinisikon ha, Ma'am Gloriosa Salipande. Ma'am, manawag ko nimo unya na lang. No? Kaya di pata ka gusto nga i-on-air. Kinisi alias Gigi. Kaya ikaw may nakatubang di ani mga kontrakto diri sa Dakbayan sa Davao, kini mga tracking firm. Mangutana ko nimo, unaunsa na inyong kumpanya? Wala mo nagkalisod na din ha, o nagsangkiig na. Nganong permanente pa man ang takos inyong negosyo niya, wala mo ibayad ang mga tracking agencies. Kaya ilagay, naman po yung mga neophyte ng mga tracking agency nga gusto po mga tropa nga muhimo po sa nisigutan ng mga pagkarga o kanimang kargaminto mga tropa nga i-deliver nga to sa kung asa kini ipa-deliver sa Universal Harvester Incorporated. Oo. Tungod ani mga tropa, muingon ka karon ikaw, pundos ka ha. Diri sa ako speakers kay maningil man kanako, diri sa ako sa bag-o pa. Oy, murag racket na ninyo ni karon kung nana manggaling yung style ha.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gipalagan gyud ani mga agency ha mga tropa kay lagi ngano man. Di naman sila atubangon kung muadto sa opisina o niya magdala og SOA kanang statement of account, ipapulis na mahinoon sila. Baliktad na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kami na mahinoon ipadakop ani karon nga kami may giutangan. Kami may wabayre. Nanawag ko na og pulis kini mga katropa kini si alias Gigi, ipadakop ko na matod pa kini mga naningil.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dinhi ko nagka-interes.
3: Bullseye!
0: Yeah? Kaya ito nang i-project ni. Ang ito nasa takot naman yung mga katropa ni. Unsa ka bagtik ning Universal Harvester Incorporated. So siho na ako ni ilang permit rin sa Davao City. Tanaw na ito o kanang legit ba ni.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala man tayo oras mga katropa. Doon ay oras habang din na ito. Salamat matsalam na lamang sa ito ang mga sukin di paminaw. Na nag-text, nag-like, nag-follow sa ito po ng Facebook page mga katropa. Og doon na po di ay po yung mga yes, mga taga Tibongko, may buntag niyo din ha. Kada kong bungot do sa ito ay asa daw kuno na mga survey ha, di ko mutuo sir Alan sa mga surveys karon nga nang gawas, bayaran nang gipang survey. O, bayaran lagi basta nay survey mga tropa, ginabayra man gyud na. Ha? Di man na mo survey wala nagbayad. Good DM, katropang Alan, kanunay ko naminaw sa XFM 97.9, Jules Pandoy, taga Santa Cruz ni, Santa Cruz drivers mga katropa, Barangay Zone 4, good morning.
4: Good morning!
0: Good morning naman diha, Pandoy family. Okay, sa maning isa, wala ko'y Gcash, kagahapon maning isa, no?
4: Good morning!
0: Gcash. Just tumagod siya, wala nabasa. Ma'am, wala, answer, wala ko'y Gcash. Kung wala kay Gcash, hindi cash. Kung wala kay Gcash, kish. Kish, ha? Kish. Gcash. Gili, kish. Kish. Kita mga katropa, salamat matsalam na itong tanan mga katropa. Sa ngalan sa itong kreatibo kang puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network na Philippines. Sa ngalan sa nakiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang Himaya, good morning mga katropa. At ang oras. Alas 8:49.
3: Bullseye!
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
3: Bullseye!
8: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
3: Bullseye!
8: Bullseye!
9: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
10: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
11: Da Clarex sana!
12: Exciting!
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ka-Clarik sana!
2: Exciting!

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
3: Paklarek sana?
4: Exciting!
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Clarex, oras ka tropa, alas 8.58 na sa bundaga.
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Extra, extra, balita.
9: Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
6: Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang extra balita ning orasa, mga katropa. Hatod kini kanato sa Zanthone Plus Gold. Ug karon sa mga headlines sa ato ang mga balita.
9: Extra, extra balita.
10: Headlines, headlines.
6: Dakong sunog, mga katropa, may ulbo sa South San Juan, Agdao, Davao City ning buntaga.
10: Headlines, headlines.
6: Samtang ITCZ wala na makapekto sa nasod, uga Easterlies mupasulabi karong adlaw nga Miyerkules sigon sa pag-asa.
10: Headlines, headlines.
6: Senator Mark Villar, gipuli kang Senator Gatchalian isip chairman sa Senate Committee on Finance.
10: Headlines, headlines.
6: PUV operators og drivers maka benepisyo sa 10 pesos per liter nga fuel discount sigon sa LTFRB.
10: Headlines, headlines.
6: Uga, Iraq naglusad og pag-atake ngadto sa nuclear power plant sa United Arab Emirates.
10: Headlines, headlines.
9: Extra, extra balita.
6: Oras ka tropa, impunto alas 9 na sa buntag, o karon sa mga detalye sa ato ang mga balita.
9: Extra, extra balita.
6: Niulbo ang dakong sunog sa Barangay Centro South San Juan sa may bahing Agdao kana ning atong syudad sa Davao. Niini lamang kanang buntag ang mga katropa. Hinoon, daling nakaresponde ang kabumbiruhan sa lugar ug sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrijas. Under control o na-under control na ang maong sunog pasado alas 7:35 niining buntaga, mga katropa. Padayon pasab giimbestigahan ang maong insidente sa pagtino sa posibleng gipanukaran sa kalayo o danyos sa maong panghitabo.
9: Extra, extra balita.
6: Sa pikas bahin, mga katropa, sa alang sa ato ang lakat sa panahon, mga higal. Gibutyag sa pag-asa nga lauman sa publiko ang init ug umog nga panahon. Inubanan, mga katropa, sa isolated nga pag-ulan sa tibuok nasod karong adlaw nga Miyerkules. Gumikan ka na sa epekto sa Easterlies weather system. Sumala ni pag-asa weather specialist Chanel Dominguez. Wala na nakaapekto sa sitwasyon sa panahon sa nasod ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Ug bugtong epekto sa Easterlies na lamang ang mupasulabi karong adlawa. Sa Visayas, Memaropa ug Bicol Region, naumang masinati ang panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o pagpanalugdog kilat. Samtang localized thunderstorms usab ang mupasulabi nga magdala og talagsa nga pag-ulan sa Metro Manila ug sa ubang bahin sa nasod ilabi na sa hapon ug gabi.
9: Extra, extra balita.
6: Alas 9:02 na sa buntag, mga katropa, sa pikas bahin. Gipulihan na ni Senator Mark Villar ang pangutungdanan na ni Senator Sherwin Gatchalian ingon nga chairman sa Senate Committee on Finance. Ihimo ang pagpuli sa posisyon atol sa plenaryo sa Senado ning Mirabayng adlaw. Subay ka ng mga katropa sa motion usab gikan kang Majority Leader Joel Villanueva. Tumong matod pa niini alang sa mas transparent nga proseso sa paggamit sa pondo sa tibuok nasod. Ni padayag sabog suporta si Gatchalian sa maong kabag-uhan ug masaligon kini nga mahimo ni Senator Villar ang tahas. Subay sab sa background sa pamilya niini ug isip na himong kanhi head sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Ugang sa atong ekstra balita ning orasa mga katropa. Gi-anunsyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga lauman sa mga public utility drivers sa tibuok nasod nga makabenepisyo kini sa 10 pesos per liter or 10 pesos matag litro nga fuel discount mga katropa. Sumala ni LTFRB Chair or LTFRB Chair of Vigor Mendoza II na himong walang puson ang dry run na niini nga programa sa Metro Manila o gikatakda kini nga ipadangat usaba sa uban pang mga rehiyon sa nasod. Aduna matod pay total 141,724 ka mga units sa POJs o UV Express ang naaprubahan o nakalista na sa Fuel Discount Subsidy Program o magtugot kini sa mga benepisyaryo nga makadiscount kini sa ilang pagpatubel o diesel sa specific rasab ng mga gasolinahan. Giklaro sab ni Mendoza nga ang mga POV o ang POV ra nga adunay kasamtangan o balido nga prangkisa ang maapil sa database. Alang usab ka ng mga katropa sa kutob lang sa 150 liters ng gasolina matag simana alang sa matag usa ka mga POV units mga katropa. Katapusan sa atong ekstra balita, alang sa atong ekstra balitang international mga katropa, oras alas 9.04 na. Gikumpirma sa United Arab Emirates kun UAE nga naglusad og drone strikes ang Iraq aron gub-on ang mga nuclear power plants niini. Sumala sa UAE Defense Ministry, unom ka drone strikes ang gilusad sa Iraq og na-intercept niini ang 5 apan adunay nakalusot. Hinungdan sa gamayng pagsilaob duol sa usa ka planta nga nahimutang sa Gulf State. Dugang niini nga tulo sa kinatibok ang pag-atake ang gitarget ang Baraka Nuclear Power Plant nga mao kini ang labing una nga commercial nuclear power station sa tibuok kalibutan. Human sa maong drone strike gibutya ginoon sa UAE Federal Authority for Nuclear Regulation nga nagpabiling luwas ang maong power plant ug walay radioactive material nga napagawas tungod sa maong pag-atake. Ugmaw ka to mga katropa ang naglangkob sa atong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod na ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Oras katropa alas 9.05 na.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
11: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsa og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
12: Exciting summer, mga katrupa.
13: Ang saya
12: sa
3: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
13: Summer na. Katropa.
14: Kaklare.
13: Sana.
3: Exciting.
13: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Clarex kay Katropa, itong oras sa XFM 89.1, alas 9.08 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga bansang pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
7: Sentro.
6: Sentro.
7: Sentro.

una sa tanan dalayo ng Dios sa way katapusan ka tropa ning adlaw Miyerkules kita karon mga higala pit sa 20 sa bulan sa Mayo 2026. Tunga-tunga sa semana mga kaingsunan. Midweek karon mga kaingsunan no? Sa tuang palibot karon init na ba sa inyo ang limutangan sa kinig Davao City? Liwala sa kinig mga pag-ulan ngato na sinati sa niaging mga adlaw mga katropa niaging mga gabi no? Apan di ta magpatarog ni ana mga higalam sa mga pagsulay mga problema labi na sa sutanan usab sa kinig panglawas apil na katropa sa kinig tuag palibot mga higala labi na sa kahimtang sa panahon ni akita karon barog aling kamo tadi kay sikay na usab mga kaigsunan magpasalamat ta sa tawag labaw makagagahom ato ang sparring partner as usual as useful mga katropa walay katropang Jovete Espanyol

0: Good morning!
1: May aga, good morning, katropang Jovet!
2: Ayan, good morning, mga katropa! Happy! Unsa daw karon Wednesday morning, kanatong tanan, grabe!
1: Oh, kalimot ko, katropang Jovet! Kalimot ko, ako na si katropang Jasper Maguncia! Naguna ko sa imo ha.
2: Naguna. Wala nang paila-ila.
1: Oh, ayan.
2: Ito mga katropa ha. Good morning sa inyo ang tanan. Good morning sa mga katropa. Nga makauban na sab nato ning adlaw Miyerkules mga katropa. Kapaspas gid sa adlaw no. Pero atong buhaton lang gid ani katropang Jazz kay ginapiyong-piyungan lang gid ni natong pagtuyok sa adlaw ba.
1: Grabe, piyong-piyong pa kanila. Wa pa kay nagbunga-bunga ang katropang Jazz. No? Piyong-piyong pa lang na mga katropa.
2: Grabe ta mga katropa ha. Lahi na pud nga adlaw tong pag-aubanan karon. Lahi na pud nga mga isgutanan katropang Jazz ang atong ipaabot no sa atong mga katropa nga pabilin gihapon nagasubaybay, nagasuporta no sa tuang programang Sentro Adlaw-Adlaw kana.
1: Ayan mga kaigsoonan sa tuaga motivational quote katropa, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.
2: Oh, kumbaga, kung unsa man inyo hang nasinatian karon mga katropa, mapasucess man na, failure man na mga katropa, ang pinakaimportante kung naalang gyud kay kaisog katropang Jazz. Ang nga atubangon na tanan mo nay naga dunay bili mga katropa.
1: Kuba wa lang nagpasabot nga nagbalampuso na ka der kataman.
2: Dara kataman, no? Muna nga ingon nila nga ayaw sa jud pag diretso og kumbaga taas dako ang ulo. Katropang Jazz kasi
1: gamay-gamay lang ang kining ulo.
2: Gamay-gamay lang mga katropa kasi success is not final daw katropang Jazz. Kung napog ka sa stage karon nga you feel nga na fail ka, always po daw dumduming nga dili po fatal ang failure. No?
1: Ayan.
2: Kumbaga, courage lang yun ang kinahanglan para makapadayon mga katropa.
1: Ang nagsulti ang katropa, walaan si Winston Churchill. Lado sa mga kaingsuna, no? Kiling sa Winston Churchill. Na kita sa mga katropa, dapat upadayon lamang sa ato ang kining gihandom.
2: Mga pangandoy.
1: Ayan, mga kaingsuna. Alas 9.14, ito ni kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Centro.
1: Tropang Jovet.
2: Yes, mga katropa, itong Santon Gold Coffee Mix na. Uban-ubanin mo ninyo sa ito ang programang Sentro while nagahigop o healthy nga kape diha mga katropa. Timplahan na higop ang inyong Santon Gold Coffee Mix aron ma-boost inyuhang natural energy, makahatag og focus and mental clarity. And of course, mga katropa, mangimisong yun ta always.
1: Ayan, mga katropa. Of course, mapalit na katropa diri sa ito ang XFM na Davao Studio. Apila sa kinig Yes to Health Clinic, diri banda sa may cellphone building, GSIS Heights, Matina, Davao City. Sam, sa mga nakunang butikan nationwide.
0: Centro.
1: 9:15 sa morning, katropa, sa tuwaga Centro Balita. Ano yung panahon na?
0: Centro sa Balita.
1: Tuwaga Centro Balita, katropa, Jovet, panghimangkak ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ag aligasyon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte labon sa giingog ka 5 million pesos nga cash o sa 15 million pesos nga for later release o kining FLR funds. Matang pa ni Tino, wala siya bisan unsang proyekto o bus sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Bus ay posible matun pa nga dunay FLR funds nga nalambigit sa iyang pangalan. Kung asa giingon sa niya nga bakak ang giingon nga maong mga aligasyon. Nasairan ang unang init ang panagbangi sa duha o man formal nga mihangi o si Tino sa Office of the Ombudsman nga paimbestigahan ang giingong manamaliya nga flood control project sa Davao City nga nibalor kini matun pa og 4.4 billion pesos gikan 2019 ngadto na sa 2022. Sa reklamo gilakip ang posibleng responsibilidad matun pa ni Kong Pulong isip representante sa kining maong distrito. Bago sa bilid Duterte giingon niya ang adunay record aga DPWH Region 11 sa mga human og above standard nga infrastructure project sa Davao City gikan 2020 hangtod 2022. Yung bulgar usab ni Duterte si Tino pinagi sa paghisgot sa giingong accomplishment report na dunay 5 million nga cash aga usab 15 million pesos nga FLR funds adto sa maong magbabalaod.
0: Sentro sa Balita.
2: Sa Pikas Bayan, mga katropa, gipadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabalaka sa gobyerno sa posibleng pagsulod sa Pilipinas sa stagflation tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana o gahinay nga pagtubo sa ekonomiya. Nasairan nga ang stagflation o sa kinikakahimtang diin naghinay o nagkaluya ang ekonomiya samtang taas gihapon ang inflation o pagsaka sa presyo sa mga palaliton o mga serbisyo. Sagad, usab kini ubanan sa taas nga unemployment o kakulang sa trabaho. Sumala pod sa mga ekonomista, lisod sulbaron ang stagflation tungod kay ang pamaagi sa pagpugong sa inflation sama sa pagpataas sa interest rates mahimong makapasamot sa kahuyang sa ekonomiya ug makapakunhod sa negosyo ug paggastos sa mga konsumidor.
1: Sa Pikas Bayan Katropa, nagapagawas o gasampina ang Sandigan Bayan 3rd Division ngadto sa Department of Public Works and Highways aron isumiti ang record sa mga funding request nga gihimo sa mga magbabalaod. Gipagawas ang mando atol sa hearing sa kaso ni kanhi Senador Bong Revilla labot sa giingong Ghost Flood Controller Project sa Pandibulacan. Sa testimonya ni DPWH Programming Section Chief Engineer Gerard Longoria, gingunian nga si kanhi DPWH Undersecretary Catalina Cabral mao'y naghatag kaniya og verbal instruction og usab listahan sa mga proyekto og proponents kay lakip sa revised submission ngadto sa Kongreso. Atol sa hearing gipatin-a usab sa korte nga dili illegal ang paghangyo sa usa ka proyekto basta walay kickback o pagkadumaliya nga naglambigit nini. Lakip sa mga nasigutan nga pangalan sa hearing ang mga kanhi kongresista og ubang opisyal nga nalambigit sa mga project requests.
2: Samtang giaprobahan sa House Committee on West Philippine Sea ang House Bill 8673 nga nagtingwa sa paghatag og hazard pay alang sa mga civilian government personnel nga nadestino sa West Philippine Sea. Sakop sa mga balaod nun ang mga permanent, temporary, contractual og job order personnel gikan sa Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Science and Technology ug uban pang ahensya nga dunay operasyon sa mga lugar. Subay sa balaod nun ang hazard pay ay base sa gidaghanon sa adlaw nga aktual nga na-expose ang personnel sa peligro nga trabaho, dugang sab kini sa ilang basic salary o guban pang benepisyo nga ilang nadawat. Matud ni Akbayan Party List Representative Percival Sendenya, importante nga mahatagan og gustong proteksyon o kompensasyon ng mga civilian personnel nga nagatubang usab og peligro parehas sa uniform personnel sa West Philippine Sea.
1: Gipadayag sa prosecution team sa International Criminal Court nga posible silang mugamit og 20 hangtod 30 ka mga testigo nga personal nga motestigo sa korte sa kaso ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sumala sa ICC prosecution mukabat sa 60 hangtod 70 ka mga testigo ang ilang basihan sa ebidensya sa tanggapin na 13,000 pa ka mga dokumento og ebidensya ang wala pa mahuman og review matud pa o sa ma-disclose or disclosure. Gitinguha sa prosecution nga masugdan ang trial sa November 13 ng samtangang tuig. Apan misopag nini ang kampo ni Duterte og nangay og bag-og assessment sa iyang kahimtang sa paglawas og usab abilidad nga matubang sa trial. Samtang mga abogado sa mga biktima nangayo nga mapadali aga pagasugod sa trial og gitugutan usab nga sa paggamit sa Tagalog og Cebuano interpretation atol sa hearings aron mas masabtan sa mga biktima ang proseso.
2: Katapusan nga nig sa atong sentro balita mga katropa, giaprobahan sa gobyerno sa Thailand ang pagpamubo sa gidugayon sa visa free stay alang sa mga turista gikan sa kapin 90 ka mga nasod isip kabahin sa kampanya batok sa mga krimen nga gihimo sa ubang foreign nationals. Sa ilawom sa kasamtangang polisiya gitugutan ang mga turista gikan sa daghang nasod nga makapabilin sulod sa 60 ka adlaw nga walay visa. Apan ubos sa bag-ong lakang posibleng mahimo na lamang kini nga 30 ka adlaw og sa ubang nasod mahimong 15 na lamang ka mga adlaw. Matod sa mga opisyal sa Thailand, tumong sa lakang nga mapugngan ang mga kaso sa drug offenses, sex trafficking og illegal nga pagdumala sa mga negosyo sa mga langyaw sa nasod. Bisan importante matod pa ang turismo sa ekonomiya sa Thailand, wala pa gihapon mubalik sa pre-pandemic levels ang ihap sa mga turista nga musulod sa naisgutang nasod.
0: XFM Katropa Sentro.
1: Alas 9:21 na Katropa. Kumusta to ang mga ka-action karon nga nagsubaybay nagpaniid sa tuwa programa Katropa ga Jobet may nga aga.
2: Ayan, good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw karon no, pinagi sa ilahang radyo Katropa ga Jazz sa 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo ang tanan sa mga namahaw karong orasa sa mga karon pa nagdigamo Katropang Jazz.
1: Ang uban na karon pa sa pamahaw na nga digamo.
2: Brunch na ni siya. Breakfast and lunch mga katropa. Karon pa nagdigamo kay karon pa nakamata. Ang uban nagkapi-kapi karong mga orasa og Xanthone Gold Coffee Mix. Good morning sa inyo ang tanan ra mga katropa. Samtang uban pod katropa just naminaw karon sila mga sakyanan. Ayan. Sa taxi, naminaw sa kananan no?
1: Sa taxi.
2: Sa taxi. Oh.
1: Ang uban pod sa dapat sa PUG.
2: Naminaw sa mga karinderya. Nga nakapaminaw karon, naka-tune in karon sa XFM. good morning sa inyo lahat. And of course, no, sa mga katropa na itong naka-monitor karon sa itong Facebook Live, good morning kay katropang Ma'am Jing Pegarido. Mayong buntag sa tanang mga katropa. God is good. All the time. Ayan, all the time mga katropa. God is good. Katropang Elmar Curioso Cabillo. Mayong buntag, Sir Joss. Og Ma'am Juvet. Ayan, salamat kayo. No? Kanunay nga nag-subaybay sa itong programa mga katropa. Ingon man no, sa mga katropa po dato, katropang Joss, nga nagtanaw karon sa itong YouTube channel.
1: Ayan. Usab katropa sa tuag 89.1. Good morning, ha? Ginaplasta pa na ito. Gina-fine-tuning pa na ito ang tuag signal katropa Jovid sa XFM 89.1.
2: Para ano dyan sa katropang Joss? Kung baga, plastada yun siya, no? Kanang lami. Plastada yun.
1: Lami yun. Para...
2: plastada o lami paminawon.
1: Basta-basta nga. Speaking of lami, katropa, o niya nga udto lami atong taon.
2: Lami yun ni katropang Joss.
1: Ay, no? Man ni katropang Lucy Dayadas ang lima kaputahi.
2: Lima man to nasabutan beto na to kagahapon no lima gito kaputahi.
1: Na to emotion si katropang Joffrey.
2: Na to kagahapon.
1: Na siya kining manifestation.
2: So unsaon na ko ni katropang Joss, dapat makaapas gyud ko ana.
1: Dapat lang gyud ka.
2: Saon na lang gyud.
1: Okay, nasa emotion, na pagay manifestation. Si katropang nya gidawat na biya to sa kining ano sa kining judges.
2: Nadawat na sa prosecutors mga katropa.
1: Oh, gabi ni si katropang Alan, magpakaon siya ka ng late na pagkaon.
2: Pero lima kaputahe,
1: Hindi kita mo sagutan na kung ay man ni katropang Alan, katropang Lucy, katropang Alan nga isa na itong kaputahe. Lima. Ay, good morning. Sa mga mukaon ka rin may isunan ha. Kung mukaon man mong katropa, kanang grabe o too much kay nga kaon may isunan. Yes. Abaga na ito ng lawa sa Premium D3.
2: Oo, kanang...
1: ang tinae ba?
2: I-cleanse niya katropang Joss. Kanang mahiligon mo ka ng mga daghag toxins na mga pagkaon katropang Joss. No? Atong Premium D3 makatabang siya sa pag-cleanse, detoxify sa tuang mga tinae mga katropa.
1: Ayan, good morning kay Sir Chris Villanueva. Oy, koy, kumusta na? Good morning katropang J&J.
2: Ayan, no? J&J. Double J ganito.
1: Mula tag enterprises, no? J&J Enterprises. Makita sa Shrine Hills, Maratina.
2: Marapag ka ng ano, marapag Double J Eatery.
1: Si Sir Fred Banata, Bastida, good morning. Good morning. So, may buntag mga DJ. Shout out lang na ako si Jun Marata sa Turilo.
2: Oh,
1: si
2: katropang
1: John na nagpabaligtad na. Ang nag-shout out na mga kaigsunan. O si ano na si Sir Drisa Maikanda, People's Village.
2: Si Sir Alex Kabuhayan.
1: Wala pa lang Sir Alex sa kay ginaplaster pa usab ni katropa ga Joff. Agatong maayohon sa imuha kagahapon mga tropa. O nya nanapod tay maayohon katropa ni Jubet.
2: Oh, nanapod. Huyo. Everyday man na everyday.
1: Oh, kinsa na yung mga katropa sa tong huyo.
3: We all of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people. We have to show them that we follow the Constitution, that sila ang pinagsisilbihan natin at hindi tayo gumagawa ng pagtataksil sa bayan.
1: Kinsa to, nag-ingon ato.
2: Kinsa to, mga katropa. Kinsa nag-ingon ato, mga katropa.
1: Mama, ilan ba katropang
2: Jubet? Ako klaro sa kuwa.
1: Maklaro siya?
2: Sa klo. Basta kay sa kuwa, kay klaro
1: atong
2: sa katropa. Atong
1: osbo, paminaon, atong balikon, sublion.
3: We all of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people. We have to show them that we follow the Constitution, that sila ang pinagsisilbihan natin at hindi tayo gumagawa ng pagtataksil sa bayan.
1: Kinsa to mga katropa o niya pag mugo na may mahatag migkyo sa inyo ha mga kaigsunan, tawag mo sa
2: tawag hotline. Pag mayingon na ganimig, tawag dayon mo kay unhanay ni mga katropa.
1: 0969-233-0537 sa to mga katropa nagpaminaw sa XFM 89.1. Unya na.
2: Kalma di ha.
1: Relax lang mga katropa ha. Relax lang.
2: Baby kalma.
1: Para ano, maplastar na to na unya.
2: Excited kayo mo katropa. Uy, yun yan na. Kayo mga ganahan ta diri.
1: Green na no?
2: Nag-ring na.
1: Relax lang. Larix yan nga mag-relax lang ta baga katropa, baga kaigsunan.
2: Katropang ano, katropang Alex Kabuhayan, sir, pabuta lang gamay, sir, ha, ang atuang, katay mong na panalunan kahapon.
1: Tagal.
2: Minsan talaga, mahirapan ako mag-ano, katropang dyan.
1: Yung tumawag siya kahapon, siya ang nanalo.
2: Oo. Basta yun na yun.
1: Oy, mga isunan, usab ka mo, katropa, kumbaga na bore yun na mo dirisolon sa kinig downtown area. Rita, katropa, magpa-relax ta. Klaris na ma-relax ta sa kinig New Year's Peak Mountain Resort, katropang Jovet.
2: Ayan, mga katropa, para ma-experience nato ang kanabitang Sea of Clouds, katropang Jazz. Unya, nindot kay nga mga talanawon, well, nagakaon kasi ilahang lamian nga buffet, mga katropa. Unya, uban, pag ininyo inyohang pamilya, inyohang barkado, baka nag-solo road trip ka kay broken-hearted ka, no? Pwede ka dito mag-muni-muni, katropa.
1: Naba ko yung nakita nga broken-hearted nung nisulod sa kining newsroom.
2: Naadi.
1: Ito nung broken-hearted to, naunsa to siya. Dinaw, katropang
2: Jovet. Naadi, ay. Pero dili na dapat sa newsroom mo sulod, katropang Jazz.
1: Dito dapat sa New Year's Peak.
2: Sa New Year's Peak Mountain Resort, no, nahimutang kini mga katropa sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Para masayon ang inyong pagbisita sa New Year's Peak, mga katropa, bisitahan ang ilahang Facebook page, New Year's Peak Mountain Resort, no, para makita ninyo ang impormasyon, asa ang iyahang exact location, mga katropa, o nanay mapa, no, provided na siya once mag-click mo silang Facebook page. So, bisitahan na ninyo ang New Year's Peak Mountain Resort o planuhan na inyuhang next nga day tour o baka ha inyuhang family bonding, mga katropa.
1: Ayan, mga ka-insura na. Masab, aron magkaadto diha mismo kung kapinagi sa XFM Davao, katropa Jovet.
2: Masayon. Masayon. No? Kung baga, dili na sila kailangan nga mag-ano dito, katropang Jazz, manawag or maggasto pa. Para sa yun, mga katropa, join mo sa tuwang

0: Sentro. Katropa sa to pagbalik o niya mga higala, kagahapon gipresenta sa DILG ang koha sa CCTV camera, no? Sa kaling May 13
1: shooting
0: dito?
1: Murag dili mo to
0: drama?
1: Shooting. Murag ana gyud ka tropang jazz, kanang dili man gyud ka makaingon nga shooting kay kung shooting nagbinaylo ay na sila.
0: Nya take one ra lagi to permente.
1: Nya na ano daw kanang warning shot, pero kung warning shot sa taas lang magud na usually yung warning shot.
0: Ban gani ang butiki sa taas, no?
1: Kay kasi maigo sila sa warning shot.
0: Warning shot nga 20 kapin.
1: Warning shot. So sa katropang
0: dyan. Malay mo kung rapid ay ang firearm.
1: Kuingon na, muto siguro ka. Pero na mag mga videos nag-circulate nga, kuan gid siya, gina-trigger dyan siya.
0: O, ito'y warning shot nga daghan ang tama sa kining sa lamin. Katropa, ito ang ipresenta ni kagapon. Ato nang isgutan, onya, kay akong asa mga kaigsunan, mismo si Senate Sergeant at Arms, Acting Chief Mau Aplaska, matod pa nag-warning shot na klaro sa kiling video. Kung naisigutan o niya, mga katropa man lamang, simpla ka mga pahinomdom oras, mga kaigsunan. Alas 9:31 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
4: XFM 89.1 Davao City.
2: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
5: Klarex, sana?
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: New Year Speak, your perfect escape above the city.
12: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. and frozen.

0: Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
1: M2C Graphics, Davao.
2: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Send money abroad quickly and easily with EmLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EmLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EmLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EmLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!

0: Mapopen. Centro.
1: Alas 9.38 katrupa, balik na sa programa Gasandro. Ayan mga kaigsunan, Apple Pen. Good morning kay Ma'am Franchelita Morcilia. Good morning katrupaga Jazz and katrupaga Jovet. Akong answer si Senator Risa Hontiveros. Matay answer mga katrupa. Fred Marata Bastida, maing buntag. Kay Ma'am Belen Mayol Habagat, good morning. Katrupang Jazz and Jovet, no shout out sa may San Francisco Village, Matina, Davao City. Ayan. Good morning sa itong mga katrupa, diri banda sa may San Francisco. Ayan, mga kaigsunan. Diri sa itong mga katrupa, nag-subaybay, nag-paminaw sa XFM 89.1. Katrupa ha, diri na ito, mag-paminaw, paisunan sa XFM 89.1, Davao.
0: Centro.
1: Ayan, mga katrupa, kay Moni aga bagong balay, no? Bagong tahanan sa XFM Davao, mga katrupa. Diri sa 89.1.
0: Centro.
1: Kung ganda si mong area mga isunan, medyo ano ba ang ito aga signal, gina fine tuning pa nakaroon sa ito mga engineers mga isunan nga ito ang 89.1 para mapakusigan pa nga ito aga signal o mapanindot pa pag-ayo nga ito aga audio. Ako sa mga tropa, dari mismo sa ito ang kaya mga higala, labi na kung kamo naimutang, dari banda usab sa mga dili kayo dool sa sentro, nga mga dago, nga mga akin nga Mercury Drugstore, kini kasama aning Southside Drugstore, KGP, baka generika, natay mga dugol rapod nga mga parmasya nga dool sa inimutangan mga higala diri banda sama sa kini nga Johan's Pharmacy, Herlina Pharmacy sa may Saasa area, kini nga Rollins Pharmacy sa may Samal, Golden Drug San Pedro. Diri banda sa may ano kini nga butika na Varis, FRT Pharmacy Samal, oh, Mamak Pharmacy, oh, usap kining Princess Dish Pharmacy. Una, mapalit katropa nga ito ang mga nag-una nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated baga kaingsunan. Usap, pwede po diri mapalit katropa ha. Kung diri mo banda sa mga Shrine Hills, pwede po mamuduol diri sa ito ang XFM Davao Studio diri sa Broadcast Avenue Matina, Davao City.
0: Centro.
1: Alas 9.41 katropa. Ayan. Relax sa muda mga kaisunan na kaya itong ipadungog balik kung kakinsag yun din natawag mo niya katropa.
2: All of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people. We have to show them that we follow the constitution, that sila ang pinagsisilbihan natin at hindi tayo gumagawa ng pagtataksil sa bayan.
1: Ayan, oh, yan na, gusto na ko nga mabalik-balik na katrupa para mo abot sa iyong igdulongo nga kinisya, kinsa ginisya. Ayan mga katrupa. Onya na tataod. Kato nag-practice sa photo gatawag karon, dunggan ako katrupang ba, nag-ring ni bata. Onya na, paliyog ko ani, katrupang nga Jov, ito na lagun sa ko ang kinitong hotline, kaya naman nga katrupang nga Jovet. Alas 9.42, nasa to ang kinigya panag-uban-uban mga kaigsunan. No? Atong isigutan ni may kalabutan sa nitabo di sa Senado na itong May 13 mga katrupa. Itong May 13, ingon pa nila, stage daw, ingon pa nila, attack daw, unsa bagoy tinuod ani mga kaigsunan, no? Taon-taon, kini nagatawag si 3458 taon-taon ha sa ito ang Puyo segment na ito, no? Diya na ito na mailan kung kinsa na siya, kanang ako kagina pa dungog na audio sa inyo ha mga tropa. Pagkita sa ito ang hisutanan, kalabutan kini mga kaigsunan, gusto makita gyud sa ito ang otoridad. Makita sa investigation ng mga kaigsunan, o sa bagong hitabo di sa Senado. Kaya nakita ba sa mainstream media, katropa, mutong gakudo sa mga journalist nga nag-cover ato that time. No, diyan ito makita kung unsang trabaho sa journalist mga kaigsunan. Mahalag na sa bingit ng kamatayan, makakuha lag video, makakover, makabato og saktong impormasyon ngadto sa publiko mga katropa. That is a true journalist mga kaigsunan. Now, mismo ang nakuha lang sa video ato katong hallway nga left side ato moto didto ang duna man dun pay exit o baka entrance paingon sa GSIS mga kaigsunan. Now, dunay CCTV camera da nakamuntar. Kani dunay pay may impormasyon nga wala daw may provide nga CCTV footages ang Senate. But later on, tuan na didto katropa mismo sa investigation na team Og usap ilang ibusi si unsa bagi ni hitabo ni adto gapanahon na mga kaigsoonan kay kumingunta gagi-attack. Diba? Nisulo dito tapos paarak yung diritsyo mga kaigsoonan unsa ba. But kuminta gagituyo pod o kininga drama, makaingon buta nga
0: held by the back.
1: Dili pod drama mga katrupa. Kung ato kininga mapasulod, no? Kanag ato ag video katrupa gabal, muna ang nakuha mga kaigsoonan mo ito nga makita na ito nga daw relax na ito mga naka-uniforme diha nga mga polis o mga marines mga kaingsunan nga naa sa sulod kay nakita nila nga diba ni abli ni li-li so mula ito nga informasyon nga nagapaila nga kuan mi NBI mi ako kato isa ka gikaingon nga driver and sa lagusa na paingon dito sa GSIH mga kaingsunan and mao to nga I don't know kung sa reaction ani sa kining sergeant at arms kay pag-ingon ng NBI ni atras man sila so base naghuna-huna sila nga usap pud ka volume pud sa pwersa ang nasa pikas. Well, in fact, mga katrupa, nga isa rato dito ka katong individual and kato pong sikyo o nagbantay dito sa GSIS mga kaigsunan. Mga katrupa, so muna diha, nga itong makita nga na ay nagdala mga long firearm and mismo gani si acting chief Mau Aplaska sa kinig sergeant at arms mo ni ang allegedly, or ingon nila, nga mo'y una nagpabuto o amin nga una nagpabuto ni ana mga kaigsunan. So itong makita da sa video ba nga nitago sila nagpahipi o muna nagsunod-sunod na ang mga buto ana mga katrupa sa eskutanan mga kaigsunan nga kupila ang nasa likod sa impormasyon duharan ang nasa likod mga kaigsunan ug atong NBI pod nga nakuhaan og footage sa mga media nga naa sa GSIS Heights kining ano kining building katong kanang na operation na yung mga badika mga katrupa medyo layo-layo pa to da sa maong kining location di ba and muna na ang nagsunod-sunod na ang kining mga panghitabo mga kaigsunan. Palong na ang kining lights o gipalong ang kining lights. Apan kining warning shots. Diyata mo kutay sa warning shots anak mga katrupa. Anak bagi dapat ingana kadaghan ba ang himuon nga warning shot? Ang usab mga katrupa kana bitaw nga isgutanan nga wa baka nakabalok kung unsa na sa likod ingana bigud ang operating procedure mismo sa tong otoridad aningon pod sa kining authorities nato nga dapat gani dili sila mag warning shot kay mismo mga isunan na NBI man to di ba dili warning warningan shot ang kining NBI ba kay nagpailaman nga NBI and posible ba ang action ani sa kining sergeant at arms mga katrupa nga di nila pasudlong yun ng NBI kay di ba kumbaga mo aning premises and wala mo'y authority nga musulod diri kay nahitabo naman to nga sa unang adlaw pa lang mga kaigsunan nga nisulod ang NBI nagdinaganay sa diyang gugod nila si Sen Bato or si Senator Bato de la Rosa mga kaigsunan. Now makaingon ta ani mga kaigsunan nga wala ni giatake wala po ni kanang gituyo nga ingon ini ang himuon mga kaigsunan. Possibly reaction gyud ni sa to aga sergeant at arms no do may pagkulang or may nasubraan ra po ni ilang reaction o sobraan ra po ni ilang mga pagpa warning shot diha mga kaigsunan pero based sa kinig CCTV kumbaga ang kampo lalahi man o kining mga statement na mga katrupa but direct yun makita diha mismo sa gipagawas ng CCTV footages mismo da sa kinig Senate daw diri sa kinig GSIS wala mong tayo napagawas pa I think no kining unsay bill sa side po ba kining da sa pikas lagusan na kumbaga pikas side po diha mismo sa kinig building kay nagsumpay ramon ni mga kaigsunan actually kinig Senate building GSIS manggihapon ni mga kaigsunan. Kadi ang manggihapon mismo. But kung ato ang aninagon mga katropa, munang kadto mga reaksyon sa mga naadiha mismo sa sulod sa building na nag-plaster o kini mismo ang mga security forces diha mga kaigsunan. Nga daw ato ang gibatikos na to ato ang gikomedyahan nga daw nag-ano lang daw nagbaktas-baktas lang kinasayon sila katropa that time nga wala inisulod no iguro to ni abli ni li-li mga kaigsunan and wala nga anang agresibo nga nisulod mga katropa muna atong makita mismo sa lain nga mga footages that time sa dihang kuha sa kamera sa media nga daw na ibuto-buto pero daw kan lang relax na kaayo ang mga authorities katong anggel mga kaigsunan, no? So diri sa kini nga video nga tumakita nga medyo dunay tension kay ni pahipi sila ni tago sa ingon ana, pero anang pabuto diha isa o duha ra daw ka mga tawo mga kaigsunan including na si Senate Sergeant at Arms Acting Chief Mau Aplaska mga kaigsunan. Doon yung mga batikos kay matun pa si Sir Okidig si Mau Aplaska dapat nasayod siya mga kaigsunan nga NBI dapat dili pabutan, no? I-communicate o kining tarong mga katropa pero di matun mabasol si Aplaska kay nakasunod na mga dito ang kini NBI before o niya I don't know or sila sa tingali nagato o gabasin dakong pwersa ang nasa likod ni Ana muna nagpasalba na lang usab sila mga kaigsunan kay doon na nabiya to'y mga impormasyon nga musulod, di ba? Na to'y impormasyon, mismo ganun, si Senator Bato de la Rosa, nag-live ba to, nga na-impormasyon siya nga dahil mukuha sa iya, na'y musulod sa iya ha, mga kaigsunan. So, munang ang aksyon ana sa kilig Sergeant at Arms, mga katropa. Anyway, mga kaigsunan, no? At least doon ay CCTV para mabalansi usab kining ato sa itong mga netizen. Kung unsa bagyod, sila ang mutanaw, kabuang mutanaw mga kaigsunan, kung unsa bagyod nahitabo ni ana kay ang matagkampo. Doon ay mga statement mingutan nga kini namakak kini pong isa namakak mga katropa padrita ang CCTV dili pa ni mamakak mga kaigsunan kung sa'y kuha kung sa'y movement kung sa'y actuation sa individual diha mismo nga, basta nahagip lang sa kamera that time mga katropa diha ta mo kutay kung unsa po nga tong opinion diha sa maong mga panghitabo mga kaigsunan. Gusto na ko makita kung usab ang gihimo diri banda sa kanang CCTV good pod ba mismo sa GSIS mga katropa. Kanang pick a side po ni Ana mga katropa. Wala ako nakakita Ana. I don't know kung nanay ni Gawas Ana sa kining ipagawa sa investigation team mga kaigsuna. Kanang pick a side po ni Ana. Munang ato makita karon ang lihok mo na sa itong puwersa sa side sa Senado. How about sa pick a side Ana mga kaigsuna? Para mabalansi usab nato mga katropa. Pero mulagi na mga kaigsuna. Hitabo na ang hitabo mga katropa, di ta makaingon nga stage o baka di ba ta makaingon nga attack. Ang sa side nga grupo, ingon lang nga stage o kanang gituyo. Ang gripod nga side mga katropa sa pika side, giatake sila which is atong makita, wala ang board giatake mga katropa. Kaya lang kung makita da, nasubraan ragir o warning shot. Nasubraan ragir warning shot ato aga Senate Sergeant at Arms that time mga katropa. O kinsa pa nga grupo, inoon, duha raman ni, posibli matunpa, nagpabuto that time mga kaisunan. Gamit ang kining armas nga ilang gihoptan at makita man diha no si Aplaska nagbalik nag nabagal itoy time nga nag kuana nag sani kanang nag ano ba nag kanang pag wala ni buto bitaw katubag bal nang ni ano ni tawag nag jam ang kining isa ka kining armas nila mga kaigsoon. Kamuna ang musgoan ang katrupa, no? At least, gipagawas na sa investigation panel ang kanang maong CCTV. Kay nabalaka ko atong una impormasyon nga wala tayo CCTV footages. Oh, mabalaka na unsa na yung magsamuting ka, kalugaw ang investigasyon. Kaya kung nandirita sa side, sa kampo, sa Senado, mayingon silang nag-i-atake sila. Di ba? Kung may umuta sa kampo diri mismo mga kaigsunan sa pika side wala kaning drama ra na mga kaigsunan stage lang na gituyo na aron makagawa si Senator Bato de la Rosa wala ba matawag ban gituyo o dili mga kaigsunan kung ako po Senator Bato de la Rosa bahala na mo di basta ako mo safe keep ko sa akong kagalingon di ba anhi ko sulod mismo sa Senado para maproteksyonan ko sa kinig kustodiya sa Senado pero nagkagubot naman eh posible na agyo tinuotong ni Hongong Sakwa nga dunay musulod nga puwersa ugawas mo ko ani ngana mga katropa di ba kung mabasol si Senator Bato de la Rosa nga nihawa siya sa Senado kaya nakita nga da sa pinaka safety unta at least maproteksyonan siya kay ICC gusto sa kampo ni Senator Bato de la Rosa nga dapat buagi pa sa local courts aya siya or kung dunay mando sa korte nga dakpon siya pinasikan sa ICC warrant mga kaigsunan pero nakita sa kampo ni de la Rosa nga oy na ako diri gani kustodiya ko diri nag ano ko diri nagpa-safe keep ko diri or kung term ba ang nagpa-safe keep mga kaigsunan protective custody tapos ingon ani ang sitwasyon og sudlo ni isa ka batalyon wa jud mahimo ani mapay mo hawa ko diri. Ngala ang mga katropa dito Basol si Senator Bato de la Rosa. Basta gipresenta naton ang kanang video da maisunan kay kamo na ang musgod da kung unsa ba gyud ang tabo da time mas maayo ang publiko kamo katropa ang mutan-aw ni ana.
0: Sentro.
1: Samanta og kining opinion diha mga kaigsoonan mismo sa panghitabo. Dita mag ano dita mo kutay sa mga maritis mga katropa nga mo ni hitabo nya wa didto. Diba? Daghan ang muhatag og kining impormasyon pero wa po didto sa maong situation. At least mga kaigsoonan kita mismo katotong reaction primero nga nganong nagbaktas-baktas ning mga naka-men in uniform kaya ato nakita dat karon dili nga naka-aggresibo ang nasa gawas. Pasabot mga tawag ito nga relax mga kaigsoonan. Tensyonado kung tensyonado but dili nga nakagrabing agresibo ang gihimo sa gawas ng puwersa ng musulod mga katropa. Doon ay warning shot. So, ego ra dito mga kaigsoonan. Munang sa ito ang komentaryo at ito ang komedya nga komentaryo last preview sa ito nga mga episode mga katropa nga nganong nagbaktas-baktas ito nga mga men in uniform. Ito nakita diha dili nga nakagrabi ang agresibo or kung doon may agresibo dili nga na usab ato makita diha mismo sa footages na kuha mga kaigsoonan mismo sa kamera diha sa Senado. Mga katropa, ang tagna anak kay oo, ayan, salamat kayo. May buntag, katropang Ma'am T. Alcaraz, good morning kanimo ma'am. Sa inyo ng tanaw na katropa, sa bakay tanaw ninyo anak mga kaigsoonan mismo anang ato ang ipagawas karon, no? Kuha niya doang May 13 diha mismo sa Senado mga kaigsoonan. Ayan si 3458 no ano magin siya naga tawag siya wa pa man gani ko naga ano bata di mo tampo ni hello sir good morning ma'am good morning mo tampo ka sa tong isutanan ani kuha sa CCTV. All right, ayan hello sir ma'am naminaw lang siya. Hello sir, good morning. Ayan sir, mo tampo ka ni atong gisgutan kini nga kuha sa Senate CCTV footages or camera nga na footage nga unsa gyud aktwal nga tabo ni atong May 13 diri mismo sa Senado sir. Ayan unsa yung masulti ni mo na sir kanang gipagawas karon nga kuha sa CCTV which is atong nakita didto mga katropa og sab ikaw mismo sir kung nakakita na kada mismo no sa kining naga online or naga-viral online kini nga mga gipagawas ang kuha sa CCTV. Unsay masulti mo na sir? Unsay opinion ni mo na nga kumbaga kung lantaw na to, do na ba yung mga pagkukulang o baga na sobrahan rapod kini nga puwersa sa Senado?
3: Ah, sa akong lantaw na sir sa Senado. Pero tinuod siguro na nga mga naimi na kasunod. O kay na naman sa rin interest na kakbo nila si Gato.
1: So, ila lang giunhan o pabuto para at least maghinahinay sila kung doon na ba'y plano?
3: Oo, murag anan siguro ang wala na sir ay siyempre ang nasa sulo sa Senado, nagbibintar po na sila.
1: Okay, doon na mo ito information nga kuhaon nila si Senator Bato de la Rosa at maghahapon or unsa bang orasa mo nang naka-battle gear sila o usab kung doon na may musulod at least magpanagana. Tama ba nga na ang iyong punto, sir?
3: Oo, wala na nga sir. Wala na nga mo, sir. Wala na nga ang nagkakulod, ana. Wala na nga kasi inaandaan mo lang yun ang nasasulod sa Senado kasi siyempre sa wala pa maabot ang oras na wala sudlo nila ang Senado parang ilang pano si Bato.
1: I see. Sir, sige saan ipaliw ganun, sir? Tag-asa ta, sir? Ayan, si Sir Alex Mulani. Sir Alex, ha, katong kaghapon, hulta lang ang Sir Alex, ha? Kagiging plaster pa ni Sir Joff, ha?
3: Sige. Salamat, sir.
1: Sa akin nga number, sir. Salamat kay Sir Alex sa Buhayan, Diribanda, sa may People's Village, sa Mati, Maa. I mean, Maa din si Sir Alex, no? Diribanda sa may Maa, Davao City, mga kaigsoonan. Right. Oh, posible po ng katropa no nga nay pwersa nga musulod sila salbaan na lang ta mog isa pud ka batalyon nga pasalba. No, kumbaga ongoing mga investigation ani mga isunan but lagi atong makita mga katropa ila man ang premises man nila. So ila po himuon ang dapat himuon aron lang di ni masudlan kung naay musulod nga pwersa. Do mo lagi to na inilili ni abli na nagapaila but beyond ana magud katrupa no unsay nasa likod ana tingali posible wa poy bird's eye view kana nga to ang mga puwersa diri sa Senado mga kaingsun sentro right ay si katrupa nga Jupit ayan ay tambungan karon nga sa RCDG nga event mga katrupa. Good morning to ang mga kaingsunan diha. Good morning. May mental area kasi natingala mga katrupa na wala mas katrupa ang Jupit. Ni nawagting ra bang pinabti ay gitambungan mga katropa ang lagi na mga nanghimisong mga lagi na pangita da, bito ay good morning da sila si katropang Marvin Ibano usab katropa Ganjun Marata sila nga mga report taon-taon mga kaigsunan. Ito pagbalik o niya katropa ha at ang pagbalik o niya mga kaigsunan itong isigutan usab kini mga katropa kay mga natingala ko ani or malipay ba ko o mag-all ko mixed emotion ko katropang bal kay or nalipay ko ana ba kay sinetabo sa Senado mga kaigsunan usa lang gid akong giganahan mga katropa dunay ni tabo sa Senado ang grabe po na katropang just nalipay dai ka sa nitabo sa Senado somehow nalipay ko kay ngano man mga kaigsunan ang mga senador nagmainampuon bitaw wala diha nga na nagduko diri ni nga ji diri nagiampuan diri nagibasbasan diri oh ato nang sigutan unya mga katropa oh. Ay tunog ko nakapansin mo ana mga isunan kay ang mga senador uban mga senador nagmainampuon wa ako nagingon nga di sila magmainampuon ha di sila prayerful patong nakita nga migawa sa social media bisan da sa mainstream media katropa nato ang mga senador giampuan nagmainampuon nga ji unsa ba gihimo mga isunan no. Mora po na ang ka-good news, ang positive side mga katropa sa hinitabo da mismo sa Senado. Wa man ko nakakita kani adto mga isunan na dunay nga ana mga katropa. Ay dun ko lang nga kamo. Or mag-ampo labang sila kay dunay ni hitabo ing ana. Wabo ko nag-ingon. Ato nang isigutan naman lamang sila ka mga pahinumdum oras mga kaigsunan. Alas 10 punto na sa buntag.
0: O pamanggani ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
4: Baklarex sana.
5: Exciting.
6: XFM 89.1 Davao City.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na good ko. Kani ato dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintang gali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Alas 10, 8 katrupa, satu aja panagabinuban sa programa Gas Centro. Rupang Jazz, kailangan good na ay kamera magampo. Muna ay uso tingali karon na Ma'am Tia Alcaraz, nga kung magampo o magkamera. Propili na ni katrupang Jovet, mas maayo daw ng kamerang duha. Kamera ba? Kamera ang pasabot mga kaingsunan. 8970, good morning katropa. Kon kanang NBI og PNP ang mag-imbestiga aron magsige na lang jud na sila og pamot boat, pero na lang pareho na lang kay BBM, wala daw siya kabalo taran. Jud ikaw ang diha mag-agi sa iya, gihimo na nila kay FPRRD katropa. Gibuguan na lang jud na sila sa mga tao sa Pilipinas. Isgutan gani ang malita-malita, wa sila tingog, mutipas dayon og hadlok man, puro lang bangag kanang sakop ni BBM. Sunod po ang iyang Alipores tanan. Oo. YAWA jud na sila. Salamat katropa, more power. Si 48970. Ayan, salamat kayo, sir. Salamat sa piling reaction. Ayan, mga kaingsunan. Napaisa diri ng utana po ning isa diri. Si 3458, sir, as lang ko natag-anan na tong kang kinsa nga tingog tong babae. Wala pa. Ano yung tawad, no? 3458, tawag o niya kung mag-cue na ko. Signal na ko, mga isunod. Ba't ato nang malikitan? Si katropang Marvin Ibano, mga katropa. John Kenneth Eray, good morning kanimo. Eh, makihulagway na sa gawas. Kumusta ba aga Davao City? Karoga panahon na katropa na to. Si katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
0: Marbs.
2: Yes, sa Digurasa Katropag Jasper, nakasulod na yun in town ta. Padulong ta din himismo sa RCDG CDC Headquarters, mga katropa, lang sa usa ka espesyal nga aktibidad. Apan, atong ihulagway lang, kaya to ang nasubaybayan mangguda. Darigikan kita sa Maya Crossing Bangkal area, mga katropa. Medyo lauman ang light to moderate nga sitwasyon sa atong dagan sa trapiko din ang Dapita. And gaan na hinuon pag mo padulong kita din sa may Katalunan Pequeño. And lauman nga medyo busy ang atong kadalanan din sa may sentrong bahin sa Mintal area, mga katropa, ng atong syudad sa Davao. And pinaka the best ang kini mismong pag musulod lagi kita din sa may area sa Mintal, kay mabati yun na to. Taliwala sa kainit manggut sa panahon so far ning mga orasa. Ana kita sa 31 degrees Celsius so far, but mabati nato mga katropa nga nasa 38 degrees Celsius nga kainit. So kanato ang sitwasyon sa panahon nini mga orasa. Inubanan kana sa mapanganuro nato nga kalangitan na natay na obserbahan nga ginagmay pagpangdagkom sa tong kapanganuran ni mga orasa, apan mas dakong bahin sa tong kalangitan ang malinawon nga sitwasyon nato sa panahon, mga katropa. So far malinaw nato ang kadalanan diri sa tong syudad sa Davao. Manhinong kita ay mga na matikdan ng mga insidente, no, sa ato ang kadalanan, and hapsay, and of course aktibo ang ato ang mga traffic lights sa mga katropa. And even diri pasulod mismo sa area padulong sa headquarters sa RCDG, mga katropa, 11 isa malinawon ato ang sitwasyon ni iniing mga orasa. So katulang una, no, atong idalit taon-taon, mga katropa, ang update po, no, sa aktibidad nga ipahigayon din sa RCDG, ang kining gitawag og RCST Arap, mga katropa. Usa kini ka espesyal nga aktibidad nga salmutan usab sa mga officers, no, sa RC ROTC. Okay kana, mga katropa.
0: Basa
2: so
0: RC,
2: kana una atong update.
0: Marbs.
2: Yes, katropa Jasper.
0: Basa RC.
2: Basa RC.
0: ROTC.
2: ROTC. ROTC. Kana. So kaya alauman natin pa po, no, ang presensya ni Davao del Norte Governor Edwin Humahib, no, ang niining buntaga, mga katropa. So okay, kana tong atangan ang mga aktibidad nga ipahigayon sa maoga.
0: Yes. Ilakbit na lang po pangutana, kumusta na tong petrolyo nato diri sa Del Norte?
2: Kana gyud. Yes, isa gina sa to ang tumbok nga ipagutana, kay ilabi na nga himo po tong controversial, kay dako-dako yuto milyones nga litro, mga katropa, sa gasolina ang plano nga kining angkaton sa Malaysia. To nga kumustahon pud kung unsa na update, unsa na adjustment sa maong plano, mga katropa. So kana, no, ato ang sitwasyon na niining mga orasa, no, niining nahisgutan ang sitwasyon nato sa ato ang syudad sa Davao panahon ug dagan sa ato ang trapiko. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report. Ayan. At salam katropang Marvin Ibano. Sa basto iyang driver katropang Bal, kaya nga katropa iyang driver si katropang Jovet. Pan to the left ni katropang Marvin, para makita niya ang iyang invisible driver. Buda, oy, good morning, ambing buda. Da sa kining RCDG, aduna event da karon maisunan sa mga kining ROTC pud mga katropa. Alas 10:30 na sa tuaga panagabanoban mga higala. Sentro. Ato na kaninyo sa Premium D3 mga kaisunan atong adlaw atong sugdan katropa nga maayo tong mood. No? Isod kay ko magtrabaho katropa tapos mo ato mo eskwelahan, mo ato mo trabahoan, unsa ba inyo mga transaksyon mga isunan nga wala mo sa mood. Unang dapat ka Premium D3 mo, soft gel capsule baka Premium D3 coffee mga kaisunan kay mutabang kining katropa. Labi sa tuag brain function mga katropa no, kini ato ang maayo alang sa maayo cognitive performance og mo pa kunhod kini sa risgo sa kini depression og anxiety mga kaigsoonan. Ang kamo mismo muli kayta sa kining depression, muli kayta sa kining anxiety katropa nga tuag masugata ato ang masinati inom ta katropa sa kini Premium D3 ang katabang sa tuag mood labi na sa tuag pagmata. Para dita sa puton mga isunan, mag-Premium D3 ta katropa. Palit na address sa tuang ang XFM Davao Studio usab sa magandang butika sa iyong nimutangan. Apil na sa katropa sa akin ito ang Yes to Health Clinic mga kaigsunan. Yung panin Sir McLaurin, Gabriel McLaurin, kanang naaka sa Dublin naglingkod-lingkod Sir Joss, nalingaw kagtanaw sa live ni Sir Joss o Ma'am Jobe. Tapos naay ni dool nga kawatan, gusto habluton imong cellphone. Nikuha kag bato kay imuhang labayon tapos idemanda ka sa kawatan. Mao nay the best example sa Senado atong tungura Sir Jazz. Oo. Mus ikaw pa imo ano, ikaw pa hinoy madimanda. Ikaw mao'y ni depensa sa imong kagalingan, ikaw pa noy gibalikan. No. Ikaw pa gisulong, imuha pag ginung mali nganong gisulong ka. Nang bungot sa ito. Alas 10:15 katropa. Sentro. Padayon mo sa inyo ang mga reaction opinion di katropa sa tuong hotline o baka sa tuag live mga higala diri sa tuag Facebook o baka ato ang YouTube channel ng mga higala. Mga isunan, ang mga senador na himong nagmainampuon or magmainampuon gumikan sa kagubot sa Senado. O, tanawar ko na. Daghan ang mga nibisita, apil na mga bisya, puon sa pakinig ng mga grupo, mga isunan, para lang ampuan ato ang mga lideres di mismo mga katropa sa Senado. No? Na ay ako nakita lagi nga ano kanang naka-highlight ning mga pag-ampo di mismo sulod sa Senado mga kaigsoonan. Ako ka pagutan na karon lang ba ni? Kadunay ing ani nga mga tension di mismo sa Senate mga katropa? Di ba? Na ba ingon ani, I don't know kung kamuda ang mga isunan nga minaw mo, kamuda wa man ko nang ingon nga mali ni, wa man ko nang ingon nga dinhi himuon. Ako pagutan na karon lang ba ni mga kaigsoonan? O dapat lang ba ni karon lang ba po ni himuon kay dunay ing ana nga mga tension mismo sa Senate. Di ba? Kinato mga pangutan na lang man ni katropa. Kay kung mo nang giingon ba nga magampo lang bata kung dunay ing ani? Magampo lang ba kung ato ibutas sa tong kagalingon? Kung natay problema, diha ra bata magampo? Di ba? Kamo ba ka kita ang nagpaminaw. Atong ibutang dili Senado, atong kagalingon mga kaigsoonan. Kita mismo sa itong galingon, mag-ampo rabata kung dunay ing aning mga problema sa itong kinabuhi. Sentro. Or dapat tanang panahon, mag-ampo ta sa kanunay, agi komunikasyon nga doon sa itong labang makagagahong mga kaigsoonan. E kung ang nakita sa Senado, ani katropa, pasensya na, kung nakita sa Senado, daw nakita lang nila ko ni, kay dunay ing aning atensyon. Before, I don't know, tell me may sunan kung nga dunay ing aning senaryo, nga mismo ampuan, basbasan, o sa paghihimo ang mga kaigsoonan, aron lang o sa mga tropa nga magiyahan sa labaw ng makagagahom. Sentro! Diba? Need pag ay pwede nga ipang posting or hulagwayan or picturean tapos imbutang sa social media mga kaigsoonan nga kami sa Senado giampuan. Diba? Or kada bitaw mahulog nato mga kaigsoonan nga kumbaga naka-highlight gud ba. Eh pwede ra man kung ikaw mag-ampo da ka mismo sulod sa imong kwarto, di ka magpatandog mag-ampo ka nga Lord. Tabangi mi dire kay kini mga crocs sa gawas, grabe gud kaayo. Ho? Oh, musulod mismo ang mga crocs sa Senador Lord. Di ba? So, ba kamirahan gyud ako wala kay question sa nagagiampuan mga kaigsoonan. Ako lang question ani nganong karon lang dapat ba himuon ni kay dunay ingon ani nga mga tension sa Senado. Sentro. Diba? Og magpatawag ba gid pod o gipatawag man or hagip lang ba sa kamera? Blogger or mainstream media ba? O isuna niya mag-viral nga, uy, ang Senado gyud nag-ampo gyud sila. Giampuan, nagpaampo gyud sila mga kaigsunan. No? Kailang nga leader katrupa, grabe makahatag og mga bersikulo. Diba? No? Good thing ni mga kaigsunan nga nag-ampo sila. Pero mas maayo katrupa, magminampuon sila sa tanang panahon. Sentro. Ilang ipakita katrupa nga dunay nga atensyon, mag-ampo, unya iparaon gud mismo sa media, social media, mainstream media, nga nag-ampo sila para sa gitawag nga kapayapaan diya mismo sa load sa Senado. Sentro. No? Sa akong gikaingon na kaganina, may sunula ko yung question sa pag-ampo. Pero kung tinood ba nga mga pag-ampo katrupa, may problema o wala sa Senado, dapat magmainampuon ato ang mga senador. Sentro. Ang ato ang mga opisyalis, mga isunan o dili lang pakita da mismo sa media. Niini nga panahon lamang mga katrupa. Sentro. Ato ni panidan. Diba? Mahupa man ni ang tensyon mga isunan. Atong panidan kung sa maabot ng mga bulan o tuig, doon na ba yung aning mga... Ang ani nga mga himuon mga kaigsunan kanang regular katrupa nga mga pag-ampo. Muna yung giingon mga kaigsunan ba nga ang tao lang lagi mo ampo nga to sa labang makagahom kung dunay problema. No? Muluhod, mupiko mga kaigsunan, mupiko ang ilang tuhod, mupiyo ang ilang mata. Natural just mamugin na ang mupiko kasi may mupiko siko, pwede po. No? Ipiyong ang mata kung dunay mga problema. Pero kung why problema mga katrupa, na mas giginoop ang cellphone mga kaigsunan. Sentro. Muna ay klaro og tataw Clarix mga katrupa nga ginahimo sa isa ka tawo mga kaigsunan. No? Mapaduol muna giingon lagi nga mas maay pagtagaag problema og pagsulay always ang tawo kay mo duol pa ngadto sa labang mga kagagahom. Kabalo pa musangpit og Lord. No? Pero kung wa mga isa kong ayahay, haruhay ang baga katrupa. Lahi nga Lord ang ginatawag. Drug Lord. Ito, komedya lang mga kaigsunan. No? So, diha pa lang mga katropa, isutanan sa kilig nga Senado, hoping ko katropa magtuloy-tuloy na. O hindi lang pakitang tao da mga kaigsunan nga magluhon, magampo, mahulagwayan. O pakita nga nagampo ang Senado ni ini nga panahon. Sentro. Ano mo yung opinion na nakatropa, pwede mo ipadala sa tuwag hotline 0969-3-0537. Iganahan ba mo anak nga mga hulagway mga katropa rin nga panahona? O usap sa tuwag Facebook Live mga kaigsuna. Alright, alas 10:21 na sa tuwang panaguban-uban mga katropa. Napaisa ka congressman rin sa ACT mga kaigsunan. I don't know kung sa'yo nahimu ani sa tuwang mga ano? Sa tuwang mga magtutudlo. Now, gi-question mga kaigsunan o sab mismo gani si ato ang Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Yang gi-question kining lihok ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Okay, paimbestigahan lagi ang inyong mga flood control project sa Davao City. Ako pangutan na kay Congressman Tinio, anong Davao report? Kay porke grabing issue ang mga Duterte. Kung may taga tigal imbestigan, lampurnas na hurot mga kaigsunan. No? Ako pangutan lang anong nagka-single out lang ni sa Davao City mga katrupa. Oh, granting kung doon ay mga na-flag nga unsa ba nga kiniga mga dokumento kung naaman mga kaigsunan nganong Davao City lang sa kadagang proyekto sa flood control sa Pilipinas nganong Davao City rapod ang rumboho ninyo. Diba? Porque ginaduot ang mga Duterte pas Davao ra pud ato ang surbulon aning masubay mga kaigsunan. So gibutsag ni Duterte ingon pa ni Sir ni Congressman Pulong katingad-an matud pa nga sa Davao lamang naka-focus kini city nyo. Maupod. Bisan og daghang mga giingong controversial nga flood control project sa ubang gabahin sa Dasod, mo lagi nato nga punto. Ay kumininta o accountability o sa mga ilang mga bility-bility lang gusto na mga isunan nga nung Duterte na po na ilang doon mga katropa. Diba? Maging fair ba? Patas mga kaisunan. Tanan, diha ang mga congressman nga dunay mga anomalia Maapil man sa unsang mga komitiba da, sa kamara, lampur na surot diha mga kaingsyon. Granting na nga kung imbestigahan ang Davao City sa flood control. Kung dapat doon na po sila himuon sa uban po nga mga lugar mga kaingsyon. Diba? Hindi lang mag-focus sa Davao City. Wala tayo question kung imbestigahan. Di, imbestigahan ninyo kung saan ay nakita niyo sa Davao City. Pero dapat tingali po in fairness po sa akin mga Duterte na po'y nahimo. No? But kung isigutan nato, kung kining uban nga mga anomalya nga ihansak po tanan mismo ang basol sa mga Duterte, which is dili po tanan mga katropa. Dili po maayo mga kaigsunan. No? Mulang ni, tingali, nanapoy mo anhidri sa Davao City, magbirabira aning mga kabli o mga kabilya sa mga flood control project. Kay, di ba kaniadto, pag ito nagsugod ni buto kini nga flood control anomaly mga kaigsunan, ato ni bisita sa Davao City sa diversion road, gipang birabira ganito ang mga sa tawag ato kanang mga gabion. Okay, para makita kung pulido bagyo na bagahimo sa gabion katropang bal. Kita man to. Nasa likod naman to sa tuwang stasyon. At bang banda, diversion road mga kaisunan, di ba? Gibirabira, gi uting kay gi wi o sa gihimo gidato ang katropa para makita dito nga gamay ba kini nga cyclone, gamay ang bato gipang buta. Anyway mga katropa, kung sinsero ang gobyerno maisunan, dili lang Davao City. Tanan mga katropa ang mga proyekto nga may problema, dapat ilang imbestigahan o ipasubay da mismo o doon na bagoy anomalya. Sentro. Alas 10:25 na sa tuaga pa nag-uban-uban katropa, kinsagod kinisya, hoyo!
1: All of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people. We have to show them that we follow the Constitution, that sila ang pinagsisilbihan natin at hindi tayo gumagawa na.
0: Ayan, tawag na mga katropa, nanawag din sa tuwang hotline, be, at tuwag at istingan. Hello, sir, ma'am, good morning. Kinsani, taga-asa? Hello? Hello? Di ba mutuingog mga kaingsunan, maulawon man tilini. Hello? Ayan, wala. Gita sa lain ta. Oh. Ayun, nanawag, lahin nga numero. Kung 345 si Sir Alex, ato po nang i-wave Sir Alex ha, nga to sa lain po ha. Kung sample si Sir Alex nga nanawag balik mga katropa. Sir, ang NBI karon dili na nimo matuohan. Grabing depensa nila bisan nakit-an na ang CCTV dinay gihapon nga walay pagpulos atong balaod karon. Moni ang iyang mensahe yo. Pa si hello sir ma'am, good morning. Hello? Naman siya sa linya katropang bal pero may audio. Hello? Madunggan niya ang audio. Hello sir ma'am, good morning. Ayan, medyo pigado ang imong signal, sir. Gamay daw ang kimbot, sir. Hello? Ayan, no? Okay man ang imong signal, sir. Full bar, good me. Ang imong area at ada, sir. Asa ka ang location, sir? Kinsa ka ganin, sir? Hindi, yun. Tawag balik. Sayang kayo, mga katropa. Kisa pa yung nagpaminaw da karong mga isunan nga gusto mo join sa tuag huyo, mga katropa. Ayan, oh. So, atong tubagon. Atong speaker. Hello, sir. Good morning. Good. Ang iyang audio kay katropang bal. Gawa, asa ka karon, sir? Gawa sa guda sa simunimutangan, sir. Kaya... Oh, kana. Hello, sir. Good morning.
3: Good morning.
0: Ay, babae mo dahil ni Bantogra. Ma'am, good morning. Si Kinsa, taga-asa ta, ma'am. Hello? Nawala po. Ang signal ata nila ni katropang bal, no? Kaya, Adri, okay man ako, Adri. Pull bar man ko, Adri. Hello, ma'am?
3: Hello?
0: Hello, ma'am. Good morning. Kisa ni, ma'am? Uga taga-asa, ma'am? Wala, good. Iragyo siyang paminaw ng katropang bal. Ayan. Tawag mo ba? Tawag balik. Sayang kayong kiningaloda ni... Jing, Ma'am Jing, na aron ingnon na mainampuon sila basta ako mga katropa ampo na mabalik ang tanan na nawala na mga malita kay mauna inungdan sa atong kapait o kagubot, ampo jud tang tanan, ang tanan makalahutay. Oh, napalala nang tawag ka tropa. Hello, good morning.
3: Good morning, Brad.
0: Ayan, ano, klaro. Kisa ni Paliog, sir, taga-asa, sir?
3: Pablo, taga-Turil.
0: Taga-Turil. Si kisa ni Paliog, sir, taga-Turil, si atong pangalan?
3: Pablo.
0: Pablo. Si Sir Pablo nga taga-Turil, sir. Unsa may, kinsa man to, sir, ang nagsulti ni ato, sir?
3: Congresswoman
0: Luestro, atong tanahon diri sir sa tuang mahiwagang kristal, ha? Oy, sir. Dili man, sir. Oo, lahi man nga tingog ata, sir. Dili ini si Congressman Luestro. Layan pang nanawag ka tropa. Hello, ma'am. Good morning. Or sir, good morning.
3: Hello, good morning, sir.
0: Ayan, good morning, ma'am. Kinsa ni utag-asa, ma'am?
3: Mary Jean Sarabica.
0: Si Ma'am Mary Jane, ma'am, si kinsa to, ma'am? Kato tong huyo, kinsa to nga tingog, ma'am?
3: Si Risa Hontiveros.
0: Si Risa Hontiveros, sure, jug ka ni, ma'am.
3: Yes, sir.
0: Pila ka porsinto, ma'am?
3: 101%.
0: 101% katropang bal! Di, gihapon. Ayan, salamat kay ma'am ha sa ano, pakiguban sa

0: Laila de Lima. Sure, gikani, sir. Murag mao. Mura pog dili. So, ang tama ani, sir, kini. Iyan, sir. I-greet. Pag-greet sa imo mga kobanda sa may ulas, banda, sir. Matina. Ayan, asa mo nagtrabaho karon, sir? Ayan, driver, salamat kay sir ha sa kini pagikuban sa program. All right. Next time na po, sir. Salamat kay sir. All right, salamat. Oh, muna mo si katropang Jupre ug tingog to katropang Gambal.
1: Daghang salamat.
0: Oh, parang halos parang tingog bitaw. Oh, wala lang nanawag. Dali ra to mga kaisunan, dali sa imong katropang Jazz kay ikaw may nagplasta. So, kay nagdilima, nay nagkuntiberos, kisa pa to ilang gipang mention katropang Abal, no? Ayan, kung napay mo tawag, mahabol katropa, bata hapit na atong oras. Ang oras din ato, ang oras din na magigo. Ano pa ni katropa nga Alan mga isunan. Atong ipaminawan pag-usab katropa ha. Kini atong atong yung unahunaon kinsa gini siya. Huyo. Mga katropa.
2: We all of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people. We have to show them that we follow the constitution, that sila ang pinagsisilbihan natin at hindi tayo gumagawa ng pagtataksil sa bayan.
0: Atong i-divulge kinsa ni si Hoyo, mga katropa. Babae kini may isunan na tao kini June 8, 1983. Is a Filipino lawyer and a politician who serve as the representative San Juan, mga kaigsunan. Ayan, nanikilid perminti ni Congressman Luis Tro sa matag Juan kining matag committee hearing sa Committee on Justice, mga katropa. Wailain mga isunan si Congresswoman Isabel Maria Bel Zamora Humada. Ayan, or known as Congresswoman Bel Zamora. O, muna yung tingog, mga kaigsunan. Abinyog si Hunti Birnos, no, kay soft-spoken ko. Ayan, nga to ang premium karon today, katropang bal. Ipatong na po na to na ugma. Nakadali mga isunan, no? Paghapon si si Sir Alex, congratulations Sir Alex karon, wa may nidaog. Atong ipatong ang intended for today para ugma mga kaigsoon. Ano lang kadali ka tropa, og usab. Ano po kadali kay wala tay oras mga
3: sentro.
0: Og mara pud banta sa programa ka sentro. Gikan alas 9 may isunan ko to balas. Cheers imedia sa paghagbat balita impormasyon plus revision ka tropa mga katropa. Ano lang kadali, no? Salamat sa pakikuban, pag-like, pag-share, mga kaigsunan. Huwag mo na po pohon, katropa. Dari mismo sa kining programa Gasentro sa XFM 89.1. Sa ngalan sa kinatibok agapwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni katropa Gajobet, Espanyol katropang Jazz, pero mag-onsya sa programa Gasentro, kamatuoran ang sandiga.
3: Sentro!
0: Oras katropa, alas 10:33 na sa buntag.

0: Capsule.
1: Romeo Duran. Sa akong rips bitaw, na ay mga bugundo ka ba ang muragda ko ang koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santo Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kaya nawala. Magod. Basta ka ako sa lago kung matestimonin niyo. Ano nga, nindot yun.
0: Kamusad? Mag Santo Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kaayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hod akong tiin. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Exciting. Summer man nakatrupa.
8: Ang saya ng summer.
7: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa.
9: Summer na, katropa.
8: Kaklarets, Ana.
7: Exciting.
8: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: After all. Rated PG.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Sa una, lab pa kaayo ka. Karun, lab yan na lang in town ka. Aww, paray ko.
7: Kaklarek sana.
2: Exciting!
0: XFM 89.1 Davao City. Rated PG.
8: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. And

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po, walay halang ni mo patukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yestoy. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, mangkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pang pakusog.
7: Turbo.
8: Pang padugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men.
12: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: 7 Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: 7 Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
17: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin ho akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
18: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
19: Kaklarek sana!
20: Exciting!
21: Rated PG!
0: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang na human ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Kaklarex sana!
5: Exciting!
6: Brix Flores sa XFM Davao.
7: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kaklarex sana!
5: Exciting!
8: Exciting!
6: Rated PG!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Summer manakan truba.
3: Summer.
4: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
5: Summer na, katropa.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
3: Exciting.

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
0: Ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga baoning headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Information and technology sharing na istalakayin ni Pangulong Marcos sa state visit sa Japan.
4: May 27, opisyal nang idireklara bilang national holiday bilang pagdiriwang ng Eidul Adha.
3: PNP CIDG, pinahahanap ngayong araw ay iba pang Senate personnel para questionin kaugnay sa Senate shooting.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
3: Senior citizen na bibili ng murang bigas, patay matapos araruhin ang pick-up habang nakapila sa Kadiwa Center sa Quezon City. Department of Agriculture nagpabot na ng tulong.
4: Sa balitang regional, pagkapaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte.
3: Balitang international, kilalang security guard na humarang sa pamaril sa Islamic Center of San Diego, kabilang sa mga nasuwi.
4: Sa balitang showbiz, Rabia Mateo nag-enjoy sa Hong Kong Disneyland kasama si Jake Cuenca bago sumabak sa med school.
3: At sa sports, mga katropa, New York Knicks, nilampaso po ang Cleveland Cavaliers sa OT para masungkit ang Game 1 ng Conference Finals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na po tayo today ng Wednesday, May 20, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa iba pang XFM station sa 107.1 Tagum City, 99.1 Mati City, at 106.5 XFM Rojas, Capiz.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
4: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balitaan, nais talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais niyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo mga katropa na marami ng exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakdang apat na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
0: XFM News Nationwide.
4: Ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa saligang batas sa numanang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
0: XFM News. News Nationwide.
3: Opisyal nang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos, Region 9B, Sulu. Ang May 27 para po sa celebration ng Idil Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. Alinsunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyang daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-aayuno, pagbabahagi ng biyaya at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
0: XFM News Nationwide.
4: Pinahaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang Linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant at Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
0: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage si Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos sa naganap na pamamaril noong nakaraang Linggo gamit ang isang sasakyang nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., sa isang briefing sa Malacanang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakay ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad namang kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
0: XFM News Nationwide.
4: Maraming pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang caucus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado umano siyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
3: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggoy Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
4: Dismayado si Senador Jinggoy Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka
1: at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget. Base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang investigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Araneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control, kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis itong bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ng pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Formal nang tatapusin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang service contracting program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22. Eksaktong alas 12 ng gabi, kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pamasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulins, signage at iba pang materials ng programa. Bilang kapalit, ipatutupad ang 10 pisong kada litro ng fuel discount para sa lahat ng PUB nationwide. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagre-reklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
0: XFM News Nationwide.
3: Pasintabi, nasawi ang isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis naman kinalungkot ng Department of Agriculture ang malubhang insidente. Tiniyak po nila na nangipag-ugnay na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan.
0: XFM News Nationwide.
4: Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China.
0: XFM News Nationwide.
3: Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapapinsala na kombinasyon ng southwest monsoon o habagat at ng isang super El Nino na inaasahang magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa masusunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po kaming napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
0: Balitang regional.
3: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamamahagi na mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
6: Abot sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tugigaraw bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong beneficiaryo ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga benepisyaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod, kabilang sa mga unang isa sa ilalim sa beripikasyon ang mga magsasaka mula sa Barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang ang Tugigaraw sa 5 lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay, habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong beneficyaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
4: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
0: Live report. Report.
7: Kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y manumalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tino, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure projects sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Davaoenyo. Binanggit din ni Duterte na 4 na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Davaoenyo. Binanatan din ni Duterte si Tino at sinabing imbes na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tino ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
8: Pinaulan na ng bala ang bahay ni Numansha Sanggunang Bayan Member Jerome Vega sa barangay Kamansi Norte, Numansha Aklan, badala 1:50 ng madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang 3 tama ng bala na tumagos sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyon ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Mabuti na lamang umano at hindi tinamaan ang 2 binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si SB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na ring naipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numansha PNP. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
4: 55 anyos patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalunodaman sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
0: Live report.
9: Patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos, bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsan ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes sa Mayo 18. Batay sa investigasyon na nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsan ng suspeka. Umalis umano ang suspeka, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itak habang natutulog na ang biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadatnan ang biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa isinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang hinahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8 anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Iwanon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na palutang-lutang nasa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay diniklara itong patay na. ipatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.

0: Inga. Ayon sa ProCon, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marihuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marihuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng illegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, sa lagay ng panahon, ulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng easterly sa Visayas. At Mimaropa, Bicol Region, dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
3: Katropang Buddy, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagamat mainit sa tanghali. Magbaon po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya'y traffic sa mga mababang lugar.
2: Baon din po ng panyo, ha? Grabe ang tindi ng singaw ng init, katropa, dahil abot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Abang abot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated, mga katropa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, hatid sa atin ng Suntone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi. Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas marami pang biktima sa naganap na pag-atake ng 2 armadong menor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at maginaw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa moske. Sa ngayon, mga katropa, hindi pa opisyal na sinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Suntone Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jake Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jake kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusan na ang kanyang paghahanda. Ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktora. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports naman, katropa, hatid po ng Premium D3. Pinatumba ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals sa score na 115-104. Pinawala ni Jalen Brunson ang Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Nasayang naman na nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang maghanap ang 2 koponan sa darating po na Friday.
1: XFM News Nationwide.
2: Alas 12:30 na, katropa, at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday.

0: Today, May 20, 2026.
1: Maaaring niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Mega Manila.
3: Salamat po, Mama.
4: Sarap sa kuya.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santol Gold Live Testimony.
6: Hello po, Ma'am. Ano po yung name natin?
7: Christina Salem, 51 years old.
6: Taga saan po kayo, Ma'am?
7: Asuncion, Davao del Norte.
6: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon, Ma'am?
7: Santol Gold Capsule.
6: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santol Gold?
7: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon. Ginamit ko ay Santol Capsule, yung bago, yung gold.
6: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
7: Maganda ang Santol Gold. Yung problema ko sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
6: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon, ma'am, sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santol Gold Capsule?
7: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santol Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
6: Ano nga po ulit yung name natin, ma'am?
7: Christina Salem, Asuncion, Davao del Norte.
6: Maraming salamat po, ma'am, and I got this po.
5: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: exciting summer manakantrupa.
1: Ang saya
2: ng summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Expert on air at Bantay Kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
2: Malusog na tanghali, partner, Doc Misael, at sa lahat na ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa ating regular program, The Secret of Health, na magbibigay po sa atin ng mga ideya, ng mga kaalaman kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating katawan at makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit.
1: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po sa ating hotline 0969-6096545. Kung hindi po gawin kamasela ng inyong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan man kayo ngayon na nakikinig, ha? At para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga nais pong masubukan ang ayon po mga produkto, ay pwede kayo makabili, ha, sa atin po mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old DRX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall po, ano. Ganyan rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay ipagtanong-tanong nyo lamang ang atin pong mga produkto. At hanapin po lagi ang Tatak Yes to Health, ha, upang makasigurado sa inyo pong bibilihin ng mga produkto. Makaiwas tayo sa mga peke at mga counterfeit ng mga product. Pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede rin makabili ng ating mga product sa lahat po ng Yes to Health clinics. Meron tayong mga special price sa ating mga visitors sa clinic, ano. Lalo na kung ikaw po ay senior citizen. Kaya paki-identify lang ho kung kayo senior citizen, mm-hmm, para makakuha po kayo ng ating special discount. At kung ikaw naman po ay, syempre, may sakit or may nais itanong, may tinitiis na problema sa kalusugan, mm-hmm, pabalik-balik sa gastos, eh pwede nyo subukan ang mga services ng ating wellness clinic. O sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwedeng makatulong sa inyo, ano, na angkop po sa individual needs. Meron tayong mga cleansing and detoxification, yan, di ko narinig nyo na yun. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, in other clinics meron tayong acupuncture, mm-hmm, meron tayong bugok buyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Yung isa naman na by schedule, mm-hmm, yung ating Natutrad, kasama dyan yung hilot hugpungan, na isang makabagong technique po yan sa pagsasayos ng problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuan.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga nagnanais po, ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahan lang po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant.
3: maaaring tumawagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tumawagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santo Blas Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Ha? Hanapin po parati ang Tatak Years to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Kung kayo nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, nakakaranas na ng panghihina ng resistensya ng pangangatawan po ninyo, inuman na kagad yan ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Sabayan po palagi ng pag-inom ng Santone Vitamin C at Premium D3. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, etong benepisyo, Doc, ano, ng Santone Plus Gold para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng abdominal problems. Mm-hmm. O, kayo ba ay nakakaranas ng pananakit ng mga inyo pong tiyan? Nakakaranas kayo ng mga discomfort sa inyo pong abdominal area? Ayan. Ano ba, Doc, ang kahalagahan at advantages ng malusog, ano, o functional yung atin pong gastrointestinal tract?
2: Ayan. So, napaka-importante kasi una, itong ating gastrointestinal system, tinatawag din yan digestive system, mm-hmm, yan yung pinaka-responsible sa pag-breakdown ng pagkain. Eh. Pati yung absorption ng nutrients, pati mm-hmm pagtatapo ng dumi na bahagi din ng ating daily diet. Ano? At ito ay napakalaki ng papel kasi kung wala yung healthy digestive system, hindi natin pakikinabangan kayo yung mga sustansyang pwede natin makuha. So yung sustansya, malaki yung papel para maging healthy tayo at dyan tayo humuhugot ng lakas, di ba, sa mga pagkain na yan. So ang digestive system, napakaganda ng trabaho niya. Mm-hmm. Kasi just imagine, mula sa bibig natin, nag-uumpisa yung panunaw. Di ba? Yung bibig, nagsisimula yung panunaw dahil yung ating pong pagnguya ay namimix yung pagkain doon sa ating laway. At yung laway, eh, may enzyme na kaagad yun. Mm-hmm. O tinatawag na amylase at amylase enzyme, na ang trabaho niya, partially i-breakdown yung carbohydrates. Mm-hmm. O kaya mahalaga, kaya pala sinasabi ng mga guru natin na ano, chew your food 100 times. Mm-hmm. Ibig sabihin, i-masticate ng husto kasi nga, pag napahalo sa laway yung carbohydrates, mm-hmm, eh nagkakaroon ng partial breakdown. Mm-hmm. O, sa bibig pa lang yan, mga katropa, ha? Sunod, dumadalo yan, pag nilunok mo na, papasok yan dun sa esophagus. Mm-hmm. Ano? Isang tubo po na nagdadala ng pagkain mula po dun sa ating bibig, papasok na dun sa ating pong stomach. Okay? Tawag ng stomach sa atin, isikmura. Ano? Mm-hmm. Okay. So, yung stomach naman, isa itong muscular organ na doon sa loob nun, minimix yung pagkain na kinakain natin sa ating mga digestive juices. Kasi mayroong pinuproduce yung stomach lining natin na mga juice.
1: Mga panunaw.
2: Na panunaw na ang tawag doon, hydrochloric acid. Na yun ay matapang na sapat para tunawin yung mga protina doon sa atin pong mga kinakain. So, pagdating naman doon sa sunod na bahagi ng tiyan natin, para lang mayroon kayong picture, andun yung small intestine. Ngayon, yung trabaho ng stomach, di ba, i-churn at i-mix yung food sa digestive juice at magkaroon ng partial digestion. So, yung mga katas nun, imagine ninyo, yung katas nun, papasok doon sa, including din yung mga sapal, syempre, papasok sa small intestine, na yung nutrients doon sa digested food natin, i-absorb naman, may mga lining yung yung ating small intestine, yung maliit na bituka, no? Ito ay they call this lining villi, yung parang mga buhok o balahibo na siyang may ability to absorb nutrients mula doon sa ating mga kinakain. Then after that process, ipapasa na yung pinakang sapal na na hindi naman na kailangan ng katawan doon sa ating malaking bituka o large intestine. Where ang end ng proseso sa digestion ay doon na sa ating rectum, papunta na doon sa anus, pinakadulo na yon, na idudumi muna yung lahat ng content ng iyong colon na tinuturing na dumi kasi hindi na ito pakikinabangan ng ating katawan. Meron naman mga accessory organ katulad ng liver. O yung atay natin, ang trabaho naman niya, gumawa siya ng tinatawag na bile o apdo. Na ang trabaho naman nun is tunawin yung fats, i-digest yung fats para mapakinabangan natin into energy. Yan. At yung gallbladder, ang trabaho niya, take note, ay tambakan, parang reservoir o tangke ng ginagawa ng atay na mga bile.
1: Yan.
2: At yung isang accessory for digestion naman na organ, yung pancreas, ang ginagawa naman niya, isang enzyme na tumutulong naman sa panunaw at sa pag-regulate ng blood sugar natin. So yun yung picture ng mga organs, how our gastrointestinal system really works. Kumbaga, napaka maliwanag yung trabaho ng individual organs na involved sa digestion.
1: Within this system, Doc, sa mga nakapaloob dito sa sistema na ito, ano-ano yung madalas na mga problema na tumatama dun sa mga parte na iyon?
2: Marami. Pero bigyan lang natin ng ilang example. Mm-hmm. For example, kadalasan yung dyspepsia. Or in other words, indigestion, hindi ka natutunawan.
1: Impatso, kumbaga.
2: Oo, sa iba, impatso. Kasi ito yung yung pakiramdam ng tiyan mo, laging may discomfort, laging may stomach upset ka. At ito ay dahilan sa napakaraming bagay. Pwedeng ikaw ay kumakain na mabilis. Di ba? Marami tayong nakikita, nagmamadali
1: kumakain. Halos hindi nanginunguya.
2: Lunok na lunok. Ngayon, yung partial digestion na sinasabi natin kanina, hindi nangyayari. Kumakain ka ng a certain food na sobrang dami ng varieties o kaya naman sobrang bigat sa panunaw natin na nagkakaproblema yung ating panunaw. May mga pwedeng maramdaman na symptom during dyspepsia, katulad po ng bloating, parang laging kabag. Yung iba, sobrang pangangasim ng tiyan nila, feeling puno lagi yung tiyan kahit na ikaw naman hindi pa kumakain. May mga ganun yun ang nararamdaman. At yung iba, pag minsan parang may lumalabas na likido sa bibig na maasim. So that's a sign of indigestion, mga kaibigan. At isa naman, yung tinatawag na heartburn, ito yung pakiramdam na parang mainit yung iyong dibdib. Dahilan yan sa acid reflux. Ibig sabihin ng acid reflux, yung acid na nandun sa sikmura natin, na panunaw ng ating pong mga kinain, nagbabackflow, umaangat dun sa esophagus. So, nagkakos yan ng parang heartburn na pakiramdam. Ang tawag doon is GERD. Na yung GERD, ito ay isang problema na pwedeng dala ng hindi pagkatunaw ng maayos ng pagkain at hyperacidity. Yun yung nag-lead doon. Kaya, pag nagbabackflow yung acid sa sikmura mo, pataas doon sa iyong esophagus, malaking problema yan. Pwedeng magkaroon ka ng heartburn. Yun po yun, mga kaibigan.
1: Yan. Sa mga kababayan natin na meron ganito mga problema, Doc, isa pa dyan, yung constipation din pala, Doc. Oo, napakatinding yung problema sa ating gastrointestinal tract. Ha?
2: Maraming may ganyan.
1: Oo, daming nahihirapan niyan. Ha? At nagpapasama ng kanilang pakiramdam. Binansagan nga itong constipation na mother of all diseases daw. Some reason.
2: Talagang posible na kasi... Alam nyo, yung pagdumi, mahalaga yan para manatili yung health ng ating katawan. Kasi yung dumi na yan, dumi na talaga yun. Toxin yun. Ang constipation po, dumarating yan sa atin, pag halimbawa, ikaw dumudumi, tapos masyadong matigas, masakit, idumi. Yan, parte yan ng palatandaan, ikaw may constipation. Or hindi siya madalas na nangyayari sa tamang frequency. For example, according to study, kapag ikaw daw ay ang bowel movement mo is less than 3 times a week, masasabi ng chronic constipation yun. Kung ang yung dumi matigas, tapos maliliit, parang dumi ng kambing o kaya maliit lang, parang sinilaki ng hinliliit. Hindi naman ganun kalaki talaga yung bituka natin.
1: Tama daw.
2: So, constipation po yun. Okay? Kung ikaw ikinakailangan mong... ubusin ang iyong puwersa para lang makadumi.
1: Yung sabi na kumakambyo daw.
2: Oo.
1: Primera, segunda para lang makadumi.
2: Constipation po yun. Kasi kung hindi ka constipated, pag upo mo dyan, walang kahirap-hirap yan. Tama, kaya nga ang pangalan ng, di ba, CR ay comfort room. Pero mukhang discomfort.
1: Oo nga.
2: Paglabas, mukhang nakipag-yera ka. No? Yun. Tapos, yun, pag maduming ilabas. So, ang tawag doon is constipation. Actually, ang isang tao, normal bowel movement, depende rin sa tao. Pero ako, kung ako tatanungin mo, at least mga 2 to 3 times a day na hindi siya matubig. O hindi abnormal yung kanyang kondisyon. So, bakit? Kasi nga, hindi lang naman tayo isang beses kumakain sa isang araw. Kumakain tayo ng more than 3 times. Kalimitan. Although, dapat nga 3 times lang kasi every 4 hours dapat may pahinga yun siya natin.
1: Tama,
2: Doc. Kaya lang, alam mo naman, yung modern ng mga tao ngayon, every now and then kumakain. So, at least ma-maintain nyo at least 2 times a day, 2-3 times a day. Malaking bagay na huyan sa ating kalusugan.
1: Oo, ha? Hindi po biro ang problema na constipation at yung iba pa na mga problema na maaari pong maranasan sa ating gastrointestinal system. Kaya mamaya, Doc, babalikan natin ang iba pang mga dapat nating maalaman patungkol sa ating pong gastrointestinal tract. At lalo tigit, yung mga pamamaraan kung paano po solusyonan itong mga problema to upang maagapan at hindi na lumala ang tama nito sa atin pong mga panunaw. Ha? So mga nais pong mag-text, huwag pong kalimutan or huwag kayong mag-atubilin na magpadala ninyo pong mga katanungan. Text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan, inyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
4: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
8: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santum Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santum Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa, The Secret of Health. At Doc, itong problema sa ating gastrointestinal tract, ano-ano po ang dapat nating gawin kapag meron na tayong ganung mga problema?
2: Ayan. So yung mga idea na to is hindi lang ito para sa... parang pinakang solusyon, kundi ito ay prevention din. Pinakang unang consideration natin sa ating dietary habits, yung anong pagkain natin. So, ang pinaka the best, i-embrace natin o gawin natin practice yung pagkain na balance. Pag tinawag na balanced diet, siyempre meron niyang in a day, hindi naman kinakailang every meal. In a day, at least meron kayong prutas, meron kayong gulay, meron kayong whole grains. Ibig sabihin ng whole grains, for example, sa kanin. Di ba mayroong puti, mayroong unpolished. Ang whole grains doon, yung unpolished rice. Ayan, yung mga red rice, ganyan. Meron kayong protina, mga lean proteins. And meron kayong healthy fats. Yan, yun yung tinatawag na balanced diet. Tapos, you need to consider fiber. Mm-hmm. Kasi alam naman natin na yung fiber, eh, tumutulong talaga sa digestion. Mm-hmm. Una, pinopromote yung regularity of bowel. Mm-hmm. At sinusuportahan niya yung healthy gut microbiome, yung mga good bacteria. Kasi alam mo yung mga fiber pala, malaking tulong sa mga ano yan, mga good bacteria ng ating tiyan. Parang diyan sila humuhugot ng pagkain, eh. Mm-hmm. 'Di ba? Tapos ang tubig mahalaga talaga. Mm-hmm. So yung hydration is not negotiable. Mm-hmm. Kasi yung iba talaga kung i-monitor mo lang kahit nga tayo mismo. Mm-hmm. Pag hindi tayo aware do sa time na kailangan nating uminom ng tubig, limot natin yan, mm-hmm, eh. Namamalayan mo, tanghali na, hindi ka pa nakainom ng additional na isang baso ng tubig, no? So you need to do something about that.
1: Minsan lang do, nagkakaroon ng problema on how they intake water. What I mean is, especially sa mga kababayan na yung iba, nakasanayan nila, Dok. Sinasabi nila, Dok, hindi ako nabubusog pagka hindi ako nakakainom ng tubig pagkatapos kong kumain.
2: Ay,
1: yun ano yung ano ng iba, explanation na iba. Yung iba naman, during meal, dun sila umiinom ng tubig. Hindi malalamig nga, pa naman na tubig ang iniinom.
2: Hindi nga healthy yung ganun. Kasi yung sasabihin mong ipangsasara mo sa yung kain yung
1: tubig.
2: Nakasanayan mo lang yun. Diba? Ay, hindi po yun ang recommend. Actually, kapag ikaw ay kumakain, tapos tubig ka ng tubig, may pag-aral din na nagsasabi na nade-dilute yung ano yung gastrointestinal, yung ating gastric juices.
1: Oo.
2: O kaya pinaka-the best uminom talaga ng tubig, ano, kung mga 1 hour after meal, wag mo lang kakalimutan.
1: Oo.
2: Ngayon, may mga nagsasabi, kumain daw ng maliliit na meal para hindi daw ma-overeat. Pero sa atin kasi, we always prefer yung regularity ng meal. For example, nag-breakfast ka. Kumain ka ng breakfast na sapat. Tapos, mas healthy sa tiyan mo na hindi ka kakain ng madalas. Then, kumain ka ng tanghali, kumain ka ng regular meal talaga. Loaded na meal. Then, walang snack. Ang pinaka-snack mo lang, sometimes prutas or juice, na healthy juice. Then pag dinner, kumain ka ng sapat doon sa dinner. 'Di ba? Sabi nga nila kinakailangan daw na ganun ang gagawin natin para hindi tayo magka-problema sa ating panunaw. Saka yung pagmuya ng pagkain na bagit na natin kanina, sabihin na may kakulangan tayo sa mga probiotics. So that's the time to take foods that is probiotics. Yan, yung pwede nating inumin yung supplementation for probiotics. Pero sa totoo lang, kung tama yung preference mo sa food, hindi mo kailangan ng mga probiotics, eh.
1: Tama daw ko.
2: Na additional. Kasi yung mga pagkain lang ng mga fermented, for example, meron ng probiotics yan. O sa lifestyle naman, commonly kasi ang nag-i-influence sa digestion natin yung stress. Papapansin mo yung iba, dalawang mangyayari sa'yo pag stress ka. Either ikaw itataba, unusual, or papayat. Mga ngayayat. Eh, ang problema ngayon, ang karamihan ng epekto pag na-stress ka, tumataba ka.
1: Oo nga. Palaki, no?
2: Palaki, hindi papayat na, no? Yun, kailangan i-manage mo yung stress mo and avoid stress eating. Kasi maraming ganun, eh. Pag na-stress, lalong ginaganahan, eh.
1: Oo. Yun siguro, Dok, yung na-stress na tumataba.
2: Oo.
1: Kasi nag-stress eating. Yung iba na stress na pumapayat,
2: hindi
1: kumakain.
2: Nagpa-fasting, nag-hunger strike, and bihira yun. Hira makakita ng ganun. Yan, regular exercise, take note of that. Saka yung pagtulog. Yan. Ang tamang pahinga pala ay associated din sa gana at sa tamang panunaw. Kung mapansin mo, pag pumupunta tayo sa tabi ng dagat, parang kakaiba yung ano natin, pakaramdam, kinaganahan tayong kumain. Di ba? Mas healthy yung day. Kaya papansin mo, pag nagdadagat ka, mayat maya gutom ka, eh.
1: Tama daw ko.
2: Bakit? Kasi nga iba yung takbo ng panunaw mo, mas enhanced. Ayan, saka iwasan ng bisyo gaya ng alak at sigarilyo. Alam na ba natin, it damage our liver, it damage our digestive process. Hindi po healthy ang pag-inom ng alak. Ano? And always consult your doctor kapag may mga issues regarding halimbawa pain. Consistent yung pain, lagi ka nalang may pain, lagi ka nalang kinakabagan, hindi ka matunawan, nangangasim ang tiyan, tapos laging mayroong sobrang pananakit. Pag may laman ang tiyan o walang laman ang tiyan, o kaya yung iba parang dumudura na ng may kasamang kunting dugo, you need to consult a doctor. Kasi ibig sabihin, hindi na biro yung problema. O sa pagdumi naman, halimbawa may kasama ng dugo or hirap na hirap ka lagi, so you need to consult a doctor para magpa-check up po kayo.
1: Yan. So mga kababayan natin, Doc, paano po makakatulong yung pag-inom ng Santong Plus Gold if ever meron na silang mga problema sa kanilang gastrointestinal tract, like constipation, indigestion, or even yung ano, fatty liver disease na yan. na kasama na rin doon sa ano, gastrointestinal tract system natin. Paano makakatulong, Doc, yung pag-inom ng Santon Plus Gold?
2: Ang Santon Plus Gold kasi, kung papansinin natin, meron siyang 5 sangkap.
1: Mm-hmm.
2: At lahat ng sangkap na Santon Plus Gold, lahat yan may fiber.
1: Mm-hmm.
2: Both soluble and insoluble fiber. Dalawa kasi yung fiber na makikita natin. Eh. Soluble, mm-hmm, meaning ito yung mga fiber na hindi siya rough,
1: mm-hmm,
2: pero siya ay may ability to help lower your cholesterol, mm-hmm, di ba? Parang sa masanas, pag nag-juice ka ng masanas, may fiber yun.
1: Tama doon ko.
2: Ang tawag sa fiber nun, pectin.
1: Mm-hmm.
2: Okay, di ba? So, yun yung mga soluble fiber. At ang Santon Plus Gold, kahit yan ay powder, makikita mo yung laman niya.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga sangkap niyan, may mga soluble fiber.
1: Mm-hmm.
2: Okay? That can help balance yung gastrointestinal health, yung at may mga prebiotic content din yan. At yan ay nakakatulong sa lakas ng ating pong kalamnan, ng ating pong colon. Kasi alam mo, para magawa ng bituka yung kanyang trabaho, it needs to have energy. Yung movement niya para mas regular yung pagdumi natin.
1: Mm-hmm.
2: So, meron yan dun sa ating Santon Plus Gold. Ano? At another thing is, yung atay, isa sa pinaka-favored na organ ng katawan pag umiinom ka ng Santon Plus Gold, yung liver. Kasi ang ating Santon Plus Gold, mayaman kasi siyan sa mga antioxidant,
1: mm-hmm,
2: mayaman sa mga phytochemicals na tumutulong maboost yung metabolic function natin. At merong sangkap din ito na nakakatulong sa pagsasaayos nung ano nung fat metabolism.
1: Mm-hmm. Oh.
2: Kaya ang kagandahan pag nagsasantong Plus Gold ka, ang laking tulong nito sa pagbo-boost ng trabaho ng ating gastrointestinal. At the same time, nagsusupply siya ng sustansya,
1: mm-hmm,
2: na hindi na masyadong dumadaan sa proseso ng regular meal,
1: mm-hmm, 'di
2: ba? Pag uminom ka ng Santon Plus Gold, dire-diretso itong pakikinabangan, i-absorb ng ating small intestine. At mas efficient yung makukuha mong nutrients kung ang iyong diet pattern at quality ng pagkain mo hindi talaga healthy.
1: Tama.
2: Maraming ganun eh. Sa Pilipinas, wag na tayong magmaang-maangan pa. Tingnan mo yung typical Filipino diet.
1: Mm-hmm.
2: Sa breakfast, ano ba ang madalas sa breakfast nyo? Di ba? Kulang na kulang sa sustansya. Pagdating sa busog, eh mabubusog ka kasi
1: talaga.
2: puro calories.
1: Pero yun, kanin, carbs. Uh-oh. Inulaman ng ano, pansit o kaya noodles.
2: Oo.
1: Carbs pa din.
2: Oo.
1: O kaya itlog.
2: Oo.
1: At isda.
2: Oo.
1: Walang fiber.
2: Oo, walang fiber. Oo. Kaya yun ang problema. Kaya kinakailangan talaga natin may extra, you know, source of nutrients.
1: Mm-hmm.
2: At yan ang ibibigay ng Santon Plus Gold.
1: Oo.
2: Yeah. Yun po yung magagawa. Kasi marami tayong mga katropa, kababayan na nagtatake ng Santon Plus Gold. They have the same comment.
1: Mm-hmm.
2: Gumanda yung panunaw nila.
1: Oo.
2: Di ba? So, try nyo din po kasi kung may issue kayo sa gastrointestinal, unang-una sa lahat, itama nyo yung dietary habit nyo.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, gumamit kayo ng Santon Plus Gold. Oo. Kasi yun ay magbibigay sa inyo ng suportang pang nutrisyon.
1: Mm-hmm. Actually, sa atin, Doc, hindi naman sana talaga dapat tayo magkukulang sa mga fiber. Lalo-lalo na kung mahilig kayong magkakain ng mga dahon-dahon.
2: Yes.
1: Eh yan, exactly. Yan pa lang, napakarami ng fiber niyan.
2: Uh-huh.
1: At yung mga dahon-dahon na yan, napakaraming local na ano tayo, Doc, edible na mga veggies. Ano, mga leafy vegetables.
2: Kaya nga yung kalabaw, kabayo, kambing. Ewan ko lang, may kung nakikinig dito, nagkakaproblema ba yung mga hayop na yan sa constipation? Mukhang wala naman, no?
1: Oo.
2: Since built-in na kasi so sa mga gulay na kinakain, yung fiber.
1: Tama daw. Yan, sa mga kababayan natin ha, na nagkukulang sa intake ng dietary fibers, sabayin nyo po, isama nyo sa diet nyo, sa lifestyle nyo, ha, yung pag-inom ng atin pong Santon Plus Gold, para kahit pa paano, meron kayong sources ng fibers.
2: At may isa pa, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yan, oo.
2: Kasi meron siyang sangkap na bukod sa moringa, bukod sa mangosteen, meron siyang soy powder. So yung extract ng soya, actually, ang soya, ang isa sa kinikilalang magandang prebiotic.
1: Mm-hmm. Tama daw.
2: Di ba, sa pagkain ng Japanese, Chinese, and Korean, hindi mawawala ang soya sa kanilang mga cuisine.
1: Mm-hmm.
2: O di ba, because napakalakas ng kanyang nutrients at ito ay mataas din sa dietary fiber.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya, ang mapapasin mo, pag nagsos Santon Plus Coffee Mix ka, maganda yung panunaw mo, pakiramdam ng tiyan mo.
1: Oo.
2: Okay, try nyo din yon kung hindi nyo pa natatry yung Santon Plus Coffee Mix. Ano? Ito yung coffee na bago dumating yung Premium D3 at saka yung Santon Gold Coffee Mix. Yung pinakauna natin. Ano?
1: Ayan. Okay. So mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong. Ipadali niyo lang yan sa atin po ang text line. Atin po numero 0969-609-65445. At sa atin pong pagkabalik, sasagutin naman natin ang inyong pong mga katanungan patungkol sa atin pong mga produkto, especially sa Antone Gold Herbal Capsule natin, at patungkol din sa iba pa ang mga concerns ninyo patungkol sa inyong pong kalusugan. Magkabalik po ang programang
10: The Secret of Health.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Ako po si Wendy Roque na taga San Manuel. Dito po lang ako nakatir sa may tipo ko San Manuel po, Bubrok Dayanihan. Ako po ay user po ng Santon Plus coffee po ninyo. Matagal na po ako nagkitake niyan. Napakaganda po ng dating at saka po ang ganda-ganda po ng aming tulog. Dati po noon hindi po ako halos makatulog. Dalawa po kami ng kapatid po na ate po. Sinubukan po namin yan, yung Santon Plus coffee. Napakaganda po ng dating. At ang sarap-sarap po namin kumain. At lalong-lalo na po yung, subukan nyo po yung Santon Plus nila na Santon Plus Gold po. Matagal pa akong user niyan. Dati po akong beautician. Minsan po, nagugupit ako. Halos nanginginig ang kamay ko. Para nahihilo ako. Nung buwat pong gumamit ako ng Santon Plus capsule po ninyo, napagaling po ako niyan. Pati po ang aking UTI. Medyo po gumanda po ang ihi ko. At lalong-lalo na po, ang iniinda ko po nun ay ang mahina kong mga tuhod. Halos po minsan, hindi po ako nakakatayo na. Dahil po nanginginig nga ako. Yan po ang tinake ko. 3 times a day ko po siyang sinubok. Hanggang ngayon po, user po ako niyan. Kaya po, inanyayahan ko po kayo. Nasubukan niyo po ang kanilang produkto, napakagaling po. Hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat.
11: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
13: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Xanthan Gold, coffee mix.
15: Sir, ano pong pala natin?
16: Awelson Puroni Sasuke.
15: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
16: Nice. Okay. Sir, okay. Matagal ko na rin nito, pero ngayon ko lang natikman.
15: So, first time mo ito matikman?
16: Yes, so, oh. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
15: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
16: Ah, ito. So,
15: meron siyang collagen na nagkapikin na pwede ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals nga sa sangkap nito na collagen nito.
16: Okay.
15: Masarap?
16: Masarap. Hindi biro, masarap siya.
11: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
17: Good morning po. After niyo pong matikman yung Santon Plus Coffee, saan po yung reaction niyo po?
18: Maganda yung class ng malayo sa mga sa ibang kape, saka vitamins talaga. Okay.
17: Pasok po sa kanilasan niyo.
18: Pasok.
17: Okay, sir. Pangalan niyo po?
18: Jake po. Jake Pass yun.
11: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
19: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
20: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
22: Bibili sa mga butika.
23: Clear Skin Beauty Soap.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating programang The Secret of Health. Sa mga nais pong magtanong ha, mag-text na po sa 0969-609-6545. Ilagay niyo po ang inyong mga pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Siyempre, ang The Secret of Health ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin ha, para maging malusog at lagi tayong makakaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santong Plus Gold po ay isang powerful herbal supplement na mayroon pong pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po, kaya wala pong mga side effect mga kaibigan. Ha? Ito po ay mabibili sa atin pong mga authorized dealers. Ha? Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Shopee at sa ating pong Yes to Health office sa Quezon City. Sa mga gusto pong maka-avail niyan sa ating pong mga wellness center, puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health wellness clinic sa Quezon City ha. Sa mga mayroong inquiries diyan, pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0969-627-1262.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Sa mga kababayan po natin dyan ha, na nakakaranas ng iba't ibang problema sa kanila pong gastrointestinal tract, huwag kalimutan na uminom ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, and especially yung premium D3 natin. Mm-hmm. Ang premium D3 doc, meron din yan siyang benefits ano, sa atin pong gastrointestinal tract mga kababayan.
1: At huwag din kalimutan ang Santone Gold Herbal Tea, mm-hmm, isang uri ng tsaa na ginawa para sa benepisyo natin sa ating pong tiyan. At ganun din, makapag-detox tayo at makapag-hatid sa katawan ng mga mahahalagang phytonutrients ano, para sa iba't ibang benepisyo. Kasi may mga tao na they prefer tea, mm-hmm, ha? Kaya nilabas po ng Yes to Health yan, yung Santone Gold Herbal Tea, na pwede nyo pong araw-arawin mga katropa.
0: Yan. Ang mga produkto po na yan ay mabibili po ha sa mga drugstores, mga pharmacy na nandyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, Doc. Meron po nagtanong dito. Si Jeff po ito ng Batarasa. Ano po ang pagkain ang dapat kainin kapag may acid reflux at ano rin ang dapat iwasan?
1: Yeah, pag may acid reflux, kailangan tayong kumain gaya ng pinag-uusapan natin kanina ng mga whole foods as much as possible. More vegetables, more fruits. Iwasan yung mga mamantikang pagkain. Iwasan yung masyadong pagkain ng mga karne kasi mahirap tunawin yan.
0: Oo nga.
1: Yung ganyan. So, more on plant-based talaga. Tapos, kinakailangan, huwag ka muna magso-soft drinks, huwag ka muna iinom ng mga inuming gaya ng ala kasi actually lalala yung problema kapag ganun.
0: Mm-hmm.
1: Yung iyong magiging habit. Take more water and huwag mag-overeat sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Isa yun sa pinakang trigger. Yung paggabi, bago matulog, kakain ka ng sandamakmak.
0: Midnight snack.
1: Naku yun ho. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Doon sa pinag-uusapan natin nga about sa sleep cycle, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Doon nakalagay na sa mga info na pinag-uusapan natin na kapag gabi, kung bakit hindi natutunawan ang tao kapag kakain ka ng midnight, kasi hindi na nagda-digest ang tiyan ng ano eh, ng tao ng ganung ka-efficient sa pagtulog natin. Mm-hmm. Nag-slow down ang function ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: O kaya yung tiyan mo, yung kinain mo, mapapanis yun.
0: Tama, Doc.
1: Magkukos yun ng extra acidity sa inyong tiyan.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Yun yung reason doon.
0: Yeah, so mga kababayan natin, itama natin yung the way kung paano tayo kumakain, yung timing, yung dami ng kain natin, at the same time, yung quality ng kinakain natin. Mm-hmm. Dapat isakto natin yan siya, modify natin, at i-program po natin.
1: Kaya nga alam mo, yung kung titingnan mo yung dinner, ang pinakang late dinner na talaga dapat is actually 6 to 7 p.m. Kung titingnan mo nung unang panahon, kung yung kanilang dinner, ibang maaga pa, naghahaponan. Kaya nga,
0: hapunan.
1: Oh, kasi hindi yun gabi.
0: Hindi gabihan.
1: Kasi mas malawak pa yung time to digest your food before bedtime.
0: Oh.
1: Oo, yun yung ano po ng mga kaibigan ha. Kaya Kung may problema kayo sa inyong tiyan, huwag nyo nang palalain sa pamamagitan ng pagkain ng napakarami at napakalit sa gabi.
0: Oo. Minsan naman kasi, or madalas, Doc, kapag ka hindi ka nakatulog ng maaga, eh doon ka nakakaisip kumain.
1: Ay, tama.
0: Vice versa din yan, ha? Kapag naman kumain ka ng madami bago matulog, hindi ka rin makakatulog kaagad.
1: Oh, kasi pag naalala ko lang, pag daw hindi ka natulog na maaga, na-stimulate nito yung hunger hormone mo. Kaya talagang di ka makakatiis sa totoo lang. Parang yung kwento ng kaibigan ko, narinig daw niya yung isang pag gusto mong matulog ng masarap, makinig ka sa sound ng ulan. Pero parang ang naririnig niya daw, parang nagpiprito. Nagugutom siya. Sabi ko, napapag-alaman dyan kung anong hilig mo, pagkain. Na-try mo na ba matulog ng gano'n? Yung may pinakikinggan kang ulan?
0: Music?
1: Yung tunog na, try mo yung ulan, especially yung tin roof.
0: Oh.
1: Talagang para kang lalamigin kahit mainit pag naririnig mo yun. Yung gano'n. Eh sabi niya, hindi eh. Iba yung interpretation ng utak ko, parang piniprito
0: iba
1: eh.
0: Iba yung naiisip.
1: Ayan.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, meron po ba kayong program na pwede i-recommend? Kasi ako po ay may matinding constipation. Halos 3 days bago ako makadumi.
1: Ay naku.
0: Jane De La Cruz from Sariaya, Quezon.
1: Ayan. So meron sa Yes to Health Clinic. Kung may time ka, Sariaya, pwede kang pumunta ng Batangas City.
0: Ayan.
1: Kasi actually, yung colon cleansing, mga colon detox protocol, kompleto tayo sa Yes to Health. Kaya pwede namin kayo mabigyan kung bibisita po kayo sa Yes to Health Wellness Clinic sa Batangas City. Nandyan po tayo para sa mga consultation.
0: Doc, inquiry from our listeners. Doc, nakakaalis po ba ng manas ang Santon Plus Gold? Stroke po kasi ako, half stroke, 4 years na po. Maraming salamat po. An po ito ng Batara sa Palawan.
1: Ituloy nyo po. Uminom po kayo ng Santon Plus Gold kasi ang pamamanas kasi, ang ibig sabihin po niyan, kasi water retention, edema, ay hindi po nagiging simple yung pagbabalik ng tubig o pag-circulate ng tubig sa ating katawan papunta doon sa ating kidneys.
0: Yan.
1: O, nangyayari yan kapag ang tao may problema sa kidney or minsan may problema sa puso. Yung water retention, isa yan sa nagiging problema. Minsan nga kahit buntis lang namamanas pag lalong lagi nakatayo So, ang gawin nyo po ganito, habang nagtatake ng Santon Plus Gold, kasi I think, pag uminom kayo araw-araw ng Santon Plus Gold, papalakasin niya yung organ responsible sa pag-control ng pamamanas. Kasi yun lang naman ang purpose, hindi naman yan gamot sa manas . Kung baga target ng Santon Plus Gold, i-energize yung part ng katawan that is responsible for controlling yung balance ng fluid. Suggestion ko rin sa inyo para matanggal yan at matulungan, itaas nyo yung paa ninyo, parang i-elevate nyo ng at least mga 2 to 3 inches na mas mataas sa puso mo. Diba, nakahiga ka. Ito yung dibdib mo. Taas mo ng mga 2 to 3 inches. Para naturally, through gravity, matulungan na ma-circulate yung blood with that water dun sa inyong kidneys, sa inyong buong katawan. O, kasi yun yung isang technique kasi na pwede mong gawin. Kasi yung pamamanas, rin yan, gravity din ang dahilan.
0: Tama daw.
1: Lalo mahina puso mo, mahina yung kidney mo. Hindi na nahahatak ng mabilis kasi because nasa lowest part na ng katawan yung binti natin. Ganun pong gawin. Ito yung strategy din is balutin nyo yung namamanas na binti ng tuwalya na binasaan nyo ng malamig na tubig. Isusok nyo yun tapos irarap nyo doon sa namamanas. After 30 minutes, tingnan nyo, nangungulubot na yung yung binti nyo, yung paa ninyo kasi na-pull out na yung tubig na nadala na sa tamang location. No?
0: Yeah.
1: Ganun po yung gawin po ninyo. Pero, yung pag-take na Santon Plus Gold, makakatulong ba? Yes, definitely. Makakatulong kasi sustansya po yun.
0: Yun, okay. Doc, another inquiry. Ano po ang first aid kapag matindi ang pangangasim ng tiyan at umabot po sa dibdib ang sakit? Anong mga tea or juices po ang magandang inumin bukod sa Santon Plus
1: Gold? First aid mo is salty water. Kumuha ka ng tubig na maligamgam, lagyan mo ng konting rock salt, then inumin mo. Alam mo kung bakit? Because sodium interacts sa acid. Pang-neutralize yung mineral na yun doon sa mga acids natin, yung mga sodium. So, kaya diba, minsan, pag may maasim na mangga, ano nilalagay mo? Asin.
0: Asin.
1: So, kung wala namang warm water o lukewarm water, yung konting salt, ilagay mo lang sa dila mo. Patunawin mo lang sa dila mo, then swallow it konti-konti. Mapapansin mo yung tiyan mo na nalilesen yung pangangasim. Hindi pagkain ang sagot sa pangangasim. Lalo yan. Sa una, parang, oy, okay, nabusog, nawala. Pero pag eventually, maya-maya, mas matindi yung pangangasim ng tiyan mo. Kaya nga tawag ko dyan, never-ending cycle eh. Kaya ang pinaka-the best mong gawin is, yun, yung mga tinatawag natin mga life hack. Either lukewarm water with a little salt, or yung salt ilalagay mo sa dila mo. Yun ang isang way. Then take water. Kasi yun lang yung pwede natin gawin na hindi mahihirapan lalo yung tiyan natin.
0: Tiyan natin, oo. Lalo sa mga iba na talaga na mimilipi sa sakit ng ano, para nakita sa mura nila.
1: Yung iba nagre-recommend ng milk. Kasi ang milk is actually protein. Yung gastric juice is to digest protein. Pero for some people, hindi siya effective, hindi siya advisable.
0: Yung iba, mas lalo nangangasim.
1: Yes. Oh. Parang temporary relief lang siya.
0: Eh, Doc, another inquiry. May narinig po ako, Doc, na pwede daw ang calamansi juice kahit acidic ang tiyan. Totoo po ba yun?
1: Ay, totoo yun. Yun yung iba na naguguluhan sila. Bakit? Maasim na nga, bibigyan pa ng maasim.
0: Acid na yun, di ba?
1: Actually, yung calamansi, any citrus is part of acid family of fruits. Take note of that. Pero pag pinasok mo yan sa tiyan mo, alkaline yung function niya.
0: Nature niya.
1: Yung nature niya. Kaya ang ginagawa namin, for example, may hyper acidity. Pagising sa umaga, empty stomach pa ha, wala pang anything na kinakain, iniinom. Warm water with, hindi kailangan maraming kalamansi. Kailangan mo lang at least mga 4 to 6 pieces of kalamansi. Piga mo sa tubig na medyo maligamgam. Bakit maligamgam? Kasi yun yung temperatura na madaling natotolerate ng ating tiyan. Ano? Then take it empty stomach. Mapapansin nyo, kahit acidic kayo, nag-i-improve kayo. Yan yung wonders of using lemon. Meron nga kaibigan, doktor, sabi niya actually, sa isip ko, talagang kontra ako eh. Pero dahil sinabi mo, trinay niya talaga, chinalenge niya. Totoo yung sinasabi mo, sabi niya. So, because may mga bagay na minsan kinatatakutan natin na hindi natin alam yung pala yung simpleng solusyon. Basta inumin mo ito ng walang kahit na ano ha, yung kalamansi, lagyan mo lang sa manigam ng tubig. Huwag mo na lagyan ng kung ano-ano, asukal.
0: Ay,
1: lalo nga nga si manchan mo. So, in its natural form, yun yung way. Pero hindi ako nagsasuggest na damihan mo masyado yung kalamansi. Just 4 or 6 pieces. Enough na yun. I-challenge yung sarili nyo. Baka sakaling makatulong po sa inyo.
0: Yun, no? Pwede rin yan, Dok. Paunang lunas, ano? Sa mga nangangasim, mga sikmura nila. Nakakatulong yan siya to balance the acidity sa atin pong stomach area.
1: Kasi ako, hindi ako takot sa kalamansi pag, alba, inatake ko ng hyperacidity. Hindi ako takot sa kalamansi kasi I know na hindi yun nakakasama.
0: Okay, ito, Dok. Another inquiry. Doc, pwede mo makahingi ng address nyo sa Batangas para makapunta po ako sa clinic nyo. Dito po ako sa Padre Garcia.
1: Ayan. Simple lang ho, puntahan yung ating Yes to Health Wellness Batangas City. Located po kami sa City Mart Kaido Plaza. Diyan po sa Barangay Kalikanto, Batangas City. Kumbaga, pagpasok nyo ng, galing kayo ng, di ba yung Bulbok area doon, yung sa may flyover, papasok na kayo ng bayan, kakaliba doon. Dire-diretso lang hanggang sa makarating kayo, yun ang kauna-unahang mall. Na nasa bandang kaliwa. City Mart Kaido. Kasi City Mart na yun, dati Kaido Commercial Center yun. Kasi sa una-unahan niya, nandiyan na yung Pure Gold, nandiyan na yung Walter Mart. Pero doon sa City Mart Kaido, nandun po ang Yes to Health. So pagpasok nyo doon sa hallway na malapad, dire-diretso lang kayo hanggang likuran. May signage na kami doon sa parking area. Andun yung Yes to Health. Every Thursday po ang inyong linggo doon. So pag gusto nyo pong kumonsulta, mas better meron kayong appointment. Ang contact number natin 0962-349-1256. So puntahan nyo po doon. From 9 a.m. till 5 p.m. Bukas po yung ating opisina po doon. Linggo hanggang Biyernes. Pwede kayong bumili ng ating pong mga produkto. Then ang consultation natin doon sa inyong likod Thursday.
0: Mm-hmm. Ayun, sa mga kababayan natin na nagusto pong makapunta at makabisita sa atin pong Yastro Health Clinic dyan sa Batangas sa City Branch po natin. Ha? Dok, another inquiry. Dok, ask ko lang po, bakit po ang pakiramdam ko ay mabigat sa aking mata para siyang maga. Salamat po.
1: Yeah. Maga, baka maga talaga. Mabigat. Ano? May mga ganun, alam mo yung mga puyat, mm-hmm. pagod ang mata. Yung pakiramdam mo lagi kang puyat, baka po dry eyes kayo.
0: Mm-hmm.
1: O yung, alam mo yung laging ang mata irritated? Dry eyes yun. Ang dry eyes ay dahilan sa sobrang stress ng eyes natin. Mm-hmm. Yung sobrang pag-gadget, sobrang stress ng eyes, eh pwede mag-cause ng dry eyes yan. So masakit mm-hmm. talaga yun sa mata para magaya yung mata natin. So ang gawin po ninyo is try to sleep longer. Okay, magpuyat na magpuyat.
0: Mm-hmm.

0: na ang pwede nyo pakinabangang sustansya.
1: Ayan ha. So mga kababayan natin, Vision X Plus. Yung lang ng iba na gusto nyong mapangalagaan yung healthy eyesight, huwag nyo nang hintayin na lalabo yung mata po ninyo bago pa kayo iinom ng Vision X natin. Ano? Inuminom na po ito araw-araw dahil aminin man natin sa hindi, sino bang tao ngayon na walang cellphone? Sino bang tao ngayon na hindi exposed sa mga air pollutants, mga nakaka-irritate sa ating mga mata?
0: No? Lahat. Kasi lahat kakambal talaga na ng buhay natin yan.
1: O, kaya kinakailangan natin ngayon kung paano natin poproteksyonan yung mata natin gamit itong mga antioxidants po na ito, mga katropa, mga kaibigan.
0: Ha? Every now and then, nakacheck tayo sa cellphone. Oo. Kasi yung business, yung ating any part of our personality.
1: Oh, oh,
0: hindi mapapansin, halos naka-tie up na doon sa ating mobile phone natin. Kaya ang kailangan na lang, hindi naman iiwasan 'yun Hindi naman na luxury ngayon ang mobile phone, talagang parte na 'yan ng ating kabuhayan . So kailangan mo lang talagang proteksyonan 'yung ating mata. Tama 'yung Vision X Plus, kumain ng mga masustansyang pagkain for the eye, at as much as possible, if we can limit, bigyan natin ng limitations din. Para
1: pahinga din natin yung mga mata natin, ha? Adok, may nagpahabol ng katanungan. Ano po ang enhancement para sa mga lalaki?
0: Enhancement ng ano?
1: Enhancement. Enhancement ng pagkalalaki. Meron tayo niyan. Turbo food supplement for men.
0: So,
1: para ma-enhance yung atin pong performance sa mga kalalakihan, ha? Ito dok, hindi lang naman para dun sa sexual purpose natin. Actually, very broad ang effect ng turbo sa pangangatawan natin. In terms of energy ng ating pangangatawan, blood flow or blood circulation ng katawan natin, nakakatulong po siya ng malaki, mga kaibigan. Ano? So, not only for that purpose, marami pa yung mga epekto niya na naitutulong sa katawan ng isa pong lalaki. Mga kababayan, ha? So, subukan nyo po, Turbo Food Supplement for Men. Yung tatanong, Dok, pwede ba yan sa merong high blood, merong diabetes?
0: Oo naman. Yung
1: turbo natin.
0: Kaya nga effective yung turbo kasi ang bukod sa hormonal effect, may benepisyo din siya sa daloy ng dugo.
1: Yan,
0: Yun kasi yung sekreto kung bakit maraming mga lalaki ang kahit na gusto, umaayaw na si...
1: Wala na.
0: Si Junjun. Kasi nga minsan pag diabetic ka, syempre apektado din circulation mo, pag high blood ka, ganun din. So pag nagtuturbo dietary supplement ka, yung sangkap nun, yung maka-inklabuwas ka, isa sa benefit nun po, pagandahin yung daloy ng dugo na hindi nagbibigay ng burden sa ating puso. Kasi yun yung kinakatakot ng iba. Baka naman ma-heart attack ako niyan. Kasi hindi po, huwag nyo i-compare to sa iba, no? This is natural herbal extract na completely categorized as food supplement. Pag food supplement, pagkain lang yan. Pwedeng merong specific na benepisyo sa atin.
1: Yung iba kasi, Dok, it forced your heart area as well as your blood vessels. At the same time, ini-stress niya yung mga kaugatan sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya ngayon iba, Dok, na nakasubok na ng Turbo Food Supplement for Men. Iba yung experience nila, compared dun sa iba na nakasanayan nila or nagagamit nila na male enhancer. So, sa mga gusto subukan ng ating Turbo Food Supplement for Men, available yan sa mga butika din, pagtanong-tanong nyo. As well as sa atin pong online shopping store sa Shopee at sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: The secret of health.
1: Paano po mga kaibigan, mga katropa? Napakabilis ng oras natin, Dok. Mga ipahabol ka pang mensahe, Dok.
0: Siyempre, maraming salamat mga kaibigan sa inyo pong pagsubay may sa ating palatuntunan, and see you again tomorrow sa programa hong ito, at sana nakapag-iwan tayo ng makabuluhang impormasyon sa inyong lahat. Maraming thank you. Ako po si Dr. Algie mula sa Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Maraming salamat po sa lahat ng mga katropa natin na lagi nakaantabay, ha? Nakikinig sa atin pong programa. Patuloy pong makinig at sumubaybay sa atin pong mga programang ito, para mga kalap ng samot-saring kalaman para sa atin pong kalusugan. Sa mga tumatangkilik din, atin pong mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng aming CEO na si Doc Remily Tuoy, ako po si Doc Michelle Hinos, pansamang nagkapaalam dito sa atin pong programa. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.

0: mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting summer man na katrupa.
2: Ang saya.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
4: Summer na, katropa.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: X-rated sa XFM.
5: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Basko!
2: Ako si Don sa Kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiikog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panis.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. At mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix hapon na. Ting mga pinasad. And I'm sure nga some of you looking for the best coffee that you would partner sa kainis sa panahon. I know it's a panahon, but Pinoy, we love coffee even in the hottest day. In a hotter day. In a hotter season. Hottest, basta hot. Diba? Kita mga Pinoy, bisag init ang panahon, kabantay mo, mga piragyapon mo. Oo, ang pine, isuusog gihapon sa kapi para muho mo.
14: Ay,
13: Makaingon sab ko nga ma-recommend na ko ang to ang produktong Santhon Plus Coffee Mix tungod kay para sa mga wala pa nakapaniud to tungod sa ka-busy or probably wala pa nakaluto and gusto lang masudlan gamay ilang tiyan, I would recommend Santhon Plus Coffee Mix tungod kay aduna say soya powder, high in fiber, high in protein, lactose free, and of course dili siya low in saturated fat siya katropa. So sama na ako nga nag-monitor karon sa timbang kay ni Boss Ok og Kalit. Alaan man jud kog mabdos ani ay. Pero dili mag-uol ha. Kung gusto mo nga mag-loom divert mo sa inyong diet and then nagpangita mo og mga coffee nga dili tasog sugar, the only way or the only thing that I could suggest is our product. Kun ay lain ang ato ang Santhon Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder og mangustin. Dili lang makatabang sa inyong diet journey. Again, disclaimer, dili siya pangpapayat but it could help. So mga naasa healthy diet routine ha. Nandili ka ng drastic ang pagpapayat. Alam mo gusto nyo slow but surely. And they were so careful with the food intake. Labi na sa ilang coffee game. O nang Santhon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kayang yung bakos. Ayoko lahat na sa hangat.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka dukyo. Putlon ko ni anumat tagoy ang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Sugo sa maing pamatasan, way labot ang mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan. Lain na pong adlaw sa ato ang programang X-rated. Kung diin ang ato ang suwat-tampo, nga atong hatagan sa pagtagad o kinabuhi sa ato ang programang XFM. Kining usa, kababae nga nagpuyo sa usa ka dapit sa tagum. Kining maong tampo karon, atong giuluhan og X or third party mga katropa.

0: DJ Reyna Chinita. Palihog. Tagua lang ko. Tawag sa pangalang Dina. Dina. 32 anyos, kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini. Sa akong pagpakasala, sa akong bana. Yes, DJ. Nakasala ko sa akong bana. Kahibaw ko nga doon na namoy ideya, pero mas maayo nga inyo ning madunggan ang akong sugilanon. Aron gud inyong masabtan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-ray sa drama.
1: Ganun karoon lang ka.
2: Oh, Gino.
1: Ganun na ako nangita ni mo. Ganun na sige hila kang bata. Kaya nangita ni mo.
2: May adto lang ko silang mama.
1: May adto ka nga walang gali malanghid?
2: Kuan.
1: Nagunsam ka dito?
2: Nanghuham ko kwarta.
1: Unsa?
2: Pasaylo ako, Gino. Pasaylo ako nga may adto ko sa amo nga. Kawagan ni mananghid mo. Pasaylo ako. Hain naman ang bata.
1: Nakatuog na lang sa pasigay kinilak.
2: Ariyon ko ang bata.

0: ko kabali sa trabahoan eh. Sao man ato ini? Wala pa tayo bugas sa lulong agon?
1: Ay.
0: Gisungog mong gitas kapalaran?
1: Wala ka ko, Gino.
0: Asam ka?
1: Ado ko silang mama.
0: Unsa?
1: Mangdilihin siya ko dito.
0: Di na.
1: Ako rin bahala dito. Sige. Di ko magdukay. Aron magkabalik dayon ko.

0: Gino, pasaylo ako. May lagaw ko kanina alas 10 pa sa buntag ko niya. Karun, nauli ko alas 11 sa tungang gabi. Pasaylo ako ha. Saon nga, nagsiril-siril man ko ang pangita o kwarta gud.
1: Dino.
0: Pasensya na gid kaayo.
1: Unya, nakadaka kwarta?

0: Zino? Nagilak ka?
1: Day.
0: Abin akong natuog na ka. Naghilak malagi ka.
1: Oo, ano'y kaso? May kaso?
0: Say, may kaso? Nga man ka? Sultihira good ko?
1: Asensya na day, ha?
0: Oh. Ano na nga yung magkagdispensa?
1: Nga wakay ko makabarog ninyo isip ba na ugamahan yung pamilya.
0: Zino.
1: Wakay may trabaho. Nga sarang makahatag ug tatagbawa na to. Magdisod magalita sa pagkaon katulos sa kadlaw.
0: Zino, ayaw ko'y paghuna-huna, ana. Natural raman ang muabot ka sa pagpuyo sa magtiayon ang pagsuway ngayon, ani. Ang bugtong lang natong buhaton nga maghinugtanay ta sa atong mga bakos. Magtambaya yung tanga maluwas ning problemaha karon. O di ta magpakawha sa paglaom. Haba, Gino?
1: Dina.

0: mas gid kaayo ang among pagpuyo ni Gino. Ambot ba, DJ RC, nga? May laing nato bang o nagsagubang lamipirami sa kapait? Kasi kung saon na mo og kayod, pero maglisod gid ni. Bugat kaayo nako ang inadlaw-adlaw. O bisan unsa na lang ang musulod sa akong huna-una. Ug sa kaadlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Dina, swerte kay kasi mo banasa.
2: Ha?
1: Tungod kay bisag ingon ana rang inyuhang naapot. Ngawa mo'y, wa mo buligis, grasya pa. Pero naning kamot siya. Ningkamot siya maayo, aron makakaon mong tulo. Diba, nagtrabaho siya gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Nya matag Domingo, magluto og saging pinirito. Aron isuroy, aron makasapi. Unya di pagyod laagan. Naari gyud sa bipirmi ang naong.
2: Ay.
1: Naonang swerte ka ika. Nga nakaangkon ka niya.
3: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: X-rated.
1: Tungod kay nagdako man ta nga pobre. Anak, kung mahimo pa lang kita mahawa sa kalison, ato na nang gibuhat. Pero unsaon ta man, kutob ra gyud ta dinhi.
2: Ma,

0: Sa may problema?
1: Wa lagi. Wa. Opa. Dong. Malakaw ko ha. Ado ko silang mama.
0: Mag-usap mo ka dito.
1: Doon na lang ko importante nga ito.
0: Oh, sige. Lakaw. Kaligo na. Puno na itong upat ka container. Nasawra naman ito na ako. Kaligo na.
1: Oo, dong.

0: Tsaka na yung tuyon ako.
1: Undang-undan ni natong atong pagpagkabuang limwal.
0: Dina.
1: Nakonsensya na gikus akong gibuhat. Nakonsensya na ko. Gibuang kong akong banang nga wag ibisag kamay nga nahimong sa. Aron mo ihinungdan nga magpagkabuang ko sa lain.
0: Dina. Ayaw gud kong ignaala.
1: Nakahukom na ko. Natapuso na ni nga atong relasyon.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Sakit man. Tungod kay ang kunon ko. Mahal ti ka. Ikaw ang una na akong nauyab. High school pa lang ta. Pero sayop ni. Unfair kayo ni sa akong bana. Maong tapuso na nato kining atong pagpakabuang.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Pasaylo ako.

nabuhat gid na ako ang pakigrelasyon ni Nimuel o ni Limuel. Tungod lang sa kwarta. Kaya hatagan man ko niya. Pero wala gid ko mahigugma niya. Yes, DJ. Nakigilawas ra ko kay Limuel aron. Aron na ako'y mahatag ng kwarta sa akong pamilya. Kanya karon kay na konsensya naman kaayo ko sa akong bana. Maong ako siya ang gibuwagan. Kapag may bahag siya na kung makibuwag ko niya, iyang sultihan ang akong bana sa among relasyon. Huwag mo ang kiniyang dakong problema na ako karon. Kay dili ko gustong maguba ang among pagpuyo. Bisan pa man, DJ, nga nagpait mi, dili ko kaya makibuwag sa akong bana. Nabuhat lang ko kadto tungod kay kaya wala ko ilaing kadangpan. Wala ko ilaing sulbad sa problema na mo isip pamilya. Labi na sa isgutan ng kwarta. Sakto bang akong gibuhat na tungod lang sa kawad-on? Nakigrelasyon ko sa laing lalaki. Angay bang na akong sultihan ang akong bana? Angay bang mamatinud-anon ko niya sa akong nabuhat? Kung saon ako pagpangalikawas o paglingkawas ng tukang Limuel? Ubasig iyag yung itsumbong sa akong bana kung makibuwagid ko niya, DJ. Unsaon ako, DJ RC? Unsaon manggid na ako og luwas niining akong problema? Inyong suwat magtatampo.

0: Ayun na nga. Hirap naman nun, Ate Dina. Lisudasad sa imong problema, oy. Malisdan man sa tagtambag, ani. Anyway. May pagpaminaw karon. Ibuok XFM stations sa Visayas, sa Mindanao. Sa mga nagpaminaw karon diha sa may Shaman, hello po. Ayan naman tayo. Eto na naman tayo. Kailangan na naman ng advice ng katropa natin. Oo, sa naman sa ni sila good way. Magpadara man dinig suwat para mapublimata. Kanang ganahan na mo tambag. Ako di isa ko mo tambag. Ako sa nang istadihan ako tambag din hi aron dili ko masayo. I should be very careful when it comes to my advices. Kay basi niyag sundun ganin yun, diba? Ako magbinuang-binuan ko din ni. Ako pa inyong pasanin lang. May hindi mo nga, mama to'y gichaka. Mama to'y gichaka ni Chanata. Pero again, Miss Dina, kung ginag-ingon no, napoy mo ingon ng uban no, nga. How can we judge people sa ilahang mga decisions sa kinabuhi when we don't know kung unsa ilang mga choices? Sa Bisaya pa, kay Bisaya oy nako aron makasabot gyud ang tanan. Unsao na to paghusga ang tao sa unsa ilang kahimtang karon kung wa mangayta kabalo sa ilahang mga options, pili unon.
1: Ayaw!
0: Isa-isa ra mong tawag. Uy, kay isa ra akong technician ba?
1: Ayaw!
0: Maying hapon sa mga naminaw. Salamat, di ay. Pwede mo manawag o mutambag na kasubaybay mo sa ato ang X-rated. Hello, maying hapon.
2: Hello, maying hapon.
0: Alam ko na si James to. James, marami tayong caller at this moment sa sunod-sunod. So, ibigay mo na lahat, James. Bigay mo na.
2: Oh, na... Di ba nangunta naman siya kung angay ba niya nga sultihan niya yung bana o di ba?
0: Yes.
2: Aha. Aha. Pero ito nga na kung nagbahad man itong silimbol na yung sultihan ng bana ni Dina, magpapagunahan na lang niya.
0: Bago kay mo gawas mo gina,
2: no? Total kay kung mangunti man siya sa dilim, muabot naman niya po na may mawala na po.
0: Walay aso nga makumpong.
2: Di chinita nga may bala ni kung siya ba na ka na, siya gabi mo ang masulti.
0: Correct. Oo. Mas maayang nanggikan sa iyang ba-ba, no. Diba?
2: Mas maayang good. Kasi may bawang pasalaan, iya dumagan pa yun. Mas
0: yes,
2: mo
0: pag sakit. Listen kayo na.
2: Kaya and, mas maayang man itong siya gabi mo, si Dina gabi mo ang mukumpisal nga to sa iyang bana.
0: Unsa may maingon ni mo, James, sa iyang mga desisyon sa kinabuhi? Unsa may maingon ni mo sa iyang desisyon nga? Nabuhat lang daw niya tungod sa kwarta.
2: Sabagay, dili man tapod nga mag-judge good, no?
0: Correct.
2: Kay, kuhan man. Pero, unta, nagan pa man gito itong mga pamagay gano'n ta DGRC nga.
0: Katuloy pinakadali para niya, Goro.
2: Oo. Nagan pa man gano'n ta mga pamagay nga ilang magamit. Ako nang gitingon nga lamang mabuhi sila. Dili kay ibaligya, gano'n yan. Mismo, ngayon ka kalingong kawas, good.
0: Diba?
2: Nagdala mga legal na mga pamagi na dili na kinahanglan nga ikuan pa ang ginato. Ay, kadagang mga angin itong pangitaan ng mga pamagi lamang mabuhi lang tapos taga sa legal ang pamagi lang yun.
0: Correct. Anyways.
2: Sampung. Pwede siya mga labada, et cetera, et cetera. Masakay ang importante lang yun magpakabuhi ta sa kanang mga butang mga kanang nagasubay ganito sa kabubuton sa ginuokod. Labi pa yun kay imuha pa yung ipakasadaan pag yun ang imong bala nga wag yun nagbuhat o mga butang na makasupag sa kabubuton sa atang buhay na Diyos.
0: Alright, thank you katropang James. Daan kay salamat sa imuhang kuan diha ha sa imuhang bulawan ng mga opinion og suggestion dito ngadto kay Dina. Hinaot ko nga naminaw karon Dina og katropang James, thank you katropa mo.
2: Exciting.
0: Kana, di ba?
3: Exciting.
0: Kaya tayo isa ka color paspas. Ato nining ko anon. Ato nining ditsuditsuhon. Mga katropa. Okay na katropa ang Doc JJ. Hello po, maayong gabi. Gabi. Naunsa mo ko, uy.
4: Ay, hapon, uy.
0: Paing hapon, of course.
4: Ay, hindi rin yan. Minita, yes. Guapa, ang
0: uh-huh. Yes, it's me. Hello po, may pagpaminaw. Hello, Miss M, all the way from Dalaget. Grabe naman niya ako, mga listener. Oy, grabe ka update.
4: Ay, nagrabe.
0: Sige, kay aron dali makasulod ang ubang caller sa nato. Diretso an na agtubag ang problema niya.
4: Adi, manggod, kay ang tao manggod, way kontento sa kinabuhi. Gusto sila instant money. Niya ang tentasyon ba ya? Nagsunod-sunod na to.
0: Yes. Anaara din, nagkumuhong sa dalan.
4: Ang makuha na itong leksyon sa mga asawa nga, tagal nang gitan magpa-itro. Oh, dili ko asawa, ha?
0: Bobay.
4: Magkogay lang ka.
1: Ay,
4: Mabot na mag-inandra siya kay ginainan ba ya nga? Iyok tao, kay tabangan ko ikaw.
0: Yes.
4: Ayaw pa kan, ah. Talin sa imong unod ang imong mga anak kay bati sid kay na labi nag maybawar nga kung dagko na sila. Nga,
0: pero kuan man sad to ma'am, isa murag na uyab man gud to niya ma'am, dili man ngon kanang nanguan siya, uyab gid sila.
4: Uyab gid to niya.
0: Oo.
4: Mas nami man ang ex, ha?
0: Kuan man to kanang ex daw sa una ba? Gipatilaw lang daw niya.
4: Kuan niya pasangil lang to niya, na-attract gid siya, labi na kwartaan.
0: Pero nagpait man gid sila. Kabaw po ko no nga na nagsagol na to ba na natintal siya. Naay kwarta. Moy, mo po'y makabu. Actually, mo po to'y nakatabang nila sa tinuod.
4: Mga ganin niya. Wala tayo may mana. Ang leksyon na nato ani makuha. Kung pobre ta ron sa tong kinabuhi, magpuyot pa. Ubanan jud nato. Pagtampo. Pagsimba o pagdaigilikot ta kay puros lang tapangayon sa Ginoo nga gaikuana, gaikuani. Dapat makamautang pasalamat bisan unsa kagamay na maabot sa atong kamot. Makamaut sa tanong pasalamat.
0: Correct.
4: Oo, din dat uni mo ay mo pamilya. Una sa tanan, mag-ampo ka sa Diyos nga. Pasaloon ka sa imong bana. Pagkahuman, una pa rin mo siya sultian. Sa tanan kay
0: Seryoso?
4: Yung tinaguan, na makabiling tinaguan. Naging way asong mamakungkong.
0: Correct. Seryoso ba ito mga listener karon ay? Salamat kayo, Miss M. Nakulugayan, naroon daghan makatawag dayon, ha? Katropa mo!
4: Exciting!
3: Exciting!
0: Basta di lagi na malimtan ang katropa mo, exciting ni Miss M. Maying hapon, Ma'am DJ, Reyna Chinita, mo... Maulan nung kahaponon na while nagtanaw sa live naglingkod from Cortes, Bohol. Ayan, sabi ni Nila Carbon Tanupay. Musulti na lang ang girl sa tinuod nga naagian niya ang iyang ba ah? Nga naagian niya iyang ba na DJRC. Naagian Raman Guru. Masabot Raman Guru na iyang bana ba? Masinabtanon di ay iyang bana. Ingon si Besa, Joy Besa man gid ni ha. Oo. Pani basahon ning ubang tambag din hibi kay ba sinyag malim. Dito kuan kanang liliw sa nako ang XFM Cebu page. Hello, maayong hapon.
5: Hapon, DJ Rina, Chinita.
0: Okay, hello, taga-asa ni si Ma'am Zenaida ni?
5: Ha?
0: Taga-asa ka?
5: Ang imuning amigo.
0: Kinsa man ning amigo?
5: Atong imong mga kapatay ko. Atong ako yung imuning ikan man. Diwata o ni Kaplodi.
0: Ay! Si Boss D Vlogs! Hello! Grabe naman yung ako. Boss D Vlog. Oh, tama bito, nagsabay mo nila Kaplodi. Oh. Anyways, karo madungog yun ako unsa mo na tambag ni si Boss D Vlogs. Tambagi ang ato ang letter sender. B. Ay! Para mahuman na ni programahan. Unsa may ikatambag ni mga Boss D Vlogs.
5: Ako, kitambag na kita. Tapos, meron na yung tanong ba sa ganyan, kaya kinakayo
0: yung pagkakas. O, putol-putol mang kabusing.
6: Hello.
0: Oh, sige, go.
6: Hello.
0: Mm. Go. Ako,
6: bakit? Yun na siya. Dapat yun na tugana niya. Ama para siya pa.
0: Ang tugana na lang. No? Oh. Kaysa sa ubod pa may bawaan?
6: Oh, listen mo may bawaan. Mentag pa rin ako. Kapag ka mo dahil dito.
0: Saba ka diha. Oy, mentag, palas ni mo no? Masilab tanon?
6: Dito. Dito na may buwato niya para yung banang kuwat. Mayroon na tayo ito.
0: Anak, no? Kaysa uban pa may bawaan ang mong sikreto, no? Kay...
6: Siyempre, ito lang, pwede rin ang kagawa na may bawas dahil.
0: O sa may maingon ni mo sa desisyon ni Dina nga, na ito, nahitabo nga, nagpahilabot siya sa lain tungod sa kwarta, kay katuday ng laki ha, di ay, kusog mo hatag sa iya ha.
6: Dili ko kayo nga, katuro yung may mong dana na, siya sa sila. Hindi rin kita yung kwarta yun eh.
0: Naagin siya, natintal gin siya.
6: No? Tilaw-tilaw lang.
0: Diyan, tilaw-tilaw ra, anak siya, dili gugma, tilaw-tilaw ra. So, kuhaan nyo ito na tilawan, di ito kwarta lang, gusto yun sila magtilawanay. No?
6: Oo.
0: Pero, salamat kay Boss D Vlogs, pero tugani isa ko kung sa imong sideline. Sige mo tugani si Boss D Vlogs ba? Salamat kay Boss D Vlogs! I-post na ba niyo ako among video, no? Saba ka niya, oy.
6: Oh my God, may pinago.
0: Ha? Mauba? Pagoon, nasad ka na niya doon, oy. Sunod na lang, oy. Salamat ka tropang Boss D Vlogs! May pagpaminaw sa imo, ha, diya, ha? Katropa mo!
6: Exciting!
0: Ayan. Grabe naman yung mga shoutout sa mga taxi drivers din na ha. Samtang naminaw sa ako akaroy na sana wala mo nigahi sa kainit pero nigahi mo sa akong tingog. Anak lang man. Anak lang. Tingog manggangis. Anak diri si Ma'am Angie Romo, Remo di ay, anak siya nga, ang prob, masulba dira sa tarong paagi. Karoon ka ng problema ni mo, imong tinuyuan. So honest lang sa imong bana, araw magtinabangay mo og sulbad, kay sa maunhan og sulti. Mora rin yung advice ni Angie ni Remo, patugan na lang daw. Kaysa masakpan ka sa lahi pa. May hapon, kinsa maning, nasa Pigaslinya, taga Asha.
7: Taga kuha ni DJ, taga Tagum City,
0: Oy.
7: Tabao del Norte.
0: Ayan. Tagum! Di man life is here, yes. Sa Tagum. Sige na sa Tagum, sige na linya diha.
7: XFM 107.1.
0: 107.1, Tagum XFM. Ayan, hello sa inyo diha sa Tagum XFM. Sa pangalan naman yung akong caller.
7: Si tawagan lang mo sa pangalan niya, Soy Soy DJ.
0: Soy Soy. Soy.
7: DM Rent a Car Tagum.
0: O sa ngapuan? Pangalan?
7: DM Rent a Car Tagum.
0: DM Rent a Car. Soy Soy, og buki ko. Ang pagpaminaw sa inyo diha, Soy. Ang sa may maingon. Soy, unsa may maingon nimo sa tong letter sender? Uy, tambuyag sa niyang problema.
7: Ani man DJ. Natay panultihon niya.
0: Mm.
7: Ang banang bakakon, ang pamilya likon. Karon mabali na lang siya. Ang asawang bakakon, ang pamilya likon.
0: Oh. Dahil dyan, may award ka sa akin. Palakpakan natin yan. Pero dahil may award ka sa akin. Soy, hapa! Ana day, Soy. Unsaon naman ni Soy, oy.
7: Ani mo muna.
0: Sige, Soy.
7: Hindi siya mag-expect kung magtugantungan magaling siya, kay binuhata man na siya nga mabalik sa original or sa dati ang relasyon ng duwa. Sana ginaguna, di ginapwede nga.
0: Correct!
7: Samtang magkuyong na sila, ikaw gani po. Ikaw gani.
0: Ayaw pa malikas!
7: Masakay ang asawang bakakon, ang pamilya ligon.
0: Ayaw pa malikas! Makarried away, masoy-soy! Ay! Palungon yun ni Doc JJ, automatic.
7: Wala kita yun, wala kita yun.
0: Hapin kong pilo, nila ni Soy Soy. Oh, basta asawa ba kakon?
7: Kanauban na DJ, DJ, advice, sulti, sulti. Ayaw lang, sinuod na.
0: Ay na lang, ikaw po, no, baba sa kanina. Ana man ginagay, lahat man tagpaglantaw sa kinabuhi. Masabta naman na. Ana man ang realidad.
7: Advice na ko ni Chaco ang kalugar. Basta kay asawang bakakon, pamilya, mapabiling, ligon.
0: Yung sao man nga, wa man day po day sulbad ang problema kay yung rason dito, dong suway nga. Wa man po ikaambag sa kinabuhi yung ban, ha? Kaya nagpait, sad. Kaya kay tunutunulan man siyang limwel.
1: Ay!
0: Mamatay nagbuhi-buhi sa ila.
1: Ay!
0: Mamatay nagbuhi-buhi sa ila, haman.
7: O mga ganin na, DJ, madaot pa yung pamilya. Umusulti siya, wala, mawala pa yun ang susi. Wala ka man yung bana niya.
0: Correct! Monang, di na lang magsaba. Soy no, di na lang magsaba, Soy no.
7: Mga ganin, aking

0: Puyapan kasi ato.
1: Una-una asa daw kapila day. Basi pa ni Suy-Suy nga taga-tagom. Hinuktuki ko daw na. Nga nung ni Intel. Oh, pangitaan daw si Suy-Suy. Dito pa nga itambag. Ah, magkita si Suy-Suy sa tagom?
0: Na, matik, tagom. Matik na.
1: Asa gina sa tagom? Asa magkita si Suy? Breeze?
0: Dito sa Makasiro.
1: Makasiro? Sabi ko sa Breeze ka. Sabi ko mankilam. Asa man na?
0: Sige, ang brand sa mo, maghilabo na ako din asahin sa akong amo rin sa ako, Makasiro.
1: Makasiro. Alright, thank you kay Suy-Suy ha. Real talk kung kaya Suy, oy. Thank you, Suy, katropa mo. Wala na.
2: Excited.
1: Ako na lang. Wala gini magsabot, gutadaan, bi. Kapag ay mo kaya shout out sa taga-Tagum City din. Madunggan ko di aha, madunggan tas tibuok po ana ni Visayas Mindanao. Kulang na lang dito sa amo ang probinsya puhon. Para makabaw na ako ang ginikanan nga, dili gyud ko artista sa radyo. Sabak-sabak na dai ko sa radyo dai. Ayan ha, open gapon na tong linya. Dili mag-uol atong linya di 09-28-55-08-727. Napag-isa ka linya po sa ito ang caller line. Napod tayo 09-95-994-6868. Alas 2:28 na siya kahaponon. Sabta naguwat ko sa inyong tawag. Ako sa tagaan siguro oras panahon ng isa ka mga giandan ako nga tukar din hiyon. Sa mga wala pa nakabati o naka-feel o naka-experience nga giilad, aw, oh, money para ninyo. O, kani mga kuan pa ba? Ay, di ay. Di na ko ni patugtugon ang inani. Ang akong ibagay nga tugtog sa imuha, Dai Gina. Ay, di na. From Edel DeBarge. El DeBarge. Time will reveal, ha? Buwan na yung bagay si Mua Mads. Kusgi gamay, Mads, ha? Di na. Kusgi gamay. Ako'y mutambag niya. Time will reveal sa programa. Programang X-Rated. Balik ta. Tagtaon, ha?

0: FM.
1: Как Клариса, она...
2: Exciting!
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: XFM.
1: Got Clarix on
2: that. Exciting.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
7: Baklarex, sana!
2: Exciting!
8: X-rated sa XFM.
9: Naabot na po kang Cebu.
6: Gani, bitaw, from Dira. Hindi ka, nag-move on man ko. Siyempre, ka na ilad mo kung taga-ka. Taga.
9: Maabot na kang Samal.
6: O, muna, hindi na ko pwede mahigugmag taga Cebu po. Kaya kung maabot kong Cebu, maabot na po kong Manila. Kaya mo na ba yung nibuwak sa kong kasing-kasing kaya taga Mako Dabo di Oro man? Dili lang git kasing-kasing
9: lang
6: ko.
9: Sige lang, kaya taga-sibo, makakita na kaya taga-sibo po.
6: Wala, wala man, so far. Pa pa may nangilad sa kwa din eh.
9: Ay, wala.
6: Ambot lang, di mag-
9: Dari, batik na ka.
6: Anak na lang kong kapalong, Arnel, no?
9: Ay, ya! Kapalong, nagang,
6: Dari. Anyway, Arnel.
9: Wala pa yung nangilad eh, si Mua, di ay?
6: Wala, dili man taga Cebu ang nangilad na ako diri. Taga Kuan.
9: Yo bali ha, bali mailad na pagka.
6: Uy, mag-amping na ko, uy.
9: Ayaw!
6: Karun no, marama na kay...
9: Ay, napagtinang nga, eh.
6: Marama na kay ko karun. Ang ganing dita ka, uy.
9: Marama na dito kay ka. Alata, mas tingog ni mo diri.
6: Kamao ba ka? Natungod sa ako ang kamaro, kaya nakaagi lang kong kaisang heartbreak. Nagminaro na ko ron.
9: Ayaw! Ayaw, kaya nakaagi naman ka.
6: Naman lagi ko'y kailad ya, binga. Bisag kapila nag-iilad, go lang gihapon.
9: Ay, ata nga na siya.
6: O na, oy, tagbag, tambagi na ni si Dina, oy. Kaya nagsinuktok na sad ay.
9: Tambaga, di ata magdugay nga magdali-dali. Ano?
6: Sige.
9: Go para man. Anak ko, Didi, wala may aso makumukul, masakpan ng gihapon ang kalagayan. Sumbong na lang siya sinuod. Unahan ba? Unahan na lang yun niya. Kaya huwag masakpan pa na siya, mas maglago pa yan. Unahan na lang niya, total. Sa kwarta man siya. Tungkol sa kapait ni Gino, pero dili ba yung tanarason ni Gino? Tanarason ba? Manigamot sa trabaho.
6: Sige, istorya, istorya. Pag istorya diha ka.
9: Para ibuhi sa pamilya, maot po kayo na makagaba po ng Gino. Ito ba kagaba, hindi?
6: Oo, oy, kinagabaan po ba ako? Tungko, oy, kinagabaan man ko. Ano naman ang gano'n? Ano
9: yung nasa nga? Naagi naman sa Anna.
6: Ba, oo.
9: No, nga,
6: Anna.
9: Karoon nga. Di man wise ang tao din siya, huwag yung makabaan.
6: Yes, oo. Human only learns when diba? They do mistake.
9: Listen, learn na yun na. Mo nang pag-amping yun si Bukay, naghan pa kayo na, diha.
6: Mm-hmm.
9: No, gani. Lain naman dari sa mukha, kaya huwag may mga kuandari. Huwag may makagaba dari. Ang istorya ra.
6: Mm-hmm.
9: Bitaw, DJ, para na ako, DJ. Tutihan na lang yun niya. Total, nagbulag naman to sila. Galing lang kayo na, uyad man yun sila, no?
6: Mm-mm, kaniad to.
9: High school pa, uyad. Dili yun ay na, nagyo sila relasyon. Nagyo din sila relasyon, anak yun ay. Dili yun ay, tintal yun ay, natintal yun ay sila. Kung paano ko naman DJ, ano nga may inanang tao yun, no?
6: Well, dynamics mong gotong batasan dong. Kanya-kanya tag-upbringing. Mm-hmm. Kanya-kanya po tagpagpadako, kanya-kanya po tagprinsipyo. So, it depends on...
9: Yung, ang makaluluhi lang yun, anak, na sila'y anak bang bata o bana niya, kay butan kayang bana. na nagmatara dahil kuwan di ay matara buntag ba? Grabe ba kayo makaungol po? No?
6: Dami sa kaayo.
2: Exciting!
6: Ano? Ano?
9: Ito, mau tuloy kumagripi, Jay?
6: Ayaw sa! Hapa sa dong!
0: Ay, X7.
9: Agay.
6: Ulahin na kay Agay. Ulahin mo kay Agay. Sige, shout out sa diyan.
9: Shout out na ako, mama, nahi, huwag akong ating, ano, sipo ka ron, duty sila. Ako, Jennifer, o, sa akong mga silingan, tarandari. Kusog kayo mo, Dere, JJ?
6: As in, kusog ba, Dere?
9: Kusog kayo mo, Dere. Apot yan, ni Chichas Barrio po.
6: Basta kayo mo, anak, kung nagkapalong, hagway makailan ni Chinita, ha?
9: Ay, daghan kayo,
6: kayo. Ay, noon, sa Mako, na may makailan ako, kaya siyempre, dugay sa kumako.
9: Oo, oh, taga diyan man ka, Mako.
6: Mako,
9: daghan man kagkuan diha.
6: Daghan man kagkuan mga naagi.
9: Cotabato, basi dito yung mama, puhon.
6: Oo, sa North Cotabato, puhon.
9: Ay, Cotabato, basi dito puhon, dito na po, nakailan, daghan makailan mo.
6: Puhon, may tag. Actually, di ko gana maabot dito kung tingog. Kay, ang ako rabang istorya nga, artista ko dili sa Cebu.
9: Ay!
6: May balaan nila eh.
9: Ah, ganyan nga, mag-artista dahil ka.
6: Abi maguna ko. Abi maguna ko. Abi maguna ko, dili mo abot sa punto, mga maabot ning pagpagsibya dito sa laing lugar.
9: So, ba, anagay ko ka ma... Kaya na pwede magpahir o number ang ita o friend di eh.
6: Mabayad ka na ako.
9: Ay! Dila man ang kuwan ba?
6: Manangit ta ni, manangit ang Dok JJ, musugot ba siya?
9: Ay!
6: Sige na, ay! Pagitan na niya, kaya murag, murag ka, kung ano namang yung ka? Katiraho naman ka glass.
9: Ay!
6: Sige na, ay, ta, i-announce okay, imong number di Arnel. Go lang, uy.
9: Okay ra.
6: Mm-mm.
9: Oh, sige. Ako number, ang ita ko friend, ha? Kanambutan lang, girl. 28 to 33 years old.
6: Ayan.
9: 0912.
6: Sir, 912?
9: 27.
6: 27?
9: 34.
6: 34?
9: 011.
6: 011. O, usba, usba.
9: O. 0912, 27, 34, 011.
6: Okay. Ang ipangita ni mo ilan, guys?
9: 0912-27-34-011.
6: Kusa may ipangita ganyan mo bilidad? 28 so hang tod?
9: 33.
6: 33. Kung mula pas, 33. Hapit na mag-birthday kayo mag-34 na. Madapa na, no? Basta ma- basta basa oh, pa. Dili pa lang basa. Salamat diha ni Arnel oy sa Kapalong may papaminaw ninyo.
9: Magibuon ng bayan lugar ang
6: pinto. Oo, tinikaron diri oy, hindi man goron ko anron bagyo. Salamat may pagpaminaw katropa mo. Oh, okay, bye.
2: Exciting.
6: Uy, kapuyan ninyo oy. Kadaghan ba na ko problema hono di ani. Asa mama palit imong Santon Vitamin C DJ? Asa po na mapalit na sa mga butika? Napunta diri sa ato ang physical store nga naubos sa atong istasyon. Sa may Z Plaza building, katropang, saan ni siya? Kinsa man to eh? Kinsa to? Jeffrey Ligis. Ana, gapahan ni mo DJ. Oy, buyag yung tawo no eh. May sad, may pagkakuan sad, may pagkahulma sad gamay, madapod ni, mas risuroy sad sa SMC side, buyag in town. Pero okay po ko sa G-Mall, pwede po ko diya sa E-Mall. Bisag asa, ay madako, ay basta madasa sa hangyo, okay raman. Mangayot raman ko pang palit ka ng waffle. Pila ra may kalipay gitaw na ako nya pwede kag burger tapos human ana human sa burger kay burger ka sa akin ana burger ka sa akin pagka human tinuod jud na DJ at tinuod jud na Dina unfair ko ayo ni Gino buutan ra ba ka ayo hirap mong ipagtanggol. Ay, na-stress si Kuan, oy, si Charlene dire. Oy, maing hapon, Ma'am DJ Reyna, mauna ng kapun nun, while nagtanaw sa imong live, naglingkod from Cortes, Bohol. Ayan, So may mga advice din kay mo advice na okay gamay na tong oras o dawat pa ta caller na pay caller nga naka-intact din ha. Wala na o sige i-close na tong linya. Ina na sila manguli sa tagsayo kay manguli tay magpahuway sa ako kadali lang. Pahuway sa ako kay basing linya. May hapon DJ RC pa shoutout ko kay Brex Lloyd Barrientos and Edsel Barrientos, Noy Rogelio Delau and Paminos X-rated sometime naglawig pa ingon sa laluan. Good noon DJ, ang akong ika-advise sa babae nga likayin ang lalaki niya mientras wala pa sila mula bulabog kagadala pa lang nag-visit mo sa mo't ginagkalisod yan kapaka sa lakaman ng demon sa wede. Eh, okay, break it down, yo! Ayaw! Flip top. Nangabasa na din yung microphone. Ayaw! Ano siya? DJ, muagi ka sa akong FYB. Masangit ko sa imuha. Bahala ka din. Naraman ko na namang scroll up ni mo na. Ang ingon naman yan, diri, oh. Ano siya? Musamot daw kabuisit ang ilang pagpamuyo. Ano, musamot yun kalisod kay ana ka nagpakasala ka man. Sa mata sa Ginoo sa imong gibuhat ana si Renante Cabiles. Ayan, Renante Cabiles, agang salamat. Kitaw sad oy. Ingon pa kay nila basta daw sa gulan daw binuo ang pagpanginabuhi gid ang mabisit-bisit gid na. Pero man ko gibuhat ni grabe ka binuang ang usay nakaagi pa kog mga challenges. Ana kita man mga tao usay dita mulimod ta sa ato mga kasalanan. Usay ba gyud ang ato abay mga kahimtang sa kidaboy nagdepende may na sa ato mga desisyon. Percentage, dakong percentage ang impact sa ato ang mga desisyon sa unsang sitwasyon nato karon. Una kung ikaw Mads, magpadayon ka ana, aw nara na nimo. Pero dili pud mi sure nga mutambag mi sa imuha nga ipadayon nimo na o di ka mosulti kay Mr. kay murag. Sure jud ko Mads nga magkala inay gyud mo og buot ni bana ni. Palitan ako og burger dayon burger human. Shout out nimo diha, salamat gikan kay Boss D Vlogs. Baliktad oy ang uban mangani bago mo check in mohapit unta mohapit daan sa burger run. Alam na ang mga pattern at mga sequence. Ayan. Palitan dayo unog kanang kuan. Paitag burger niya. Check in din 3 hours. Ipagawan mo ito imirinda. Kapoy eh, tama na eh. Mura to eh. Kasi ito ako tutunlan. Ako nga man na akong istorya sa imuha, day. Di na. Seryoso ka rin, Chinita. Dili kay sakto imong gibuhat. Di naman ay kapatingala, day. Di naman po na ipangutana o ganong sakto ba imong gibuhat kay dili kay sakto ang imong gibuhat. Sa sugoy pa lang daan. Sugod pa lang daan, makadaot na gito siya. Kumungutan na kag-angay ba ni mong sultian ang imong bana? Narapod na ni mo, day. Kaysa lang kung maingon sa imuha, ayaw pag-expect kung magsulti ka sa iyong bana, kung gusto ni mong isulti, yun, naaragid na ni mo. Ako, I'm not in the position to tell you what to do. Kaya I know for sure you know already what to do. Hapit pa ko nagkamali-mali. Kabaw na ko day nga, sa kabaw ka sa hunsay, husto o tama. You are fully aware kung unsa may dautan or dili dautan. I know ang imo na pangutana karon gusto ra ka og kabug-aton ba. Unsa man ang unsaon ako paglingkawas ni Limuel? Mosumbong gid ko no siya sa akong bana kung makibuwag ko niya. Planuha na day. Planuha day. Ayog sali ka ng Limuel day kay basi ka na si Limuel kay tinuod na siya na igugma ni mo day dili kanya inganaon. Ang tinuod nga gugma day dili magpakasakit. Ang iha alang anak kalipay nga makuha niya nimo. Ang kalami susama ani. Mora gid na siya day. Ayaw kadlok ni Limuel. Hunaunaa lang kung saon mo pag-ikyas din ha. Pero ayaw pag-reckless ha. Do not be reckless. Ayaw pagpataka og desisyon. Sa pagkakaroon, planuhan na kung siya may angin ni mo buhat. Make sure nga di ka maunhan anang Limuel. I sure, Jukudo, day, nga ka na si Limuel. Napo di mga sariling plano niya. And do not, if gusto gini mo ampingan o gusto ni mo masalba imong pamilya, think of it. Ampui. Ampui day kay usahay bino maglisod betay desisyon sa kinabuhi no. Iampo god, iampo, di ba? Malamdagan ka, mas dali imong magdesisyon. Ano katawa ka man? Mora to day Gina, sa pagkakaroon ako ilaing machika sa imuha day. Kay at the end of the day, unsa man among gibungat dinhi sa radyo, unsa may gipantawag atong mga taga Davao region. Ong salaing dapit mo dili sa ato ang maabtan sa atong pagsibya. Ikaw ra gyud ang kahibaw unsa may angay nimo buhaton. Basta ang importante dai di na paringkamot nga ang sunod nimo nga desisyon og lakang nga imong buhaton makasalba sa imuha. O masalba ang dili lang imuha, masalba ang imong pamilya, ang imong relasyon sa imong bana. Dili man automatic day nga mo nay mahitabo, wala man ko niingon sa imo, wala pa ko ingon nga romanticize ang idea nga kung mutugan kag tinuod, masalba na ang tanan. The thing is, dili lang ta ang akong point dinhi, ayaw himo og butang makasamot sa imong problema. Wala ko ingon oras. Mark Iris Carloin, sa imuha, shout out kong Boss Pandi o Boss Ryan Paradero, Warren sa Baron. Asa pa pamit, okay, katawa si Nesfruta, katawa si Nesfruta. Yung sa'yo, katawa na ni Nesfruta man. Oh, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Thank you so much. Magdungga na ita balik o mapuhon. Webes sa programang X-Rated. Same hour, same DJ, same station. Og same technician, malamang, ana ha? Oo. Bangugat kong apilang technician na yung nga, pasignal dyan ha, pasignal! Pasignal sa budaan. Pero dito sig hilo-hilo diri. Gawa naman tayong oras mga katropa, masunod na ang programang Asintado Kauban si katropang Eric Seras Manait mga katropa. Sa tong partner sa Pikas Lawa Katropa, Katropang Doc JJ. O sa ato ang station manager John Lehman Chavez by Key. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
8: X-Rated sa XFM.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklariksana.
3: Exciting.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ko, iskun pa.
14: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama niyo?
13: Opo, papa. Putang ng mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
13: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: XFM.
12: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: XFM time, it's 3 o'clock.
17: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
18: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
20: M2C Graphics Davao.
21: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
22: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
23: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
24: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
25: Paklarek sana!
15: Exciting!
9: Oras sa XFM, alas 3 impunto sa hapon.
26: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
27: Extra, extra, balita.
28: Extra, extra, balita.
9: Gikan sa XFM Davao News Center, aningan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Sa headlines sa atong ekstra balita.
29: Headlines.
9: DPWH 11 magbutang og temporaryong tulay sa Kalyawa, Davao City.
29: Headlines.
9: Davao Light og Nordeco nakiginabi sa sanggunian panlungsod sa Tagum City.
29: Headlines.
9: Bagong opisina sa Dole Davao de Oro giablihan na.
29: Headlines.
9: TRO ni Senator Bato de la Rosa wala giaprubahan sa Korte Suprema.
29: Headlines.
9: Og PBBM giappoint ang 32 anyos nga bagong DBM secretary.
29: Headlines.
9: Alas 3:01 sa hapon mga katropa, sa detalya sa atong ekstra balita, nagsugod na ang Department of Public Works and Highways
1: kan DPWH sa Davao sa pag-assess sa kadaot og pag-andam sa temporaryong agianan human nahugno ang tulay sa Purok 2 Barangay Kalyawa Buhangin Davao City tungod sa kusog nga ulan og pagbaha nga nagsugod pa sa Mayo 18 sa gabi. Nasayran nga ang nahugmak nga tulay kabahin sa proyekto sa DPWH nga gikontrata nitong tuig 2017 alang sa pagpalapad sa bypass road og rekonstruksyon sa Kalyawa Bridge sa ikaduhang distrito sa Davao City. Matod sa DPWH Region 11, dugay nang naapektuhan sa erosion ang pundasyon sa tulay tungod sa pagkalapad sa sapa og kusog nga bulog sa tubig ilawom niini nga misamot pa atol sa bag-ong pagbaha. Hinoon wala gi katahong namatay o naangol sa insidente apan dakong problema kini sa mga residente tungod kay naputol ang direktang agianan sa komunidad. Gibanabanaan nga maabot sa kapin 7,000 ka mga residente ang naapektuhan og napugos sa paggamit og mas layo nga alternatibong rota. Sa bagong update sa ahensya, magbutang sila og Bailey Panel Bridge o temporaryong tulay alang sa mga gaan nga sakyanan samtang gihulat pa ang pondo alang sa permanente nga tulay. Sa pikas bahin, mga katropa, nagpahigayon ng Committee of the Whole Meeting ang ika-10 sanggunang panglungsod sa Tagum ng ipanguluhan ni Vice Mayor Lingling Estabillo uban sa mga representante sa Davao Light and Power Co. o Northern Davao Electric Cooperative Co. Nordeco uban sa mga sesyon. Naisgutan sa mga opisyal o representante ang duha ka mga power distribution entities isip timaan sa ilang partisipasyon sa mga panagtigom. Hinoon wala pang ipagawas ang kompletong detalye sa mag-isgutan apan sagad sa naprubahan sa Committee of the Whole ang mga mahinungdanong isyog polisiya na makaapekto sa serbisyo ngadto sa katawhan. Panayon-usab nga gilauman ang mas ligon nga koordinasyon tali sa lokal nga panggamhanan o sektor sa enerhiya ala sa mas maayong serbisyo sa mga residente sa Dakbayan sa Tagum. Sa pikas bahin mga katropa, opisyal na giablihan ang bagong buhatan sa Department of Labor and Employment Condole Davao de Oro nga nahimutang sa Capitol Compound sa naisgutang probinsya. Mitambong sa ceremonial opening sila Governor Raul Mabanglo, Dole Provincial Director Neil Raban, mga mayor ingon man partners and stakeholders gikan sa nagkalain-laing sektor. Nasayran nga ang bagong building nga dunay duha ka mga andana o roof deck nga dunay gilapdon nga kapin 1,136 square meters ug nagkantidad og 27 million pesos. Matod ni Donle Provincial Director Baban, resulta kini sa paningkamot sa ahensya sa provincial government sa Davao de Oro aron mapalapdan ug mapadol sa publiko ang serbisyo sa labor and employment. Gipasalamatan usab sa Donle ang suporta ni Governor Mabanglo sa mga programa o inisyatibo alang sa kaayuhan sa mga trabahante sa naisgutan nga probinsya. Alas 3:04 sa hapon mga katropa, laing panganig sa tong extra balita, wala giaprubahan sa Korte Suprema ang hangyo nga temporary restraining order kan TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa batok sa pagpatuman sa iyang International Criminal Court kan ICC arrest warrant. Sa boto nga 9-5-1, wala isugot ang Supreme Court sa interim relief nga gipangayo o gihangyo sa senador. Gipatinausab sa Korte Suprema nga ilang desisyon kabahin lamang sa hangyo alang sa interim relief o wala pa nila nalutas ang nagunang mga isyu nga gisangat sa kaso. Padayon paghihapon nga pag-aisgutan sa korte ang ubang legal nga isyu nga may kalabutan sa maong petisyon. Katapusang anig mga katropa sa tuwang extra balita, opisyal na ang gipanumpa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Kim Robert De Leon isip bagong kalihim sa Department of Budget and Management kan DBM. Sa edad nga 32 anyos, si De Leon nakaroon ang pinakabatanong budget secretary sa kasaysayan sa Pilipinas o pinakabatanong miyembro sa kasamtangang gabinete sa Administrasyong Marcos. Atol sa oath-taking ceremony sa Malacanang, gidawat ni De Leon ang responsibilidad sa pagpangulo sa DBM isip kabahin sa paningkamot sa gobyerno alang sa modernisasyon o mas epesyenteng pagdumala sa pondo sa gobyerno. Nailhan si De Leon sa iyang kasinatian sa fiscal management, organizational reform o digital transportation o transformation na gilauman na makatabang sa pagpaligon sa sistema sa paggasto sa gobyerno ingon man sa digitalization sa mga serbisyo publiko. Alas 3:06 na sa hapon, mga katropa, og mga katanaglangkob sa Extra Balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media. Ingon mo itong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na ang Extra Drive alas sa mga nindot ng mga music karong hapon na, mga katropa. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Oras, alas 3:07 sa hapon.
4: Kaklarik sana!
15: Exciting!
5: Exciting summer managatropa.
15: Ang
5: sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
15: Katropa.
6: Summer na, katropa.
15: Kaklarik sana!
5: Exciting!
15: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Extra Drive.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklare sana.
3: Exciting.
4: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold ba?
4: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok.
5: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
0: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Southern Gold Coffee Mix.
7: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
9: Nak, merienda time na!
10: What? Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok, ug humok.
11: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
10: Paborito gid na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
12: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
13: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
14: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
8: Santon Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata.
13: Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder,
12: medyo naan ako'y problema sa akong mga mata.
13: Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra.
12: Gamitan lang ako og antihos
13: para maklaro.
12: Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus.
13: Dako kayong katabang sa ako.
12: Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata.
13: Di na pareha sa una.
12: Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos.
13: Kay maklaro naman ako ang litra.
12: Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
15: Xanthol Plus Coffee Mix User.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas Xanthol Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Xanthol karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthol Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthol Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthol Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthol Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
17: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga bukiga.
18: Kabalo ba kamo nga ang Xanthol Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your Mountain Day Tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: The time now is 4:30.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Cellphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-araw.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
12: Extra Drive.

0: Kakla Rexana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule. Na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ona dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
13: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
12: Ay, salamat.
13: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
12: Ikaw, pud, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
14: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!
23: Oras XFM, alas 5:01 na sa hapon.
24: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
25: Extra, extra, malikas.
26: Extra, extra, malikas. Extra, extra, malikas.
27: Extra, extra, malikas.
23: Gikan sa XFM Davao Youth Center, aninga ng ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Gold Coffee Mix. Sa headlines sa tong ekstra balita.
28: Headlines, headlines.
23: Landfill sa barangay New Carmen ni dahili usa kumpirmadong patay. Samtang DPWH. Samtang OSG mihangyo ngay basura ang petisyon para sa drug test o medical examination ni PBBM. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mupadayon bisan dili kini mutambong. Department of Agriculture magpatuman og 53 pesos nga SRP sa lokal nga bugas. Og DSWD nakapudapod na og 7.3 billion pesos nga cash aid sa kapin 1.4 million ka mga PUV drivers.
28: Headlines, headlines.
26: Extra, extra, malikas.

0: Alas 5:03 na sa hapon, mga katropa, sa detalye sa tuang ekstra balita karong orasa. At subayon, mga katropa, ang bago lang ni sulod ng impormasyon o balita kung asa ang landfill sa barangay New Carmen ni dahili, mga katropa, usan ini ang patay. May live report si katropang Marvin Ebano.
1: Live report. Live report.
2: Iya sa tinuod na katropa Jovet, ang idani ni nila mga puna, mga katropa, dakong pagdahili sa basura aga nahitabo dini mismo sa landfill sa barangay New Carmen ni siyudad sa Davao, mga katropa, nga nisangko kana sa kamatayon gyud intawon sa usa ka individual. Sa pagkikinabi sa XFM Davao News Team, kang Guillermo Estandarte, residente kini mismo sa maong lugar, kung asa giila niini ang namatay, nga usa ka Etim Estandarte, 27, or anak kini sa 27 ngadto sa 28 anyos ang poligon samtang gikataw usab niini nga na missing pag ugituuhang nanakip sa natampukan ug gianod niini midahiling basura. Ang laing duha ka mga senior citizen, mga relative usaba niini, kauban niini nga biktima nga si Isim, nga gila kining sila si Pita ug Pitang Estandarte, mga katropa. Uga matud niini mismo nga mga kasilingan ng usab ang nagkumpirma sa tumpak pagpanubay sa maong lugar, nga gibana-bana ang pasado alauna niining hapuna dihang nahitabo ang pagdahili nga gani tumang kahadlok ang gibati sa mga residente sa lugar dihang mauna lamang ang nadunggan nilang ang pagdahunob. Sa yuta, mga katropa, dunga na kana sa pag-tingog-tingog kaninga pagpanaligtik sa mga punuan sa kahoy. Kung dito nila nakita yun ang pagdakong nga bahin sa maong landfill, ang landslide, mga katropa, dulong na kana sa ubos kung asa aduna po yung mga kabalayan ang nahimutan sa maong lugar, partikular din sa may Purok 8 sa nahisgutan nga barangay, mga katropa. Gani atong nahinabi usab ang isa sa mga residente, si Ma'am Rowena, no, isa kini sa residente na nakit ang iyahang balay sa natampukan ng taon nining baga nga basura. Kung bugtong na lamang ng taon yung gikahupay, aniwala pa man nga tapot lawas sila sa tibuok pamilya na nakalingkawas gikan sa maong trahedya. Apan ang ilahin taon mga resulta o kining sa ilang mga pinaning kamutan, ingon nga mga kining nagapamasura, ingon nga ilang panginabuhian sa mong lugar, isa na hanaw in town ang tanan sa usa lamang kapag pamilo katropang event.
0: Katropang Marvs, identified na ba kining duha ka mga senior citizens na padayon pang ginapangita, no, sa tong otoridad, o gunsa na po ilakang karon, no, sa tuaw mga responders since naapatas sa search and rescue operation?
2: Yes, sa kining naisgutan ng mga namising katropang Juveta is ilado sa mga angga pa lamang magudin niini ang tuang nasubay ng mga pangalan, kining sila si Ta o si Pitang. Apan nasusama kini, magsuon matod pa kini, o ang usa ni ining naisgutan is inahan rapod ni ining na-recover nga patayng lawa sa maong batanon katropang Juvet. Samtang ana-ana po nakastandby sa area, din mismo sa area, mga katropa, ang mga personahe, ika na sa ato ang Central 911, na na ato mga personahe sa BFP, ato ang kapulisan, and even ang kining tong PSSO, gani, nibisita na sab si Colonel Angel Sumagaysay, mga katropa, pa noon, wala na nagduga ni Lakaw na po din noon. Kaya apan, ilang ang sitwasyon kay wala pa kiniya gihimo nga tukmang aksyon. Nakastandby pa lamang ang mga personahe kaysa mismo ang mga residente sa lugar nagtingon na di yun madala o manumano ang pagkalot, pagkangita ni ining namising ng mga individual na kinahanglan yun o dagko ng mga ikipo sa kabaga ni ining tapunog nga basura nga nidahili din sa maong landfill, katropang Juvet.
0: Katropang Marvs, last, no, mahulagway ba ni mo kining bahin sa baba nga kung asa, no, na nidahili kining ato ang landfill, no, kining mga basura, basura tungod lagi sa kusog nga pag-ulan, sunod-sunod nga pag-ulan diri sa Davao City. Naa bagyoy daghan nga mga kabalayan diha, katropang Marvs, o pipila lamang ang nag-desidar, no, or nag-decide nga magbutang og panimalay diha?
2: Yes, actually, ubay-ubay kini katropang Juvet. Nga gani ato ang nabisita gyud in town ang maong area nga dili muubos sa kung ato ang mismo nga ihapon ana sa 20. Ana, dili muubos, posible din ha. Apan ani ini maong residential sa ubos nga bahin kining na dili man hinuuntanan natamukan, katropang Juvet. Kaya sa tong pagpanubay naa sa gibana-bana ang 5 ka mga balay ang gideklarang or gibutyag sa mga residente sa lugar nga nadat o natampukan ni ining maong baga nga basura. Apan na pa yung mga kabalayan nga nahibilin o nakadesidar na ang mga residente nga biyaan na gudin taon kini, katropang Juvet. Kaya every now and then, posible matod pa nga aduna pa second wave na pod no siniining mga natampok nga basura sa ilang lugar kay habog manggut ka tropang Jovet og ikad sila nga basin unyaga mo tiwas pa kini og dahil og maapil na no og kadamay ang ilahang or mismo ang pagsiguro kini sa ilang mga kaluwasan mga katropa nga gani sa mismong lugar na natay nakita nga naagit in town na ipit wala gid na dun madalaga kuha ka ba Jovet tulok ka mga motor single motor napay bago pag gid in town nga bao-bao color blue kana mga katropa and then napag yung damage pag yung nga minivan kay ang kinimanggong nga barangay road sa maunga lugar is naharangan na gid in town ining baga nga basura. And ato apong nakita sa lugar ang concerning pod kining water waste no nga padayon nga nag kining agas sa maunga dalan mga katropa. So ang mga residente nakadesidar na gid in town mga katropa katropang Jovet nga manghawa sa maong area o kutob lamang sa ilang madala maora gid ang ilang paningkamutan nga makuha og desidar sila nga dili na sila matulog so far temporarily sa maong area sa pagsiguro sa ilang kaluwasan.
0: Ayan, daghang salamat katropang Marvs. Go ahead sa imong final report.
2: Yes, mga katropa, mausa ka na ang detalye atong nahipo sa itong pagpanubay din himismo sa landfill nga ni Dahili. Mga katropa, din inaymutang sa may barangay New Carmen ng ato ang syudad sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Alas 5:09 na sa hapon, mga katropa, lay panganig sa itong extra balita gihangi sa Office of the Solicitor General kan OSG ngadto sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon nga nagmando kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga muagi og physical examination, hair follicle drug test og pagpagawas sa iyang medical records. Matod sa OSG, supak kini sa balaod tungod sa presidential immunity nga gihatag sa usa ka incumbent president. Gingon usab sa OSG nga walay igo nga legal standing ang mga petitioner nga gustong masuta ang kahimtang sa panglawas sa pangulo. Samtang mupadayon gihapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan pa og dili kini mo tambong sa hearing. Matod ni Batangas Representative Jervy Luistro, padayon ang proseso bisan walay tubag gikan sa depensa ni VP Sara. Kung walay mahimong tubag ang depensa, ang prosecution matod pa ang mismong muduso og plea of not guilty. Samtang gingon usab ni Manila Representative Joel Chua nga dunay opsyon si Vice President Sara nga personal mo tambong magdala og abogado o dili mo apil sa trial. Nagpagawas na usab og writ of summons ang impeachment court aron obligahon si Duterte nga mutubag sulod sa napulo kaadlaw. Matod pa kung dili kini o iyang abogado mutambong, mupadayon gihapon ang impeachment proceeding og otomatikong ipasulod ang plea para kaniya. Sa pikas bahin, mga katropa, magpatuma ng Department of Agriculture kan DA og suggested retail price kan SRP nga 53 pesos kada kilo sa lokal nga bugas isip giya sa mga konsumidor. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., resulta kini sa kasabutan tali sa gobyerno og mga stakeholders aron mabalanse ang kita sa mga mag-uuma og kapasidad sa mga konsumidor. Gipatinaw sab sa DA nga dili kini price ceiling o price cap kundili giya lamang sa mga presyo sa merkado. Nagpabili usab nga 50 pesos kada kilo ang price cap alang sa imported 5% broken rice sulod sa 30 kaadlaw sugod Mayo 15. Gilauman nga sugdan ang implementasyon sa maong price cap sa umaabot nga semana. Katapusang hanig, mga katropa, sa tuwang extra balita. Nakaapod-apod na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD og kapin 7.3 billion pesos nga cash aid ngadto sa kapin 1.4 million ka utility o public utility vehicle kan PUV drivers sa nasod. Padayon usab ang payout alang sa mga rehistradong drivers gikan sa validated lists sa Transport Network Companies kan TNCs. Lakip sa mga nakabenepisyo ang jeepney drivers, tricycle drivers, mga TNVS drivers o motorcycle taxi drivers. Nasayran nga kabahin kini sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program nga gituyo aron matabangan ang sektor sa transportasyon nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana o geopolitical tensions. Nasayran nga ang ayuda gipangapod-apod pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situations kan AICS sa Department of Social Welfare and Development.
1: Extra, extra balita.
0: Alas 5:13 na sa hapon, mga katropa, ug mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa balitag impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Katropan Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan.
1: Extra, extra balita.
0: Oras sa XFM, alas 5:14 sa hapon.
3: Sa Clarex sana!
0: Exciting!
1: Exciting! Summer man nakatrupa!
4: Ang saya-saya!
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na, katropa.
4: Kaklare, sana.
1: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Tak klarik sana.
3: Exciting.
4: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The Secret of Health.
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon

0: Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: FM.
1: Got clarity sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: XFM 89.1, 89.1. Davao City.

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
15: XFM time. It's 6 o'clock.
16: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Exciting! Summer man nakatrupa.
9: Ang saya-saya! Summer!
19: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1.
10: 89.1.
19: Ang inyong katropa.
9: Katropa.
11: Summer na, katropa.
9: Kaklare, sana.
19: Exciting.
9: Exciting. Exciting.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Okay, mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan o yung nuwasab sa atong mga katropa sa nakalanlaeng istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, Jinsan o Zamboanga, Bayugan, San Frans o sa XFM Mati. Osbon ko, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang mga ang nagahatag o kinabuhi sa atong programa, ang CEO ni ining estasyon, Doc Remilito Oy, o ang kapikas yung kinabuhi, Vice President Ma'am Olivine Oy, o ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Sir Arnel Cortis, yung usab sa atong technician Sir Kenneth J. Batukan. Usbon ko, maayong daghang salamat o maayong gabi sa tanan. O karon aduna tay mga kaubanan no dinhi si Brother Charlito Bungkak, yun usab si Brother Oliver Lumando. So salamat no sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga nagasubaybay sa ato ang programa. No, sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Tagum City. May nga namasab sa Mawab, sa Nabunturan, o sa Maragusan, inusab sa Mati. O dinhi usab sa Kapalong, no? Inusab sa Laak, aduna tay mga kaiglesiahan din ha. No, nga sila usab sa gihapon nagasubaybay sa ato ang programa. Ug sa uban pang mga dapit, no, salamat kayo mga kaigsuunan, no, sa inyo hang suporta sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. Og ang atong cell number, no, kung kinsa kadtong gusto mo mo text, no, adunay mga pangutana. Ang atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsuunan, ang ato ang number 0965-160-3092. Sumo ka na ang ato ang number mga kaigsuunan, atong gusto nga mo mangutana o unsay ka comments no sa ato ang programa. O alang usab sa pagpanimbaya atong ihatag sa atong igsuon, Brother Charlito Bungkak, atong ihatag kaniya ang panahon.
1: Maayong gabi sa tanan, mga mahal ko nga mga tigpaminaw, og sa ato ang mga tanan nga mga interesado o katauhan nga nagasubaybay niini nga programa sa ato ang tingog sa reformasyon. Maayong gabi sa tanan nga mga staff dinhi sa Tagum City og ingon man usab sa mga kaigsuunan nga naa dinhi. Maayong gabi kaninyong tanan, Brother Oliver, Lumando, Brother Marlon. Ako panimbaya sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon diha sa Mati, sa Autida family, Sister Jima, inguman usab sa iyahang mama, o inguman usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha, Brother Nodalo, Ili, uban sa iyahang pamilya, o Brother Plinius din ha sa Kurnon. Inguman usab si Brother Sunny Ilugon, o ang ato ang interesado si Fred Tapad. Mayong gabi diha kanimo, manghinaot ko nga naakas maing panglawas og magapaminaw ikaw sa pagpadayon sa ato ang programa og sa ato ang mga kaigsuunan, Divina Gracia family diha sa Pantukan, inguman usab kang Brother Bilardi, og sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City, Doc Manasis Dumagit and family, Brother Tagapulot and family, Brother Masangkay, Brother Rubino, inguman usab kang Francisco family, Doc Lagit family and family, inguman usab din ha sa Abiod. Akong gipanimbaya ang atong mga kaigsuunan nga naa din ha. Ayaron family, Ruyo family, Akiatan family, and Bukaling family. Sa mawab mga kaigsuunan, akong panimbaya. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Maayong pagpanikaysikay sa panihapon, mga Osaris family. O dili tamo maisa-isa no. Mga kaigsuunan usab sa Maragusan, Inuhalis family, ug sa Compostela. Ato ang igsuon dito nga aduna po interesado si Brother Ampog, uban sa iyahang ugangan si Brother Danny, Brother Danny Saranya. Ingon man usab sa nabunturan ng ato ang mga kaigsuunan din ha, o sa ako ang mahal nga pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan diha, manghinaot ko nga naamo sa maayong kahimtang o panglawas. O maulang na siya mga kaigsuunan o katawhan sa tibuok nga dapit nga nagasubaybay o nagapatalinghog karon, maayong gabi ka na itong tanan. Huwag sa dili pata mo adto sa unahan, alang sa pagpatalinghog sa tuang balaang pulong, dining kagabi yun, mag-aampo una kita. Special song una. Pusa ang pag-ampo.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo? Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Exciting! Summer man nakatrupa!
6: Ang saya-saya!
8: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa!
6: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
8: Exciting!
7: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Time check is 7:07 in the evening.
4: DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Time check is 7:19 in the evening. Ayan. Ayan, how are you today? Kumusta? Wednesday. Okay po, Wednesday po ngayon, mga katropa. Oo, but para hindi tayo magano, para hindi tayo mag... Yan. Ang ganda ko talaga dito sa monitor. Sexy-sexy ko dito. Hi! Hi! Oh, hi! Shout out! Shout out sa ating lahat. Opo, kumusta? Hindi po tayo naka-on air kahapon kasi lakas-lakas ng ulan. Ay, kumusta na po yung nabahaan dyan? Opo. Kumusta na yung nabahaan sa Pangi, sa Bangkal, sa lahat ng nabahaan? Opo, sobrang basa po siguro lahat, siguro basang-basa sa ulan. Opo, hindi po yun masaya guys, no? Yung nabasa ka sa ulan, okay lang yung kung nabasa ka sa ibang basa. Opo, mas okay yun. Ano? Ano yung mas nabasa ka sa iba? Yung ibig ko sabihin, Mr. Herbolario, shout out. Ayan po, good evening sa lahat ng nag-tune in karong mga oras, ha? This is your...
2: Sexy Angel sa TSK.
1: Ayan. This is your Sexy Angel. Your DJ for tonight and another night. Ayan. Kumusta po? Ayan, shoutout po. Pagpapashoutout dito ang layo-layo po, oh. From Bataan. From Bataan. Ma-shoutout ka mo mga langga para ma-acknowledge ko ka mo nga ari ka mo di sa amo nga digital live. Opo, para ma-acknowledge ko ka mo hurot tanan dira, ah. Ayan. Gamitin ko ako ang chuhos. Shout out kay Jinky. Opo, Lagwe. Shout out from Barangay Magsaysay, New Bataan, Davao de Oro. Naglinog-linog ang atong mga tingog diyang dapita sa... Saan? Sa New Bataan, Barangay Magsaysay, New Bataan, Davao de Oro. Kumusta kayo dyan, Ma'am Jinky? O, hindi ba kinabahaan? Ingat po kayo kay Murag landslide, prone sa landslide dyan, banda sa Davao de Oro. Ayan po, hi Sir Pete, hi Sir Pete. Sir, imong Gika, sir ba? I-add-on sa ginako ni sa ano. Ay guys, tomorrow po, another pa-Gcash po tayo. 200 pesos na po ang ating pa-Gcash tomorrow, mga lavish, mga beshi ko. Patuloy po kayong makisubaybay sa ating programa Tambayan sa Katropa at of course every Sunday ang ating Live Talk with Angel Hill. Ayan po, meron na po tayong pa-Gcash, 200 pesos na po yung pa-Gcash natin. Oo, sana ikaw yung mavotes. Ayan, kay Ma'am Jinky, may entry na po kayo because you nag-ano po kayo today. May nangagat sa akin ata. Oo. Ayan, may nangag... ang tawag nito? May nangagat ba? Ayan. Okay po. Oo. So, Thursday, tomorrow po, magpapag-cash tayo 200 po. Maraming salamat sa ating sponsor sa Ayong Prutasan dyan sa Datu, sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan, Ayong Vegetables, Fruits and Vegetables. Hi kay Mate Ayong. Kumusta po dyan? Opo. Kumusta po ang mga everything? Sir Pete, opo, i-adds na ako ng 100 sa imo nga mabunot buwas. Ilagay ko na lang magiging 300 na buwas. Ano sa palagay mo, Sir Pete? Hindi ka nagbigay sa ako ng GCash number mo. I-follow mo ako, Angeli Hill. Oo, mag-hi ka, mag-message ka para ma-acknowledge po kita. Ayan. So, sa lahat pong nakikimonitor ng 5 million views, opo, mag-message naman kayo mga langga. Hindi ka mo mag-ano. Para ma-shoutout ko ka mo diri sa ating ano. Sa ating tambayan sa katropa. Ayan. Oo. Sa mga lahat ng nag-monitor. Opo, mag-shoutout kayo, i-share nyo po yung ating live para madami, mas masaya, mas marami, mas masaya. Pero kung dalawa lang kayo, ibang saya yon. Pag nakatorbo. Ibang usapan yun pag nakatorbo, pag dalawa lang kayo. Iba yon, iba. Sige po. Ayan po, oo. So sa lahat ng, guys, meron talagang trending ngayon. May trending ngayon. Iyak na iyak ito si Jezebel Sagon. Opo, ang kanyang, ano, ang kanyang partner. Opo, si Asen Benny Lagata. O, inireklamo. Philippine Coast Guard Veterinary Service. Oo. Oo, Philippine Coast Guard ka pa naman, sir. Karakawawa yung babae nga ginapaasa mo nga. Ginapaasa mo nga na ade ay ka nga kalagka kilikiliti dira sa iba tapos gipaasa mo ang girl. Oo, na napakasal ka sa iba na nagpropose ka pa sa sae. Ayan. Oo, pag wala na ga, kung alam mo ganito yung mga sis. Shout out sa mga kalalakihan. If you're fallen with someone else, if hindi ka na masaya sa usa ka relasyon, hindi mo na ipanami-nami mo pa nga istorya nga parang killing softly. Oo, parang gusto ko mag-background kuya diyan, strumming my pain with this finger. Killing me softly. Meron tayo niyan. Iba background natin sa ano, sa aking ano segue, yung Killing Me Softly. Opo. Ayan. Okay, ayan.
3: Drumming my pain.
1: Yes, very good. Yan. Sige po. Yung kanta na yan, Strumming. Killing me softly. Pinatay mo dahan-dahan yung tao. Opo. Pinaniwala mo na mahal mo. Sabi mo, I love you. Minahal mo. Tapos nakakita ka ng iba. Ang dami nyo nang pinagsamahan. Okay lang yan kung wala pa kayong bengbangan. Opo, pag nagbe-bengbang na kayo, ibang usapan na yan, Cole. Opo. Ayan, so, sobrang sakit yun sa babae, mga beshi ko. Ayan po. Yun ang tinatawag natin. Bakit po ang batas sa mga kababaihan? Bakit yung sinasabi na ang mga kalalakihan, bakit walang ganon? Kasi po kaming mga babae ang sobrang naapektuhan sa panluloko na ginawa ng isang lalaki. Kaya nga tinatawag natin na woman. Galing po kami sa womb ng mga lalaki. Opo, galing kami sa tagiliran niyo po. Kaya nga, bakit ba pag ang lalaki nangangaliwa or sobrang namamatay ang kabuuan ng aming pagkatao as babae? Kasi po, talagang lalaki, hilakan, pakamat yan, Cool. Oo, pero sa ngayon, parang ang lalaki ata magpakamatay. Opo. Mahirap po yan talaga. So sa mga babae na naloko, o like, ibang usapan kasi yun na parang like ikaw yung intruders o meron ka relasyon ng isang tao tapos naging intruders ka. Hindi po masaya yun, besh, na pinili ka ng isa kasi giilog ni mo siya sa iyang karelasyon. Hindi po proud, hindi po nakaka-proud yun. Oo. Nakakatakot yun kasi may bumirang po yan. Kasi kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Opo. Like niloko mo yung, niloko mo. Kaya maraming dasal yan. Maraming dasal. May mga consequence, may mga bumirangs yan. Mga biglang ano yan. Oo. Meron yung sinasabi na kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Like sa mga kalalakihan, darating ang time pag nagkasakit ka, tapos hindi ka inaalagaan, yung babaeng pinili mo, merese yan sa'yo. Ayan po, merese yan sa'yo kasi niloko mo siya. Like ngayon ang pinaka-trending sa Tulfo. Tulfo, opo, trending yan. Yung nagpakasal, nag-propose, pero sa iba nagpakasal. Sobrang sakit nun. Opo. Kaya huwag kang umasabe. Kahit na papunta ka na, na meron na kayong mga proposals, naghihiwalay nga yung mag-asawa, ano pa kaya kayo na along the way marami pa po yung pagdadaanan. Kasi nga, sabi nga nila, pag once na agaw, pag nagpaagaw, ayan, ibang usapan yan. Ayan. Sabihin natin na gilumay, ay maniwala ka sa gilumay, ya. Hindi yan totoo nga gilumay. Gilumay. Hindi nga nagpa,

0: gabay-gabay sa ating programa para every time po na mag sa sumaybay po kayo sa ating tambayan sa Katropa with Your Sexy Angel and Live Talk with Angel Hill, pwede po kayo may entry po kayo niyan. Ayan, patuloy lang po. Malay mo, swertehin ka bukas, kayo po yung mabunot natin. Ayan po. So, sa lahat ng bago lang nagkakamonitor, opo, ang ating mga listing sa mga songs natin, nang dahil dyan, ayan. Okay po. Sige po. Sige, kuya. Sige, kuya. And so I came to see him to listen for a
1: while. TSK, Tambayan sa Katropa. Sexy, Sexy Angel, Angel sa TSK.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
4: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
7: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Suranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
7: Sa Taon Plus Gold.
8: Kreatin lamian na tulog na kayo ko, sa kong ihi, okira kayo. Garo, wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesu. Realty mo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Daw kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
13: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita,

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel. You know you're
2: everything to me. Ayan, pasok tayo. Ayan, I'm back. I'm back again, people. Ayan po, pa-shoutout po sa lahat ng nagpapa-shoutout. Sabi ni Charot lang kay ate, pa-shoutouts. Yes, ate. O, shoutout na kita, te. Scorpion na nga itong atugtog subong teha, Scorpion. Scorpions. Oo, Scorpion. It's, ano nga Scorpion ga? Opo. Ang Scorpion, mauna siya ang ano, murag spider. Spider. Oo. Sige, naalan tayo basahon karon din yung alangga. It's health tips o health. Oo, para sa mga... Oo, habang nagbabasa tayo dito. Tama ba ito? Ito pala. Yan. Oo, basahin natin tong ano. Ito timely ito masyado sa lahat ng mga kababaihan ngayon, mga ka-sexy. Opo. Kasi maraming nang gustong magpapa. Gusto, alam mo yung nagpapapayat ka, tapos halos hindi ka na kumakain, tapos sinasabihan ka ng nakakita sa'yo, alam mo, ang taba-taba mo ngayon. Tambo ka, ayo ka. Na halos wala na gani ka nagkakaon. Pati hangin, dilinan mo. Wala na ka nagkakaon, kaya nga no, gusto ka mag-lose weight. Ayan po. Shoutout lang po sa ato mga taga-Paminaw karon, no? Kung wala tayong maistorya nga, wala tayong maistorya sa otong kanagaling maka-offense sa atong isig katao na muna-muna na niyang pagwapa, tapos wala man lang ni mo na-appreciate ang iyang bagong sanina or iyang bagong pahumot or whatever, or just be ano, alam mo yung be human to your ano, to your friends or to the people. Just say, you look good, you smell good, ana, kaya wala ka kabalo through your appreciation. Nabuhi ang ihang ano, ang ihang kamatyunon nga kalibutan. Opo, 'di ba? Nowadays, timely or talagang people experience depression and anxiety. Nakaka-depress ang mga pangyayari sa kapaligiran, lalo na pag ikaw solo parent ka, or you are abandoned to your loved ones, or niloko ka. So you feel unloved, unwanted. So magte-trigger talaga yung what's wrong with me? Ano bang problema sa akin? I think mga ka-sexy, there's nothing wrong with you. It's something wrong sa taong nanloko sa iyo. Ayan. Ganang. Opo. Yung sabi dito, paano ba natin matutulungan ang mga taong depressed? Oo, baka ikaw yun. Baka depressed ka din. In denial ka lang. Opo. Helping a person with depression involves offering patient, non-judgmental support. Ayaw ka mag-judge. Kaya you don't know what's going, ano ang iyang ginapagdaanan niya sa iyang kinabuhi, mga langga. Encouraging professional treatment, helping with daily task. Opo. No? So, alam niyo pa pag mga taong ano prone sa suicidal, opo. You need to alam mo yung genuine, yung totoong-totoo yung malasakit mo sa kanya. Kasi she or he can feel it. Opo. If ginaplastic mo lang siya. Yeah. Offer emotional support. Listen. Maminaw ka sa iya without judging. Opo. Ay, sus. Balik-balik naman lang ng iya. Oy, dili jud ka nakatabang. Wala ka nakatabang sa iya. Wala ka nakatabang sa iyahang sitwasyon. Opo. Ingon, anak na lang gid na siya. Pabalik-balik na lang gid na iyan drama sa iyang kinabuhi. Meron yan siyang root cause, mga langga. Nganong ingon, anak, kababa iyang self-esteem. But pasabot, dili siya ingon anak ka strong like you. Kasi may kanya-kanya tayong weaknesses. Opo, hindi mo alam if he is dying inside. He want to die right now. You don't know. Like, halimbawa na lang po sa akin, mga beshi ko. Opo, mga ka-sexy. Oh, hindi naman halata na depressed ako. Pakita ko, tattoo ko. So, ang dami nagsabi na, ang dami mong tattoo. Bakit napuno na yung tattoo yung likod mo? Whatever, ang dami ko ng tattoo sa katawan ko because dumating sa point sa aking life na I cannot feel the pain anymore. Hindi ko maramdaman yung sakit. Kung pwede lang kukuha ko ng kutsilyo para laslasin ko yung sarili ko, pero pag nakita ko yung blood, mahihimatay ako. Parang thinking ko, masakit ata yun. Opo, I want to feel the pain from within. Alam mo yung, because I have a fear of needle. Takot po ako sa needle. Opo, pag kinukuhanan ako ng blood, almost makukollapse ako. Pero when I experience so painful experience, I feel so unwanted. Ramdam ko na parang, sabi nga nila, you're so pretty. Sana all. Hindi lahat ng maganda maswerte. Maswerte lang talaga tayo kasi mistisa po yung lahi natin. Oo po. Shout out sa aking inahandira sa Davao de Oro. Pasi Ann Mungkayo, Davao de Oro, kay Edita Hill. Ayan po, ayan, sa aking beautiful mother. Kasi mistisa po yung lahi namin. And then the Hill family in Mlang. Kumusta ka mo dira? Halong. Ayan. Sa akong mga kamag-anak, Agueri family, Hill family. Ayan po. So we are mistisa. We're Hispanic blood. But hindi lahat ng maganda. Masasabi natin na gi-bless tayo ng ganda, but hindi lahat ng siniswerte. Opo, parang ang dami namang hindi ganun ka. Parang, hi, they're so blessed sa kanilang mga love life, ganyan. Ako talaga ang hindi maswerte sa pag-ibig. Buti na lang po, meron ng swerteng dumating. Tiyas! Ayan, shoutout sa pag-ibig ko. Oo, saan na yung pag-ibig ko? Saan na yung pag-ibig ko? Ayan, yung pag-ibig ko. Opo, nawala ata yung pag-ibig ko. Parang gusto kong kumanta ng kuya, meron ba tayo dyang pag-ibig na walang dangal, ang alay ko sa'yo. Ayun yung kanta ko. kay Imelda Papin. Opo, yung kanta ni Imelda Papin, mga beshi ko. Anyway, FYI pala, I met Ate Imelda Papin. That was 2 years ago, if I'm not mistaken. Nagkaroon po siya ng dito sa Davao City. Nagkaroon po siya ng concert. So, your sexy angel po yung nag-initiate ng mga tour niya sa media and in the city hall in Davao City, and then we do the tour. And ako po yung nag-assist po sa kanyang concert dito sa Davao City. Ayan po, yung kanta ni Ate Imelda na pag-ibig na walang dangal, ang alay ko sa'yo. Opo, parang maraming bakit ba tayo nade-depress? Number one, yung tinatawag natin yung comparing. Do not compare yourself to other people because meron kang sariling uniqueness na wala sa iba ka-sexy. Ikaw lang ang merong ganyan. Ikaw lang merong dimples na ganyan. Ikaw lang ang merong bibig na ganyan. Ikaw lang ang may binting ganyan. O walang kapareho yan. Ayan. So, do not compare yourself to other people. May ganda ka na wala sa iba. Ayan po. Ayun. So, listen without judgment. Validate their feelings. Ayan. Pag may mga kaibigan ka na masyadong nade-depress, parang minsan sasabihin natin ang OA naman ito. Hindi po yun OA, mga besh, mga ka-sexy. Kasi pag once you're into a depression and anxiety, you cannot explain what's going on. Parang may mga times, like ako, meron akong mga moment na just I want to cry. I want to cry na hindi na na-stop yung iyak ko. Na gusto ko lang umiyak na sobrang lungkot ako na parang I am dying from within. Na parang ano na, parang pag every time nakakita po tayo ng nasa casket na nakahiga na po, yung lalo na mga kaibigan natin, parang sana all ako din dyan. Yung mga ganong moment. But meron pa tayong purpose in this world. Why we still alive? Remember that meron talagang purpose bakit pa tayo buhay hanggang ngayon. If may mga kaibigan tayong nawala, rest in peace na, hanggang doon lang talaga ang kanilang buhay. Kumbaga, they are done, they are finished already. Like, ang dami na natin pinagdadaanan, ikaw, sa iyong buhay ngayon, nakapakinig ka pa sa ating programa, kung ano yung pinagdadaanan mo, dadaan lang yan. May mga insufficient man tayo sa ating like finances, opo, diskarte lang po yan, be. How you win your life. Ayan. Kaya po, makinig ka palagi ng TSK at sa Tambayan sa Katropa. Opo. Para palagi kang may grasya at meron kang ano, opo. Tambayan sa TSK, Tambayan sa Katropa. Opo, palagi kang dito. Opo, palagi ka dapat nakakaabang dito para manalo ka ng GCash. And I thank you.
1: Sexy Angel. Sa TSK.
0: Tambayan sa Katropa.
1: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
6: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: XFM 89.1 Davao City.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: ang sakit. Daramdamin ang puso ko. Ayan. Ano nga bang meron siyang wala ako? Ayan, kumusta po ulit? Ayan po yung kanta ni Ate Imelda Papin. Opo. Nagsusumigaw ang kanyang damdamin. Opo. O, mamaya Ate Charot, ha, yung help mo na request. Sikwehan natin yung kanta ni Ate Imelda. Opo. Oo. Yung ganyan, iniibig ko ang iniibig mo. Kukuhanin kita kahit anong mangyari. Ayan, nakuha nga. Nakuha mo nga. Masaya ka ba? Yun ang tanong. Oo, kung tanungin mo ako, masaya ba ako? Masaya ako pagkasama ko siya. Hindi ako masaya kasi hindi ko siya kasama. Ay, Diyos, seriously? Ayan. Ano na? Oo, matitiis ko. Tiisin mo na. Ayan. So, sa lahat ng mga ano no, sa lahat ng mga pinagdadaanan ngayon, opo, may mga ginago through ka man ngayon, depression, anxiety, kung ano pa yung ginago through mo sa buhay mo. Ito lang ang ano, walang ibang makatulong sa iyo kundi yung sarili mo lang talaga. Opo. Kung naakit man yung yung ano mo, kasintahan mo sa iba, hindi talaga siya para sa iyo. Kasi pag para sa iyo hindi yan maaakit kasi hindi yan nagpapaakit. Okay po? Kahit gaano kaakit-akit yung nang aakit sa kanya, pag hindi siya nagpapaakit, ibig sabihin sayong sayo siya. Ayan. So yun lang po ng ating ayan kay Kuya Wudan. Opo. Shout out po sa lahat sa lahat ng taga OIC, opo, Oro Integrated Cooperative. Opo, meron ba tayo dyan kuya sa kanilang ano? Ayan din siya, shoutout ko pala ang aking sponsors. Opo kuya, andyan pa yung Wispy. Wispy Beauty Salon. Ayan po, ayan. Shoutout po sa Wispy Beauty Salon. You can contact 0919-480-5370 sa lahat ng gusto magpapaganda, like me. Ayan po, sobrang ganda ng kanilang lash extension. Only 399. Ang gaan ng kamay po. Shoutout po kina Dang and kay Shella. Ayan, located lang po yan dyan sa fronting sa Almendras Gym. Diri lang nasa Kimpo Boulevard. Ayan po. And of course, ang OIC, Oro Integrated Cooperative. Maraming salamat sa ating manager sa Illustri Branch, kay Kuya Wooden Neri, and the rest of the team dyan po sa Turil Branch. Oo, sino po yung sa Turil Branch, Kuya? Kuya Jasper. Opo. Hi po, shoutout po sa inyo lahat. Oro Cooperative, it's the best partner pag nagbi-business po kayo. Ang kanila pong starting lang po is only 1,000 plus. And then of course, you can do your regular deposit and savings po. Ayan. So sa Illustri Branch lang po yan and meron tayong Turil Branch. Oro Integrated Cooperative. Ayan po. Sige. And patuloy tayong request ni Ate Charut na help. Help. Help. Ano yung title? Ano nga? Sino yung kumanta niyang help? Ate Charut, pa-shout out. Kumusta dyan kay Che-Che, ang akong neighbor? Opo, shout out po sa inyong tanan dyan. Kay Ayong, fruits and vegetables diyan sa Salumay, Marilog District, Davao City. Shout out po kay Ayong diyan lang po sa highway ng Datu Salumay. Mag-drop by po kayo diyan sa Ayong fruits and vegetables. Maraming salamat sa sponsors ng ating pa-GCash. Pwede po kayo mag-sponsors, mga beshi ko, mga ska-sexy. Kayo po mag-sponsor ng pa-GCash natin. Hopefully, next week, meron na po tayong 500 pa-GCash. Ayan, maraming salamat. Keep on padayon po tayo sa atong ano no, sa atong pag-support sa tambayan sa katropa para madalagan tag matabangan. Ayan, thank you. Babalik po ako after this commercial break. Time check is 8 in the evening.
1: It's 8 o'clock.
2: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Exciting summer, manakan trupa.
6: Sa
5: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
6: Katropa.
7: Summer na, katropa.
8: Ka-Clarence, Ana.
5: Exciting.
6: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kanindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Tambayan sa Katrupa, DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa
16: Katrupa. Sexy Angel.
17: Ay, we're back again, mga ka-sexy, mga ka-tropa. This is your sexy angel. Ayan, shout out sa ating sponsor ng ating Vegicash, Ayong Fruits and Vegetables. Diyan lang po sa Salumay, Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Pag mapagawi kayo sa Salumay, hanapin nyo po along the highway lang po ang Ayong Fruits and Vegetables. Ayan po, shoutout sa ating thank you so much, mate, sa ating sa ating sponsor ng Pajikash Tomorrow. Masyadong excited ako para bukas na 200 na po yung ating Pajikash. Ayan. End of the month, meron po tayong 5 kilos na bugas sa mga suking tagapaminaw sa atong tambayan sa Katropa. Ayan po. Shoutout mga sis, mga ka-sexy ngayong June 5. Opo. Soon po tayo. Diyan po tayo sa Balik Ex-Koyla. Ayan po, may pa-free po tayong mga haircuts dyan. Opo, magbibigay po tayo ng a letter dyan kay shoutout sa ating pinalanggang Kapitan si Ronay. And of course, sa ating kagawad na magandang sexing kagawad, Kagawad May Castro. And of course, sa ating mga kasamahan dyan sa Dumalagdo, Santo Niño Chapter, Women's Association, kay Vice, Mary Joy, and the rest of the ka-women's. Ayan, Ate Dalia, shout out kay Cheche Action. Sa akong neighbor, kay Inday, kay Charot lang. Charot lang, opo. Yung iyahang request na help. Parang, ano yun kakanta na help? Matabang. Help, oo. Oo, anong kanta na yan? Available na po ba sa atin yung... Ayan po, shoutout ko pala yung isang-isa shoutout natin. Opo, lahat na nag-monitor ngayon, shoutout Ma'am Jel. Ayong Gulayan from Datos sa Lumay, Marilog District. O shoutout po sa akong boyfriend na very ka-supportive. Sana all. Jeremy Villamor. Thank you, Ma'am Jel. God bless. Ayan po. Hi, Sir Jeremy. Thank you so much for loving my mate. Ayan po, sa Ayong Gulayan from Datos sa Lumay, Marilog District po. Regular po natin yan na sponsor. Maraming salamat sa inyong tanan. Time check is 8:12 in the evening. Opo, may help na tayo. Ayan, thank you and enjoy the music na sponsor. Ayan, kahit charot lang.
18: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan. Help! Yun pala yun. Ano pala yun siya? Yung kanta na yan na ano? It's a classic song, if I'm not mistaken. Classic ba yan? Opo. Help me. Ayan. Mababa lang natin. Hi, shoutout sa ating bago lang nag-monitor, si Ma'am Jing Figueredo ng Maharlika Village. Dapat hindi ako magkamali dyan kasi araw-araw to si Ma'am Jing. Hi, shoutout kay Beshi, Princess Najar. Opo. Kamusta ka, Besh? Opo. Kamusta ng mga buhay-buhay natin dito ngayon? Opo. How was you? Oo. Excited ba tayo this Sunday sa ating mga episodes? Opo. Meron tayong ma-interview na ano yan siya? Isang negosyante, isang businesswoman. Opo. Meron siyang ina-introduce na kapwa. Kapwa mo, mahal ko. Ayan, shoutout kay AMD Angel. Oo, ang bugas queen ng Mindanao. O, kasi ano ang kanyang bugas eh? Tawag nito pang barko-barko. Barko-barko ang bugas niya. Bugas queen ng Mindanao. Hey! Time check is 8:18 in the evening. Opo. Ayan. Sige po na siya. Ang dami na natin. Opo. Besh, opo. Good evening po. Oo. Still beauty. Yeah, of course. Palagi naman talagang maganda eh. Ayan. So, balikan natin ang ating talakayan sa ating tambayan sa katropa. May babasahin tayong isang sulat tampo. Yung sulat tampo na 5 minutes lang ito. 5 to 10. 10 seconds. 5 minutes. Opo. About sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang, sa iyang kaugalingon, how to fight sa iyang emotions. Kaninga nag-share sa iyang kaagi, opo, murag, lahi siguro ni nga atong tugtog, ani, kuya ka ng, ano siguro, faithful love, o yung tedeneng-deng-deng, yung parang, kini ang akong suliran. Sa tambayan, sa katropa, kini ang akong suliran. Anyway, hindi po ito suliran. Faithful love ba yan, kuya? Yung tugtog na yun sa baylihan. Sa baylihan sa, ano, sa probinsya. Pag nagbabaylihan, mag-aagawan ang tagsingko na lang ang bulak. Oo, bulak ang tawag doon pag mga dalaga nakaupo dyan sa upuan eh. Hindi makarelate ang mga New Gen Z dyan. Oo, mga... Yan. Sige. Yan. Okay, yan. Yan, kuya. Sige. Okay. Basahon na to. Ayan. Very good, kuya. Sige. Kaninga tong suwatam po. Oo, ang oras is 8:20 in the evening. Mga suking tagapaminaw sa tambayan sa katropa. Nagapadala kaninga usa ka dalaga nga nagpuyo siya sa lugar kung diin wala mo katuod. Diha lang ni siya sa dapit sa Digos, Davao del Sur. Ang iyang problema, dili man gyud ata problema ning iyang problema, mga katropa. Kay gwapa ra kaayo siya. Sana all. Gwapa ra kaayo siya para lukohon sa iyang hinigugma nga pulo katuig silang nag-uban. Kay kaning bayhana, kaninga babae, laina po ng kaning bayhana, sorry po. Kaninga babae, ang iyang edad karon 38. Pero ang iyang pamorma, mura lang og 20 years younger sa iyang edad. Og ang iyang gisaysay, mga katropa, ang iyang hinigugma, naay niabot nga ilang silingan nga dili man sa kagwapa, wala ragyud katunga sa iyang kagwapa. Og mauman, wala gyud siya nagduha-duha nga mahulog ang dughan sa iyang hinigugma didto sa iyang silingan. kay ang iyang silingan paska mang yung bigauna. Mao na ron. Mao na ang iyang problema karon, unsaon daw niya pag move on. Nga iyaha mang yung gihatag tanan ang iyang gugma dito sa iyang hinigugma. Muna karon ang atong at ato ang tagaan og gamay og dako nga tambag tampo para magaan-gaan ang iyang gibati karong mga panahona. Ayan, daghan kaing salamat sa imuhang suwat tampo nga ato lang siyang itago sa pangalan nga Maricel. Ayan, Ate Maricel, Sis Maricel. Kanang imong problema karon nga guwapa man jud ka, nya kanang imong hinigugma nga pulo na mukatuig, nya mao ipay nay paggawa sa iyang pautog sa lain, di gyud na maayo, Ate Maricel. Akong tambag sa imuha, it's a sweet revenge. Magpamor, magpagwapa ka, e let go ang mga taong na ay katul-katul, nga dili gyud siya ma-focus or dili gyud siya makontento sa imo. Kay wala ka kabalo kung damlag, magkasakit ka o kabalo na ka o unsay pwedeng masakit sa taong daghan ka ayong gichorba-chorba or bengbang dere bengbang dito. Dili siya kawalan sa imong kagwapa, Sis Maricel. Huna-hunaa nga kana nga tao, mess up na siya. Ang message dito sa imong storya, mag-move on ka o i-enjoy ni mo imong singleness. Ayan. Yung kanta na you can buy your own flowers. You can eat your own food with so much gratefulness sa imuhang kinabuhi. Ayan. So kanang giloko mga kaseksi, dili lalim mag-move on. Pwede kang muhilak ugma, sunod ugma, pagkasunod ugma. Pero kung maabot na imong paghilak sa isa ka bulan manghubag na imong mata, dili na jud kay kagwapa. Isumbag lang na siya sa hangin. Isumbag sa hangin. Og ing na imong kaugalingon nga dili ka kawalan sa akoa. Kay daghan pa diha nga nagtindog. Kay kung wala, daghag byudo dira ah. Ayan. Daghag byudo diha nga pwede nimong agawon sa ilang girlfriend. Ayan. So seryoso lang ka muda mga langga. Seryoso ka mo ba? Hi Sir Bitbit Digal, PM Ma'am Angel. Opo, PM Ma'am sa imo sir. Opo, sa may nabwa. Sir, bulon mo na lang ang imo nga pajika sa akon nga punta ka sa bahay ko. Sir Bitbit Digal, ayan, shout out po. Ayan po sa kanina-kanina nagpadala ng suwatan po si Mama Rizal from Davao del Sur. Opo. Kung unsa imong ginapagdaanan, ma'am, giloko ka man, giano ka man, ti mas okay na nga nabalaan mo na iya. Nga gilok nga dili gyud siya mapagkatiwalaan. Ayan, kada nga tao dili na para siya sa imo. May ara gyud nga nga tama nga tao para sa imo ha. Okay po, malay mo, malay natin. Opo. May darating din 'yan. Ayan. So okay lang 'yan mag-iya ka, okay lang 'yan. Tawag nito namnamin mo yung sakit. After that mawala din yan. Wala namang bagyo na palaging nakastay lang yan sa isang lugar. Ayan po, pag nasaktan, okay lang yan. Okay lang yan. Oh, it's okay not to be okay. Ayan. Sabihin natin, sinabi mo lang kasi hindi ikaw ang nagkaroon or nasaktan ng ganyan. Pero sa totoo lang, ang pinagdaanan ng iba, akala mo ikaw lang po ang pinagdaanan yan, marami po yung pinagdadaanan na sobra-sobra pa po sa pinagdadaanan nyo po. Ayan. So, hugot kayo sa maliit na, kumbaga kapit kayo dun sa maliit na liwanag na meron po kayo. And of course, nang dahil dyan, ayan po, Mag-haplas po kayo ng Solomint, ang haplas na walang katulad. Ito po yung Solomint, guys. Available po yun to sa atin. And of course, sa lahat ng gustong magkaroon ng adding, ano, yung magkaroon ng add-ons na income, pambili ng bigas, pambili ng ano, pambaon ng mga anak nyo, be a Solomint distributor. Opo, it's very affordable and mabilis po yung kitaan dito kasi pag may haplas, may tinatawag na liwanag. Liwanag sa kaliwanagan. Kasi sa lahat po, marami po talagang nag-haplas ngayon. The good thing of this haplas, wala pong annoying na amoy. Okay po? Sa lahat na nakagamit ng ating Solomint, of course, meron po tayong Solomint oil. Ayan po. Very affordable lang po ang Solomint oil natin. Only 150. And of course, sa mga gusto mag-distributor, so we can lower the price as distributor price. Ayan. Kahit saan ka, pwede po itong magagamit. Oil, Solomint oil. Ayan. And of course, sa lahat po ng nagkakaroon ng anxiety and depression, nang dahil niloko ka, nagpapaloko ka din, take your vitamin D3, our Ferndy vitamin D3, your sexy angel na niniwala po. Pag may vitamin D3, pag may Ferndy, pag may Fern Active, pag may Milka, yung tinatawag namin na Miracle Treo ng iFern, ayan po, makakasurvive po tayo. Abangan nyo po bukas, mga katropa, ang aking salaysay kung paano ako nakasurvive sa aking malagim na pagkadisgrasya noong 2021, paano po ako nakasurvive. So I'm so excited to share to you my another life story of me. Ayan, God is good. Ayan po, palagi talaga yan ang sinasabi natin na pag may dahilan, pag may nawala, may dahilan. Ayan po, nawala siya kasi may dahilan. Kasi may bagong panimula. Ayan. So, nang dahil dyan, opo, Sir Pete, and kay Beshi, Princess Najar, Jom Dini, and all, sa lahat ng nag-monitor, mag-hi po kayo, mag-PM po kayo para ma-shoutout po kayo. Ayan po sa Uno Hotel po dyan sa Mayclaveria. Ayan po, shoutout sa po sa mga staff dyan. Ayan. Maraming salamat. Very affordable po dyan sa Uno Hotel. Opo, dyan po kayo. Ayan po. So, ayan. Time check is 8:30 in the evening. Ayan. Ang ating mga music. Ayan. Enjoy po natin.

ayan, Helen Sarmok. Ayan, yung music na yan, dedicated yan sa mga taong naulanan. Naulanan ang ilang mga kasing-kasing na nalunod sa ulan. Sa ulan sa ilang mga luha nga nagabaha-baha kay ngano. Kay wala na sila kasabot sa ilang ginabati. Pero kaning ako ang i-shoutout karon kay ayong gulayan sa ihang supportive boyfriend na si Jeremy Villamore, very supportive boyfriend ni Ayong. Ayan po, sana all. Maraming maraming salamat kay Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City sa ating Pajikas tomorrow po. Palagi kayong magsubaybay sa ating tambayan sa katropa kasi meron pa tayong 200 pesos na Pajikas bukas. Every Thursday po yung Pajikas natin. And shoutout po tayo sa ating mga another sponsors para po tuloy-tuloy po ang ating pamibigay ng blessings para sa nag-support sa ating tambayan sa katropa with your sexy angel. Para hindi po tayo kakanta ng Rain Gently Falls. Sige po, by Donna Cross. Pakinggan po natin ang Rain.

Ayan, nak. Ano yung kay Ma'am Jing? Ano yun, Ma'am Jing? Nak. 3 times. Salamat po. Ayan. Martin Navarez, Magiran. Shout out, sir. Ayan po. Ayan sa lahat po nakikipa-shout out. Thank you po for tuning in. Ma'am Jing P. Garrido, maraming salamat kay Princess Najjar. Maraming salamat kay Sir Wooden sa Oro Integrated Cooperative. And of course, our sponsors, Mayunito Tergon sa Ayong Gulayan. Diyan po sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan po. Sa lahat po na nakiki-shout out sa kanyang supportive boyfriend si Jeremy Villamore. Very supportive boyfriend. Sana all. Makasana all kita ani. Ayan po. Shout out po sa aking pinalangga na itago lang nato sa pangalan nga L. Pinalangga. Itago lang natin sa akong pinalangga, ang akong my loves. Itago lang nato sa pangalan nga L. H. M. FHM. Ano yun? Opo. Oo. Yung music, opo. Oo. E para sa iyo ito, oo. Papasukin mo ako. Meron ba dyan? O marag last song, pwede pa tayo makalast song, no? Pasukin mo ako. Oo. Papasukin kita. Ayun. Yan, that favorite niya eh. So that is dedicated to Mr. Leo Herbalario. Papasukin ako para sa'yo ito. Sige po, habang nag-chika-chika pa tayo dito, manamilit na po dusab kita, mga ka-sexy. Opo, magkita-kita taugma po hon sa atong programa sa samang oras, sa samang takna. Alas 7, hantot, alas 9 sa gabi. Opo, bukas, balik-balik ta sa atong pag-tune in, mga katropa. Kay naatay pa GCash na 200 pesos, mga katropa. Hi, Sir Martin. Opo. Ngano nga ngayon ka lang, sir. Palakat na ako, ya. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-uban-uban sa akong programa sa Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Ingat po.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
6: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado.
3: Si Balo Manteke.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C.
6: Kabalo ba kamo nga ang Sunfoam Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Exciting summer man nakatrupa.
8: Summer.
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa.
10: Summer na. Katropa.
11: Ka-Clarence, Ana.
9: Exciting.
8: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Alam na po yung naghilak-hilak. Broken lang. Wala gina. O gano'n ba ito mag-inter-inter taan ng relasyon nga mga ingon anak nga ma-broken man gihapon. Smile na bi. Lain kikita na awon. Napailuhan yung mga gatulo. Murang magkana. Panamin, ragod panamin. Hello, Vima, yung gabi. Good evening po sa tanan, sa mga nasakitan, sa mga giganahan, sa mga nakauyon sa ilahang bagong relasyon. Congratulations! Kumusta hon nang gihapon kay basig malain ba? Bito ay may gabi sa inyong tanan ha. Kumusta man ang inyong kagabion karon? Pasaylo ako kung gani. Pasaylo ako kung medyo nabitin ang inyong pag emote-emote. Nindot kay ang kanta unta ni Brian McKnight no. Si Brian McKnight man to. Oh, naputol ang pag emote-emote kay. Lain po dugdi ko magpaila-ila sa inyo ha no. Pag ingon pa lang absent na pud ta. Wala ra bagyon. Ay, mas kagakiang-kiang ni inyohang Disney Princess, no? Kaya mo duty, good ba in town ni Ingo? No, ano, gano'n siya ka very good ba, oh? Munang dapat gano'n yung huna-huna, oy, no? Every time na makahuna-huna, gani mo ka ng halami, makai-absent ka ron, oy! Diba? Diba maabot mo na sa inyo, halabi na ka na mga... Siyempre, sa mga trabahante. Dirigin na siya maiwasan nga naagi yung mga musungog sa ato, ano? Wala ka nang padulong ka mag-duty, sungugon dyan ka sa panahon na, huy, bugnaw ra ba kayong panahon? Ba? Huy, kabalo ba ka lami kayang sudan ron, tibukan lang diri sa balay. Sungugon magiga sa panahon, kumbaga murag na ay maghunghong sa imo na, mag-duty ka, ayaw lang. Oh, ayaw lang daw og duty. O sa'yo makaingon, may ana baka na murag, o sa'yo naman po ninyo nagsulod sa kong huna-huna? Oy, pero huna-huna o lagi ninyo, B. Pobre mang yun ta. Wala tay kwarta. Daghang ba dyan tag-utang? So, magpuyo ka karon sa balay, dili ka mag-duty. Wawa man yan, utang na yan. Muna nga, every time na feeling mo nga murag ka ng lami kayo ipahuway, lami kayo ikatulog, lami kayo dili mo duty, Juan. Duty kay pobre ta. Huh? Welcome sa putahe sa gabi inyo makauban hang tudlo sa si Image na karong gabi una. Inubanan ang inyuhang inubanan sa inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella. Yes, and unya taod-taod no at ang ininyo ang ato ang usa ka putahe confession nga gipadala na pud sa to ang bibi sa tua. And syempre iyo kalimot nga kini ato ang programa ha. Kining ato ang putahe sa gabi, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Oh! Ayaw biya kalimot na sa kainit sa panahon, hindi na siya safe sa imuha, bebe, ha? Kaya murag, naani siya yung mga gipangbit-bit na mga sakit-sakit. Pwede ka ubuhon, sipunon, sakit sa bulsa. Oh, wala yung kwarta mo, muna kaya di man mag-duty. Wala dyan kay kwarta pag hindi ka mag-duty, kaya absent man ka, alang ang laing pulog ka ng sulduhan, kaya pong ka. Ah, wala ni Judy kay nagsakit mo. Ganing dapat iwasan ginato ang mga sakit-sakit ha. Ilabi na ka ng mga subaw-subaw. Pwede ragid kayo bing imuhang paliguno ng imuhang immune system. Pinaagi po sa pag-inom sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Be strongly recommended na ko na siya. Bantay mo, ginabalik-balik yun na ko na sa inyo ha. Dapat kini mangung duha. Inyo gina siyang i-partner permanente ha. O buntag o duhapon. This is the only way nga mapastrong na to o mapastrengthen na to ang inyong immune system. Kaysa panahon karon, lisod kayo magkasakit. Bawal magkasakit. Wala man po'y mabantay sa imong ospital. Wala na'y maghatag sa imong flowers. Na? Wala na'y muduaw sa imong ospital. Bulag na biya mo. Diba? Kanya, mag-hospital ka. Ang bawas sa kuwan, di gamay raman. Diba? Realidad din siya karun, baby. Huwag magkasakit ka, mahal ka ayo magpa-admit, mahal ka, maskin sa ward lang man gani, mahal ka ayo, mas mahal lang ganti ka. Char! O basta ha, bawal magsakit-sakit, inumagid permanente ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Available na kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, makapalit usab ka sa The Generics Pharmacy, generic nationwide, o kung ganahan ka nga i-deliver lang directly sa inyong doorstep, pwede ka mag-order through Lazada, Shopee, TikTok, o sa mga butika sa inyong mga lugar. Chismis ta o! Ito ang Sir BB question for tonight! Taka, nagtuplo ka? Ito ang Sir BB question for tonight. Hatudpod ka na to sa LE Leon Shell Mobility Station, sa kamahal sa gasolina, sa mga sa diesel, sa lubricants. Importante nga dirita magpagasolina sa dekalidad o pang international ang brand. Sure good nga dili mahutdan ang LE Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag, Valencia, and Balay-Balay. Diri sa Malaybalay, duha ka buok at bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. O kun mag-travel ka around the world, ang Shell is makita maskin asa sa kalibutan. Oh! Nganong! Nganong mabiter man inig humanog bulag. Ngano bitaw? Ngano mabiter man inig humanog bulag. Pwede ba mabiter nga wala pa may nagbulag? Kapansin mo, ako, dili man sa ingon nga chismosa ta ha, pero ako sa tinuod lang naagian ko mangin ni. Labi na ka ng gili ni mo. Wala man ko nag-ingon po na dili na ako dawat ang among panagbulag sa unang po. Ako nag-ingon nga dili na ako dawat, ay mo paghimuhimog istorya. Ang ako lang, ganong kasagaran yun pag magbulag gani mo, manggawas yun ang bitterness, like mo ingon na, ah, mo rin akong gipatulan sa una. Ay, muna na ako nauyab. Ay, maot man! Hala, ay, gamay mo. Diba ikaw, bibidya, o, tong nagbulag mo, hala, gilo may mangguro ko ano niya? Hala, uy, mura lagi to siyang ukura. Gamay lagi kayo to. Ah, diba? Ah, mo na ko nabantayan sa inyo. Sa ko pod na side when we broke up. Alo oy. Alo oy.
1: Mapriso ka. Bido.
0: Dili lang. Mapriso ka. Dili ko ganahan ang mag-recall unta. Nakay okra diha. Pero dili man gyud may iwasan being mabitter gyud mo. Kaya maskin ako, nabitter gyud ko sa una. Like I questioned myself. Kanagong, unsay akong nabuhat? Unsay nasa iyang wala na ako? May nga na, but, no? Mabitter good ka niya mo yan. May gundayin ka nga kaya na, ay, uy, tambok man to siya. Ay, uy, gamay man to siya. Ay, uy, payatot man kay to siya. O, pero niingon ba si Texter 020 kay, magbulag ramang gigyapon mo kay wala man kay forever. Matuara, isa pod ni, oh. Ha, gamay. Unsa kada ko murag inhaler? Depende man na siya, wala man na siya nagamatter sa sizes. Maskin pag mura na siyag talong kadag ko or mura pa na siyag inhaler kadag ko, kung howd pud ka mo dala Sarge. Wala gina siya sa mga ingon ana nga kuan, oh. Lain pud ka na mura nagagi inhaler unya igo ra mo tungtong, mura magganang manok. Lain kay ning ingon at. Ngano naka-experience ka ni? Oy. Hi. Nako be, murag nindot niya to ang istorya karon ba? Kung ganahan mo nga mag-react sa to ang Sir BB question karon, pwede ra gid kay kuno yung i-message. Ayo lang gud mo ka ulo. Dayon mo. Oo, live kita karon sa itong mga official Facebook pages. Ha, paligo pa follow, pa like, ug pa share. 101.7 XFM Bukidnon. Gwapo ra ba kay ko karon? Di mo mo silip? Nge. Silipa. Kasi ganahan ka. Pwede usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa mga official Facebook pages usab sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And of course, madungog ninyo ang ato ang tingog na mamayagpag galing sa Luzon, sa Visayas. Achar! Sa Visayas o sa Mindanao, roin. Chusera po today, ha? Kalmahi lang diha, dai. Ingon bitaw si 020 kay magbulag ra man gihapon kay wala mo gi forever. Oh, pwede pud mo mag-text ha. 0975-474-9153. May gabi, Mommy Jacqueline Labi. Thank you. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. I'm not really sure. Anong diligid na siya ma... Ano ay? Hindi siya updated. Even sa kong phone na karoon, dili na po siya updated. Updated pala. Hindi ko lang makita yung isang mensahe. Charla. Wait lang ha. Ah, wala pa. Hala, nalampas, nalampas. Nagyod. Reynaldo and Sislao Culibra. Maayong gabi, Ida Asay mo. Bibi watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Thank you! Birigwa pa lagi ka na, Mino. Baya kunin mo si Arman di ay sa Bohol. Ay, may gabi, Arms. Ha-ha! Silipo ng pinahapay nga buhok ni mo, sindi? Oh. Pwede rin ka... Hinapay ba rin eh? Ay, this is my hairstyle. Pwede rin po ni mong silipon. Natural lang man, ma'am, nga magbulag si Bong... Oh, magbulag si Bongbong. Di ay ni tagabuhol. Alam, maulam sa tanimu, Bongoy. Bong! Ang gabi, Bong. Bibi, dili gusto og tambok akong maoyab. Ayaw mo si chusi-chusi ha. May gabi kang Milan di Conlay. Dili lang gud mag-chusi-chusi. O kay more mong gyapong istorya ha. Mag-chusi-chusi pa ka. Awa din na noon ta mga minyo. Ani Roy. Anyway, bi sa mga mag-asawa karon, congratulations. Okay. Isa mo sa mga patunay na regardless sa performance sa inyo mga partner, regardless kung unsa nakita niyo sa inyo mga partner inyo hagyapong gimahal, mao gina ang true love. Sa usa ka gugma, oh, diba? Kinahanglan gyud nga naay pagsabot sa usag-usa, naay honesty, naay loyalty o kung pag-abot sa satisfaction, luya na ang tuhod. Dili na kakaiya, wala na gana pud ang imong asawa, adun na kitay. Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, mapalit na kini siya sa mga suking butika for as low as 75 pesos. Imuhang ma-experience ang duha or tulo kaadlaw nga gahi gyud nga naay gana gyud sa pakiglabing-labing. Ay napaghulat pa kung gusto ka mas malipayon ng imuhang pamilya o blooming imong asawa pag Turbo Men Enhancer na.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan,
4: exciting kaayo?
3: Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako yung piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako yung sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: Always forever near or far. Ay, nagkantahi, Dike. Malain na ang kuha. Malain ang kanang tunada sa kagabihon. Yobi. Ay, balik ka sa to ang programa karong gabi una ha. Ang atong putahe sa gabi. Itaod-taod bi. At ang ininyo ato ang putahe confession. Once again, usa na po kabibi na to ang magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Hala, uy. Ano mo na, no, nga di magita mo hod na problema. Pero, every time gud na problema, no, always just think of the positive side. Wala magid katagaay o problema sa Ginoo nga. Dili mo kaya i-handle. Most of the time, kanang problema nga ginahatag sa imuha, it's actually a preparation for the better future. Oh! And for you to move on as well. Stay ang relasyon niya, ikaw rin mong yapag workout. No? Mubo na mo eh. Enough na siya. Hi, kay Pitpit Digal. Thank you! May gabi, baby. Si Martin Navarro, si Mangir. May gabi, diha. You. Si Akyatan Arna Lotaria, may gabi po from Nabunturan, Tagnukon, Davao de Oro. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Sa mga damino karon diya sa may Bugkaon Lantapan. Thank you! Sani? Pwede ka mukhang tabibisindi ka ng air supply out of nothing at all. Si Robert Daini sa Dumanjog, Zibu. Kamu, ginatriping-tripingan. Gigun ninyo ba? Maupay ka na. Na, ma-absent kugma, be. maadyong gabi, ma. May gabi ipod, Bong. Thank you! Ay, pamanin si Bong-Bong. Ay, pamina pa sa itong programa. Nga nun, di ay magbuot, mandi ay mabiter. May gabi ipod kay Architect Engineer Eric Bishera. Thank you! Wala pa nag-grant akong request. Ang sige itong, ang sige itong gina pakanta sa kuwa. Lawin, maulaw, mang gito ko, di ko mag-grant, di ako mag-grant iyang request kay gidrawingan, bedyo ko, ani og balay. No. Junlin Rans, may gabi i Mami Jacqueline Labis, I know na you are busy. Ang akong inquiry, may ba? Kabalo kami, ang pinaka wish lang gid nako nga madawat na late birthday gifts. Para sa kong kaugalingon, I'd like to spend it for myself. Like, katong usa ka set gid nga vermeil nga jewelry nga isa ka set nga kwintas, arios, nga bracelet, nga bisyosa. Send price. Dugay na ko na minaw sa imong pagka-announcer. Ah, di man ko announcer! Taka lang ka, Arman. Dili mo ko announcer, Arman. Diyan, usa lang ko ka-regular nga. Disney princess nga. Dili po ko DJ. Dili po ko announcer. It's just a very simple person. Yanong person. Ayoko nyo i-treat as someone like, Madam. Likuin ko na na, uy. Simpleng tao lang po ako at taka simpleng buhay lang po ang gusto ko, ha? May gabi kang Dudong Pritos do sa may pagdako ako ang ha? Unsay? Unsay padako? Ah, unsay pada. Kabalo ka, Dong. Kinimuhang question sa kuha. Eh, medyo out of context naman gid ni. Nalang siya pangutay na, B, kung unsaan ito pagpadako sa iyahang padidoy. Ako, personally speaking, wala jug ko'y mahatag sa imo nga suggestion. Kay, kung unsa'y gihatag sa imo sa Ginoo, may it be gamay or dako, wala natin mabuhat, ana. Ayaw na ninyo siya injiki og tubig, injiki og dextrose. Ayaw na ninyo siya ipapaak sa mga bujog-bujog. Baka kun ka! Ayaw na! No? Ayaw na ninyo siya butangi og petroleum jelly. Dapat dawato na lang ninyo kung unsay naa sa inyo, ha? Okay. Basig madaot mabod mo, ana. Pero, mag-matter na siya sa performance. Ibig sabihin, kung gamay man ang orda ko, wala na siyang nag-matter, ana. Ang importante din, ha, nindot imo ang performance. Ano na, kabalo ka on sa sikreto? Turbo Men Enhancer. Oh! Nga dapat, kay inga anak man na gamay manggid ka na, dapat loyal pud ka. Dili kay gamay na gani, magbinuang pa ka. Ulaw kay na siya, ma-issue ka sa laing tao. Uy, gamay rin na siya, kung ano niya. Nya, kayo nang di pagid kabalo. Diba? So, dili na to. Gusto nga ingunaan nga to ang madungog na mga chismis nga to sa palibot. So, kung gamay na siya, dapat loyal ka sa imong partner, di nakamulingi sa laing tao. And at the same time, oh, kanang turbo men enhancer. Kantahi daw o golden para dili na mabitter. Ano sa gold? Hoy! I was alone. I was... ha? Ana? Di ba ko kabluan na? Ay, Diyos, kinuo ko ninyo, oy. Sabi daw ni Ramonito, DJ ka, hindi ako DJ po. Hindi po talaga.
1: Binatmat na
0: hindi. Oy, hindi ko DJ, baby, ha? Oo, sa mga taga Cebu. Kaninyo, ha, ang Disney Princess. Yanong tao ragid niya siya. Ay, sa inyo mga komento ko ng gabi una, ha? Sa ato ang Sir BB question. O, nga nung mabitter man daw inighuman o vuwag. Normal, magigpun siguro ng mabitter, tano? Baw lang? Basta kay ang tinuod, o. Ay, sabi sa, ako nalang ibutang sa baba, BK. Maraga, nindot-nindot po dito ang kuan karon. Basta kay makabitter sa tinuod lang, makabitter, giyod. Labi na ganang dili, gudarong ang inyong panagbulag mo na importante, giyod. So, sa karelasyon, if in case na dili na gud siya mag-work out, dapat na agad may proper na closure. Di ba ka mo wala may closure? No? Wala may closure ni... wala may closure. Importante gud ang closure. Kaya nga naman, kung wala may closure sa usag-usa, ang tendency, Ana, is daghan kay mo mga istorya nga istorya dili ikaw man gud akong example kay ikaw may nag-ingon sa kuha you never had any closure diba you never had any closure with your ex no kanang gi-scene zone ka na lang kalit sa imong Facebook na wala man lang ingon na okay it's time for me to go goodbye and na-shock na lang siya kay nag-minute na lang kag binakalit kana good kana need gud na siya og proper closure biking ano man kung wala may closure sa usag-usa lisod kay na o wala mo kay nang pag walay closure nganong need man og closure daw be anyone taas ang kamot ayo ka ulaw ga klase ta guys ayo kalimot itaas ang mga kamot kung naamoy mga question mga pangutana din ha or naamoy mga suggestion din ha oh importante gud nga mag voice out kita Nay closure, ngano man, maiwasan nato ang libak sa usag-usa. Kay kung na may closure, 'di ba? You will set the expectations of each other. Nganong di English ta? No. I-set ninyo yung expectation sa matag usa nga sige, kay nagbulag naman kita. I hope na nindot ang ato ang mga aduan nga dalan. I wish you all the best. Ingon na good kay. Kaysa naman sa nagbinungulay na lang mo sa usag-usa like wala jud mi proper nga closure. That's why importante gyud nga ay closure gyud sa usag-usa para maiwasan ninyo nga madungog inyong mga pangalan o, sa mga kanto-kanto nga huy, kabalo mo ingon na gyud siya. Diba? Request na namo ni Lola kay Idol Bea ka ni Lola Cindy. Request na mo duhan ni Lola kay Air Supply out of nothing at all. Buangan ni mo Robert. Imo jud kong gipasubo ani ba? Asi grabe ka humble master man ka ana. Hilumoy. Dili ko kabaluan na o oh. Cinderella nindot kag tingog. Bibi lagi. Oh. Pagana-ganahan na punta ni mo. Di na punta ganahan mo. Absent, ana. Bitaw. So, nga nang importante manggid nga na ay closure para maiwasan ang libak sa usag-usa. Oh. Pero sa Haybino, oh, basin na sa Wyatt ang akong umaabot ng partner. Asa man ang Wyatt, uy? Hindi ko man yan alam yung Wyatt, uy, kung saan man yan talaga. Pero bitaw, ana na lang yun. Dapat nagid mo yung closure sa usag-usa aron maiwasan ang bitterness po sa inyong mga partner. And at the same time, dapat sa inyong closure, lagi istorya lang, ha? Lahi ba yan yung ubang nga closure kay... o, na ako'y nabalaan. O, na yung mga closure nga nagkita. Itagaag jersey. Nya, yeah. Gilipiwan ng kwarto. Hoy, closure gani. Istorya ra mo, ay magkuan, mag second chance na po, mag-away na po, mag-rant-rant na po, edi. Ayaw na, kapag ka hindi na po nag-work ang relationship, eh wag na po nating pilitin, kay ikaw lang manggigihapon ng masakitan, ana, bebe. Diba? Yes po, single pagihapon ko pero dili na ko interesado nga magminyo kay 40 na ko hapit. Dili na ko interesado sa mga relasyon, so ayun ako nyo pa intir-intiraan na kay di ko gusto labad sa utok. No, and what I need now is cash. Kinahanan ako kwarta ron kay gamasteral ko. Ha? Gatisis ko, mahal akong tisis. So need na ko ron og sugar daddy. Hindi ko maglangay pa ha. Tagpanikad na po nga to ang letter sender unya taod-taod. At tangin ninyo nga to ang putahe confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mo-okay na siyang akong strongly recommended sa mga trabahante nga panggabi-i. O ka nga panggabi-i. Gid kayo nyo mga duty niya. Need ninyo nga kanang strong gihapon ng inyong mga mata. Wala mo yung mga dili mo magduka. Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkapina ka, matambalan pagini mo mga balatian, muhayag pagini mo mga pamanit, o kanya mo guwapa gid taog samot. Mapalit ka na sa mga duol nga butika sa inyong mga lugar o kung ganahan mo o kanya nga discounted price, pwede mo nga mabisita sa mga duol na Yester Health Clinics nationwide. Paminaw lang sa mga programa sa XFM Network Philippines gikan sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa schedule sa tuang mga naturopathic doctors, aron maka-avail ka mo sa free consultation. O sa mga discounted price po sa itong mga produkto sa Yester Health.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Matadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, peko ana. Isa-isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanthon Plus Coffee Mix.
3: Zanthon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zanthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zanthon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
11: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto kung sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Zanthon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zanthon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawang!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga imahasin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa toang programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyohang pamanit din ha or inyo mga ilok din ha ang baho kaayo. Importante gud bi nga atong yung silipo lang ato ang personal hygiene ha, kaya that's gonna be your identification kung unsay baho ni mo or unsay imuhang pag-presence imo kaugalingon sa usa ka tao or a group of people, mao na siyang iyang impression sa imuha. Let's create a better impression gud bi. Dapat dili manimaho og ilok o kung baho gud kaayo. Solusyon ni kana pinaagi sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Nakobi, ang atong istorya karong gabi una. Unsa may buhaton nimo? Bitterness ba? Mabitter ba ang tawag ana? Kung ang imuhang ex nanguyab og parehas nimo og now? Kasi wait naman na. Na ako'y na-recall. Ay, kurik! Na-recall na nako. Katong giingon ni Kuan. Nagisungog siya sa GC. Okay! Tino, dilit ni ako, ha? Dilit niya akong istorya. Ay, maglabad-labad dara. Na-remember na nako. O, diba? O, si Batio ni Mukon sa kasakali. Nagbulag mo sa imo ang ex. Sa maayong kabubuton, siguro I would say, unya sa dihang. Nabalaan na lang ni mo. Gikasal siya. Unya ang iyang giminyuan. Parehas ni Mugnaw. Anong tawag dyan? Move on o hindi maka-move on? Hala, no? Hindi na kong maglangay pa, Biki. Nagpanukad na gidang ato ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Ayaw mo pang hawak din ha-aplaster na timplahan ng imuhang kape. Nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay magsugod na ang atong Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
2: Sexual. Horror.
7: Hello!
8: Sino yan kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayoko, ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi is Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, dili na ko madawat nga nagpakasalang akong ex sa usa ka babae. Nga parehas na kog nawo. Gi-expect gihapon ko, Cinderella, nga ako gihapon maong naagin ko'y gibuhat. Tawag ako sa ngalang Dana, 29 anyos. Sa una, Cinderella, di man ko masuko nga ginaingon sa kong mga friends nga ang gipuli daw sa kong ex sa kuha. Parehas na kong naong. Magkatawagan ni ko, Cinderella, ginaingon pa na ko nga siguro wala pa siya ka-move on sa kuha. Siguro love pa ko niya. Nag-love na lang manggani siya og lain. Pero ako magyapon iyang ginapangita. Mura bag mas yun sa buhaton, ako gihapon ang nakadaog. Cinderella, I'm totally aware na ikasal na ang ako ang ex. Gidad man ako, Cinderella, masking nga kabalo ko nga gaka-hurt ko. Especially nga hapit na gid ang iyahang kasal. Ana nga oras. Then after sa kasal, Cinderella, gisend sa kuha ang wedding video. Ug katong gihapon na girl ang iyahang nadayunan. Kaninga friend, Cinderella, wala siya kabalo nga dugay naming bulag sa kuang ex. Siguro kay wala minag kaistoryahanay. Unang wala siya kabalo, nagipulihan na day ko sa usa ka babae nga parehas na akong now. Pag-check na ako sa wedding video, Cinderella, grabe nindot kayo ang kanta. Naghilak na lang ko, Cinderella, nga wala ko kabalo nga nung ana akong na-feel. At itong apart ka nagbaktas sa aisle ang babae, ang iyahang asawa, kaingon siya kung ako manggit siguro ni. The way siya mulihok, the way siya musmile, namurag ako ang nagsuot og wedding gown. Kung giun sa pagtanaw, sa kuas akong ex-boyfriend sa una. Ingana siya mutanaw sa iyang wife karon. Og ang akong naingon, Cinderella, unta ako na lang usap.

모두 신데렐라. Never jud na ko na na-imagine nga makaingon day ko anak nga words. After na ko nga natanaw ang video, Cinderella, napugos ko nga i-message lang ako ang ex-boyfriend. A week after sa ilang kasal, ug a week after na ko nga nakita ng video, kay dili na gid ko makatulog. Gi-message na ko siya, Cinderella. Imo na lang mangkani kong kipulihan, pero parehas pa na ko og naom. Kabalo ko nga ako gihapon ang imuhang love, ug ako gihapon ang nagtindog diha. Maskin pagkasado na ka. Wala ko kabalo, Cinderella, nga anang mga orasa, lahi ko nga tao. Nag-reply siya, Cinderella, as in agad-agad, na wala ko nang expect nga mag-reply pa di ay siya. Niingon siya sa ako, ah. Gipagtabuyan daw na ako siya sa una, nga nangayo siya sa kuwa og second chance. Motong nangita daw siya og parehas na akong naong. Wala ko kabalo kung muhilak ba ko, masuko ko, manghinayang ko, nga unta di ay. Gi-message na ko siya para mawalan na ako. Nga ikasal na siya para makapugong lang manunta ko. Pero too late na di ay, Cinderella. Nireply ko sa iya nga wala wang gid siya nag-effort nga mubalik sa ako. Pero aminon unta niya nga love gihapon ko niya. Moto siya, Cinderella. Niingon pa jud ko. Kabalo ko nga dili nimo love ang imuhang wife. Kay ako gihapon. Ako gihapon ang imong kakakita. Every time kakakita nimo siya. Feeling ako, Cinderella, na trigger siya sa kumanggi pang-ingon. Ang yang gi-reply sa ko, ah. You may forever be in my eyes. Kay parehas din mo siya gnaw. But you will never replace her in my heart. Oh! Tapos iyan akong gi-block, Cinderella. Anang adlawa, Cinderella, daghang kinagatag sa kuha sa ilahang wedding videos. Thinking ako to. They even thought nga nagkadayunan gid me. Kay parehas jud mignaong sa iyang wife. And then before ko nakatulog, Cinderella, nay nag-message sa ako. Nihangyo siya nga dili na doon ako sa muko ng iyang kaminyoon. Kay kakastart pa lang gid daw sa iyang relasyon sa kuang ex. Gidungag pa niya, Cinderella, na pwede na akong i-insist na gipulihan siya. Gipulihan ko. Sako ang ex, sa parehas na akong naong. But it does not mean na ako gihapon ng love. Kay kung ako pa daw gihapon, dapat ako ang gipakaslan. Nahurt ko, Cinderella, siyang giingon. Pero napansin ako nga murgidako na gidang issue. Mutong nagundang na lang ko, Cinderella. Hilumon ko nga tao. Pero ambot lang, pagkita gid nako sa wedding video, murag nalahi gid ko nga pagka-person. Naka-move on nako. Pero nga naman, Cinderella, nga sa pagkakita nako, daw murag nag-aasa gihapon ko nga magbalik mi. Ug ako gihapon, nag-expect gihapon ko nga ako ang iyahang love. Ang sabay angay na akong buhaton, Cinderella. Ug sa mga naminaw karon sa potahe confession, I hope inyo akong matabangan sa kuang pag-overthink. Angay pa ba kong muasa masking kasal na siya? O mag-move on na lang ko sa dayon? Para sa Putahe Confession, Dana.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga Nabungkuranda po din. Wala akong creatine yung taas, akong ihi. So kapag ihi, kapag putol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nakahulog, nakaipo ko sa akong ihi. O pira kayo, pero wala akong creatine. 94, alam kong nakapaminaw sa akong ipanultikar. Sa akong nabalatian. Yun ang tulayan na doon ko sa Yesco Hill. Hindi mo kayo matapan na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupmar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa taong programa karong gabi una para sa taong Putahe Confession once again. Hatod kay nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon na ginagamit kapag ka naman na nagapanimaho na gina nga ato ang mga kilikili powers. Ako gihapon po ang inyo hanggis ni Princess Bisaya version Cinderella. Bitter. Dili, uy, kamo ba? Huwag atang balikan na nga itong istorya ka ganina, B. Ang istorya sa tuwang letter sender na si Dana. Dana, magod ni. Nahimo na lang Dana. Artihon, magod tagamay. Dilimitaw. Si Dana, nagpadala sa iyahang problema kung asa ang iyahang ex gikasal sa usa ka babae nga parehas niya og nawang. My God. Uy, simba ko. Mo ba pare di mignaw. Pero bitaw mo auto siya no. No unsa kay bation ano kanago nga. Nagbakta siya sa aisle nya nakita ni mi mo ka og galingon na kanang murag naka imagine ka ba na. I wish ako to Charos. Pwede mo nga mag-reach out sa 0975-474-9153. Makaibo kay kasindi gwa pahagin ni mi murag nagnaong ni Riza Ontiveros. Gapa bita si Riza, no? Gapa man si Riza sa tinuod lang. Wala lang tayo comment ang naglang mga kuan. Tristan Wyatt, gulay may gabi. Parang namin naong ni Riza. Napoy nag-ingon bita.
1: Ma-Riza
0: ka! Ay, pero dilito ako, ha? Gisayangan ni mo. Unsa man niyang ingon. Sige na, basta kung naawin mga comment karon, abri po ang ato ang linya 0975-474-9153. Pero unaon sa nako ni mga text messages ninyo, no? Kay murag, ubay-ubay, gidbe ka ayo ni Edaghan ka ayo. Kani ako, komportable na kung ani Cinderella, kay ang gitason ani 7 inches man. Kulbaan. Nalipay ko na dungog na tika matag gabi si Monski di ay ni ug Mons di ko katubag sa imuhang pangutana pero sa pagkabalon nako wala na sila Mons. Charot. Wala na sila Mons. Ang akong maingon ng ana sa imuha din na pag move on na lang Jude, sure ko nga itsuraan ka kay wala mang kay maot o nga gibuhat sa atong Ginoo na ay laki nga maabot nimo nga i-partner sa Ginoo nimo. Ako ni ibot ang gamay din hi aben. Oh, ato ni Tiwason ha. Maong pasagdiin na lang imong ex-boyfriend. Kay nahilo na naman na sila. Siyang asawa bisang pagparehan ni mo og naong kay ikaw lang Japon ang masakitan og pag-ayo. Ana dayon madaot pang imuhang image og magsigi pa ka og paramdam sa ilaha. Just move on, focus sa imuhang gabuhaton karon. Ubayaw na huna-huna kay ana jud nang. Oh, life. Pero agi ra na, magkadugay anak, makita na kaug imong partner pohon. Makalimot ra kaan ang imong ginabati ron. Mga murag dili ni mo madawat. Not now, but soon. Pangita na lang, og. Malingaw, og makalingaw. Unsani, malingaw ka aron makamove on ka. Pwede mag-rekasugsong magbalik. O ba? Try na ko, ha? Pangitaon na ko din, hiya. Gisayangan ni mo mauna basta buy choice and more in buy one take one na lang ang lucky ron daghan pa man noon dira. May pag ako pa kay sure jud nga mabuhi ka buntag o tuhapon malipay pa ka laong. Nahiragid bun yung mga pasalig ba? Salamat Cindy kay imo jud gitugtog ang akong request. Walay problema. Thank you. Kau pa ba? Tambag na ako kang di na mangita siya og lain kay aron maka move on siya. Ingon si Armand ng Bohol. Thank you. Salamat Armand, bitaw no. Nagtry door naman si ex kaya nagkasal sa iba. Hindi naman. Naghiwalay manggood sila. Pero hindi nagkulang si ex kasi nga si ex nag-reach out sa iya. O nag-reach out sa iya ha before siya gikasal to see if napa ba siya second chance. Pero si Dana siguro wala niya nakita sa iyang message request or unsa ba. O gi-ignore niya niya. Too late na gid ang iyang pagmahay. So dili na gid siya ang nag-walk karon sa aisle. Move on na lang, naapa ko magmahal ni mo. Yun si Texter 490. Unsa yung problema? Na, nabuang na. Hindi na ko mo recall, ha, kay hangak na kaayo. Sige, basta unya taod-taod mo dawat og mga tawag gikan sa inyo ha, kung sakasakaling ganahan mo nga maghatag og advice sa to ang letter sender, or pwede pud karon ha mo dawat kog isa ka tawag sa inyo karon. Once again, 0975-474-9153. Request kog paubaya. Try na ko ha. Pwede na mo manawag ha, pero ayaw kuha nyo hangyo nga ibalik pa na ko ang istorya kay hangak baya. Aloy po mo sa kuwa, we. Nang, isay-isay na ganyan ito ganina, ipabalik po nyo sa kuwa. Basta kay kung naamoy mga reaction karon sa storya sa to ang letter sender, tagaanta mo og chance nga makatawag sa kuwa, 0975-474-9153. Maying gabi po.
1: Maying gabi.
0: Kinsa di palihog?
1: Ay, ang imuhanin sa listener na si Ramonito, Tamsig.
0: Yes, may gabi po, Sir Ramonito. Unsa man ang imuhang matambag karon sa ato ang letter sender?
1: Well, ako lang matambag kaya na mag-move on na lang siya. Mm-mm. Kay saan man niya, inyo naman ang iyong ex.
0: Mm-mm.
1: Then, pagkati kaya siya masakitan, nangita pa siya o galaki na pakiyas po doon ito ka sa iyong ex. Kaya pa nga...
0: Mau ba?
1: Nangisya kanya ang iyong life.
0: Samot siya magproblema eh. Okay, ang murag nahulog mang good food nga mubalos pud siya.
1: Adi ni man pud ingon nga mubalos kay ang kwan man good sa matag tawo man good daghang ang did sama nimo kan din mo si Risa ang tabi ko.
0: Gani. Dawat-dawat na lang ginato na unsa unta man.
1: No, lagi. Mao na nga tingita po siya kung gid siya yung niche. Kita sa nga singuna naman lang apagi makuha ko anong damay ang sakit siya yung dibati.
0: Mm-mm. So mangita na lang gid siya uwi nga makamove on siya kaysa mas stuck siya anak nga problema.
1: Oo. Muna na lang gid yung bato. Sige, magsige pa siya kinahon na masamat lang ang kaot yung lughan din. Magsige lang siya og supper sa iyang kaugaling nun. Siya ka dyan pa lang mag-antos.
0: Maugyod, Luoy. Luoy po ba ya? Dili po ba ya lalim ang mag-move on, no? Mora to yung ihatang at tabag sa iya, ha?
1: Oo, mora to. Then, shout out lang ko sa ako ang katik-trendy lang na ko. I-mention ang iyang pangalan. Kaya basit makasot ang iyang mother.
0: Ah, sige po. Walay problema po. Salamat kayo, Ramonito.
1: Okay, welcome.
0: You're welcome po. Salamat kayo. Bito, tama bito, no? Kung ato magang i-focus ang atong kaugalingon sa mga igunaan nga problema, dako gid kayong chance nga di gid ka maka-move on, maglisod gid ta ana. Diba? So, kung gusto ka nga dili mag-suffer imong kaugalingon, you have to find something na kanagong maka-move on pud ka. Alangan po nga, siya nagmalipayon niya, ikaw liha nag-mugtok ra ka. Naay kahawig jud sindi ba pagdagan na lang sindi SK Chairman. Di ko ay. Labad-labad na sa ulo di magiko ganahan wag ko an. Dili ko kakanta pa. Kini si kuan ba. Dili pa ko pwede maka ano makakanta kay na patay ginaatiman nga letter sender maula unya to. Kalma lang ha. Hello, maayong gabi.
2: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Kani day si Bianca.
0: Taga-asa po si Bianca?
2: Si taga Kinasang-an.
0: Ah, wala Cebu?
2: Ansa?
0: Taga Cebu ikaw, ma'am?
2: Yes, taga Cebu.
0: Sige, ma'am. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karon?
2: Ang taganito yung problema.
0: Tambangin na lang ni mga wala pa naka-move on, Mambi. Mura, lisod man kay ako pagbalikon taas kay to.
2: Maglisod at kong tambag anang wala pa ka-move on, ma'am. Kay ako sad mismo.
0: Oh, pa pag kaka-move on? Nga naman na, unsa yung problema na to? Nga naman man taka-move on?
2: Lisod si i-move on, ma'am. Kay bago ba masad ni nagkaila ani ako ang naila-ila?
0: Oh, ay pila pa man ka-ano?
2: 2 months.
0: 2 months pa lang.
2: O niya, bago lang may nag-goyog sa Laing Nasud sa Hong Kong.
0: O sa, ah, so dito mo sa Hong Kong nagkita?
2: Dili, nagkailang din ni sa Cebu kay nagtrabaho man siya sa Koan. Nagkauban ni sa trabaho sa usa ka BPO. O niya, kay iyang nationality, lahi man.
0: Ah, so
2: taga Hong Kong man siya.
0: Ah, taga Hong Kong.
2: Pagbalik niya dito, naman ko yung trip to Hong Kong.
0: Unya, tapos hello. Uy.
2: Unya. Naglisod ko, move on, ma'am.
0: Tapos siya nagbulag na gidaay mo or LDR lang mo?
2: Wala, jud nagkakami, ma'am.
0: My God! Masakit yun!
2: Ano diyan sila, ma'am, no, nga? Do not assume unless stated.
0: Siguro,
2: pero,
0: lahi mong good ang foreigner
2: doon. Ano siya, ma'am, nindot akong mata. Nindot akong ilong. Nindot na wakong lugbot.
0: Masing kinahanglan ikaw ang manguya. Masing naghulat lang po siya. Lahi ba? Ito ka ng kuan ba? Kaya ng practices.
2: Pero,
0: Basing kulang kag moves. Yan, hindi
2: siya, ma'am, hindi siya ready for commitment. So, muna kong problema ron.
0: And then you fell in love.
2: Yeah, I fell in love.
0: My God.
2: Di po ko kayo with the wrong person, ma'am. Okay? I like him, Jed.
0: Di, wala po
2: like
0: ka
2: so much.
0: Wala ba ka nag-confess sa iya regarding sa imong gibati?
2: Wala. Di po ko ka dare, ma'am.
0: You have to dare. Sometimes, mong God, they're depending on us.
2: Tau
0: mang good ba? Wanoon. Napa, friends pa mo sa Facebook?
2: Friends niya sa Facebook, ma'am. Pero mag-chat niya sa WhatsApp.
0: Then what's your...
2: Kapit ni ma'am.
0: Diba sa...
2: Or lahirin din siyang nationality.
0: Diba, taken siya or single good siya?
2: Single good siya, ma'am.
0: Then what are you waiting for? Chat na.
2: Nag-chat man meron, ma'am. Pero lahirin siya ang time your friends gamay niya.
0: Then
2: tell... This is just a word.
0: Jo, it doesn't matter kung sa timing. Basta you tell him na you like him so much. It doesn't matter kung hindi siya ganahan nag-commitment. Basta kabalo na siya nga like ni mo siya. Ay, naputol. Tawagi ko balik ha. O, ayaw pagkuan diha. Tawagi siya ko balik kay. Ato na siyang isgutal imong problema o inyataon-taon. Sa pagbalik po sa to ang programa, tawagi ko balik kay. Ato nang isetal imong problema diha, Zay. O, biligi hapon sa to ang programa. Putahe sa gabi.

0: Sultong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Sultong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Sultong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Sultong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung sa nang kopi, Santol Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santol magabi eh. Buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na kong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa o una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Ang pakusog.
6: Turbo.
7: Ang pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
18: Oras, alas 11 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: balik ta sa tong program. Ay nako. Pinakapaspas nga pagbalik sa programa na grabe na gid kaayo ni no. Si Dina manggood ba? Pero bitaw ibalik kita sa tong programa ang putahe sa gabi, and of course for our putahe confession for tonight. Imbis nga maghatag-tag tambag ni Dina, nay isa nga naghoy. Tawagi ko balik darling ha. Asa to? Ang culture manggood sa Hong Kong national kasi Chinese pa rin ang tao niyan. We understand. So kung different, since different culture man siya, so kita na lang maghimo sa moves. Diba? Kung dili sila kabalo manguyab, kita na lang manguyab. Kaysa naman na, kaysa naman na dili na to i-grab ang chance. May gabi idiha sa kuang sisi nga naminaw karon, all the way from Mabini, Davao de Oro. May gabi idiha. Lovely Oliver. Hi! Mabuang ko, kulang kag moves. Sindi ka na si Dina mo, anhi pa na diri sa mo, mag-unlan na kanunay sa kuang bukton kada adlaw, Cindy, ina siya ihatag ang akong number. Allah. Dina daghang kay gusto nga mo take good care of you, so ayun na pag-focus ang mga tao nga wala ka na ginahuna-huna. Ay na pa may lain din ang willing mo kuan sa imo. Okay na Cinderella, maora na ako o di ay si Arman. Salamat kay Arman. Thank you! Tawagi ko balik ha, 0975-474-9153. Atong ipadayon itong ato ang mga nahisgutan kaganina. O kung possible, si ano? Kalimut si Bianca. Bianks! Tawagi ko balik, Bianks, kay I'm so interested with the continuation sa imuhang problema. Walay label, pero gusto niya. Magsabi ka kasi. Para na ako, ingon si Texter 714, para na ako, move on na siya kay naapa ko, dinhi, Dina, ang pinganti ka. Nahoy. Hello? Aba? Nag-effort ako sumagot, ha? Hindi mo sinagot. Tawag balik, ha, kay na. Sayang kaya tong time. Nili ka mo tawag. No, nindot kay to, no? Sayang kay. Ano to? Wait lang, ha? Imor, banit. May gabi isin nila ako ihatag sa imuha o gusto kahatagan tikag unlan. Kusog kaayo among ulan. Ha? Pero kay dili pod kabalo mag-English. Oh. Uy, may gabi iliha. Double B. Kinsa man na si Bianca B. Ay, double B. Single si Bianca, pero si Bianca is nagmahal ng isang foreigner na wala silang label, pero mahal na niya. Si double B nga, busy kay sa iyahang kung ano, busy kay sa iyahang trabaho karon, ilabi na sa itong mga kaubanan rin sa El Ilion Shell Mobility Station. Kinasang-an, Pardo Cebu. Interesado ko sa story ni Bianca. Bianca, daghang kay gahulat sa imo, Bianca. Bianca! Tawagin ko balik, Bianca. Ano ba ito si Bianca nga? She has the most beautiful eyes in the world. She has the most... basta kay naasaya tanan. Ano niya? Nga nung ingo na ano? Bianca, batawag balik! BB, hello sa kong friend. Ginaasa Bukidnon si Texture 463. Salamat kaayo. Thank you. Sa iyo always na pagpaminaw. Pero bito, Bianca, dagmura, daghang kay ga, nagapaabot sa imuhang kuan. Daghang kay nagapaabot sa imuhang tawag. Lahi po ding istorya ni Double B kay... Nay gusto makigbalik, pero si Double B... Nako. Bitaw no, ingon ana, lahi-lahi man gud culture, lahi-lahi ito ang pagkuan ba. Lahi-lahi man gud parehas sa amo dito sa USA. Dili man gud dito sa USA if kinsang magingon og I love you regardless babae or lalaki. Kamo na na. No need na ka nga magingon, okay, you have to court me. You have to tell my parents that you like me. Wala na na. Dito, mag-ingon lang siya sa imo, I love you and I like you. Come on na dayon. Not so sure with the Chinese people. I think nga nagyapon siguro is you have to make your first move. Kapag ka naman nga na, Bianca, single man day siya, Bianca. And then nag-ingon man day siya, nga dili siya gusto o commitment. Pero I know for sure, bakit hindi ka naman mahirap mahalin? Diba? So naida kong chance sa Bianca kung mag-confess kasi mong feelings. But you have to prepare in advance. You have to brace yourself. Kaya wala takabalo. Basi mo ingon yapon siya na, I know you like me. I know you want something. I know you like me. Diba? Sige, ingon gani siya nga, I'm still not interested in, you know, in any commitment. So, sakit man, pero... Hello? Hello? Sama na, uy. May gabi, or yes. Thank you! Ayun, napangita, og poliner. Naaman mo rag poliner. Pero Bianx, kung ma-broken heart ka, kung dili gusto si Hong Kong guy o any commitments, ako kang ihatag sa ako ang amigo din hiya, nga taga El Ilion Shell Mobility Station. Di jug ka magmahayaan ni Bianx, kaya grabe gid kayo siya magmahal. I'm introducing to you our dearest friend and also the best person and DJ around the world. Thank you! Double B, aka in Facebook, Laag ni Bisor. I-search na siya, Biang, ha? Single pa ni Biang, o hindi ka magmahayaan ni Biang, kay loyal ka ini siya magmahal. You don't have to impress him. As long as buutan lang ka, as long as loyal lang ka, o committed ka sa isa ka relasyon, oh, si Double B or Laag ni Bisor, andam nga magmahal sa imuha. Amen! Di mo manawag, imuli na ko!
1: Putahe!
0: No, di mo magiguna, anak, B. Tawag na mo, ha? Okay, sayang kayo nga itong oras kung di mo manawag. And though, busy ko, ingon si Jimski Cabal. Oh, hi po, makatouch jud. Uy, pag move on na kay para makalimot na ka. Ooh! Hello? Ano yun? Nagbi-miss call lang kayo. Ayaw, mag-miss call na, magtawag na. Kaya effort ko magtubag ka. Pwede magtuplok-tuplok, ha? Sige na, tawag na mo kay mo. Uli na ko taod-taod eh. Magmahay na dayon mo, kay di mo matubag. Dili ba ko gatubag o kadlaon? Ngit, ha? Hello? Hello po?
2: Hello?
0: Mayang gabi eh. Hello, madungog ko ni mo? Madungog di ka? Okay, let's just drop it. Drop it, drop it. Saan ito, di ba manubagay? Drop it. Dugay lagi si Bianca, no? Kay naminaw ko. Oh, Bianca. Siguro, Biang, basing ganahan ka og mga mag-live po tahi confession ka, pwede ko ni mong i-reach out sa Facebook, Biang, ha? I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh.
0: May gabi eh. Oh, hinayay mo radyo, please.
2: May gabi po.
0: May gabi eh po. Kinsa ni palihog?
2: Jem.
0: Si Jem?
2: Si Jem ni ikaw, paring.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Sibo.
0: Cebu, unsa may imong matambag sa tuang letter sender karon B?
2: Ang ako na ni Bianca, magbungo na lang.
0: Si Bianca o si Dina?
2: O Dina, Dina.
0: Mag-move on na lang siya. Dili ba, nakasuway na ba kaani nga ka nang naa kay ex niya, gipuli sa imuha sa imuhang ex kay? Pareha ni Mugnaw? Wala?
2: Narilis ko na.
0: Ha?
2: Narilis ko na.
0: Wow. Morto yung mong matambag, mag-move on na lang?
2: Mag-move on na lang si Dina.
0: Ah. Unsa pa man?
2: Ari ba na gusto sa kuha?
0: Ala, uy! Unsa may nasa imo hang wala sa iyang ex?
2: But, ako nga hatagiyak ka nun. Sa iya, ha?
0: Ala, uy! Nanana kay house and lot?
2: Nakay business. Nakay business.
0: Ala, kaswerte, uy.
2: No. Sa akong business.
0: Dili man ka siya kabit.
2: Hindi naman eh.
0: Dili. Wala man ka kay asawa.
2: Wala eh.
0: Wala kay mga anak.
2: Wala, wala, wala.
0: Ano sa'y business name mo, B?
2: Hmm?
0: Ano sa'y business name mo?
2: Business ako.
0: Ah?
2: Nung mga kwan na... Ano?
0: Ano sa man?
2: Good drive.
0: Unsa, unsa?
2: Good drive.
0: Unsa na?
2: Ha?
0: Unsa na?
2: Nagawaan mga tinda nga mga sapatos, mga tinda, mga napay iba nga.
0: So technically speaking, kung ikaw ang pilion ni Dana, secured na ang iyang future. Wala naman ka, siya'y kahati sa imo, basig na akay mga anak di ha, basing dumugon siya galit.
2: Wala siya kahati sa ate.
0: Ah, wala siya kahati. Sige lang, Dana, naminaw ka, Dana, ha? O, na ay willing ka mo sa loo sa imo, ha? Anytime, pagsulti lang daw, Dana. Wala to, baby?
2: Yun.
0: Sige, sige. Salamat ka, ayo, baby, ha?
2: Salamat.
0: You're welcome, baby. Ang tipid kayo ang baby, no? Tipid. Tipid kayo mag-istory. Ako na lang lagi. Iyan na ba? Eh, one word is enough. Diba? Hala, uy. Hala ka kadato ba, Ana? Ukuri. Kita, Ani, double B. Kailangan pa natin talagang magkayod. No, para lang meron tayong makain sa pang-araw-araw at meron tayong ma-sustain sa ating mga pangangailangan. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello, baby lab.
0: Maayong gabi eh po. Hello? Ay, nako! Kayo naman kasi, oh, hindi naman kayo nag-ano, naku. Ay, nako! Halaka dato, aw, oh, ikayod, good na. Kailangan dyan nato bitang mukayod, uy, kaya para makasustain dito sa to ang mga panginahanglan nun bala. Binagnaanad, gani ka nga. Kinahanglan, good nga. Ani, gina yung mong lifestyle, and then nakagusto mo balik sa yung dating lifestyle, nga isang kahig, isang tuka. Diba? Ako, dili na ko ganahan mo balik pa sa nakaraan nga. Kailangan naman pa ako makiglimakilimos o pagmamahal. Ay, sorry. Di kung wala na nagmahal, hindi na na ako magmahal o mupalangga sa iya, hala. Uy! Sana all. Pero B.O.A. wala na magitay igong oras. Pasensya jud kaayo. Kabalo ko daghan pa jud kaayo. O gusto nga musulod sa ito ang linya karon. But we have tomorrow naman. Ugma na po na ha. Ugma na po na ninyo magdungog-dungog. Ugma na po na maglingaw-lingaw. Another story na po ugma ang atong pagkasaluhan sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Sa mga ginahan gihapon nga magpadala sa ilang mga istorya, you are welcome po na inyuhan ng ipadala inyong mga istorya sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Putahe Confession. Through 101.7 XFM Bukidnon official Facebook page. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.
1: Oras katropa, alas 4:01 sa kabuntagon.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan, diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa tumakaigsuunan abroad, good morning, good afternoon, or good evening kaninyong tanan mga higala. Utob sa tanan nga maabot nina pagsibyan ning mga orasa, ilabi na sa mga naminaw. Dini mga katropa, madunggan sab kita mga igalahas sa XFM 89.1 mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Sa tumakaigsuunan hanga, naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo ning mga orasa. May buntag ka ninyo mga katropa. Ito salamat sa pag-tune in kanunay mga higala ha. And of course, mga higala, dapat ato ng kinaiyahon nga 89.1 na nagid ang ato ang i-tune in kanunay mga katropa. Kaya hindi ka magdungog-dungog mga katropa matag-adlaw mga higala. Hindi na kana sa ko ang programa, ang Ronda Balitaan sa Kabuntagon. Ang na kana mga katropa sa tambayan sa katropa matag-gabi mga higala. Wala mga katropa, ato ang panghitabo karon na makasikas dire sa itong syudad sa Davao. Ato nang idalit kaninyo mga katropa. But before that mga higala, kinatong programa hagi paluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Kama na lamang sa Xanthon Plus Coffee Mix. Kung ito ang Xanthon Vitamin C mga katropa. Labi na sa mga kasikas ato ang panahon karon. Ulan init mga katropa. Malay ipasabot sa pag-asa mga higala. Kung anong na may mga pag-ulan, taliwala sa grabing kainit sa panahon. Kahit kinimatod pang tubig, dagat, kusog ka ng suyupon. Mag-evaporate nga to sa panganod mga katropa tungod sa grabing kainit sa panahon. O rin na mga katropa, so that's why ha? Anytime possibly ang pag-ulan, labi na ka panahon sa kining kahaponon o kagabion mga katropa. Ang nag-unong kinunay na ito ang panglawas itong immune system, mag-inom sa Xanthon Vitamin C.
2: Runda Balita.
1: Ilabi na sa itong makaigsuunan nga anad kay mga pay mga katropa ha, mag-Xanthon Plus Coffee Mix. Kaya itong Xanthon Plus Coffee Mix, gamakini sa mangustin, malunggay o soya. Ito na mga ingredients mga katropa. Grabe ka-epektibo ha. Proven and tested na kana sa mga eksperto o bisan mismo mga katropa sa mga users, no? Consumers ni ini mismo atong Xanthon Plus Coffee Mix. Kay mismo si Senator Bato de la Rosa mapuni ang ginainom mga katropa. Ano mga igala ha? Mapalikin siya nagkanayang butika sa atong mga lugar nga dool sa atong mga areas mga katropa. Available kini sa Yes to Health Clinics and one click away usab kini mga katropa sa Shopee o Lazada. Pwede po kamo mubisita dinhi sa ato ang XFM station sa Davao City mga katropa. Umutang lamang kita dinhi sa broadcast avenue sa Shrine Hills Matina, Davao City mga higala. O baka sa bisan asa ng mga XFM stations sa inyong mga lugar. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
3: Good morning.
1: Ning adlaw kita mga higalang Webes. Pit sa 21 na ning bulan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon mga katropa, ako ang inyuhang kauban. Ako inyong mga kauban gikan alas 4 hangtod alas 4:30 sa buntag. Inyong tigbalita ang inyong tigronda katropang Marvin Ibano.
2: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
1: Alas 4:05 na mga katropa. Dito maglangay bigala ato ng rondahan ng panghitabo sa tuang syudad sa Davao.
2: Ronda Balita.
3: Local news. Local news.
1: Okay, sanglit mga katropa ha. By the way mga igala, before na to ang bakan kining panghitabo gilin town, init nga mga panghitabo mga katropa. Ito siyang sayon itong sitwasyon sa panahon. Kaya to ang syudad sa Davao mga katropa, ilalum kini sa weather system nga localized thunderstorm. Buot pasabot mga igala, ang mga area sa Davao City makasinati or nakasinati og mapanganurun nga kalangitan mga katropa. Apan hinoon, nasubay sa kining sitwasyon nato nga maayo na lang no kayo. Medyo wala na yung mga nasinati na itong pag-ulan. Ang atong kasapaan, ilalum na sa safe level kung code green na mga katropa. Yan na. Pero mag-igmat yapon kanunay ha? Kaya atong panahon din ato mga katropa, labi na kung dili kita kanunay updated sa mga advisory sa ato ang mga otoridad nang magbabinantayon lamang kanunay mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Alas 4:06 mga higala. Sa pikasbahin mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Kaya gumikan sa walay undang nga pag-ulan mga higala ha. Konfirmado mga katropa sa pagbisita nato dinhi sa may Purok 8 Barangay New Carmen, Davao City kagapon sa hapon mga katropa. Isa in town kabatan-on mga higala ang kumpirmadong namatay sa maong landslide or pagdahili mismo sa basura sa nahisgutang landfill mga katropa. Kining gitawag nga dump site sa Davao City.
2: Ronda Balita.
1: Ang kining maong individual mga katropa, giila kining si Isim Estandarte. Kaya itong mga kaigsuunan in town na magpamilya gid in town ni mga katropa ang nalambigit sa maong panghitabo mga katropa. Kaya gawas kang Isim mga higala, ang iyang inahan, laki pang iyang iyaan mga katropa nga pulo senior citizen na gikatahong na missing human sa maong panghitabo mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Kini ang naisgutan mga igala, ito na hinabi ang relative ni ini, si Sir Guillermo Estandarte. Iyahan lamang buot mga katropa nga ma-recover ang lawas. Mga katropa kay dakumato pa yung pagtuo nga gumikan sa panghitabo o gumpila ka oras na kini nga na-missing and kung natabunan kini sa basura, imposible na matod pa para kaniya nga kini mismo nga mabuhi pa. No? Pero kanalang ilahang panghinaot mga katropa nga ma-recover ang lawas in town na ining mga na-missing aron mahatagan og formal nga pagpahilo na mga katropa. Samta itong makaigsuunan din na ha, na nahimutang sa maong area ayaw kumpiyansa mga katropa. Ay labi na katong mga duol sa maong ni dahili nga basura. Ayaw na in town magbalik sa inyohang area kay critical ang sitwasyon. Anytime mga katropa, posible na po nga adunay laing hugna mga igala. Nakilibitaw nga mahulog-hulog ang mga basura. Ilabi na nga elevated kung pakilid ang maong area na himutangan sa inyong mga panimalay. Muna mga katropa ha, sa itong makaigsuunan, ang kinibitang mga relatives ni ini mga apektadong residente sa maong lugar mga katropa. Amping kanunay o kumusta ha? O katabangi in taon aron mahatagan o mapasilungan at makaigsuunan ng apektado mga katropa. At simbahan nga pati ilang mga panginabuhian, mga babuyan, ilahang mga motorsiklo, mga baubaong ginapamasahiruan mga katropa. Ganyos sa maong insidente mga higala.
2: Ronda Balita.
1: Muna mag-amping kanunay mga katropa kung anunay advisory ang otoridad nga backquit na kamo. Panghawa na kamo sa maong lugar kay critical, delikado sa inyuhang siguridad. Mga katropa, tuman in town, no? Kay alang kini sa kaluwasan sa matag-usa mga katropa. Oras at alas 4:09 sa buntag.
2: Ronda Balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa ha, kay init usab nga panghitabo na din sa may Tagum City area. Mga pagpamusil mga katropa ang natala sa maong lugar mga higala. Kaya sa pagpunubay sa itong makaigsuunan din na mga katropa, no, partikular mga higala, din sa may area sa XFM Tago mga katropa, naitabo ang maong pagpamusil din mismo sa may Buaya Road, Barangay Magugpo, East Tagum City. Din tulo ka mga lawas sa mga biktima ang nagbuyod na lamang mga katropa dihang nakitaan sa mga residente. Kilid lamang kini sa kalsada mga higala. Ang anak lamang yun in town, kadali ang pagpamusil. Marami mga katropa ha, og sumala sa impormasyon na nahipo sa XFM News Team mga katropa sa kay sa tricycle ang duha ka mga biktima dihang gipaulanan kini og bala sa mga lugar sa wala pa mailhing suspitsadog. Sumana matud pa sa nakasaksi nga mikontak sa XFM Tagum sakay sa itom nga smash nga motor. Ang duha ka mga suspitsado mga katropa kinsa daling mikagyo og misibata sa wa matinong direksyon human sa maong krimen mga katropa. Padayon pa ang pagpadubay sa itong mga kapulisan nining maong insidente, unsay motibo niini og kinsay nagpaluyo og responsable sa maong pagpamusil.
2: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:10 na sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin.
2: Runda Balita.
1: Balik na rin sa Davao City mga higala. Ay good thing mga higala ha kay ang China. O kini mga katropa. Ang Chinese government mga katropa, pinaagi mga higala sa Consulate General of the People's Republic of China, naghatag kini og anaa sa 580 ka mga gipangdonar mga katropa nga wheelchairs alang sa atong mga kaigsuunang persons with disability mga katropa. Ayan na. Salamat sa Republic of China. Ako kinintabang nga sa itong mga kaigsuunan. Sabi na ni itong mga katropa nga di nagin in town ka, kining takus nga mulakaw pa o makatindog pa mga katropa. Umikan sa sitwasyon sa kahimtang sa panglawas mga higala. Kaigsuun nga mga PWD. So nahitabo mga katropa ang pag-turnover ni ining maong wheelchairs. Nimilabayang adlaw mga higala din mismo sa may Rizal Park mga katropa. Sa pagpanguna ka na mga higala. Ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Oga kung asa mga higala lakip sa midawat ang pipila ka mga miyembro sa Persons with Disability Office mga katropa. Samtang kini naisgutan nga kapin 500 ka mga wheelchairs ipang-apod-apod kini ngadto sa tanang PWDs mga katropa sa syudad. Uga kung asa lakip nga present sa maong seremonya si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, si Consul General Zhao Xuzhen ug mga opisyal mga katropa sa Consulate General of the People's Republic of China, ato ang mga konsehal sa Davao City, mga department head sa syudad ug ilabi na ang mga benepisyaryo.
2: Runda Balita.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, padayon mismo ang kini mismo ato ang programa. Ang operasyon sa Davao City Health Office mga katropa alang sa paghatag og libreng leptospirosis medications. Atong mga kaigsuunan ha, labi na kini mga nabahaan mga katropa. Ayon taog kumpiyansa mga higala niini mismong mga ihi sa ilaga mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Na mga hinungdan mga higala sa leptospirosis mga katropa. Kinahanglan makabutas in town kamo. Labi na mga higala delikado alang sa leptospirosis. Kining mga adunay samad sa tiil. Huwag maghumol sa tubig baha mga katropa. Ako agad kumpiyansa dapat magbutas yun mo mga katropa. Panhinon ato ang mga ato amismong CHO mga higala. Padayon sila sa paghatag og libreng leptospirosis. Available kini mga katropa sa tanang health centers. Sa Dakbayan, sa Davao mga katropa. So, pwede kayo kamo magpa-inject din ha. Mga higala kung nangayo nagbayad mga katropa ay. So, taliwas kay kana mga katropa ni ining pahibalo. Ito ang City Government of Davao nga libre kini alang sa itong makaigsuunan. Ayan mga katropa, sumuna ha, ayaw pagduha-duha sa pag-avail ni ini mga katropa. Aron balikay sa bisan unsang dautag epekto ni ini mismo mga pagbaha mga katropa. Ilabi na, ito mga nasamad mga higala. Ayaw yung taon kamo kalimot mga katropa pagpa-inject kamo. Ining anti-tetanus mga higala kay nagalibot suroy. Ito ang mga personalized sa CHO. Uguban pang mga volunteers mga katropa sa paghatag ni ining mga serbisyo alang ni ining mga apektado sa pagbaha sa ato ang syudad sa Davao.
2: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita, runda balita.
1: Oras mga katropa, alas 4:14 na, maing buntag, may Nita Valderosa. Good morning Sir Marvin, yes, maing hapon din ha, ma'am, sa Canada, ito makaigsuunan OFW. Si Ma'am Munda Lapore, mayong buntag, ayan, good morning usap Ma'am Minda, o sa Lapore family, good morning, good morning, good morning kaninyong tanan.
4: Good morning!
1: Ayan mga katropa, usapan pa makaigsuunan na ito, nga naminaw mga higala. Ang maing buntag kaninyong tanan, maing pagpamahaw, maing pagpangandam, panikay sikay, sa inyo ha mismo mga pangpamahaw din ha, mga katropa. sa itong mga vendors at itong mga PUV drivers nga naminaw karon. Good morning kaninyong tanan mga igala.
4: Good morning!
1: Sa itong amis mga kaigsuunan nga mga street sweepers. Good morning!
4: Good morning!
1: Sa itong mga kaigsuunan nga mga traffic enforcers. Sa itong mga kapulisan nga naminaw karon sa iyo kay naka-duty. Good morning kaninyong tanan.
4: Good morning!
1: Sa itong mga kaigsuunan nga nagaduyan-duyan, nagapangape mga katropa maing buntag.
4: Good morning!
1: Og sa tanan nga naminaw ning mga oras sa halabi na sa itong mga kaigsuunan tibok Davao Region madunggan kita. Bisan sa mga nakalantaw o nakasubaybay sa itong social media, may buntag ganinyong tanan mga katropa.
4: Good morning!
1: Oras sa ito, alas 4.15 na sa Kabuntagon.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan, diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda.
5: Nagarunda.
2: Nagabalita.
5: Nagabalita.
2: Runda Balita.
5: Runda Balita.
2: Runda Balita.
5: Runda Balita.
2: Runda Balita.
5: Runda Balita.
2: Nagarunda. Nagabalita.
5: Runda Balita.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
5: Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4.16 sa buntag mga katropa. Good morning sab kang Ma'am Ruby May Focus Zawa. Ohayo gozaimasu. Katropang Marvs. Ayan si Ma'am Ruby May Focus Zawa from Japan. Abuntag ba din ha Ma'am Ruby May? Medyo taon-taon punta wala nagkauban na Ma'am Ruby May, no? Abuntag ba din sa Japan Ma'am Ruby May? Kung buntag din ha Ma'am Ruby May, good morning kaninyong tanan di ha.
4: Good morning!
1: Ayan, ohayo gozaimasu sa mga igala. Ohayo gozaimasu too. Ayan, nakatubag si Katropag Marvin. Ayan mga katropa, good morning sa itong makigsuunan nga naminaw karon. Ayan, tabag lang ay may gala ato ng ambakan mga katropa. Ayan mga igala, ang panghitabo sa ito ang makasikbit ng mga rehiyon.
2: Runda Balita.
3: Regional News.
1: Oras mga katropa, alas 4.16 na sa Kabuntagon mga katropa. Alang sa itong balitang regional mga higala ha. Adunay nahitabo mga katropa nga pagkahagsa niini mismong usa ka navigation training fa kining aircraft mga katropa. Tuwa sa gikumpirma sa Philippine Air Force nga nahagsa ang usa ka SF-260 trainer aircraft dinhi mismo sa Kabuyao, Tuba, Benguet mga katropa ning binabayng adlaw mga higala. Kung asa dugang kini mismong naisgutan nga kumpirmasyon sa mga otoridad, patay mga katropa ang mga piloto nga sakay niining maunga aircraft.
2: Runda Balita.
1: Amping-amping mga katropa ha, ug sumala sa Philippine Air Force, padulong unta sa Baguio City ang maunga eroplano gikan sa Fernando Air Base sa Lipa City diyang nahitabo ang insidente. Ang kanahigala padayon pa nga giimbestigahan kung unsay hinungdan sa pagmalfunction niining maong eroplano. Alas 10 matud pa imedya sa buntag, nahitabong insidente diin mga katropa pa din pang giimbestigahan sa mga otoridad aron mahibal-an na kung unsay hinugdan sa pagkahagsa ni ining aircraft.
2: Runda Balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa. And kining mga panghitabo sa ato ang mismo nga kasikbita nga kining area sa Mindanao. Dito sa Mindanao sa kaibay-ibay po nga mga kasikas. Ang ato ang naobserbahan mga katropa ha. Kay diri mismo sa Mindanao mga higala ay adunay rumble mga katropa. Uy, diri in town kini nitabo usab sa Zamboanga City mga katropa. Na bidyuhan kini kung asa duha mga higala ang naig-an og bala. Mga katropa sa kini nga gunman na. Kung asa ang mga naig-an mga katropa in town na nag hagba in town sa kini nga kalsada sa kining yuta mga katropa, maligingon sa mga otoridad, once ang tao mga katropa maigo usa ka bala, lagi na sa tunga-tunga sa lawas, lupog yun na mga katropa. Una mga igalaha, ang panayon pang giimbestigahan mga katropa, ang nahisgutan nga maong insidente na itabok kini, dinhi sa may Canilar Moret sa Zamboanga City mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Sa pikas bahin mga igala, ang BFP mga katropa gitawag nga harassment o publicity stunt ang gihimong disqualification petition batok sa tulo ka mga nominadong partido mga katropa. Partikular mga higala, kining nagpagula og pamahayag ang Bangsamoro mga katropa, no, ang kining Bangsamoro Federalist Party Labot ni ining disqualification petition nga giapasang ata mga higala bato ka kanila. Labi na sa ilang pipila ka mga nominees mga katropa para sa 2026 Bangsamoro parliamentary elections o gagibarugan na sa mismong partido mga higala na usa lamang matod pa kinika harassment o publicity stunt batok kanila. Wala pa hinon sila nadawat mga katropa nga bisan unsang opisyal nga dokumento kung sumon o kopya sa mong petisyon gikan mismo sa Commission on Elections mga katropa ilagi sa social media post ni ini mga higala. Apan ka na mga katropa sa pikas bahin gibarugan sa BFP nga walay ego o legal nga magabasihan ang aligasyon sa maong partido tungod kay ang mga provision matod pa may kalamigitan ni ini alang lamang mga katropa sa kining gipili or elected nga mga opisyal o dili mga katropa magsilbi kining nga transitional o appointed positions alang sa mga Bangsamoro Transition Authority mga higala. So muna pipila mga katropa nga update diri sa Bangsamoro area sa par mga katropa kung aso medyo init mga higala ang eleksyon sa baog lugar.
5: Ronda Balita.
1: Kami na mga higala sa iniing mismong mga malambigit sa nagkadool nga Bangsamoro parliamentary election sa mga katropa. Oras alas 4:21 mga higala sa pikas bahin. 13 anyos mga katropa ang minor de edad na matay usab kini sa pagpamusil diri sa may Matalam Cotabato mga katropa. Kini ang gibutyag og gikataho mga katropa nga ang kining nahisgutan wala pa na ilhan na kining maong suspek. Apan itabo ang insidente dinhi sa may Barangay Marbel aning lungsod sa Matalam Cotabato mga katropa. Og subala sa inisyal nga impormasyon ang kini mismo nga nahisgutan ng mga otoridad daling miresponde aron sa pagpaygayon og investigasyon mga katropa. Sanglit sa kasamtangan may gala pa din pa nga ginatino kung kinsang responsable o unsay motibo ni ini nga maong pagpamusil mga katropa. Nagpagula na sab o pagkundina o pag-atag o pahisubo ang mga otoridad ang ato sa naisgutang pamilya o samtang. Ibati usab kabalaka ang mga residente sa lugar. Gumikan na ni ining maong paghitabo ilabi na nga minor de edad ang nalambigit sa maong insidente mga katropa. Nanawagan ng mga otoridad ang ato sa mga dunay impormasyon sa pagpamusil mga katropa. Pinanilabot ini mga suspitsado ni pagpamusil gilayong makikoordinate sa mga otoridad alang sa tukmang investigasyon o paghatag hustisya sa nahisgutang biktima.
5: Ronda Balita.
1: Alas 4:22 na sa buntag mga katropa. Okay, time check atin ka na to sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mga kaigsuunan na to ang mga mag-uuma mga katropa base nagproblema na kamo mga higala sa inyong pagpangupan din ha kay medyo payat ang bunga sa inyong mga panano mga katropa. Gamit na og Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kaya doon na kinihiniusang sangkap sa kompletong nutrients nga mo'y kanunon aron ng tanom himsog, hormone alang sa busog bukat nga bunga og spare sticker kini aron dali makaon sa tanom. Mayong gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, bulak og uban pa. Mutimpla lang og 100 ml paingon sa 150 ml napsak sprayer mga katropa kaya ang Crop Gold pwedeng himuong seed treatment sa mais, gulay, mga katropa, saging uguban pa aron na dali ra ang pagitib sa binhi niini. Epektibo, garantisado o affordable kaayo ang Crop Gold. Sa Crop Gold, iyong kinabukasan magiging gold mga katropa. Palitin sa nagkadaiyang butika sa in or sa butika lang na tanaw mga katropa sa nagkadaiyang Agri Supply. Ang nagkadaiyang Agri Supply mga katropa sa inyong mga lugar. And of course, itong makaigsuunan nga buot, mag-relax! Ay bisita na kamo mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Sabi na nito makaigsuunan na ito nga doon na mga ticket. At mga katropahan na himutang lamang kini sa Marilog District, particular sa Barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City. Huwag ninyong tinunanay nga relax. Kapatid ninyo nga mukonekta yung kamo sa nature mga katropa. Sabi na nga overlooking kini nga mga area o mas sure-sure mga katropa nga ma-feel yun ninyo maunitinood nga relax. Gikan sa kakapoy sa trabaho o stress mga katropa gikan sa urban areas mga higala. Yan mga katropa ha? Yo, sipyata ang maong kahigayunan mag-relax. Kauban yung barkada o pamilya o pwede po ka mga katropa nga solo dator mga katropa.
5: Ronda Balita.
1: Alas 4:24 sa buntag. Ato nang baka na tong Ronda Balitang Nasyonal.
5: Ronda Balita.
3: National News. National
1: News. Ang panghitabo sa to ang nasod mga katropa ha? Kay labi na nagpadayon mga katropa. Ang akining agihimo mga igala kining aksyon sa Senado ingon nga nahimo na kining impeachment court mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga igala, ang kampo ni VP Sara gihatagan mga katropa og hangtod June. Si VP Sara mga katropa aron mutubag niini mismong panawagan na nga personal kining mutambong sa sesyon sa Senado aron tubagon mga katropa kining mga impeachment complaints sa mga higala nga gipasang at bato kaniya mga higala. Mismo mga katropa ha ang gagibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa. Ug gagibutyag ni Cayetano mga higala nga nagpadala na sila og sumon ngadto sa Vice Presidente ni atong Mayor ning milabayng adlaw mga katropa ug gikumpirma sa Office of the Vice President nga nandawat na nila kining maong sumon mga katropa sa susama nga adlaw mga higala. So base sa impeachment court rules mga katropa dunay napulo ka adlaw agikan sa pagdawat sa maong sumon na kinahanglan mo tubag ni ini ug magsumite sa ilang tubag ang maong respondent sa maong sumon mga katropa og kung dili man mga katropa na ay tukmang aksyon ngay pagayon ang impeachment court ang Senado alang ni ini mga higala.
5: Bunda balita
1: alas 4:26 sa buntag mga katropa sa pikas bahin mga katropa. Kini mga higala ha kay sanglita labot sa panghitabo usab sa ato ang nasod. Agibutyag ni Senator Erwin Tulfo mga katropa nga ang kagubot matod pa sa Senado posibleng gigamit isip diversionary tactic.
5: Bunda balita.
1: Anong nahitabo naman po ning diversionary tactic mga katropa? Dira pa yun sa Senado gipahigayon.
5: Bunda balita.
1: O kini matod pa kabahin matod pa kini sa gikonsidera karon ni Senator Erwin Tulfo posibilidad matod pa nga gigamit ingon nga smoke screen. Diversionary tactic mga katropa ang nahitabong kagubot sa Senado. Kaya sanglit aron matod pa mabalhin ang atensyon sa publiko ngadto sa maong insidente mga katropa ug aron nga makadayon og gawas si Senator Ronald Bato de la Rosa gikan sa Senate premises. Na mga katropa ha, kabahin lamang kana sa ilang taw karon ni Senator Erwin Tulfo. Kini pod ang Tulfo Brothers. O kini mga katropa ha, kini pod ning taw ning nagkadaiya nga mga reaksyon. Okay, gala, pero isip kabahin sa mga magbabalaod mga katropa. No, normal lamang pod kana nga mga kining naisgutan nga panglantaw nila panghitabo karon sa ato ang nasod mga katropa. Kadto ang mga senador ang adunay giatubang karon nga arrest warrant kini si Senator Ronald Bato de la Rosa ug ingong nagtago-tago kini nga maong senador ning mga orasa gikan sa maong ICC arrest warrant mga katropa.
5: Runda balita.
1: Alas 4:27 na sa kabuntagon mga katropa. Kini mismo mga higala ha. Aga gibutyag usab mga katropa. Aga gipasalig sa bag-o nato nga DBM chief mga katropa nga ang budget ang pondo matod pa dili gyud in town kini maabuso ubos sa iyaha mismong pa kining liderato mga katropa. Kini mismo gibutyag sa bag-ong DBM secretary nga si Kim Robert De Leon pinagi sa hugot nga warning pasidaan niini nga gibuhian ni milabayng adlaw batok ngadto sa mga corrupt uga nagapahigayon mga katropa batok sa corruption ug misuse of public funds. Nagdeklara kini mga katropa nga ang gobyerno dili gyud magtolerate ug dili magtugot nga abusuhon ang pondo budget mga katropa sa nasod alang ni ining another na pod nga flood control scandal mga katropa. Ana mga katropa ato nang atangan may gala kung unsay mga aksyon mga lakang iyang pagabuhaton unsa ka hugot ang paghatag og mga budget ngadto mismo sa mga hintungdang ahensya ug mga departamento ug sa pagsiguro nga di na masubli pa ang flood control scandal ug alang mga katropa mahatag og hustisya ang paghatag og ginabayad nga tax mga katropa buwis sa katawhang Pilipino.
5: Runda balita.
1: Alas 4:29 na sa buntag mga katropa wala na igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga higala. Kana mga katropa tangi ang programa Exciting Pilipinas makauban nato din na si katropang Brixa Flores mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kilatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa Davao City, katropa mo sa balita. Mga higala kinyong katropa, katropang Marvin Ebano ang inyong tigbalita, tigronda, matagbuntag mga katropa. Ako makaingon na kamatuuran ang sandigan mga higala. Oras ato mga katropa. alas 4:29 sa buntag.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
6: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
8: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
9: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong wasaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran
0: ang Santigan. Alan Abay sa XFM Davao.
7: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Santigan.
1: Kaklarik sana!
10: Exciting!

0: Buka klarik sana.
1: Exciting. Summer menekan terubah.
2: Sa
3: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
4: Summer na, katropa.
2: Kaklare, sana.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Oras, XFM Davao Philippines, Standard Time, alas 4:40.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Ani karon diri lapita sa may Davao region.
1: Good morning.
0: Welcome na sab dinhi karon sa Tabaraguban. Kini usab ninyo higala sa kahinan katrubang Bricks Flores. Magiguban kaninyo hangtod kita sa unahan. Nagbitbit ko og mga balita para sa inyo karon. Nagatud maghatod usab kita karon mahigala og mga hisgutanan nga mainit.
2: Exciting
0: ba ni para sa inyo? Samtang dinhi karon sa to ang mga balita mahigalang ato hatagan og pagtaga di ay oy adlaw di karon nga mir Webes na ha pitsa 21 na sa bulan sa Mayo tuig 2026 21 na sa Mayo apit na pud mag Hunyo mga katropa sa gihapon ang ato ang palibot mahigala murag mainiton manggihapon kayo murag gubot manggihapon ang mga issues karon no sa tuang nasod sa Pilipinas mga katropa murag tawo di ginigyot murag dugay-dugay na gid ni mga katropa wa paghihapoy kanang kuan ba wa paghihapoy kining ginatawag makaigsunan ko nga kinibang alibyo. Alas 4:43 na, mahigala sa buntag. Good morning sa ito mga kaingsunan ng mga OFWs, ang ito mga Filipino migrants. Kumusta mo? Ang usan mo kapag panghinaot nga nakita karon sa Kapiskay, Kabaskog sa ito mga palawas. Of course, sinubanan sa makanunay na itong pagpangaliya. Nga ito sa itong labaw nga magkagagaho mga katropa. Ato ang mga nagkugi in town nga mga igsuon nga mga Pilipino nga naa karon sa abroad mga katropa ha. Para sa tanan ato nga mga viewers, follow, like and share lamang mga kaigsunan, gamay ra kay among hangyo sa inyo. Follow, like and share lang mga katropa, di kini bugat para sa tanan. Kini usa karon bay sa pagkaton sa to mga balita, mga kaigsunan ko, mga top stories nga to hatagan og pagtagad. Kini kalipay ba ninyo, ikagol ninyo ni. Supreme Court may basura kuno sa hangyo ni Senator Bato de la Rosa na temporary restraining order batok nga to sa ICC arrests warrant. Ato na kuning ipasabot unya sa inyo habi ug unsay content aning tanan mga kaigsonan. Daman to'y gipadala mga kaigsonan ko doon naman to'y statement nga gipagula mga higalang spokesperson sa Supreme Court at aning lantaon karong taon-taon. Eh mura ba ginasakya na kinig todo karon mahigala. Kibalo mo daghan ang mga trolls karon mahigala nining ato ang kuan, ato ang palibot. Murag abi ninyo karon mahigala mi kuyanap ang kuan ba kada bitaw mga issues politika. Sa man eh, pagtabo ni sa mga problema karon nga giatubang sa mga Pilipino. Kumbaga, smoke screen kini og smoke script kini mga katropa. Doon ay smoke screen, doon na po'y smoke script. Doon ay smoke script, doon na po'y smoke screen. Para ba dili maklaro mga kaigsunan nga doon ay problema kini maong administrasyon. Imong mga issue mahigala, so diversionary kini nga mga pamaagi para nga matabunan ang weak nga administrasyon. Kana duda ra po na po mga kaigsunan. O, di ba? Duda ra man po na. Pamasin ba? Masin di ay.
3: Makmak mo mga talingan!
0: Pamagi man na di. Pakpakan na to eh. Dinikaroon sa duga pa ang mga balita na itong hatagan o pagtagad mga kaigsunan.
1: Good morning!
0: Sa mga balita na itong hatagan o pagtagad karong buntaga mga katrupa. Attorney Man Scarpio nagduso karon og perjury complaint batok ngadto kang former Senator Antonio Trillani.
1: Good morning.
0: Unsa man kanang naisgutan nga balita? Kining gihaon mahigala nga perjury case batok ngadto kang former Senator Antonio Trillani's deport dito rapita sa may Pasig

0: City Prosecutor's Office. Base kini sa kaso sa complaint affidavit mga kaigsunan nga gisumite ni Trillanes sa House Committee on Justice niatong April 22, 2026 nga kalabot kini sa impeachment proceedings batok ngadto sa Vice Presidente. Sa nisgutan nga affidavit giakusahan ni Trillanes si Carpio o si Vice President Sara Duterte nga dunay joint bank accounts nga nagkakantidad o 111 million niatong 2016. May kalamigitan kusab kuno kini sa illegal drugs. Marami na nga maong mga pasangil, mga katrupa, no? Kinsa may dili ganaha, kinsa manggoy dili mo masuko na ni Mahigala, mo dangop nga to kurte. Kini karon mga kaigsunan ang paglambigit usab nila ngadto kang Mr. Sammy Oy ang tag-iya og negosyante usab dinhi karon sa dakbayan sa Davao. Sa dugang pang bahin mga kaigsunan dinhi karon sa tuang mga balita. Atong hatagan og pagtagad kaya ang dinhi karon sa tuang syudad sa Davao. Kagahapon adlaw ni Kuyanap og mi malandra ang balita mga hapon na mga katrupa. Ang Carmen Landfill, mga katrupa, nahugmak! Saltao na ito ni Mahigala kung sa kay hinungdan niya ito. Doon na ba yung mga kinabuhi nga nakalas? May baluan na ito na karong tao-tao. Di nilamang sa inyong pagsunod sa ito ba nag-uman. Sa naman pang bahin, mga kiksunan, din karon sa ito ang mga balita. Pinaagi sa ito ang Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Sa ato mga headlines.
1: Headlines.
0: Lantaw na to karon ng ato mga balitang lokal mga katrupa.

0: sa ato mga balita nga itong hatagan o pagtagad mga kaigsunan.
1: Express Pasada.
0: Saniti ngayon nga sunod-sunod nga pag-ulan sa Dakbayan sa Davao sa ang patay samtang sobra 300 ka mapamilya ang mibakwit tungod sa grabing baha nga nahiaguman sa syudad sa Davao.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Headlines.
0: Nakorintihan og nalumos sa pausab ang 21 anyos nga usa ka lalaki sa may barangay Buhangin human nga kalit usab kini nga misaka ang tubig baha tungod sa Intertropical Convergent Zones or ITCZ og Easterlies. Mukabat sa 358 ka mga pamilya ang namakwit sa nagkalain-laing dapit sama sa matinapangi og agdaw.
1: Express Pasada.
0: Sa panpangbahin mga kaigsunan dini karon sa paghatod sa to mga balita.
1: Express Pasada.
0: Alas 4:50 na sa buntag mga kaigsunan na init na mo di karon og tubig mga kaigsunan para sa to pagpangapin ining buntaga. Ang Santhon Plus Coffee Mix mao'y pinaka the best karong buntaga mga kaigsunan. Sugda na to nga to ang adlaw pinagi sa pagpalagsik sa to ang mayong panlawas. Pinagi sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Kapina, tambal pa!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Atong inatawag mga kaigsunan, pabansang kape na ang Pilipinas ang Santhon Plus Coffee Mix. Mapalit lamang kini sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Sa duwa pang bahin sa pagatud karon sa tuang Express Pasada Headlines, tulay sa kalyawa na hugno isyu sa bilyon nga kantidad nga pundo ni Congressman Pulong Duterte subling nabuhi.
3: Good morning.
0: So, may labot ani ha. Ano, appeal ba din sa First District nga mga projects mga katropa kay ug kalyawa murag second district man ni sa Davao.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ang patugasan ni nakuha mga kaigsunan sa pipila ka mga giingon nga opisyal, gipili mga higala sa mga tao pero dili sila ang gipili kundi ang ilang party list.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Naugno ko ang tulay mga higala nagsumpay sa may Mandug, Buhangin District ug Kalyawa, Kalinan District tungod sa kusog nga bulog sa tubig tungod sa maong kalamidad na daling gisuspenso sa lokal nga kagamanan sa syudad sa Davao ni atong nakalabay nga adlaw ang klase ug trabaho. Sumala sa Office of the Civil Defense 11, ang ulan sulod lang sa 24 oras mikabat na og 78% nga inatibok ang average nga ulan sa tibok ka bulan sa Mayo. Naduha gani dinhi ka distrito mga kaigsunan no Kalinan og Kalinan sakop sa 3rd district. Unya ang Kalyawa sakop sa Buhangin district nga part sa 2nd district sa Davao. Sa dugang pangbahin, Ombudsman giauhag nga imbisigahan ang 4.4 billion flood control project ni Pulong Duterte. Dara.
1: Express Pasada.
0: Gipanghingusgan karon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga paimbisigahan sa Ombudsman ang gikaingon nga red flag o questionable nga mga flood control project sa unang distrito sa syudad sa Davao. Gito ba usab kini ni Davao City First District Congressman na Paolo Pulong Duterte nga nag-ingon nga pamulitika lang kini o gipanalipdan ang kalidad sa mga proyekto o gipanalipdan ang kalidad sa mga proyekto gikan sa 2020 hangtod sa tuig 2022. Alas 4:53 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Express Pasada.
0: Davao City Police Office, mando nga dakpon kuno. Wala kuno'y mando nga dakpon si Senator Bato de la Rosa.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Gikonfirma ni Davao City Police Office Spokesperson Captain Hazel Caballero nga wala sila'y nadawat nga bisan unsang nga mga kamanduan gikan sa kauluhan o sa baka lokal nga mga korte nga arestuhon si Senator Ronald Bato de la Rosa kuno galing makit-an kini nga maglakaw-lakaw sa syudad sa Davao.
4: Exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Abalidris Davao si Senator Bato de la Rosa nga dito sa video, mahiga sa picture, mahiga la sa Facebook. Enjoy mo daw sila dito sa may Zambales. Ito yun dito sa Zambales, kung dakpo ninyo. Sa dugang pangbahin, mahiga la din ikaroon sa pagkatod sa itong mga balita. Pinagi sa ito ang Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Diningad lawa. Lantaw na ito karoon ang ito mga balitang regional.
1: Headlines.
0: Dito na pita sa mga Autonomous Region in Muslim Mindanao, Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, gipalalom karon sa State of Calamity tungod sa krisis sa lana o sa El Nino.
3: Exciting Pilipinas!
1: Express Pasada.
0: Nagdeklara si Bangsa Moro Chief Minister Abdul Raup Macacao o State of Calamity sa Tibok Rehiyon sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM tungod sa dungan nga epekto sa global oil crisis o grabe sa nga nasinating hulaw. Kini karon mga kaigsoonan ko ang mga panghitabo ditong napita mahigala sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samtang sa dugang pangbahin, Minister Iqbal gihangyo nga mo resign. Tungod ko daw mga katrupa sa 2.2 billion ka pesos nga questionable nga transaksyon.
1: Express Pasada.
0: Gihangyo ni Chief Minister Macacao si BARM Education Minister Mohagir Iqbal nga mo resign na human sa gihimo nga special audit sa COA, Commission on Audit, nga nagbutyag sa irregularidad sa matransaksyon sa panalapi. Nagpahinusap og rally ang mga supporters ni Iqbal agig pagdepensa ngadto kaniya.
3: Good morning.
0: Alas 4:56 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Express Pasada.
0: Dini karon sa mga balitang nasyonal. Korte Suprema may basura sa hangyo nga TRO ni Senator Bato de la Rosa.
3: Exciting!
2: Rex Flores.
3: Exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Sa votasyon, 9-5 against 1. Gilikayan kuno sa Korte Suprema ang pagluwat og temporary restraining order TRO na gihangyo ni Senator Bato de la Rosa. Tumong unta sa nahisgutan nga TRO, nababagan ang pag-aristo kaniya base sa warrant gikan sa International Criminal Court ICC.
1: Express Pasada.
0: Karon mga kaigsoonan, abi ninyo, grabe na po nga kisi-kisi sa uban, no? Kay muraga nalipay sila, magpista dagway ni sila mga katrupa kay doon na may kualagi ko, no? Kinibang order ang Supreme Court o pagbasura sa Supreme Court nga sa hangyo ang TRO ni Senator Bato de la Rosa.
1: Express Pasada.
0: Pero nag-ingon man ato presidente sa Pilipinas, President Bongbong Marcos, mga kaigsoonan ko, nga respetuhon kuno og ang ipatuman ng kuno diri karon sa tuong nasod sa Pilipinas mao ang kining ginatawag nga rule of law, mga kaigsoonan.
3: Exciting.
1: Express Pasada.
0: Na maayo mga kaigsoonan kay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, murag nakasandal mga murabag na napandol mahigila kining ginatawag na rule of law.
1: Express Pasada.
3: Headlines.
0: At least mga kaigsoonan, murag napandol siya, murag nakahigmata siya mga kaigsoonan nga oy. Para bang kuan na dining akong administrasyon karon na the government of man, not by role, not by
1: Express
0: law.
1: Pasada.
0: Ha? Kaya kini nga tong nasod, mahigala, is a government of law, not by man.
1: Express Pasada.
0: Sa nga pang bahin, mga kaigsunan ko, dinikaroon sa to ang panag-uban. Atong hatagan o pagtagan, opisyal nga nadawat karon OVP, nakadawat nag impeachment summons, gikan sa office gikan sa Senate mga kaigsoonan. Opisyal nga nadawat sa Office of the Vice President OVP ang summons o kamanduan gikan sa Senate Impeachment Court alang sa nagsingabot nga impeachment trial batok ngadtok ang Vice President Sara Duterte. Sumala sa House Prosecution Panel ligon ang ilang mga ebidensya.
3: Exciting. Good morning.
1: Express Pasada.
4: Pasada.
0: Inikaroon mga kaigsunan ko ang ato mga balita ang inyo nabati din lamang karon sa tumanaguban sa programang Exciting Pilipinas. Uban ninyo ang inyong alagad katrupang BRICS Flores.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa tanan nato karon nga mga kaigsunan mga katrupa, nakatesting na ba kamo, nakasuway na ba kamo mahigali sa pag-inom sab karon og premium D3 soft gel capsule? Nasayod ba kamo mga kaigsunan ni og unsay kaayo nga gitanyag ini karon ngadto sa tuang kalawasan?
3: Exciting Pilipinas.
2: BRICS Flores.
3: Exciting Pilipinas.
0: Kumpara ni mga kaigsunan ko ka exciting. Gumikan kay dili lamang mahigala kini karon pag prevent mga kaigsunan sa tuang lawas risgo gikan sa posibilidad nga pagtakboy sa mga virus. Nining nga panahon na karon sa tuang nasod sa Pilipinas kun dili lakip na usab diri mahigala karon ang paghatag kanimo og immune support ta mga kaigsunan. Nga maka-fight kini sa mga infections, gumikan kay i-boost nining atong immune system. Na di na mamahimong lig-on ang atong lawas ug makigbugno kini mahigala sa mga respiratory infections og mga viruses mga katropa. Mulig-on pa ang atong kabukugan. Moni karon mga higala ko ang hatod kaninyo pinaagi sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa atuning mapalit di karon sa mga naguna nga mabutika sama na lamang sa Mercury Drugs, sa South Star Drug, TGP o generika sa tibuok Pilipinas. Alas 5:01 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: BRICS Flores.
3: Exciting Pilipinas.
0: Mubalik ta mga kaigsunan din sa tuwang panaguban human lamang sa mapapalugikan sa Technical Department. Alas 5:01 na sa buntag Philippine Standard Time.
5: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Bago pa man magsildo, wala namang kwikwarta ni oy.
10: Kaklarek sana!
8: Exciting!
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santown Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santown Plus Gold Coffee Mix.
5: Santown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
7: Kaklarek sana.
3: Exciting.
8: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
9: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
10: Balik tayo mga katrupa, dili karon sa panaguban, kini gihapon yung alagad katrupang Brick Explorers. Alas 5:08 na mahigala sa buntag, Philippine Standard Time. Pati-pati pa kadali lang mga kaigsunan ko kay diay isa ka drum na ko nga kape diri mga kaigsunan. Ako ni ablihan be para nga makita ninyo mga kaigsunan ko nga mainit nga kape karong buntaga ha. Sarap. Ang ato ang kape maigalang Santon Plus Coffee Mix sa Moni karon mga igalang atong kaabag ni buntaga para mapalig-on karon mga kaigsunan ko ang ato ang kalawasan pamansang kape ng Pilipinas. Mga tropa dinhi karon sa ato ang mga oy dinhi karon ha ato ang check attendance mga kaigsunan no? Present maigala si Ma'am Jing Pigarido. Good morning mga katrupa, tigpaminaw, God is good all the time mga katrupa. Morning ni mo, Ma'am Jing Pigarido. Yan po din mga igala. Always present po ni mga kaigsunan Ninsky Ventura or Ventura. Good morning, sir. Watching from Digos City. O mga taga Digos, may buntag ka ninyong tanan diha mga kaigsunan. Kumusta naman diha karon napita ang bugno sa mga kagases? Una naman gisilawa. Nagisila kay kitag laing kalaban diha. Ah, di po si Sir Jose James Satori Franca. Good morning po Sir Brick sa maoning summer season nga ulanon. Mabitaw ni kay asa ka mangita mahigalag summer nga gabagyo. Landslide tapos di po yung mga baha. mga hugno nga mga infrastructure sa gobyerno.
6: Bangas ka.
10: Oh, good morning, Sir J, Jose James Torrefranca, no, sa Kalina ning siyudad sa Davao. All right. Tempaha kay ko sa ning pinaya ning isa diri kay medyo murag delay, no? Si Randy Santisas listening. Salamat, salamat Sir Randy Santisas. Martin Navarez Manggiran, good morning. Good morning Sir Martin Navarez Manggiran. All right. Mani karon ang ato ang follow, like and share mga katropa para sa tuang mga tigpaminaw karong buntag. Saban pa karon nga nag lantaw sa tuang Facebook live streaming broadcasts ma Pilipinas man o sa abroad, may buntag, may oras ka na tong tanong. Right, dirita karon be sa kinibang issues politika mga kaigsoonan. Duterte gihapon eh, no? Doon ay report mga kaigsoonan nga kinibang ACT Act Teachers Party List mga igsoon pinagi sa ilahang representative nga si Antonio Trintinio. Actually nahimo ni congressman gumikan kay sa ilang party list, no, dili ni siya personal nga giboto kay wa man ta kaila aning tawhana asa ni gikan nga speed, no, no? Dito ba ni sa kuan sa kilibang gingharian ni unsa ba ni gingharian ni David o ni Abraham? Si Tinio nagreklamo kuno dito sa Office of the Ombudsman aron na ipaimbestigar ang gikaingong anomalya sa flood control project sa Davao City. Davao City na po? Ha? Kato na yung mga project nga dito sa Cebu, dito na pita sa Ilocos Norte. Porte mag itong daghana dito nga mga gipang bulgar, mga kaigsunan, dili lang sa social media, but dito sa mga pamantalaan, gikan sa television, uguban pa mga vlogger. Oh. Ilan na itong ginadokumento, mga kaigsunan? Ang katong mga project, nga allegedly, wa gid daw kini natapos o wa gid project nga nakita. Asa ka napita ni si Tinio, no? Oh, kinihuman nga nahugma kuno ang Kaliawa Bridge ni atong Mayo 18, 2026 tungod sa kusog nga ulan o baha. Now, so may kalambigitan ini karon. Base diya sa report sa pipila ka mga kuano, gikan sa pipila ka mga media outlets, bisan pa man ang giingon kuno nga 51 billion pesos nga pundo nga gihisgutan sa mga pagsaway sa publiko, nalambigit sa ginitibok ang diskusyon sa mga proyekto sa pamilyang Duterte. Samtang ang formal nga reklamo ni Tinio nagpunting kini kuno karon sa 4.4 billion ka pesos nga pundo alang sa 80 ka mga gikadudahan nga mga flood control projects gikan sa 2019 to 2022.
8: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
10: A ver, tanahon kuno nato ning kuan be ang mga hisgutanan ani mga kaigsoonan, ha. Okay, kay medyo taas-taas mo guni. Ang isyu nga gipabusikan ni Antonio Trillanes, Antonio Tinio, mga kaigsoonan. Anong po ni mga Antonio karon, no? Murag sikat kayo sila diha karon sa kinibang pagpandaon, no? Napasabot ba ni nga ilaha karon ang tuig, mga igso? Ilahang tuig karon? Oy, good morning day kay Ma'am Munda Lapore. May buntag, sir. May buntag po ni mo, ma'am. Alright. Nahimong sentro sa diskusyon nining panahon na karon human nga nahugno ang Kaliawa Bridge sa may Buhangin District sa Davao City. Well, ang tao na to ni kung angay ba niya ikuan? Angay ba niya itrapo, mga kaigsunan? Nga to kang Representative Paolo Pulong Duterte. At ining naiskutan nga tulay nga nahugno ko no, nahugmak, dadapitas may Kaliawa. Base sa mitumaw nga impormasyon, aduna importante nga kalainan tali sa aktual nga mareklamo sa ombudsman o viral claims da karon sa social media. nga naghisgot sa 51 billion ka pesos nga pundo mga kaigsoon. Alright. Naunsa ba kayo ang reklamo ni Tinyo, mga kaigsoonan? Nyo, unsay reklamo dere mo nyo?
8: Ha? Rex Flores, Exciting Pilipinas.
10: Ton! Unsay gibit-bit ni mga reklamo, Ton, dito sa Office of the Ombudsman, Ton? Ha? Di ay, ingon pa niya, 80 ka ma-questionable flood control projects lang ang akong ginabit-bit. Nga kini nagkantidad og nagkantidad og 4.4 billion ka pesos. Mo din ang gibit-bit nimo dito nga reklamo, Ton. Unya, sa minita mo, Ton. Ang gingon nga dunay irregularidad man guna gikan natong 2019 to 2022. Mo ba, Ton? Unya, unsay tubag sa ombudsman, Ton?
8: Rex, Exciting Pilipinas.
10: Ang opisyal nga reklamo dili direkta nga nag-question kuno mahitungod sa 51 billion ka pesos. Ay natural kayo man sila kapasok dito. Kuha man sila dito, paso man sila dito. Kay og di sila mo to ilaparo to sa ila tong libro dito nga gikan sa DPWH nga well implemented kuno ang project mahigala nga kantidad og 51 billion peso. Diri sa dakbayan sa Davao. Di mo to? Ha? Na, ambi na inyong ulo, kay para nga matuhop ni di sa inyong ulo, para malamparo ni sa inyong ulo. Ayun na, mahigmata mo nga. Di man niyo, ikuan man. Ano ba? Daw, libro to eh. Katong gi-bit-bit mahigala ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Nya, unya karon, nyo, unsa may nahitabo nyo, din asa man nasulod ka ng Kaliawa Bridge? Kinimang gud mahigala, human nga nahugno kining tulay no sa Kaliawa Bridge, kinimang Kaliawa area, Barangay Kaliawa, sakop sa Buhangin District. Daghang mga netizens o kritiko nga nangutana, asa man padulong kuno ang dagko nga pundo sa infrastructure kung mahugno gihapon ang tulay? Unya nyo, asa ba ka maminaw nyo sa kining reklamo sa mga netizens nga wa masayod og asa dapitan ni nga distrito o kining diretsuho nimo karon og pangutana ang kuan kini bang DPWH niyo Ton. Dito nagsugod kining nedugtong ang nahugno nga tulay ngadto sa maslapad nga diskusyon sa flood control og DPWH project. Now, base da sa dokumento niyo, ato ang na research ang kining Kaliawa Bridge proyekto kining nagkantidad og 184.5 million pesos. Og nahimutang kini tons, ton. Para masayod ka ton ha, paminaw. Minaw ro ton. Para may bal-a nimo ni asa ni dapitan ning Kaliawa. Base sa record, kining naiskutan nga project nga nagkantidad og 184.5 million ka pesos nga Kaliawa Bridge. Kini iton nahimutang sa Second District sa Davao City. Og para sa kasayuran niya, kining naiskutan nga proyekto gisugdan kini ni atong tuig 2017. Sa ato pa, a year after sa kinibang eleksyon ni former President Rodrigo Duterte. Kaya 2016, mato siya napili as President mahigala sa Pilipinas. Okay. Now, dili automatic nga direkta nga konektado ang pagkahugno sa tulay, buti pasabot ani. Konektado ang nahugno nga tulay diha sa reklamo karon ni Tonyo. Tonyo Tinyo. Okay. Si Pulong Duterte sa First District man. Niya Second District man eh. Kinsa may kuan ani? Congressman ani panahon na? O 2017 ko no, ang congressman ani si Vincent Garcia. Di mo imong pasakaan o complaint si Vincent Garcia kay congressman mato sa 3rd district, 2nd district before. kinibang construction, mga kaigsunan sa kinibang Kaliawa Bridge. di ba? Now, so, dapat, og dunay kining ginatawag na forensic engineering investigation, aron mahibal-an kung depiktibo ba ang disenyo, substandard ba ang materyales, o extraordinary flooding event ba ang hinungdan. Okay. Sa tinuod lang po mga kaigsunan, na may nakapunto ba yapon ni si Tonyo Tinyo, mga kaigsunan? No? Ha? Galing lang ang nakabahog tikal din karon pa panahon na mga kaigsunan. Aning ihang sumbong kay na single out diretso mga higala ang tao nga si Duterte. Paulo Duterte. Anong i-appeal ma si Paulo Duterte in town anang Kaliawa Bridge? Mga kaigsunan nga sakop na sa Sikon District? No? Mura ba ka na bang ginatawag bitaw barking o barong wrong tree mga kaigsunan kining si Tonyo Tinyo? Ton! Research pa daw ginagmay Ton, be? Bali lang imuhang direkta direction karon to na. Ha? Now, ang punto lang din eh karon mga kaigsunan nga gusto natong mahibal-an mga kaigsunan nga may tama po jutay mahigala kining ulo ni Tonyo mga kaigsunan, no? May tama po ni siya. No. Kay gusto pa tang masayod mahigala kwarta ba ini sa mga Pilipino og buwis sa mga yanong Pilipino mahigala sa Pilipinas. Ang gigasto og gigasto anang nahisgutan nga tulay mga kaigsunan. No? Now, kung nga no, nga dali kining nahugmak, 2017 pa lang mga kaigsunan, karon 2026, wala pa'y, kung ano, 17, 26, 17, 20, wala pa'y 10 years ba, no? Wala pa'y 10 years, nahugmak na. Ha? Yung nakatago mga kaigsunan kining nahisgutan nga tulay. Isa may kontraktor ani. Ako na ibaluan na nadunggan may galang PMI ko no. Amog yung PMI no. Amog mo bayad o kinabang kuan ba kanang retention na payment ba sa inyo mga subcontractor ni. Munang itagaan mo tago nga project. Oh, di ba? Bitaw, ha? Ibalik na to diri karon mga kaigsunan ko ang punto. Kwarta ni sa mga tao mga kaigsunan. So therefore, buot na to mahigila nga masairan kun nganong ngun ani ang nahitabo sa naisgutan nga tulay. Og 184.5 pesos ang budget para sa naisgutan nga construction. Grabe ni kalig-on dagway, no? Oh. So kinahanglan nga doon na ni Cebu, sakto, nga mga plano. Kay una i-construct mahigala ang usa ka proyekto, may nanay mga construction plan mga kaigsunan para maging ligon ug di mausik masayang ang kwarta sa mga Pilipino. All right. Unya, nganu man ikabot og napulo ka tuig? Tungod kay tabaghak ang plano. Oh, di ba? Way klaro ang implementation sa project, ang giklaro lang ang bulsa. Di ba? Magunsa man ang klaro nga proyekto niya ang bulsa, hayag. Magunsa man mga higala ang ligon nga maproyekto durable, mga kaigsunan niya ang bulsa, sihag. Di ba? Way nada.
6: Oh.
10: O naman ay uso karon mga kaigsunan, mas ligon ang bulsa, mas ligon dapat ang bulsa kaysa project. Bahalag mahugmak og dunay mga matay diha mga kaigsunan, aning mga proyektoha mga kaigsunan, at least ligon, pulido ang bulsa. Ang bulsa dili sihag mga kaigsunan og pulido kayo. Now, dire karon nakapunto mga kaigsunan kining si Tinyo. Ang kaso lang kay mo hapit lang gisa mo divert lang gisa ning Duterte. Unsa man gid ay kasuko nimo sa mga Duterte di ay 10. Tinyo man, di ba? T-I-N. Oh. Unsa man gyud kasuko nimo, Tin? Ha? Ah, ngadto sa mga Duterte, Tin! Ha? Nga, ug mangutana ka o mag-question ka karon dito sa kinibang implementation sa project, enforcement sa project. No? Pwede man. Wa may problema na. O man ilabad, kalipay man na namo. Kami nga, usa sa mga kabahin, parcel sa kinibang ginatawag nga mga taxpayers. Ang ato lang, para bang na mislead ang imuhang complaint, gumikan kay gidawit mang gudi mong Duterte niya karon. Second district man na, first district man is pulong. O, nasa anak na karon nga nasa second district. O, na'y kongresista pero kano sa man, inaitabo ning construction. At to pa man ng 2017 ko, no? So, ang congressman ana, si Vincent Garcia. So, buti pa sabot ani karon nga, imbis doon ay punto ang imuhang complaint, dito sa Office of the Ombudsman, nawalay nada, nawalay bili. Napit pa kanya ng nyanang, Duterte nga, wamay labos, Duterte si Kondistri. Diba? Ang sagat nga mga projects, ngunani mga katrupa, no? Nana sa DPWH. O DPWH ang project mga katrupa, now, national funding kini. Ang tanang nga pundo gikan sa DPWH, national fund bang ginagikan mga katrupa. No? Now, ang reklamo, dili pa kini ebidensya, mga kaigsunan ko. Kinahanglan pa kini nga i-audit sa ko, kinahanglan pa karon og koa findings, procurement review, mga kaigsunan og technical violation. Og technical validation, I mean. Now, posibleng liability kini o liability kung mapamatud-an, adunay maluya, anomalya, posibleng maabot kini ngadto sa graft cases o technical malversation, mga katropa, or baka kalapasan sa procurement law. Oh. Tinaw nga, dunay dakong political nga anggulo kini mga kaigsunan. Ang ACT Teachers Party lists dugay ng kritiko sa mga Duterte mga kaigsunan. Mabita na itong ingon, no? Sulti no nga, imbis sa dunang tatoy punto ang iyang complaint, nawala ang bili mga kaigsunan human nga gilambigit nini ang Duterte. So part na siya karon sa demolition job ni Tinio batok ngadto sa mga Duterte. At least mga kaigsunan, no, may na lang mga katrupa makapunto siya dito sa kuan kini bang makapunto siya jutay madunggan siya karon sa mga financier sa funder mga kaigsunan nato malita ka. Diba? At least makaingon ba nga ang katong nagbitbit sa balita ba nga Tin, murag okay ka Tin. Oh. Murag dagdagan ang gisigurong malita ang imong gihimo Tin. Okay, narambigit pag ginimo Tin ang apelidong Duterte Tin. Now, mauni karon ang publiko nga kinahanglan nga magbulag sa verified documents o emotional political narratives diha karon sa social media para nga dunay punto ang trabaho nila mga kaigsunan. No? Tanawa. Dinaygo hinon sa diha karon sa komentaryo mga kaigsunan sa uban. Komentaryo ni Congressman na Paolo Pulong Duterte nga kinay si Tinio, Antonio Tinio allegedly mga higala is dili na ni siya part-time, full-time critic sa mga Duterte. No? Full-time critic, mas pasagdan pa niya mga katrupa ang iyahang girepresentahan ng mga magtutudlo kay ACT Teachers Party List gukunuhay ni siya, mga kaigsunan. Kaysa kantong sa kalimtan niya ang iyahang kinibang kasuko batok nga to sa mga Duterte. Oh. Wala na, gitam na nagkuhan mga kaigsunan ka ng bahi nga kinibang buho mga katrupa. Wala na mo, wala mo sa ng buho mga kaigsunan. Kanabang kawayan ba? Gitam na ni Mahigala o kanabang buho mga kaigsunan. Kinini sa mga kritiko sa mga Duterte, kining mga issues mga kaigsunan. Ginan tabitaw mo nga ang kamatayon ni Dr. Jose Rizal ang mapasangin lang des Duterte gihapon. Di ba? Oh. Mao gihapon na siya karon mga kaigsoonan ang mahitabo. Now, mao na karon mga igsoon nga ang usa sa mga hinungdan din hi karon mga kaigsoonan nga inay nga makapanindot kana sa mga lakang diha karon sa corruption mga kaigsoonan mawala kay i-include ang politika. Ma'am Lia Manalaysay, good morning ma'am, no? Keep watching kuno sa si Ma'am Lia Manalaysay. Long time corruption calamity reveals na gyud sir. Ani karon, diha na karon mabutyag mga kaigsoonan kining kuano? Kinibang nga mga pagpangulan diri na karon ma-reveal mga kaigsoonan kinibang corruption sa ubang mga ahensya sa gobyerno. Nanganad na lang gid mo. Oh, Uncle Dars, good morning Sir Bricks, watching live from Dato Lipus sa Makapandong Government Center Patinay Prosperidad Agusan del Sol. Morning nimo Sir Uncle Dars. Sa may Agusan del Sol, no? Good morning kaninyong tanan diha mga kaigsoonan. Si Mary Ann Martilino. Good morning sir, good morning po nimo ma'am. No, sa tuwang mga kaigsoonan nga naminaw karon. Si Ninyo Hapos, si Sir Randy Santisas, Wilma Joaquin, si Ninsky Ventura, Vince Capitan Al Kinsay. Good morning. All right. Now, sa Pikas Gabahin, alas 5:31 na mas buntag mga kaigsoonan. Oh, mga isa ta commercial break. Kini atong oras may gilagihatod ka nato karon sa Crop Gold 3-in-1, 3-on-1 full yard fertilizer nga dunay iniusang sangkap mga kaigsoonan para nga makumpleto ang nutrients nga gikinanglan sa itong mga maguma gikan sa ilang mga pananom mga kaigsoonan ko. Epektibo kini garantisado, affordable pa mga kaigsoonan ang Crop Gold full yard fertilizer mga katropa. Alas 5:32 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Ayoy, baylo ang daling kalipay. Sa tibok kinabuhing pagmahay.
7: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
11: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
12: Unsa din ang Crop Gold ba?
11: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas. Pas og himsog ang turok ni
12: ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
13: Kaklarek sana.
3: Exciting.
14: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
15: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kaihi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
14: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
14: Vision X Plus, user atong paminawon.
13: Ako si Rigor,
17: 57 anyos.
13: Taga Matina,
17: sa ka-driver.
13: Kaliato,
17: lagi ko'y problema sa akong mata.
13: Kung magbasa akong newspaper,
17: di kayo na ko maklaro ang litra.
13: Magluha-luha ko na akong mata.
17: Halos, sidikit na lang ko na ako ang newspaper.
13: Sa akong mata, para maklaro lang gina ko.
17: Dili lalim, oy.
13: Labi na, mag-drive po sa kanan.
17: Pero sukad lang,
13: i-recommend sa akong amigo,
17: ang Vision X Plus.
13: Lami na kaya akong paminsar.
17: Makataron ako basa ang newspaper.
13: Og daron, pasa pod kayo ko mo reply.
17: Og chat sa akong mga apo.
13: Ganahan po ko mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw.
17: Akong pasahero,
13: klaro ko kayong paa.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
20: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa gadulong layo sa sakit. Nindot siya kaya makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
19: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
21: Mapalit sa mga butika.
22: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
23: Dili na lagi.
22: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
23: Sa muka, oy.
22: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na akong.
23: I'm tired. Stress.
22: Dong.
23: Unsa man gyud?
22: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
23: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus, herbal soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus, herbal soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus, herbal soap.
4: XFM 89.1 Davao City.
5: New Year's speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
9: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga
10: butika. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
10: Southern Gold Coffee Mix.
13: Nak, merienda time na.
14: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, o humot.
15: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gina ito na ginakuha.
14: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
16: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Pagsulit ba kamo mga kaigsoonan nga Santon Plus Coffee Mix. Duna usab kini siya mahigala pagpang attract o duna usab kini siya mahigala pagpaandar sa inyong memorya. Usab ayo mga kini alangan tus makabataan mga kaigsoonan. Labi na sa kato mga magtutuon. Mga estudyante. Para kanunay alerto ang ilang memory mga kaigsoonan ko. Mag Santon Plus Coffee Mix na mapalit kini sa mga nagunang nga mabutika sama na lamang sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, Generica o TGP. Pwede usap nga mapalit na dinhi karon sa Sibianan sa XFM Davao, pwede usap nga dito karon sa mga Yes to Health Clinic. Dinhi sa Rakban sa Davao nahimutang ang Yes to Health Clinic mga kaigsoonan sa Matina, JSIA Sites Matina, Davao City. Sa Cellpole Building Matina, GSIA Sites sa siyudad sa Davao, mga katropa. Alright, gusto punta na akong mahisgutan ang may kilambigitan aning Supreme Court order ba, no? Nga diin gijank o gibasura mga kaigsoonan ang hangyo kuno TRO ni Senator Bato de la Rosa. Pero, kuha na, pigado ng oras mga kaigsoonan, ugma na po na. Ano tayo mga punto diri mga kaigsoonan? Kinibang TRO, pwede naman din gamiton sa uban mga kaigsoonan nga rason para nga mulihok na dayon og sikopo na dayon ang usa ka tawo mga kaigsoonan sama ni Senator Bato de la Rosa. Gusto na to ng lantaw ni kay Monica karon ang gipasiatab na karon sa mga trolls mga kaigsoonan Wala na bay bili mga kaigsoonan ang claims sa usa ka tawo mahigil nga oy, mubarog sa ko dinhi karon, may balaod dinhi karon nga nag-ingon nga nagaprotekta para sa amo. Ha? Amo paghihapong barugan kining tanan. Oh. Kanang Section 17 sa 9851 nga Republic Act mga kaigsoonan. 9158, no? Ato ang ilang taon mga kaigsoonan kung makahatag ba kini 9851 kung makahatag ba kini kaayuhan alangad to sa ilahang claim. Di sa takaroon sa mga balita, big, ikan sa to mga kaubanan mga katrupa. Good morning kay Brad. Good morning kay Brad Dante Bakong mga kaigsoonan watching mga kaigsoonan, no? Diha napita sa may Canada si Ma'am Jing Pigarido watching mga kaigsoonan, no? Salamat kayo Ma'am Jing Pigarido og uban pa na to nga mga kaigsoonan nga naminaw og nagsunod karon mga gilas i Ma'am Juliana Liano mayong mga katropa na shortcut yun. Good morning po from Coronadal City si Sir Arnold Altivo. Alright, at usang i-check karon ang report mga kaigsoonan gikan sa to mga kaubanan. Driver nga kusog kuno kayo o direta karon bisa isabi kini bang dunay LGBTQA member nga nagpailang nga babae na imong viral human na priso tungod kay nagpakasal kinig usa ka lalaking moro. Aton sa iron mahigala big sala ba ni kinsa ning sala sa balaod sa Pilipinas o sala sa to mga sa balaod sa to mga igsoon nga o kultura sa to igsoon nga mga moro sa to igsoon nga mga Muslim. Katrubang mo sa balita si Katrubang Philip Oligario. Katrubang Philip Oligario, good morning, please come in.
1: Live report. Gitugyan na sa kapulisan ang 21-anyos nga si Marlon Breeze o alias Sofia, miyembro sa LGBTQIA+ community o residente sa Maitom, Sarangani Province. Human nagpakaron ignon nga babae o nakigminyo sa 20-anyos nga lalaki sa barangay Malisbong sa Palimbang Sultan, Kudarat. Nahimong mainitong hiskutana sa social media ang nasampit ka kontrobersiya tungod na diskubrihan sa pamilya nga human sa seremonya sa kasal aduna usab tabadidoy ang bride. Giangkon usab sa nasampit ang iyang tinuod nga gender identity apan midepensa nga kahibaw ang iyang gipakaslan nga biologically man kini ay hapang kasal. Matod sa nasampit nga 8 ka bulan na ang ilang relasyon sa wala pang kasal nga giingong ginusuusab sa inahan sa lalaki. Sa public apology ni Breeze, iyang gikabutyag nga Sofia ang pagpaila-ila niya sa pamilya sa nobyo. Maong gituuhan nga usa gayud ka babae o ginuso ang kasal. Luyo nga walay paryente o ginikanan ang bride. Apan giangkon nga Marlon Breeze gayud ang tinuod niya nga pangalan.
2: Alam niya po, sinabi ko po sa kanya na bakla ako. Ang sabi niya lang po sa akin, wala po daw siyang pakialam kung ano.
1: Dugang paniya nga kini ang ikaduhang higayon nga nalambigit siya sa susamang insidente di inaminyo usab siya og laing moro nga lalaki. Matod sa lokal nga panggamhanan, nakikoordinar na ang DSWD sa lalaki aron mahatagan og gustong tabang nga giingong naapektuhan og maayo sa maong panghitabo. Sa pagkakaroon, padayon na mainitong hiskutanan sa gikaingong sayop ka proseso o pagpawalay-bili sa kasal.

0: samtang giandam na ang posibleng kaso ngay pasaka sa LGBTQIA+ member tungod sa pagpangilad. Mga katropa, ang pagpangilad walay maayong hatod sa imong kinabuhi. Sama sa tong kalawasan, mugawas gayon ang epekto sa imong daily lifestyle. Hinungdan mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makita ang tinuod nga healthy body. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Reke Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Live report. Live report.
2: Medyo marag bugat-bugat gitong issue ha mga kaigsoonan da. E murag dunay deception diha eh. No? Okay lang nga mga kaigsoonan kung hibalo ang lalaki kung unsa iyang matuod yun nga gender. Kana no? Okay. Pero hindi mga ginikanan nga nagreklamo eh. Nga dunay, na-feel nila mga higila nga dunay deception sa diha karon sa ilang side. Now, kaginsa kining sala? Sala ba ni sa katong nagpakababae mga kaigsoonan or sala sa lalaki nga nagpakasal ngadto sa usa ka nagpakababae.
1: Live report. Live report.
2: Maisgutan na ng legal mga kaigsoonan si attorney attorney Ryan Rickbis na ragi makatubag ana. Ato sang i-check karon mga kaigsoonan ug pa mga reports gikan sa tuma kobanan 18,000 ka mga water tumbler ang ipanghatag dito napita sa may Agusan del Sur alang sa mga atleta sa Palarong Pambansa 2026. Katropa mo sa balita si katropang Ray Alinton. Katropang Ray Alinton, good morning. Please come in.
1: Live report. Live report.
3: Isip kabahin sa hugot nga kampanya batok sa paggamit sa single-use plastic nang apod-apod ang kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur og kapin 18,000 ka mga water tumbler ngadto sa atletang musalmot sa nagpadayong palarong pambansa 2026 ang maong inisyatibo nagtumong sa pagpreserbar sa kinaiyahan og pagpatuman sa provincial ordinance nga no to single-use plastic sa tibuok probinsya subay usab kini sa mando sa sa Ecological Solid Waste Management Act of 2002 o Republic Act 9003 nga nagpalig-on sa atong pagdumala sa basura o pagpanalipod sa kinaiyahan. Matod pa ni Governor Santiago Cani Jr., seryosong gimintinar sa probinsya ang maong ordinansa aron masiguro ang kahinlo, kapsay o kahamugaway nga palibot dili lang alang sa mga lumulupyo sa Agusan del Sur kundili alang usab sa libu-libong bisita o mga ligado nga anaa karon sa lalawigan.
4: I will never lift it. Not even Palarong Pambansa can force me to lift that policy. It has to stay. It has to be implemented and everybody has to follow or face us. Within the government center, bawal talagin. Kaya nga, we will be providing every one of them with water tumblers. Kaya no need for them to bring bottled water na nakaplastic dito sa loob. Bibigyan na namin, sakripisyo namin yung ano, yung maliit na bundo ng gobyerno pabili ng water tumblers, 18,000 water tumblers to distribute.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr. Mga katropa, makabatuntag kahimsog o kabaskog pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, X-FM News.
1: Live report! Live report.
2: Salamat katropang Ray Alburo Alinton sa report. Alas 5:51 na sa buntag. On that note, na matay oras. Salamat eh kay Brad Dante Bakong. May buntag, Brad. May buntag po ni Muda, Brad. May oras sa hapon karon diha napita sa inyohang lugar sa Canada. On that oras, mga katruma, salamat kay sinyong pagkikuban. Dini karon sa tuang panaguban sa exciting Pilipinas. Santo Dugma pohon. Kini inyong alagad, katrupang Bricks Flores sa magbiling kini usa ka may buntag. Dalay ko ng Diyos Dabaw. God bless Philippines. Huwag mo ingon. Kamatuuran ang sandigan. Alas 5:52.
5: Time Check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix, may mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
7: Ingon ang pingan, nganong kalit manggibyaan?
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Sa Clarix sana!
16: Exciting!
17: Exciting summer man nakatrupa.
18: Ang
17: sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
16: Katropa.
19: Summer na, katropa.
16: Ka-Clarex, Ana.
17: Exciting.
16: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Oras sa XFM 89.1 na XFM Davao, alas 6:01 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
7: Pagdahili sa landfill sa Davao City, usa patay, duha ang missing. Mitambong og pamalay, giluba na, gipusil pa sa mga igagaw, patay. Iran, nagpasidaan og mas dakong gubot kung muatake pag-usab ang US. Gilas Pilipinas Women, tunay bag-ong head coach. Tindong Dantes, walay plano musulod sa politika. 277 ka mga iro, nagparty sa dog park sa Miami, Florida. Alang sa health alert, sobra og dili saktong pag-diet, mahimong delikado sigon sa dietitian.
6: Express Balita. Express Balita.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Higala, Membuntag. Welcome sa tuan nga Express Balita kanong adlaw. Adlaw kanon nga Huwebes, pitsa 21 ng bulan sa Mayo tuig 2026. Kami niya mga tigbalita karong oras.
9: Katropang Andy Causon.
4: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. O karon sa mga pagbuhagay sa balita, balitang lokal.
6: Balitang lokal. Balita sa lokal.
4: Ang ato nga balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Pagdahili sa landfill sa Davao City, usa ang patay, duha ang namising. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
6: XFM Report.
7: Patay ang usa ka batan-on samtang namising usab ang inahan ug iyaan niini human natabunan ang ilang panimalay sa midahili nga landfill sa Purok 8 Barangay New Carmen Davao City pasado ala una sa hapon ning milabayng adlaw. Giila ang namatay nga si Esim Estandarte 27 anyos samtang pulos mga senior citizen ang namising nga giila lamang nga sila si Sita ug Pitang Estandarte 15 pulos residente sa maong lugar. Sa interview sa XFM Davao sa tagtungod nga si Guillermo Estandarte, handom lamang niini nga makita ang lawas sa ilang miyembro sa pamilya aron mahatagan kini og formal nga pagpahilo na.
10: Ma-rescue lang sir. Makita lang namo ilang patay ang lawas. Mawala mo ah. Kay inani nga porsyon wa di naman jud ta magdahom nga buhi pato sila. Makita lang namo patay ang lawas. Mahimutang nagtarong ba.
7: Gipaambit sab sa residenteng si Rowena Igloria ang makalilisa nga kasinatian nga nisangko sa gibating trauma og desisyon nga dili na sila subling mupuyo sa lugar.
11: Segundo lang
12: yun. Wala ra butong ko harus largo, harus jud wala jud ingon nga sabon, hagurus jud siya. Kung unsa ka hagurus ang tubig, mas grabe ang basura.
7: Emotional sab nga nangayo og tabang si Rowena Mosa ngadto sa gobyerno aron mahatagan sila og mabalhinang luna nga luwas sa risgo.
12: Magi mig tabang sir kay para ani ang bumi kabalhinan sir. Importante nami kabalhinan nga makuan matarong mig pagpuyo sir nga di na mi mahawa nya ikaduha pud sir. Kuan sir para ang panginabuhi na mo sir, wa pa mig kabalhinan. Wala ka nang asa mi maningkamot.
7: Sa karon, padayon pang giimbestigahan sa mga otoridad ang panghitabo dungan sa pagkordon sa lugar aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: XFM Report.
9: Sa Pidas pa bahina, miduso sila Davao City Representative Paulo Duterte ug Representative Omar Duterte ug balaod nun aron mapalig-on ug mapalambo ang industriya sa ube sa nasod. Tumong sa maong balaod nun nga matabangan ang mga mag-uuma sa ube nga dugay nang nagatubang uga taas na production cost, dili matag na nga panahon, kakulang sa kalidad nga tanom ug problema sa supply chain bisan pa sa pagsaka sa demand sa Philippine ube sa international market. Nasayran nga ubos sa maong balaod nun magtukod og regional ube seed banks ug tissue culture nurseries aron masiguro nga adunay dekalidad nga tanom nga mapuslan sa mga mag-uuma. Nakipusa sa plano ang pagpalig-on sa Philippine ube brand batok sa mga peke nga produkto sa ubang nasod ug pagkonekta sa mga kooperatiba sa mag-uuma ngadto sa mga processors ug buyers aron mas tapatas ang presyo nga ilang madawat. Matud pa sa mga magbabalaod nga tumong niini nga mahimong lig-on ug pangmalungtarong industriya ang ube nga makahatag og dugang kita og trabaho sa mga komunidad sa kabanikanhan.
4: Dugang pang hagpat sa tuwang balita, kanong araw sa agi, pasabot sa Davao Light and Power Company nga doon sa mga residential customers nga doon ay pag-ubos sa electricity bill sa bulan sa Mayo gumikan sa ubos nga transmission charge gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. Nikunhod ang kinatibok ang residential electricity rate o 18 centavos per kilowatt hour. Rason kini nga doon ay bagong rate nga to sa 10.35 per kilowatt hour gikan sa 10.53 kilowatt hour. Nagpasabot kini nga makadaginot o 35.94 pesos ang typical households nga nagkakonsumo kini o 200 kilowatt hour. Kini ang ikaduhan nga bulan kung asa niubos ang overall residential rate. Gipasabot ni Davao Light Reputation Enhancement Department Head Fermin Idelion ang mga konsumante nga nagausab ang rate matag bulan ug giawhag nga ipadayon ang energy efficiency practices aron nga ma-manage ang gasto sa kuryente.
6: Express Balita.
9: Alasay 7 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthon Plus Gold. RSCT opisyal nang giablihan sa 11th RCDG. Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
6: XFM Report.
1: Opisyal nang giablihan sa 11th Regional Community Defense Group kon 11 RCDG ang Regional Summer Cadet Training alang sa mga opisyal sa ROTC gikan sa nagkalain-lain kolehiyo o universidad sa Davao Region. Muabot sa 311 ka mga partisipante gikan sa 36 ka kolehiyo ubos sa 1101st Community Defense Center hangtod sa 1106 CDC ang mutambong sa maong pagbansay nga mulungtad og 14 kaadlaw alang sa unang batch og laing 14 sub-kaadlaw alang sa sunod nga batch. Tumong sa training ang pagpaligon sa liderato, disiplina o kahibalo sa military training sa mga cadet officers isip kabahin silang preparasyon alang sa serbisyo publiko og nasud ng depensa. Lakip sa mga aktibidad ang leadership management, tactical exercises, disaster response o uban pang training na makatabang sa paghulma sa responsabling student leader. Sa pikas bahin, mitambong sab sa maong kalihukan si Davao del Norte Provincial Administrator Attorney Ralph P. De La Cruz isip representante ni Governor Edwin Kuya Govobahib, kinsa gipili nga guest of honor and speaker sa maong kalihukan. Sa mensahe ni Attorney De La Cruz ngadto sa mga ROTC officer cadets, gipasiugdan niini ang importansya sa disiplina, responsibilidad o pag-alagad sa nasod isip mga batanong leader. Gilauman usab nga mas mapaligo ng koordinasyon o panag-iusa sa mga ROTC units sa nagkalain-laing tungaan sa rehiyon pinaagi sa maong programa. Mga katropa, rong kanunay boosted ang inyong immune system. Adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City. Juvet Espanyol, XFM News.
6: Express Balita.
4: Ato na tayo 9 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dugap ang hagpat sa itong balitang lokal. Magpahigayon o groundbreaking ceremony ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11. Alang kini sa pagtukod sa DSWD Academy Mindanao karong Mayo 21 tuig ning kasamtangan sa Regional Government Center sa Bago Osyero, Davao City. Nasayran nga ang proyekto aduna kini kantidad nga 50 milyones ka pesos ug gilauman kini nga mahimong sentro sa pagtuon ug development alang kini sa mga social welfare ug public service professionals sa Mindanao. Sa dihang mahuman na gamiton ang maong pasilidad alang kini sa trainings, conferences o capability building activities para kini sa mga personnel o partners sa DSWD sa Tibuok, Mindanao. Nakip sa mga pasilidad nini ang modernong training o training hall nga adunay kapin 500 ka mga seating capacity, smart ICT systems, disaster resilient nga disenyo, rainwater collection system o accessible facilities alang kini sa persons with disabilities o senior citizens. Matod sa DSWD, kabahin kini sa ilahang paningkamot aron mapalig-on ang kalidad sa serbisyo publiko ug mas maandam ang workforce sa ahensya sa pagtabang sa mga komunidad nga nanginahanglan.
6: Express Balita. Express Balita.
9: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, sikop sa gilusad ng entrapment operation sa mga sakop sa Marilog Police Station sa Davao City ang duha ka suspect nga namaligya og peke nga gold bar. Gilusad ang operasyon pasado alas 5 sa hapon ning milabayng adlaw sa Purok 8, Barangay Buda, Marilog District nga nisangko sa pag-aresto sa mga suspect nga giilang sila Janeth, 29 anyos og Jarel, 36 anyos nga parehong residente sa Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Dungan sa pagkakumpiska sa peke nga gold bar o ginamit nga motorsiklo, na-recover sa gikan kanila ang mga gagmayng pakete sa gituhang Cebu nga ilalom na karon sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang disposasyon. Sumala ni Davao City Police Office Spokesperson Police Captain Hazel Caballero nga magkanegosyo lamang ang duha kinsa susamang napaslak na sa prisuhan o nagatubang o kasong estafa ingon man na paglapa sa Section 11 sa Republic Act 9165.
6: Express Balita. Express Balita.
4: 11 minutos na paglagutok sa ikalasay sa bundag sa tuang mga haon sa balitang regional.
6: Balitang regional. Balitang sa regional.
4: Ang atong balitang regional ato grato sa Santon Vitamin C mitambong og pamalay giluba na gipusil pa sa mga igagaw patay. Ang Express Balita Manukada ni Stanley Duenas.
6: XFM Report.
3: Nisanggo sa ngilingig nga krimen ang pagsabot-sabot sa tradisyonal nga pamalay dito sa Barangay Guligdob, Midsalip, Sambuang, Rolos, Ruman, Gyansakan, sa hait nga hinagiban. O gipusil atol sa okasyon ang usa ka lalaki. Gilang biktima nga si Elmer Landaon Bansal, 37 anyos, residente sa Baong Garapid. Ngaigo lang misaksi o miapil sa pamalay isip apil sa grupo sa Bayinan. Sa eksklusibong interview sa XFM, kang Lando Landaon Bansal, iksoon sa biktima iyang gibudyag. Nga galit lang mirumbo ang dulo ka suspect atol sa ilang pagtapog o giloba ay hagipusil sa ulo ang biktima. Wala na madun pa madala sa ospital ang biktima samtang duda sa pamilya nga nakainom madun pa ang mga suspect sa wala pa mihimo sa brutal nga krimen. Personal karon nga bangi ang usa sa gitanaw nga motibo sa buong brutal nga pagbatay samtang nanagpan ra usab dayon sa mga kapulisan ang dulog ang mga suspitsado. Kadroba mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkadian ako sa kadrobang Stanley Duenas. XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
9: Sa katapusang hanig sa balitang regional, lalaki na lumos patay samtang nangisda sa Don Carlos, Bukidnon. May Express Balita si katropang Michael Recabo.
6: XFM Report.
11: Patay ang usa ka lalaki human na lumos samtang kini nangisda Lunes sa hapon, Mayo 18, 2026 sa Purok 5, Barangay San Nicolas, Don Carlos, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Francis, 37 anyos. Base sa investigasyon sa Don Carlos PNP, ang biktima gingong nangisda sa suba dihang niadto kini sa lawom nga bahin sa suba aron makakuha og dagang isda. Gingong nalumos kini gisulayan pagdala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag. Apan gideklara ang biktima nga patay na sa nihiling nga doktor samtang walay nakitang timailan sa foul play sa kamatayon sa biktima. Sa karon gipahimutang na sa pamilya ang patayng lawa sa biktima alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo. XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Aduna kita 14 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. O karoon sa itong mga hanay sa balita, balitang nasyonal.
6: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
4: Ang ato nga balitang national hatog nato sa Premium D3. Detalye sa ato nga balitang national manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila. Sa detalye ng mga balita, mga katropa, binigyan ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte hanggang June 1, 2026 upang formal na maghain ng kanyang sagot kaugnay ng mga isinampang articles of impeachment laban sa kanya. Sa regular na sesyon ng Senado, inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na formal nang naisilbi ang summons o utos ng korte kay Duterte. Gayun din ang kopya nito sa panig ng prosecution panel. Paliwanag ni Cayetano sa ilalim ng mga umiiral na patakaran, may 10 araw ang Vice Presidente para sumagot. Dahil umano na tapat sa araw ng Sabado ang May 30, ang huling araw ng palugit, otomatiko itong inilipat sa susunod na working days. Kapag natanggap naman ng mga taga-usig ang magiging tugon ni VP Duterte, bibigyan sila ng 5 araw upang maghain ng kanilang ganting tugon kung kakailanganin. Express Balita. Nakatakda ang magsimula sa darating na July ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa plano, itatakda ang pagdinig tuwing alas 2 ng hapon mula Lunes hanggang Miyerkules, habang ilalaan naman ang araw ng Huwebes para sa pagtalakay sa mga isusumiting mosyon ng magkabilang panig. Magkakaroon naman ng kaunting pagbabago sa schedule pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, kung saan ibabalik sa Lunes ang regular session ng mga mambabatas, habang gagawin naman ang impeachment trial tuwing Martes hanggang Huwebes simula alas 3 ng hapon. Express Balita. Ibinasura po ng Commission on Elections o COMELEC ang reklamong election offense laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y illegal na donasyon sa kampanya noong 2022 elections. Sa katwirang may tinatamasa silang immunity from suit habang nakaupo sa pwesto. Kinumpirma naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ibinatay ng kanilang law department ang desisyon sa legal na doktrina na hindi maaring sampahan ng kasong kriminal ang mga pinakamataas na pinuno ng bansa habang sila ay nanunungkulan pa. Nilinaw naman ng komisyon na ang pagkakabasura sa reklamo ng kontradaya tungkol sa natanggap na donasyon ng presidente at vice-presidente mula sa mga government contractors ay hindi nangangahulugang permanente silang ligtas sa batas dahil maaari pa rin silang kasuhan kapag natapos na ang kanilang termino sa June 2028. Express Balita. Samantala, ibinasura po ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang temporary restraining order o TRO na naglalayong harangin ang kanyang pag-aresto base sa inilabas na utos ng International Criminal Court o ICC. Sa botong 9-5-1, tinanggihan ng mataas na hukuman ang petisyon ng mambabatas na pagbawalan ang mga lokal na ahensya tulad ng NBI at PNP na hulihin siya gamit ang warrant o red notice ng Interpol nang walang kaukulang kautusan mula sa Korte ng Pilipinas. Nilinaw naman ang hukuman na ang hirit na pansamantalang proteksyon pa lamang ang kanilang napagpasyahan at nakabinbin pa ang mismong pinakapunto ng kaso. Nananatili namang hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan ng dating pinuno ng pambansang pulisya matapos nitong lisanin ang compound ng Senado noong nakaraang linggo kasunod ng naganap na barilan sa pagitan ng mga gwardiya ng Senado at mga ahente ng NBI. Express Balita. Balik rin sa ito sa Dagpens sa Davao. Karoon na ito ang luparan ng balita-balitang international.
6: Balita sa international.
4: Ang balitang international, hato ka na ito sa Vision X Plus. Nagpasidaan ang Iran nga posibleng mulapad pa gawas sa Middle East ang gubat kong maglusad pag-usab o pag-atake ang Estados Unidos. Kinihuman miingon si US President Donald Trump nga hapit na unta niyang aprobahan ang bagong military campaign batok sa Iran apag ipahunong kini aron nga hatagan pa og gayon ang diplomasya. Matod sa Iran Revolutionary Guards kung mausab ang aggression batok sa Iran, mulapad usab ang gubat labaw pa sa Rion sa Middle East. Nasailan nga pala yung gihapon ang tensyon sa Strait of Hormuz. Dinapektuhan ang daghang oil shipments o global energy supply. Sukad nagsugod ang gubat tali sa US o Israel, inguman ang Iran, niyantong bulan sa Pebrero.
6: Express Balita! Express Balita!
9: Sa pikasbahin, may biyahe na pagawa sa Strait of Hormuz ang pipila ka super tankers nga dahil karga nga kapina 6 milyones ka barila sa krudo human nga ma-stranded sulod sa kapindo ka bulan tungod sa tensyon tali sa Iran o Estados Unidos. Lakip sa nakagawas ang mga tanker gikan sa China o South Korea nga dunay kargang krudo gikan sa Iraq, Kuwait ug Qatar. Kahinumduman nga naapektuhan pag-ayo ang shipping operations sa maong lugar tungod sa gubat tali sa Estados Unidos, Israel o Iran nga nagsugod niya itong Pebrero din ang Strait of Hormuz maoy agianan sa dakong porsyento sa supply sa lana sa kalibutan. Bisa nakagawas na ang pipila ka barko, mas ubos gihapon ang ihap sa mga barkong makaagi kung itandi sa normal nga operasyon sa wala pa ang tensyon sa rehiyon.
6: Express Balita! Express Balita!
4: Sa itong balita nga paugnat sa kusog.
6: Balitang Sports! Balita sa Sports!
4: Ang ato balita nga paugnat sa kusog at ugrato sa Turbo Man Enhancer. Italy gi-anunsyo sa samahang basketball ng Pilipinas nga gikuha nila ang serbisyo ni Canadian Borky BT Tos isip Gilas sa women head coach. Giuli pa rin ang long-time Gilas sa women coach nga si Pat Aquino nga mag-focus na karon sa bagong role sa talent identification o grassroots development. Kanhi basketball player o coach si Tos gikan sa Winnipeg, Canada, apan kasamtangan kini nakabase karon sa Japan. Sumala sa BSP o SBP nga bag-o ra nahuman siya nga stint si Tos sa Fujitsu Red Waves Women's Japan Basketball League. Kung asa gigiyahan ini ang Red Waves sa back-to-back championships sa tuig 2024 o 2025 ug gidaog sa prestiyoso nga All Japan na championship. Kasamtangang number 30 ang Gilas sa women sa kalibutan sa latest FIBA rankings.
6: Express Balita! Express Balita!
9: Alasayos 22 sa Balitang Showbiz.
6: Showbiz News! Showbiz Balita!
9: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, giklaro ni Ding Dong Dantes nga wala siya'y plano nga musulod sa politika bisan pa og naapil ang iyang pangalan sa mga survey alang sa posibleng Senate candidate sa 2028. Matod sa aktor, gusto niyang magpabilin sa industriya sa showbiz o ipadayon ang iyang trabaho isip chairman sa Aktor PH nga nagpanalipod sa katungod o kaayuhan sa mga artista. Giingon sab ni Dantes nga nagsugod ang iyang advokasya atol sa pandemya human makita ang mga hagit nga giatubang sa entertainment industry, din mas napakita ang importansya sa panaghiusa o pagtinabangay sa mga artista. Samtang gisaulog usab karon ni Dantes ang iyang ika-30 taga-tuig sa showbiz, samtang patayon nga nagtrabaho sa mga pelikula o teleserye.
6: Express Balita! Express Balita!
4: 23 minutos na balabay sa ikalasay sa buntag sa itong balitang Lahira Gyudkon LRG. Ang LRG hatod kanato sa Santon Plus Gold. 277 ka mga iro nagparty sa dog park sa Miami, Florida. Nakahimo og bag-ong Guinness World Record ang usa ka dog park sa Miami, Florida, human kini nagdumala sa labing dagkong pool party nga gitambungan kini sa 277 ka mga iro. Ang maong event nga gitawag og Chewy Summer Social giorganisa kini sa Chewy, gipahigayon kini sa Chewy Bark Park. Nakatapok ang nakadaiyang breed sa mga iro aron nga magdungan og ligo sa giandam nga kiddie pool. Usa ka official gikan sa Guinness World Records ang personal nga ihap sa mga partisipanteng iro aron nga kumpirmahon ang bag-ong titulo. Gawa sa swimming, libre usab ang maong kalihukan og adunay mga treats sa musika, nagpa o pagpahuwayan o guban pa nga mga lingaw nga aktibidad para sa mga iro, ilahang mga far parents.
6: Express Balita! Express Balita!
9: Alas 9:24 sa iro na to ang detalye sa Balitang Panlawas. health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Sobra og dili saktong pag-diet mahimong delikado sigon sa dietitian. Nagpahimang no karon ang mga nutritionist dietitian batok sa sobra nga pag-diet tungod sa peligro niini sa panlawas. Daghang tao ang musulay og crash diet aron nga dali mopayat apan mahimo kini nga makadaot sa lawas. Matod sa mga eksperto nga ang grabeng pagpugong sa pagkaon mahimong hinungdan kini sa pagpangluya, hilo or kalipong mga katropa ingon man kakulang sa nutrisyon o guban pang seryosong sakit. Ipasabot usab nga dili kinahanglang magutom aron nga mahimong healthy. Importante ang balanse nga pagkaon, igo nga tubig ug paglikay sa sobra nga tamis ug mantikaon nga pagkaon. Idasig ang publiko nga mag-ehersisyo, magpahulay ug sakto ug mokonsulta sa doktor o nutritionist sa dili pa magsugod og grabe nga diet program.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karong orasa. Adlaw nga Huwebes, pizza 21 ni bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning, Adi.
9: Happy Thursday morning kaninyo mga katropa. Og ayo kalimot ha, karon sa atin nyo ang pagpamahaw, parisi ka na sa itong Xanthone Plus correct coffee mix. Before ito mobiya sa itong mga balay, aron nga mo trabaho, yeah, mamasada din ha, maglimpyo sa balay, manikaysikay mga katropa. Siguruhon sa natog higop ang healthy og lamian nga kape para mawala ang panuhot, mga sakit sa lawas.
4: Tukan ko.
9: Good morning katropang Jing Pegarido, katropang Randy Ran Santisas, Archie Sinulit Sak din sa may San Rafael, Baliti, Davao City, Ma'am Thea Alcaraz o katropang Uncle Dars Onets. Good morning daw, watching live from Dato Lipuz, Makapandong Government Center, Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur.
4: Yeah, good morning mga katropa, labi na ito mga itong mga class members din sa may NHA Bangkal o ingon man sa Bago Playa. Irit-irit lang sa buha kay makaabot na yun ta sa dili madugay.
9: And tama day katropang Alan, sa June 13 puhon mga katropa no na ipahigayon nga fun run ang NACC RACO 11. Visit lang ang RACO Davao page na ay QR code dito sa mga gusto nga mudagan sa Tagum City ni ipahigayon mga katropa o libre ang registration.
4: Yan. So nagpalista na ba ka Andy sa 21 kilometers?
9: Wala tayo choice katropang Alan, the organizer man ta kinahanglan nato mo
4: dito lang ka sa 1.5k.
9: 0.5 kilometers sige ta may mag-alsa dito og magabi-abi sa mga participants.
4: Ako 300.
9: Ah, 300 meters.
4: 300 meters. Mga katropa, at ang ipod ang ato ang programa nga The Secret of Health na kauban si Doc Remly Tuuy. Ingon man ang programa nga bulsay sa mga balita o impormasyon nga ato ang pagkasawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod o madamlag, ikaw gako na po na mamahimong unod sa mga balita. Sa halan sa tuwang detibok ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
9: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
4: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
9: Kamaturan ang sandigan.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Ariksana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: X-F-M.
0: X-F-M.
3: Taklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santo Blasco.
8: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
9: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Moto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health.
9: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
2: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
14: Exciting summer man nagkatrupa.
15: Ang saya
14: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
15: Katropa.
3: Summer na, katropa.
15: Kaklarets, Ana.
14: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras sa XFM, 89.1 Davao, alas 6.39 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!

0: Bullseye.
1: Yes, hello, good morning.
2: Good morning!
1: Kamustamos lamang gyapo kita, mi amigos, amigas, welcome, welcome sa itong mga parikoy, yung mga parikay, at mga kaloman, mga kaloman sa matagal lugar, oga probinsya sa itong riyon, kumusta ka mo mga sanog, mga sana? Kamustamos lamang gyapo kita, mga tagilungsod ng Davao, sa itong 182, sa itong mga kabaranggayan, yung itong dakbayan sa Durian, kumusta mo, oga naabata sa okay bata, sa all right, mga katropa? Kumusta mo diha sa tuapod yung mga kasikbit na ito nga lugar diri sa may Davao de Oro, Davao del Norte, sa may Oriental, uga Occidental, lakip na sa Davao del Sur. Kumusta? Medyo mainiton yun ito ang lugar po diri sa Davao del Sur karong mga panahon na mga katropa. Ngayon kayo diha uga ng mga nagkasikas na sa ilahapod nga isikutana nga pamulitika. Kumusta mo diri mga katropa sa tuapod sa nasod Pilipinas? Doon na ba tayo mga butang ato ang tagaanog pagbantay o pagtagad? Excited na ba karong bulan sa Hunyo mga katropa kung matod pa ang counter nga tubag sa kining kampo ni Lani Inday Sara Duterte Carpio? May kalabutan sa impeachment trial nga unang ipahigayon karong bulan sa Hunyo mga katropa ang isgutan nga pagtagbuanay sa duha mga katropa ka grupo ang depensa ug ang prosecution panel. Unya month of June, first week sa month of June mga katropa, mo na po niya ito ang ginaingon nga balik problema. Ay say balik problema. Balik eskwela mga katropa. Ay, tama, balik problema mga katropa, gumikan lagi aning Byrono na po. Nana po'y nagpabati-bati nga money ang total kay nag-inquire na. No.

0: Ilang kayo hugot sa bakos mga katropa kanang mingon sila nga atong pahugta atong mga bakos sa atong mga problema no. Dapat hugot nga pagtuo. Hugot nga pagtuo mga katropa. Unsa rin ning face mga katropa? Daghang klase nga pagtuo no. Broad mangod pagmitag kanang face no. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kanang naakay more than trust and confidence mga katropa, bisag wala nimo ni nakita ang usa ka butang, dinaakay pagtuog pagsalig ni, and that is spiritual. Mao na nga bisag wala ta ka dungog sa Ginoo, nagigistorya nato sama sa kay Moses mga katropa, nagigistorya ug atubangay pinagi sa manifestation dito sa burning bush nga kining mga propeta kanya ito mga tropa nagigistorya kaya wa pa may completion ng Bible ang Biblia. Apan na completion of the Bible mga tropa pagbasa pa lang nimo din ha daw sama sa ang Ginoo nagigistorya kanimo. Remember that ang Biblia is not mere a material. If ato nang hunanaon nga siya material, but more than the holy material nga giandam sa Ginoo kanato. Ayo sa isipa nga pareha og kanaganing ordinaryo nga mga materialis nga mga butang, no? So dili siya ingon og kanaganing ordinary book, but a holy book. Sayop gyud na moingon ka mga tropa nga dili holy ang Bible. Basta gani makagunit og Biblia mga katropa, bisan unsa nga interpretation din ha, labi na og King James Version mga katropa, that is considered as holy because ang sulod ana mao ang iyahang pulong. Muna gitawag siya og Holy Bible. Muna nga kita nga mga tao nga balaanon o nya badlungon, nga balaanon mapagiyata. And God requires us to have faith on him. Kay ang faith mga tropa no, ingon siya diri, be still and know that I am God. Na ako'y basahon nga verse mga tropa una ta magaginot sa unahan. Kining Psalm chapter 46 verse 10 nindot ni. Ingon siya diri mga tropa, be still and know that I am God. No, sometimes man God will removes our comfort ba. Ang rason mga tropa so that we can discover his presence. So na kasi mong comfort zone onya i-remove na sa Ginoo, pahawaon kayo sa imuhang comfort zone para ma-feel na to ang need na to mga tropa that we really need the presence of the Lord. Karong nga buntaga mga tropa, kabalota nga balik eskwela, balik problema matod pa sa mga ginikanan mga tropa. No, ina nga blessing na. Why? Kaya kung doon ay mga problema, it is a blessing because God is with us. And kinsa man ang maka-against us kung ang Diyos o ba nato mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon nga adlaw nga Huwebes, it's True Back Thursday matapasawan. Pero sa to mga katropa, it's Faith Day and a prayerful day. Why? Because need magyunato ang ato ang gitawag og pangaliya. Aron nga kining ato ang mga problema, hapsay kining ato bagon sa to ang labawng magagagahom. Lord, buligi sa grasya ang ato mga suki at tigpaminaw. We declare your glory, we declare your presence, and we declare your blessings. Mataga karon ugon niya, mga katropa. Labi na kay doon ay mga paraffol ugmang adlawa, i-declare na nato daan ang blessings na sa ato mga suki at tigpaminaw. Palakpakan na mutanan ang mga nagadaog na. Ha? Ang ato mga naka-avail, mga katropa. Ang ato mula pa naka-claim sa ato ang mga paraffol din mga katropa, i-claim na ninyo kay... Overtime ng summer. Klase na mga katropa sa June 15 ang uban July pa.
1: Bullseye.
0: Good morning ka Jing Pigarido and Bing Baldo and Ralph George. Good morning po ni Modia. Good morning ha.
2: Good morning.
0: Mga naga-like, naga-share, naga-follow. Kamu na minaw karon diri sa tuwa sa 89.1 XFM Davao, katropa.
1: Bullseye.
0: Welcome sa tunga programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: Ito mga tropa sa tuwa ang mga balita karong orasa. Ito ang headlines ning kasamtangan.
3: Headlines.
0: Katatuna kita yung 47 minutos na palabay sa galasay sa buntag. Ang ito mga headlines mga tropa hatong ato sa Yes to Health Incorporated. Oga ingon man mga tropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Karong abuntaga kaya nga to ang mga kape, di na to kalimtan mga tropa, nagatimpla kita

0: O Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. Ato sa ning shake, shake, shake, rattle and roll. Para nabugno naman eh. So makadungog na po mo o ka ng higup sa kining pubring way pamahaw. Kaya muna niya ito ang pamahaw, mga katropa. Ito mga gusto nga mga diet din na, mga katropa. Aho, dirita. Atong higupon, aniya. Arang katanlas sa kalami. Maniw di ako, kuan, Brother Roger. Basig na atay bisita diha, mga katropa, sa ito apod nga ginapaabod karon. Kung nga, mga katropa, daghang tagisugutan ka natay abogado. Ato ang ining maka-live o ga-interview diri mga katropa. Ato ni atangan mga katropa kay daghanta gustong ipangutana aning mga words nga gikan sa Korte Suprema nga wa ta kasabot. Nganon daghan ang nalipay nga daghan pud ang naguol. Ang kato mga naguol, nalipay pud sila. Headlines. Nalipay mga katropa ha. Aliw lang ko sa gate unya taw-taw mga katropa kay basig na ay mo abot tinaw nga atong bisita gipaningot as gawas. Sabagay niya pamunta mga early 8 o'clock in the morning. Dino na mga katropa sa Tawapod nga pag ginud nga to sa unahan ang ato mga headlines ting oras. Headlines. Muna niya akong giingon mga katropa nga sa dugay nato nga pag pabadlong o pamadlong ani mga naadihan na galibot din sa may Carmen Landfill area ni atong dagban sa Davao. Nahitabo na gyud ang diliunta angay nga mahitabo mga katropa. Ang pagdahili sa landfill sa Davao City, usa ang kumpirmado nga patay, duha pod ang namising. Headlines. Sa Picas Bain do na puday sa paka headline balaod noon aron nga mapalig-on ang OBE industry gidoso. Headlines. Ubos nga residential electricity rate sa billing sa Mayo, ang lauman sumalabas sa DLPC. Headlines. RSCT official nang giablihan sa 11th RCDG. Headlines. Gabo na mga tropa ha, na imagine nako ni mga nag sulod ani mga mahimong official sa o officer sa kining ROTC mga tropa, kining Reserve Officer Training Course. To adito naga ligid-ligid mga katropa dito sa 11th RCDG. Puti ba to kayo ilahang t-shirt mga katropa kay gipat kula pa dito pag may sila mga ginikanan. Panahimo na sila mga katropa o brown. Ay gipaligid-ligid mga gipambasa pa yun. Akong gi-imagine tong ako ang naagian kay kumang mga katropa sa high school na naman na daan ang kanang o sige na sa high school, kanang Citizens Army Training, kanang CAT. Pag-abot sa college, mga tropa, kay ROTC. Unya, sa ROTC, mga tropa, nahimaw mo punta ang special battalion. Kay taas kung daw tag liog atong panahon na. Di padaplin ta, mga tropa, kay gidiritso tag training ato sa Philippine Marines. Muna nga nahimaw tang naval reservist sa Philippine Marines. Ay Marines! O na mga tropa nga nakaagi po daan ng masimasi o kanang ligid-ligid. Yan ka mga tropa, seldom lang sa ato ang mga kabatanunan ang dunay heart anang mga klase nga mahimong reserve officers mga tropa. Kaya atbang pagyod sila dito sa UP. Atbang sa UP. O niya, kabador rabata diya mga tropa, nga ang kanang UP di man pud ang tibok eskwelahan dunay mga 5% din na sa mga estudyante nga mga dili gusto ROTC. Kay gusto nila mag NPA. Ako. Headlines. 50 million pesos sa DSWD Academy sa Mindanao. Tukoron sa DSWD. Headlines. Nindot ni mga katropa kay posible kini nga mamahimo pod nga ma-develop ni kini nga klase mga katropa nga building kung ilang pagatukuro mga katropa dila ni kay seminar o kini nga conference sa building. Pwede po nila kini nga kakitaan mga katropa gumikan kay daghan pod mga bisita diri sa Tuas Dagban sa Davao nga gusto pud ka nang lugar gadis sila makatulog ug makahimo sila mga conferences. Labi na kay gibutyag ni mga katropa nga mo accommodate kini og 500 ka mga heads. Headlines. Okay, ito ka sa mga katropa kung mamayo pagdala. Headlines. Ngita na ba meron sa Davao City o kanaganing amuang katulugan sa almost 1,000 ka mga young people? Eh, dito sa Baguio, mga katropa, ang gipili naman po nga host ang Mindanao, dili pa yun sa Davao City. Hingko nga, ay, katalaagan eh. May mantong dito sa Lagyo kay makalaag ta. Pero dito sa Davao City, mga katropa, di Japon may kalaag, ani. Di naman sa Davao City, pero less ang gasto, ha. Importante ning mga youth activity today kaysa naman nga maadto ka sa anak bayan. Akbayan youth. Nga sige, imprinta mga katropa o kanaganing wanted poster ni Bato. Noon sa naman tawag ni wala kaso si Bato dili sa Pilipinas ang mga wanted posters mga katropa, gibitbit ani mga grupo sa mga militante, labi na ni mga batan-on. Headlines. Madlong ang dagko mga tus, di kunta nang yung mga ulo ro no kanaganing dagom nga taya. Mga namaligya og peke nga og gold bar sa Davao nakuha na kinig shabu. Headlines. Gidagiday. Ha? Di mo ganun ma-preso mga tropa, gold bar lang muna. May na lang kanay shabu. Ha? Kaya kung na-peke nga gold bar nyo, karon ang mga kini mga kuan mga tropa, karon mga nagareklamo, dili man na makasustain. Nga naman. Gasto biyan ang mag-file kagkaso muna nagsalig ni mga mangingilad. Headlines. Hindi na makasustain mga katropa. So, may nalang kayo nasuksukan o kanang nasuksukan nagdala og shabu. Eh kuwa ni magdag shabu mga tropa kabuhi ni mga pilakadlaw ilad na po na ng gold bar mga tropa na ako'y migo yung kumura makagdili midyo ay tawagan lang ko ni mo may mga boards matawag sa ko abok may mga abok kay kasuit na man ka kung mangingilad ba ni Udili asa man mo karon ako may sa Victoria Plaza naman ko'y gold niya ang daladri. Ingko kadali ranta ko na ay kung tanaw ni mo na og kanang piki man nagdili dala na dito sa appraiser diya sa kuno kanang pawn shop ha ay pa-appraise na di ba mayo nag dili tistingi lang di pa para ma-check ni mo na siya nga kuan asa ali diri book ani ingko panhaon ba ko nimo Victoria Plaza unsa man taga-asa man sila. Taga kuan ni taga Surigao ni nya dala-dala lagi kanang gold lagi nya mga kakwanta ni makabaligya ta ikaw ang tuo pud ka ikaw nga picture gipicture ang yun na ayo tinod na ayo tinod agi send niya sa kuha sa messenger mga katropa ikaw nga bebe di na lang kumuan ha di na ano mo na pa mangkog tanaw na may man kag appreciate ko kana mo ikaw istorya ni ni kikahibaw man kana mo ditik o kanaganing kuan kanang nangilad ba ni Udili. Eh, pangutan alagi na ganang pwede ba na yung maprinda? Pag pwede maprinda, di patistingi di pa-appraise nila sa pawn shop, di ba? Mubalibad na. Pag mubalibad na, di biyay na. Iyang gitistingan. Kuan, ang atong buyer, ing na, buyer ko. Ang atong buyer, niingon manggo, di magod kanhidri atong buyer. Kaya na siya. Ano niya, ito nang patistingan daw sa atong buyer. Eh, kung isuri ako na ako na, sige. Ang buyer na to, buyer po ko, mura po, milyonaryong mini, ba? Anak ko nga, nangita, magug ko, sir, o kanang mga inari nga klase, nga mga bulawan, pwede ba na to na mahibalan kung asa ni Gikan? Gikan daw ka ng Misamis Oriental, manoy, blablabla, no? Sige, sir, maniguro lang po ko, huwag nyo namang mamasamain, kaya tayo Tagalog, bago yun mga katropa. Yung ko, naman yun din ako ang body din ha, ipa-appraise na to na diya sa kwan, sa pawn shop. Dili sir, dili, kayo, ilang kuhaan. Ipagkasadon, bago na yung pawn shop, nga kuhaan. Tingnan ako nga, sir, pamaulit na lang mo, sir, kaya kung makaabot ko na, sir, basi makulatahan pa tamo. Hindi ko mga tropa, kaya dagko ko gayang lawas. Alerto, sir. Muna, ay mo pa ilad na mga gold bar, ha? May lang ini mga katropa, kaya nadakpa rin, adunay shabu. Headlines. Okay, so good na. May tambong po doog pamalay. Paita po daan eh. Kini ka malas ani mamalay ka mga tropa ang nitambong gipusil patay. Nako. Nitambong na kay human sa pamalay mga tropa kaon man guna. Kisabay nakatesting og pamalay diri mga tropa nga pag human na kanang mag-snack lang. Naagi na siya mga litso na daan mga katropa nga bitbiton para makonsensya tong tagbalay. Kanang kuan nakaluto na rami og kanang litson. Wa man ko kabalo nakauyab ni imo akong anak. Nga ano mamalay na mo? Kanang wa po mi kabalo lagi match o ayo pag match ni pag match. Naluto na bang lechon? Ano dati mo lechon di ay? Oh, sige, dayon mo. Ayun! pero kini mga katropa, grabe kang ngilingig ni, no? May tambong upamalay, giluba o gipusil, patay. Headlines. Lipod mga katropa, lalaki na lumos, patay, samtang nangisda sa Don Carlos Bukidnon. Ha? Mangingisda, malumos pa ba din yung mangingisda? Siguro yung mga dilimayang tilimad on ani mga tropa. Kaya hindi ko matuog, mangingisda, malumos. Headlines. Atul ba niyo, di ba kagi atake? Sa so, mga balitang national, mga katropa, si Attorney Mans Carpio, iahangagi deny ang 6.7 billion pesos nga AMLAC report, mga katropa. Matubo niya peke o kasinungalingan lamang yan. Headlines. Nag-file kini siya complaint si Attorney Mans Carpio. Batok ang sindanya. Matod pa ni batok mga katropa kang sindanya. Pero si Sindanya o Akmayan, mga katropa, nagsulti nga, harassment lang daw. Headlines. Nakala nyo ganyan mga grupo, ani mga leftist ba? Kaya kung sila ganyan mga katropa ang magsigip pang haras, accountability and transparency ang ilahang ginasulti. Pero pang sila ganyan mga katropa ang sumbalikan, may nga sila, harassment! Headlines. Ayun, tos di ko nang imuhang ba-baya para mo straight. Sa balitang international, mas dakong gubot kung muatake pag-usab ang US sumala pa sa Iran. Headlines. Ito pa rin yun na, magpako mong duha diya. Kapoy na mo si pamati na ninyo ha, mga urong sulong ng mga iskutanan diya mga tropa, nag-world war naman lang mo diya. Sa inyohang pag-world war din ha, karo mga tropa, ako ang mga traders dito sa kining Canada, sa limuang nag-unsa, mag-buy og sell ba? Tungod na inyo ha mga pag-World War, World War niya. Mga super tanker, may gawas na sa Strait of Hormuz. Wow, grabe ha. Mga super tanker, yun mga katropa, may gawas na ha. Headlines. Okay lang sa alright mga katropa. Dito mga katropa, money naglangkob sa tuang mga headlines. Karamura sa Imponto, alas 7 na sa buntag mga katropa sa itong programang Bullseye! Sa mga balita o ka-impormasyon at nantagan, magdagad sa itong palibot, mga tropa, gumikan ka, importante magiging mga balita. Kaya wat naman sa'yo, dugmadamlag, ikaw, kako na po mamay mong unod sa mga balita. Parin mo sa pag-like, pag-share, pag-follow sa tuwa po nga si Bianna Garon sa tuang dial sa tuang FM band, 89.1 XFM Davao. Balita muna tayo sa tuang regional patroller. Samtang nagpa-abot kita mga tropa sa tuwa po ng mga maghatag karong situation sa tuwang palibot. Kung naaba si Haring Adlaw, doon na ba'y cloud sa tuwang palibot? O wala. Nabaghay ITCZ, mabaghihapon karoon. Ni Bia, nabaghay ang hanging bugnaw o ang init nga nagtagbo mga tropa nga naka-create kinyog thunderstorm. Mga tropa nga tuang siren sa tuang pagiginot sa unahan. Ug kunang kahay mga traffic karon, di ba ka disgrasya sa dala mga tropa nga tuang magian. Tigara na ba ni mga motor nga naga-drive mga tropa nga nagdali pud sila. Ug ato pon nga naw mga police report mga tropa sa tuang palibot sa tuang mga patrollers karon nga nagapanikay-sikay og paghagpat og mga impormasyon mga tropa nga ikatunol sa tuang mga igdulungog karong mga orasa. Bullseye! Ato sa ninaon mga katropa ang balita gikan sa tuang sister station sa XFM Bukidnon. Doon ako noy, driver nga kusog ang padagan sa motosiklo. Sinabi ko na nga ba eh. Ibangga kini sa truck, pwerteng pataya mga katropa. Ato nga siren ang detalye manukada ni katropang Prince Obra.
1: XFM Report.
2: Gideklarang din o na-rival sa tambalanan ang usak lalaki tungod sa naangko nining serious head injuries. Diang mibangga ang gidriba nining motor sa truck. Ang aksidente na itabo sa kadlaw niya itong Mayo 18 ning tuig sa Sairi Highway sa Prok 6A South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Ang namatay nga biktima na ilang si alias Ayan, 22 anyos, residente sa Prok Jisbis Camp, Maramag. Base sa report, ang cargo truck tinahinay nga nisulod sa National Highway gikan sa gasolinahan. Pag abot sa inner lane, kalit lang mihunong ang truck human kametikod nga padulo nga motor. Gikataho ga kusog matugpa ang dagan sa motorsiklo. Nga ni resulta sa panagbangga tungod sa impact nalagpot ang driver sa motor nga gibanabanang 30 metros ang gilayon gikan sa punto sa panagbangga. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa laing bahin, voluntaryong nitahan ang driver sa truck ngadto sa kapulisan. Dugang pa ang duha ka mga sakyanan gidala sa Maramag Police Station. Na ang problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas isang tumblas gol mo niyan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat kini mo Katropang Prince Obra, mga katropa. Ito ang abakan ang balita gikan sa tuang patroller, mga kasikas diri sa tuwa sa Davao City Police Office. Atong ninawon mga katropa kung dorabay order gikan sa labing taas nga headquarters mga katropa sa kolohan nga ipapangita ang kining presensya karon kung asa kini si Bato de la Rosa. Man, wala ko nilidawat nga instruction nga dakpon si Senator Bato de la Rosa, o Bato de la Rosa sumala pa sa to ang Davao City Police Office. Ato nga seron ang kompleto nga detalye manukada ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
3: Giklaro sa Davao City Police Office kung DCPO nga wala kini nadawat nga instruction nga dakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa kung mutungtong kini sa Davao City o sa area of responsibility sa DCPO. Mato ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, wala pa'y kamanduan ng PNP Higher Headquarters nga arestuhon o monitoron si Senador Bato taliwala sa giatubang niini nga ICC warrant of arrest. Mahinduman nga Mayo 14 sa kadlawon dihang nibiya ang Senador gikan sa Senate Building humansab gikumpirma sa ICC ang arrest warrant niini ug pabilin nga walay impormasyon kung diin himutang maong senador ning kasamtangan. Gibutyaga sab sa legal counsel ni ini nga si Attorney Jimmy Bundok nga taliwala sa ilang pag-ilas lakang sa International Criminal Court apan dili matud pabuot sa senador ang susamang masinati or nga susamang masinati ang nahitabong pag-arrest sab kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Nasayran nga ning milabayng adlaw gibasura sa Korte Suprema ang ipasang atining petisyon alang sa temporary restraining order pinagi sa 951 votes ug subay ni ini subling pasang at ug motion ang kampo ni Senador Bato de la Rosa motion for reconsideration alang sa pagpangayo kasab uga TRO sa tinguha nga dili kini maaresto sa langyaw nga korte. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Aduna kita 5 minutos na palabay si kala 7 sa buntag. Atong abrikan mga katropa ang line panghagpat nga balita gikan sa ato ang Regional Network patroller na ito mga tropa. Direkta kini sa ito ang lugar sa may Agusan. Driver nga kusog o 500 ka mga rims kuno sa smuggled nga sigarilyo ang giturn over na kini sa Osaka Courier ngadto sa Tagbina PNP. May nalang kay giturn over mga katropa. Wa kini giingon og ang gitago. Basi ron kantunga po dani ang gitago niya ang giturn over mga katropa. 500 lang. Pero indikasyon kini mga katropa nga doon nagyoy mga nagapalusot lang mga gyapon o kini mga illegal nga mga sigarilyo. Ato nga siron ang detalye mga dani katropang Ale Vicente.
1: XFM Report.
4: May kabat sa 500 karim sa illegal nga smuggled nga sigarilyo ang narecover sa kapulisan human voluntaryong giturn over sa usa ka rider sa Ilado nga courier company sa Tagbina, Surigao del Sur alas 9:15 sa miaging buntag. Sumala sa taho gikan sa Surigao del Sur Police Provincial Office na diskubrehan sa mga empleyado sa J&T Express ang maong kontrabando atol sa ilang gihimong routine inspection dito sa ilang hub sa barangay Poblasyon sa dihang giusisa pag-ayo ang mga kete nasuta nga wala kini mga opisyal nga tax marking gikan sa Bureau of Internal Revenue. Nasayran nga ang brand sa sigarilyo mao ang Green Hell Menthol diin moabot sa 500 karims o gibanabana ang kantidad sa 275 mil pesos. Gituhuan nga ipadala unta kini ngadto sa usa ka receiver sa lungsod Senatuan, Surigao del Sur. Ang pagpalusot ni ini nga mga produkto giingong klarong paglapas sa Republic Act 1643 Graphic Health Warning Law o Republic Act 9211, Tobacco Regulation Act of 2003 nga nagdumala sa saktong regulasyon sa mga produkto sa tabako sa nasod. Human madiskubrihan ang illegal nga kontrabando, daling nakikoordinate ang maong courier sa Tagbina Municipal Police Station, inubanan sa pagpahibalo ngadto sa Bureau of Customs o Department of Trade and Industry. Sa kasamtangan, ang tanang nakumpiskar nga sigarilyo anaana sa pagatiman sa Tagbina Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon, samtang gisubay pa ang dugang impormasyon sa nagpadala niini. Katropa, aron mas matinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting! Bullseye!
0: Alright, doon na kita ay 9 minutos na palabay si Kalachiti sa buntag, mga katropa. Doon na kita sa ito ang mga news trends sa karumang orasa. Good morning, detood kang Jim P. Garrido. Good morning naman niya. Happy viewing.
11: Good morning! Sa
0: Bing Baldo, good morning. Sir, good morning, katropa. Ralph George, good morning.
11: Good morning! Sharing,
0: Junard, good morning po, sir. Ginaline Arcio Amaro, good morning. Naka-share na, watching live from San Francisco, Agusan del Sur.
11: Good morning!
0: And Arnold Altivo, good morning po ni Moria.
11: Good morning!
0: Sa mga mag-like, pag mag-share, mag-follow, mga tropa, sa mataga entry na to karon din ni, one share, one entry. And mini shares, mini entries. Ana lang na kasimple ang ato ang mechanics diri mga tropa. Kung makadaog ka sa mga bulan o major nga to nga prize mga tropa ang staycation din sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ma-divert kini ngadto sa kung the same month ha, ma-divert kini sa duha ka boxes sa kape. Any coffee nato diri. At your choice kung naatay available nga coffee mga tropa, naatay premium D3, naatay Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, naputay Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Pero kung makadaog ka na og makadaog ka og box of coffee and makadaog pug ka og anang staycation, much better, much better mga katropa. So, more like, more share. Balag magbalik mo gdaog for the following month. Inyo ha mga tropa ng mga entries gikan Friday last week up to this day Thursday. Mao kini ang maapil mga katropa sa raffle nato kay ginabago nato na every week mga katropa. Doon na tayo mga duha ka mga winners alang sa staycation din ha sa New Year's Peak Mountain Resort.
11: Bullseye! Bullseye!
0: May buntag po kang Ronnie Oscar de la Pina and John Vince Patilleros. That is good all the time. Mga kanang naay-araw mga katropa, mo nay mga nakita nato diri, mo nay ginalista nga naga-share sa tuang mga programa. Sa mga katropa sa tuapod ng mga news trends sa karong orasa makagool ni.
11: Bullseye! Bullseye!
0: Gumikan kay ang landfill sa Carmen, midahili mga katropa.
11: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, akong ipakita sa inyo ang excerpt sa video sa kining pagpanubay sa ito ang patroller kagahapon ni katropang Marvin Ibano. Ato lang tanaw ni Engineer, be. Oh, kita ni mo naman katropang
5: gabundok lang. Nga natabunan ni ini mismong adlawa mga katropa. Ayan, ato makita na nadinhi ang ato ang mga responders, mga rescuers from BFP mga katropa, from Central 911 and even ato ang kapulisan mga katropa, so na dinhi gikan sila sa ubos mga igala. So ato ang adtuan mismo ang maong lugar, kaya initially aduna matudpay usa ka individual ang allegedly patay gumikan sa maong insidente. Okay. Ay sir, ubay-ubay sir, balay sir, tabunan. Sige sir. Thank you. Okay, gani baguhay lang mga katropahan, iabot na po dinhi si Public Safety and Security Office Head Colonel Angel Sumagaysay. Sa paghatag pagtagad. Kumusta dito? Kumusta dito? Gikalot gihapon? Daghan? Nay duha. Pila ka balay ang natabunan?
12: Upat.
5: Daghan. Layo-layo pa no? Kana dira at bang mismo ana. Sige, salamat.
0: Layo-layo pa yun na, bagtasa yun na.
5: Okay. Actually kini mga katropa nga area, kini landfill din hi, ato nang nabisita kan hi. And mismo mga residente aminado nga niagi na gyud og pag landslide ang kining bahin sa maong landfill. Actually kini manggod una nang gikumpirma sa Senro mga katropa nga gi-maximize na lang nila ang paggamit ni ining landfill mga katropa, gumikan sa kining ongoing pa ang construction ni ining bag-o ng landfill din hi mga katropa. Kini sa left side nato mao ni siya mga igala ang gi-maximize nga paggamit nga landfill, samtang kini sa right side nato mao ni siya ang pada yung pang ginakonstruct aron mabalhinan puhon-puhon mga katropa ining labayanan og basura nga nahakot gikan sa tibuok syudad sa Davao. So nanato ang patrol din hi sa nanay police patrol din hi mga katropa, tungka pulisa naa na din hing gapita. Okay, ayan na ang mga residente din hi nagtapok nagtanaw sa ongoing operation sa lugar. Right.
0: Grabe.
5: May nga po, nasa napita, ma'am.
0: Tapok rin yung mga presidente.
5: Kini kabahin. Asa ga napita na landslide, alinga. Ang to paubos. Sige, salamat. Kailan mo sa mga natamukan nga kuwan? Balay? Kailan mo sa mga nagkuyo dito, sir? Ay, suun. Oo. Iyak. Naamo atong pagkahitabok ganina, sir? Naamo? Ganina?
0: Okay, Engineer, no? Gipanubay na kagahapon mga katropa ni katropang Marvin Ibano. So, sa kining brief interview kagahapon mga katropa, tungatong isa-isay mga katropa, doon ay usagyod ang confirmed dead, no? Idara na rabato, no? O ingon man duha ang namising tulo ka mga balay ang natabunan. Unya ka ng lugar mga katropa, giadtuan na kaniadto pa og taga City Engineer's Office, tingatuan mga taga City Planning, kinsa paninguban mga taga DSWD. Doon na mga warning ana diyan mga katropa nga dili mo mag kuandya pundo. Unya wa pa man pud ika hikling ang ato ang government, muna nagpabilin sila diyan mga katropa karon nitabo na gyud ang dili angay mahitabo. Sa gunson nga ulan. Apasumpay na katropa, tong tigano pagtagad mga katropa, gumikan kay daghanta nakita din na karon nga mga dili mayong tilima doon. Diba na itong mga issue na ito kaniyad ito mga katropa, ang kininga waste din ha, gikan sa basura, padulong na kininga ito sa sapa. Okay, nakapatay din na sa tuang kasapaan mga katropa, gunsa kay alibyo ana sa tuapod ng mga taga syudad, labi na sa tuang kining City Engineers, uban pa, mga taga Sinro na ito mga katropa. Gunsa na ito ang environmental ng mga hisgutanan.
11: Bullseye!
0: Dito sa Pigas Bayan mga katropa, liderato sa Barm o tropo ni ha, misamot kagubot human ang mga tao, wa na makauyon sa naglingkod. Abin niyo mga katropa, nawad-an na yutaan niyo kanaganing, kanaganing atensyon, nga doon na de problema. Dari sa Mindanao ha, naka-focus lang mga katropa kung unsay makasikas nga to sa Luzon. Was lang naka amgo nga pwedeng gubutan na nato diri mga tropa labi na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tanaw lang na mga kabagang bagang duot sa mga katawahan, no? Wapay labot na din ha mga tropa ang kato ganing nga nagabugnoanay pa, no? Napako isa ka video diha nga gi-reserve na to mga tropa nga nagka wrestlingay na ang kini mga grupo sa kababainahan mga katropa. Bisa pa nga ay mga otoridad mga katropa, ala di dyan mga pabadlong. Bisa gipasalbahan na, padahal lang dyan pagbugno, mga isog na dyan mga naadya mga katropa, gumikan kay gusto na si Iqbal, makabalik alahad sa murad mga katropa, nga karaan na kay din ha. Nangaraan na lang dyan damang dyan mga katropa sa grupo sa MILF o sa grupo sa MNLF mga katropa. Aside na ni katong kining amigo po to ni Digong, ha? Nga naman nga ni Pakita mga tropa, gihimong wanted ayon. Pero si Alhaj Murad o si Iqbal, gusto nila mga tropa nga makabalik din na sa pwesto. Pero kay di sila gusto mga tropa, kung matod pa sa resulta, kung sila hang mga pagpili din ha, o kaya appointment ikan sa Malacañang.
11: Bullseye! Bullseye!
0: Why salig ang mga tao mga katropa sa gipang-appoint sa Malacañang. Muna yung nana kagubot mga katropa ang resulta hangtod karon why tulog din ha ang mga utaw.
11: Bullseye!
0: Ripunta sa Pigas Bayan mga katropa samtang doon kita 18 minutos na paglabay si Kala 7 sa Buntag lain pang news trending na to karon mga katropa. Luyo sa pag yes or no din ang mga tropa padayon nga gipakita karon sa leadership ni Congressman Maricar Zamora kay nagpasilip kini mga tropa sa Davao de Oro, ha, nagpasilip kini sa trabaho niya sa iyang nga komitiba matod pa kay siya mapuday kini ang sa Committee on Franchising din ha mga katropa sa iya sa kini nga ubos sa Balay Balauranan. Dunay gipa si atab niya mga katropa nga sa ilaha ko nga pagpadayon sa mga buluhaton na sa kongreso sa iya ang gining agi-post mga katropa sa iya nga Facebook page. Gitambungan kuno matod pa nila ang mga deliberasyon ubos sa Committee on Legislative Franchise o Committee on Appropriations. Matod pa ni Maricar Zamora kini nga mga committee meetings usa kini sa mga importante nga proseso aron nga isgutan ang tumong sa usa ka proposed bill bago kini mahimo kini nga balaod. So, nakaginhawa na karon sila mga tropa, suman nga wala na nag-iskot din sa ubos Balay Balauranan, may kalabutan sa kining Kang Inday. Tama lang din na mga tropa nga gipasa na karon diya sa Senado, kaya dito na po ang Saba. O niya kamo din na sa Kongreso, sa ubos Balay Balauranan, mga katropa, o sa lower house, matagad na yun ang mga trabahoonon din ang nakabinbin, ilabi na sa ilahang mataga o sa ka-komitiba. Doon na po yung good news yan, nagipakita diya si Maricar Zamora kay doon na kuno matod pa ay giaprobahan din ang mga tropa sa iya hapod nga. Nangunta na mga itong uban, doon na ba kay approve ng mga bills mga tropa? Yang ipakita nga doon ay approve bill sa third reading ang katong House Bill number 8239. Unsa man yung kabawa ng 8239 mga tropa? An act establishing in the municipality of Moncayo, province of Davao de Oro, a multi-specialty general hospital to be known as the Davao de Oro Multi-Specialty Hospital and appropriating funds thereof. So ang author ani mga katropa si Congressman Maria Carmen S. Zamora o Congressman Lionel Jong Sinisa ang daduo din na mga katropa sa Davao de Oro. So ang resulta ani mga katropa kung imong nga pangutan-on si Congressman Maria Carmen Zamora, advantahe kini sa mga taga Davao de Oro nga naa multi-specialty general hospital labi na diya sa may munisipalidad sa Moncayo, Davao de Oro. Yeah. Okay na kaysa magsalig mo kanunay sa may Davao Doc kining sa regional hospital o kining Davao. Yes, na may Davao Doc lang yapon mga katropa din naman. Sa may Del Norte area, dapat ang taga de Oro di na mo muanhig Davao City, ha? Di na puro number one nga maka-avail ni ato ang lingap sa mahirap din mga tropa. Kamu din na po sa Davao de Oro mangita po mag-inyoha karoon na pamaagi. And sa ngalan nga naapon ni siya sa budget committee, makita ni mga tropa karoon si Congressman Maricar Zamora ang iyang gipasigarbo din na ang multi-specialty general hospital nga na-approve na kini sa third and the final reading.
11: Bullseye!
0: Sa tuwapod nga pagkaginood, mga tropa, sa dugang pang news trends sa karong mga orasa. Hoy, ala, murag dili man maayo nga tilimad-on kini mga katropa. Dumdum mo atong encounter, mga katropa, dito sa kining tawag ani mga katropang encounter dito sa kining Negros Occidental. Diba, lima man to ang mga namatay sa encounter. Ang usa ito, mga katropa, giila nga commander sa NPA. Bata pa! Bata pa nga commander. Sumala pa ni Jam Sagino. Commander pala yon si Ding. Dating UP student leader, mga katropa. Kabalo ba mo unsay gisulti sa ginikanan ani mga katropa kay naka-istorya naman po niyong mga grupo ani mga kabataan, labi na kining anak bayan o akbayan party list, mga katropa. Na di nimo mapugos ang kining mga kabataan, mga katropa, nga musaka sa bukid kung ugaling ilaha naman ang desisyon. Wala pa sa ilabot og isa ka pugong niya na. Karon, mga katropa, kanahimo naman ni nga radikal na maginig mayo ni nga bataan, nahimo na ni commander sa NPA. Ilan na po kini nga gihimo, mga katropa, nga gihimo ang propaganda nga murabag sadaan pa nato ang grupo sa kasundaluhan nga namatay kini bataan eh.
11: Bullseye! Bullseye!
0: Karon, din nimo makita nga ginikanan sa UP student leader nga giingong napatay sa engkwentro sa Negros, nagdumili kining maklaim ang iyahang patay nga lawas. Ispoko mo na! Ha? Ginikanan ka, mga katropa, dili nimo gusto nga maklaim ang kining pateng lawas sa imong anak, ha? Unsa kay hinungdan ani, mga katropa, nga dili man gusto ang parents ni Vince Francis Dingding, mga katropa. 30 anyos na ni DMC Dingding, no? Hingkod na ni, dili na ni bata na, gihingkod na ni ihang panuigon mo na commander na sa NPA, mga katropa. So, ang ginikanan ni Vince Francis Dingding, Kanhi University of the Philippines Cebu student leader, mga katropa, nga ni join kini sa New People's Army or NPA, niingon, they would no longer claim his remains after he was killed in an encounter with government troops in Cagayan, Negros Occidental niyatong Mayo 16. Na-confirm man nga commander sa NPA, murag dili kaayo musaba ani mga katropa ang makabayan block. Ginagmay lang. Kato lang mga nagremenes siya ang maghimo sa UP. Nam! Nga nung inyong maning gitugutan nga makasaka sa bukid, giyon sa mga paghilo ang unahuna ani bata.
11: Bullseye! Bullseye!
0: Karon ka namatay, gisayangan mo? Eh, barbara koy!
11: Bullseye!
0: Sato nga pagbalik, mga katropa, una kita mag-aginod nga to sa to mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan. Mga nasinati nga kalamidad sa syudad, gi-politicize kini sa mga kritiko, mga katropa, tao-tao, no? Ato po nga makauban din, mga katropa, si Attorney Blue, no? Ato ang makauban siya sa mga issue, mga katropa, nga legal. Sabi na kay kagahapon, nagmaya ang kato mga kalaban sa da kanhi administrasyon nga nagpagawas ang Korte Suprema og pag-deny sa giampo nga TRO ni Bato. Og sama ni mga katropa, kaduna to'y lubot ato mga katropa. Lubot, pag-inadlitok na to. Duna to'y tumoy ato mga katropa nga mga comments sa Supreme Court nga nagingon nga naa pa po'y main course niya to nga wa pa po nila kinigidesisyonan. Kana, o kuman pa itong hatagan sa itong pagbalik, mga katropa, dinilaman sa ito ang panagumanoban sa programa nga Bullseye. Atong oras, alas 7:26.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Bullseye! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: XFM.
18: Kaklarik sana.
19: Exciting.
20: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation. Among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
21: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
22: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
24: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
22: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: XFM.
18: Kaklarik sana!
19: Exactly!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lapito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: Santon
7: ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
12: Unsa din ang Crop Gold ba?
11: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay, ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
12: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
13: Kaibo ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
14: Kaklarex, sana!
15: Exciting!
16: XFM 89.1 Davao City.
17: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Oye, alas 7:37 na mga katropa. Dito sa tuapod nga gining pagkananam sa tuang oras karo mga katropa. Sama kananam sa tuang kape. Nga tuang gining nga gipabugno. Pag may kay mas nanam gining imnon kung kape nga suabing-suabe. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Gini makataba maguni sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawagtang sa tuang memorya. Pakusgon ang cognitive function sa tuang utok mga katropa na mahinungdan sa pagkawala sa tuang memorya. Unya, ma-regulate pa yun ang papitik sa tuang kasing-kasing. Uga, mapakalma gini sa tuang nervous system. Tungod kay ang Santon Plus sa coffee mix wala gini caffeine. Muna nga, muna giniingon nga kape na tampal pa. Nya, mo po ni ang nindot kihigupon pa sa bugnao, no? Mm. Pagkalalang yun. Pas talaga eh. Pagkalagi. No? Nya, kini nga bugnawa mga katropa, mura po ni ganaganing dito mungod sa Marilog District. Labi na kung dito ka sa New Year's Peak mga katropa. Dali na kayo mabugnaw ni mong kape dito. Muna nga mas mulami pag yun mga katropa kung magbaon ka og Santon Gold Coffee Mix. Kung kapoy na po ka sa kainit, kasaba ni nga itong Dagbain sa Davao, adro ta sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District mga katropa. Dito mga rubati nimo ang bugnaw og presko nga hangin dinha sa kabukiran uban pod sa mga nindot kayo nga talan-awon nga makaparelax sa imuhang hunahuna og lawas sa mga katropa. Mas malingaw pagyud ka samtang nga nagtilaw ka sila nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na pod ang imuhang sunod nga tour, New Year's Peak Mountain Resort, imuhang paulayan. Ibabaw ni nga ito ang Dagbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District ni nga siyudad. Og doon na po sila Facebook page mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort. Alam po kini sa imuha nga dugang papod nga impormasyon. Kini laging magstorya ta niya samtang nag-inom tagkape, no? Engineer. Muna ikaw ron mga tropa nga, ingon sila, da, basta lagi, di manghatag lagi, kape lagi ba? Manghatag ko kape, oy, noon sa demo, ha? Kaya rin, ito ang ginaparaffle di mga tropa, sponsored by Bullseye na! Kaya nga, kape mga katropa nga, inyong madawat, every time nga mag-raffle ta sa New Year's Peak, Mountain Resort, doon ay upat ka mga winners sa kape. And duha ka mga winners sa staycation din na sa mabugnaw nga lugar sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Okay, so tonton mga katropa, atong tagad pagtagad, no? Welcome na to niya tonton mga katropa si Attorney Blue, ha, tong makauban kini. At before na to mga katropa ang isgutan kani abot na ba si Attorney Blue? Ato sa ning delikatan mga katropa, kini mga nasinatian nga mga kalamidad, no, sa tuwa sa Dagbayan sa Davao, mga katropa, no? Labi na kini nga landslide ya sa may Mandug area mga katropa nga naa kini nahugmakan ug kato pong ulahi lamang kato ganing na ay landslide mga katropa dito sa ano dito landslide ha gagahapon man tong landslide katong the other day nga dunay nahugmak nga tulay sa Mandug di ba porbidang mama di lang kasi tinyo mga katropa apil pa si falsificado si falsis ba. Sa pangalan palang daan, mga katropa, wala mo natingala na falsis na falsipikado. Eh, kini mga nasinatian nga kalamidad sa syudad, grabe ka, gipolitisize mo ni mga katropa sa mga politiko.
18: Bullseye!
17: Number one na si Tinio. Ikaduwa si falsis. Unya ningon sila mga katropa, asa na ang 51 billion pesos ni mo, pulong!
18: Bullseye!
17: Kapila na guni sila mga katropa, gitubag. No? Gibalik na po nilang pangutana ang 51 billion. Nagpagawas na gud ang DPWH mga katropa o ganang listahan sa tanan. Isa ka libro to. Ha? Isa ka libro to mga katropa nga nanubra pa magani sa 51 billion nga gitotal. Mao ni ang mga project ang pangitaon unta ninyo ang kanang ghost project.
18: Bullseye.
17: Mangita man mo sa mga na-implement nga project. Ito mga katropa, first district na siya. No? Karon kay sarihang ang Kaliawa Mandug Bridge mga katropa sa Purok 2 dinha sa may barangay Kaliawa ni atong Dagbayan sa Davao katong Mayo 18 no the other day lang ha uman sa grabe nga pagbaha o pagulan mga katropa kusog kayo ang baha o kanang pag-agos sa kining tubig baha dito sa lansampit nga lugar Tungod lagi atong ang Davao region naka sinati tao kanang ITCZ or kining intertropical convergence zone. Og kining nisagol pud aning easterlies mga katropa. Ang sila si Falsis ug ingon man kini si Tinio, wa gyud sila lain mga katropa basta Davao City ang lang una Duterte.
18: Bullseye.
17: Dayon ang saipan.
18: Bullseye.
17: Onya nanas sila mga hukom silang utok mga tropa nga gipang kurakot lagi daw sa mga Duterte ang labi na ning badge sa tulay.
18: Bullseye.
17: Concern sila talaga mga katropa nitong ating mga budgetary sa Davao City. But why Davao City alone?
18: Bullseye.
17: Yon kay sa sige nila mama mga katropa excited murbag nalipay sila. Ay salamat, salamat kanay na bungkag din nga tulay. Salamat kay makaisgot na puta about sa mga Duterte. Na. Karon mga katropa kay nahibal-an man karon mga katropa nga ang kining tulaya diya sa mandog mga katropa karon pa sila nasayod nga di man ito na sakop mga katropa sa first district ay.

0: aning mga atong dakbayan sa Rabaw, gumika ni sa kapiot sa tong kanal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 50th century old na ni ato ang kanal, mga tropa ni 60 na gani, kay katong 50 ni mga tropa, dito pa ko speaker stampi aning idara. Apit na ni nagsintinyal ata ni atong mga kanal di sa dakbayan sa Rabaw. Kasabay ni sa pagtukod na ato ang City Hall.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, ang challenge din mga tropa sa atong dakbayan sa Rabaw nga, palawman, padakan ang atong mga imbornal. Unsa man nga daghan man kay mga balay-balay din na mga tropa o mga nagpabadlong pod. Pero, kadtong naitabo kagahapon o sa siyang adlaw mga tropa, grabe to. Nga naman, halos tibuok, hapon o gabi mga tropa, kusog, wala giundang ang ulan. Unya, nag-overflow ang atong sapa, plus taob pagyod.
1: Bullseye!
0: Magsugat kanining taob, magsugat po ning tubig gikan sa bukid, magsugat po ning atong kaugalingon nga buhos sa ulan mga tropa, tubig sa ulan. Oh, what would you expect? Sa karong nga panahon mga tropa, nga nagadindiin ang muagi ang tubig human kay pangtabunan sa mga developer of land ang kining ato ang mga lagoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, dito ni sa imbis kay sapa mga katropa, dali ra kayo na mahubas unta, oh, dali ra po napuno. Okay, lagi na bahaan man yun ni mga bahaonon nga lugar, naamantay mga bahaonon yun nga lugar. Oh, ila rin nga gina-highlight. Oh, nya, karon, daotan na rin ta.
1: Bullseye! Bullseye! Ang
0: budget mga katropa, istoryahang DPWH!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibang kontraktor!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero natukan mga katropa kasi sige nila ka-excited aning netabo diya sa tulay sa mandog.
1: Bullseye!
0: Si Tonyo mga katropa. Tonyo naman na. Tonyo! Congressman Tonyo! Hapit na tonto! O si Falsificado Falsis! Na, ingos lang nga. Oh, unsa naman pulong? Asa naman ang 51 billion? Karon kay, wa sila makatuon mga katropa o nagabasa sa libros paniid ba?
1: Bullseye!
0: Kanang supraan ka nakaka-excited, mga intriga o kanang pag-politicize pagmayo sa kini mga nahitabo ning ato ang kalamidad sa dakbayan sa Davao. Instead nga magtinabangay, iginapamulitika na mahinoon eh. No? Karon kanibal amang mga katropa, karong pa sila kahibaw, nga sikan district day na. So, doon na ni siya ugnayan mga katropa, kalambigitan dito sa previous nga administration, diya sa Seconda District, ubos ni kang Milin Garcia.
1: Oy,
0: take note na si Milin or Milin Garcia mga katropa, nahimo na ning ambassador mga katropa ngadto sa Japan man siguro to. Gikan ni mga katropa sa iyahang panahon 2010 to 2019 man siya. So gitukod ang original nga istruktura sa karaan nga Kalyawa Bridge mga katropa, ubos sa termino sa kadtong mipanaw pod nga Garcia, si Manuel Garcia, amahan po na ni Maylin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ilalom na sa termino ni Congresswoman na Milin Garcia Albano na karoon mga katropa, so, iyan yung gilabi sa Department of Public Works and Highways with due respect to her, ha? Gilabi niya ni nga to sa DPWH mga katropa nga ipadayon o niya mapunduhan para sa kining reconstruction na apay concreting sa bypass road project o nga nagatagbo ni diha mga katropa sa Marilog, sa Maymandog, Kalyawa, I mean. So, gipa-lapdan ang linya diha sa tulay sa sunod na pod ni mga katropa nga kining administrasyon, dili na kay Maylin, kang Vincent Garcia na. Aron nga, unta, mapadayon kini mga katropa nga malapalapdan pa yun eh. O, di, gipadayon po din eh. Vincent Garcia, munang lapad-lapad na po ang ilahang dalan din na. Oo. So, ang pangutana ni karon, ha? Nga anong dito man yung gipasangil nga ito kapulong? Ha? Wa mo na tok eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Excited ra kayo mo. Ha? Exciting ra kayo mo. Kung doon na may angay nga imbestigahan ani ang kontraktor kay ayon sa ito ang mga bubuwit mga katropa, wa kuno sila nakita dito nga bakal. Ano sa mga gibutan nyo diha sa tulay mga katropa? Ha? Kawayan?

0: Nalagani siguro mga katulupag, butangan na galaganing mga kawayan-kawayan diya sa palibot. Wala gyud dani. Sobra mo ka excited din na paghilom mo din mga tropa tusdi kung kanino yung kalimutan karong for dibling taya na.
1: Bullseye.
0: Ngayon ninyo. Unya mga tropa diri punta ha ang TRO ni Senator Bato wa kuno aprobay sa Supreme Court. Doon ako'y gusto ngayon pangutana ni mga tropa sa ato ang mga abogado. May nalangani no mga tropa kay karong mga panahon na naadiri karon si Attorney Blue ha. Sa ato nga pagbalik mga tropa, doon tayo pangutana kang Attorney Blue Ventosa no kay unsa man gini pasabot aning gipa dayag karon sa Korte Suprema nga kaning interim relief nya tapos na pagunoy wala nila da desisyon ni mga katropa ang katong gi-pray gyud nga mga main courts ni Bato nga dili siya dakpon. Wa pa may desisyon ng Korte Suprema. Nga anong maglipay naman sila? Kaya siya po nagkatuwag TRO. So dakpon na siya. Buing aning istoryahan mga katropa, mura mampug na ipulis ang ICC diri sa to sa Pilipinas. Kita na mahinuig, talo-talo ani pagmayo. Ato na istoryahan sa itong pagbalik mga katropa, ato apod nga pagbalik, atong basahon yung mga mensahe. Nanadri, Tristan White Gulay, happy morning. And Mary Grace Cruzada, good morning also to you. Long time no here. Carlo Jose, James Torifranca, good morning. Kasab-ina sila katropa, kanang si Makakaliwa o si Falsis kay wala nag-research kung asa insakto ang Kaliawa. Pataka rani sila Falsis o Tintin. Tintin, mas tinyo no, na Tintin. Nongski Ventura is watching. Rayo Ken, good morning. Amuria, o Jim Pigarido, maulagi kay nag-focus man sila sa impeachment. Daghan man lahi man mga problema hatagan unta nila og pagdagad. May buntag pod kang Maria Vicentino ha. Salamat kay sa imong pagpaminaw kanunay diri. Altia Bato Malaki Puntillas, good morning ni Maria. And Romilita Bacaro, good morning also to you. Balik ta mga tropa, human lamang sa mga reminders no. At tingnan niyo mga tropa kay unsay tubag ani sa tuong abogado karon. Mangutan na ta about ani nga TRO, guban pa mga isugutanan sa impeachment complaint o trial karong umabot nga Hunyo mga tropa, mga pampanglantaw lamang nga tuang hatagan og pagtagad. Oras alas 7:50.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Pusa!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
13: XFM time. It's 8 o'clock.
14: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kini nga kaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
14: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
18: Kaklarek sana!
12: Exciting!
19: Exciting! Summer man nakatrupa!
18: Ang saya na
19: summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
18: Katropa.
20: Summer na, katropa.
18: Kaklarek sana!
19: Exciting!
18: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Bullseye! Alas 8:02 na mga katropa, welcome back sa tuang Bullseye program.
2: Bullseye!
1: Sa mga gusto nga maki-text, makisayod o makisawsaw sa tuang mga gisgutan, sugat pag yan nga buntag mga katropa, tuang dawaton ka na no, sa tuang mga text hotline mga katropa, diri karon no, sa 0969-3-0537. Isa sa tuang gusto nga ipaabot niya kanino dita maglangan mga katropa, kaya doon na tayo gusto nga ipapangutana. No? Kagahapong adlaw, nahimo nga naukay ang atuang nasod Pilipinas o tibuok world mga katropa. Ilag din sa tuwa sa 89.1 XFM mga katropa, apil po nga naukay ang kining dirigid mismo sa tuwa sa Dakpan sa Davao kay our very own maning initan karon mga katropa nakapabibo kani sa Senado si Senator